0: og 300 ka mga taxi sa inyo mismong grupo o uban pa mga grupo. Pagdugang mo, andam ang kapitado o uban pang grupo, kuya.
1: Andam, kuya. Andam.
0: Oh, okay.
1: So, dili kinanglan nga ihatag na to sa langyaw nga kumpanya ang operasyon.
0: So, basta kayong gisupak na mao nga ang pagkalangyaw lang nga operator.
1: Ang amo gisupak na, kuya, ng langyaw nga operator, dako kay nang nga korporasyon, mapanas kining negosyo sa atong mga taxi operators nga gagmay, sama na ko.
0: Oo, mga gagmay, mawad ang tawag panginabuhi. Oo. Kaya imagine, baan na sa... Initial pa siguro ganun ng 300. Basig mabot pa na 500 o mabot pag 1,000 na niya pag-abot sa panahon.
1: Actually, Kuya Magnum John, natay insider dito sa kanang Green GSM Taxi nga 1,500 na sa Region 10.
0: Ah? So 1,500 ikatag sa Region 10, ha? Labing dagan ana din ni Ginas Kagendioro.
1: Kay... Natural naman din ang dagan pa sa'yo.
0: Oh. Okay, so nakapabot sa man mo nag... Ba palang inyong gigamit karon or naana mo'y in writing good, gipabot na ninyo nga to sa atong gobyerno, pinagyo sa LTFRB, kuya?
1: Actually, naana may gimog na nga draft, amo ni ipadangat sa buhatan sa LTFRB karong Lunes, o maghimo kami og pakiginabi sa atong regional director, kay amo yung babagan ang sistema, nga na'y musulon nga dakong korporasyon, dinis nakbayan sa Cagayan de Oro, nga naana man tayo dakang kumpanya dinis taxi.
0: Bantayan siya ninyo na kanang guerrilla type pag yung Vietnam or mayor ba kayo mga pax hold sa panahon sa panahon sa gira ba magdumali no nga basin og malipat mga lugar ipato o nga kunuhay gipanag-iya sa Pilipino pero di ay Vietnam, lugar lang niya Vietnamese ang tag-iya kuya
1: sayon kita na na kuya muna nga ang andam na kita dahan na
0: okay. Kuya Bernie Hamaka, salamat kayo. Gawas kung doon na pa kayo gustong ipahungaw, kuya.
1: Kuya, gusto lang ako ipasabot sa tanang mga taxi drivers o mga taxi operators din sa nakbayan sa Cagayan de Oro nga kito ba managlahi man ang mga organisasyon din. Pero ang mga taxi drivers din sa nakbayan sa Cagayan de Oro nagkahiyo sa ubo sa landong sa payong sa kapitada. So tanaw na din ang sistema kaya ang tanan ng mga taxi drivers maminaw gina sa tambag sa kapitada tungod kay yaman sila magkuha ang mga taxi operator o ang mga taxi companies o drivers sa mga existing na mga driver nga nang adi ni membro na mo sa kapitada karon. Daghan kami ng mga taxi drivers kung dili mahatagan og maayong dialogue kini og mahimong maayo ang understanding na mo between the new company that is meeting inside our city and our region in fact. Among ginihimuha ng action na murang makuratan yun sila kami. Eh, dili rin mo sukot ni nani nga i-bypass kami. Mga taxi operators o mga taxi drivers ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unya pasod lang ng dito lang yaw nga mga kumpanya na walay po panangin sa mga existing asama na mo.
0: Kuya, sa di pa kamamuhi, kinibang, pakipasabot ko nung sa legal personality toon sa kapitada, isip kahugpungan sa mga o aliansa sa mga taxi drivers din sa ato nagbayan. Kompleto ba? Pagmintag, sick registration o guban pa nga maghimong legal sa personalidad sa nasgutan nga kaugpungan, kuya, kompleto ba ang inyong grupo?
1: Kuya, laro na to.
0: Oh.
1: Ang kapitada, existing ka na 21 years ago pa.
0: Mas magulang pa, halos magulang pa na ako eh. 21 years ago na,
1: Nagpuyog na kita kuya, dito pagikan sa unang planeta yung imong gitugpahan.
0: Oo, ilado na kayo ng imong ngalan eh, Bernie Hamaka. Di ba? So, ang ako yung pagtuong nga polis, pero nanay ka-exon nga polis, di ba, kuya?
1: Nanay doa.
0: Oo. Now, kumintang legal personality sa mga aliansa, no question about that.
1: Kuya Magnum John, si Bernie Hamaka may founder ang gitawag karong CDO Transco.
0: CDO Transco. Okay.
1: Kami ang nag-organize niya, anak.
0: Oo. Now, dito sa...
1: Kami nag-organize, anak.
0: Kamu, okay.
1: Presidente, anak.
0: imong personality isip presidente sa Cavitada, wala sa equation, kuya.
1: Yes, kuya.
0: Oo. Kaya naarabay, na yung mga grupo maglaming, sa Guinness Media, naagyapon, presidente sa kaugpungan ba? For life. For life. For life. Ano ba? Sa bay,
1: wala
0: sistema na ano, di ba? For life ka presidente. So sa kaugpungan, marag naana sa prinsa ganigyapon magdumali, no? Anyway, kining ikaw mismo, ang inyong mismong grupo, alyansa, nagyunay constitution and bylaws. O niya nagisitar niya kung ano, kahangtod ka no sa koto, maglingkod si presidente, ang usa ka membro. Yan na, kuya? Naa ba?
1: Naa na, kuya.
0: Naa. Ikaw, pira nakakaigunay mong presidente?
1: Actually, nawala man kita gikan na 2017 hangtod sa 2023.
0: Okay.
1: Nabalik kita pagka-presidente atong 2024.
0: Ah, okay. So at least makita nato magdiri nga na ay sistema gyud. Kasi kanang tibok kinabuhi na hulat na lang gyud ang ang-angon.
2: Di gyud magpapuli.
0: Di magpapuli pa pagka-presidente. Anyway, kuya, salamat kay kuya. Thank you kuya sa imong panahon. Gi-question, gipangutan ko na kuya para nga
1: tinan ba ko senior ha.
0: Ang sato kuya, di pa ka senior. Di pa. Di pa. Okay, kuya. Salamat kayo. Ako may mong gigo, ana. Ah. Salamat, kuya. Salamat.
1: Salamat kayo, kuya. Sa kayo lang. Salamat, Magdang Aileen. Sa tanang tigtaminaw, labi na sa mga taxi drivers o mga operators na naminaw karong orasa. Salamat kayo sa Magnum 35.
0: Okay. Inyo naman yung action si Bernie Maka, ang presidente sa Cavitada. Kagyan de Oro First Taxi Drivers Alliance. Matod pa niya, di pa kuno siya senior sa magdumailin. Maragmanghod, kinamanghuran talin ni Sdua, kamang duaman kuno niya mga igsoon polis. So, basi kinamanghuran ni siya, kundi tanda lugar ito sa Sdua, kamang polis. Iklaro niya, di pa kuno siya senior. Sabi niya, dautan niya mo senior na ta magdumailin, pasti lang paitaw sa sakitan na sa tanda. O ba senior na?
2: Si Magnum Jewel, di ba mo siya dawat?
0: O, ipatindog na ni si Magnum, ipatindog di man na si Magnum Jewel, og senior na ba siya o dili, makita ni mga makaingid ang tanga, di pa ni senior, siya mga aba 40.
2: Di pa siya katuwaan daw Magnum John.
0: Di pa katuwaan, no? Labi ng buhok niya, wa pa mag...
2: Itong bagay mo na, baga pa siya.
0: Baga pa yan, wa pa yung upaw. Pero patindog ako. Kini, bago pa ni na senior, pero di matuwaan pa. Mura mito yun nga, labaw na sa senior pa, kung ako patindogon. Di ba na ipatanikon, magkabarin. Kaya upaw-upaw na. Parenta sa ating mga balita sa panamdam oras, alas 8:08.
3: Time Check was brought to you by EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
6: Aha.
5: Daw may sis balahaw. Hingin si Sana ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
4: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Diapers. From day to toddler, EQ-tin nyo mo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusogong paspas ng Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
3: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0949 and MKTG-2026-1210.
2: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
0: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Ang Magdum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
4: Sa atong pagpareng lakbitan siya nato Magdum ID, no, kay sa resulta survey na mga pangutanang vote mapaabot, gipaabot nga rin ka nato. Sa survey gipaygayon sa May 14 to 20, 2026, gipaygayon ang survey sa Kantar Media. O sa nis mga, sa duha ka mga permanenteng gipaygayon ng mga survey sa mga radio stations sa Tibok Pilipinas, Magdum ID. O ang resulta, maunoy siyang ang Magdum Radio may gawas nga number 1 gihapon sa iyang rating 44.27%. 44.27% ang Magdum Radio mao nakaangkon og pinakataas nga rating. And then gisundan Magdum Island sa ikaduha nga nakaangkon og 17.59%. 17.59%. Ang ikatulo 9.63%. Ang ikaupat 5.85%. Kini ikaupat ikaupat 5.85% ang ikaupat. Ang ikalima, tulo na silang ikalima nga mao ni mga mosunod. 5.25%, 5.00% o 4.82%. Dili kayo sila magkapariho og maingon nato nga figure, pero naa sila ning sulod sa ikalima, Magdum Island. Kaya murag dito na sa pag-compute-compute sa nag-survey nga diin tungod sa kagamay rag diferensya, less than 1 point ang diferensya, mao na nga nagisulod nila sa ikalima nga pwesto. Ang ikaunom 3.18%, ikaunom 3.18%, ang ikapito 2%, dayon ang ikawalo 1.34%, ang ikasiyam 0.50%, ang ikanapulo 0.37%, ang ikaunsi 0.13%, o ang ikadosi 0.05%. So money ang lugar rating sa 12 ka mga radio stations nga lugar gi survey diri sa ato nakbayan, din ang Magnum Radio balik ko namo nakadawa nakaangkon og 44.27%, gisundan sa ikaduha nga 17.59%. Gilakpitan nato ni because ang pagka number 1 sa survey sa Magnum Radio dili tungod kanabo lang gyud kun dili tungod sa pagsuporta sa katawhan, tungod sa ilang pagpaminaw. Kaya mo sila, sila may gisurbi. O may surbi yun, huwag ka paminaw, magdumailin, di ba? O mga ganyan, umban, wala mapin sa surbi, kaya huwag ka paminaw. So, muna nga, dili, mahimo na ito, magkabot ang pagka number one sa survey kung panlitan wala maminaw ang tao. So, muna, no? Now, agig summary, ako lang nakpitan ng summary, kay, i-compare na ito ang 2025 o sa 2026, o mauni ang detalye magdumailin kung isgutan nato ang sa 2025 o sa 2026 nga nasgutan nga survey. Ug mao ni ang resulta. Sa 2025 sa Kantar Media nga survey, ang Magnum Radio nakaangkon og 38.61%. 38.61%. Dayon ang ikaduha 20.37%. Kana sa 2025 nga Kantar Media survey. Sa 2025 nga survey gapon but gi-conduct sa Nielsen o sana sa mga survey companies nga gipagayon sa matagtuig mga survey sa mga radio station, mga TV station. Sa Nielsen nga survey sa 2025, ang Magnum Radio nakaangkon og 38.44%. 38.44%. Ang ikaduha 30.23%. 30.23%. Now, compare na ito sa survey sa 2026. Medyo taas ang distansya or lugar ang description na ito is that runaway number one, ang Magnum Radio. Kaya nakakuha siya og 44.27% o ang ikaduha, tuas layo, 17.59%. That is why ang description nato mao nga runaway number 1 ang Magnum Radio nga inyong gipaminaw. Balik ko namo gilakpitan namo ni tungod kay gusto namong ma-share sa katawhan di lang sa mga nagpaminaw kundi dili bisan kadtong gapaminaw at the same time gaparticipate. Kanang ato magka-interview. Di ba? Kanang ato magka-interview permanente. Kadtong atong mga nagahatag og mga information may tungod sa mga isgutanan. Kana sila, appeal na, advertisers na to, sponsors. Both na to, masalamatan sila. Mano na itong ilagbitan sa pagkaroon. Of course, dito malimot sa pagpasalamat sa itong labang mga Magnum Island. Kay, bisan kita magkakabat ang tingog. Magbalatian. Oo, ato nang yan na padaplin. Kapaningkamot-kamot na nga magkapadayon sa pagservisyo sa katawhan. Kaya ito ka ng kaakuhan. O sa itong mga dagko sa Magnum Island, Mr. Roger Chu, Mr. Edward Chu, pasalamat ta, magkadagkuan nato tungod kay kung wala ilang suporta nga takes lang pag mo takes lang ta Magnum Island naana ana ba no di na di parang kanato nga sulat sa kag tagpit duha tulog ka mga pahina ba ana no unya dayon aprobahan dito nas pagkasunod tuig sa lain na no gan nga gikanan nato Magnum Island ana no abtan pag sunod tuig ay pa lugar maaprobahan sa ato takes lang pagugma naana ana ba no. Or pag-text lang, ang reply, approve na diretso. Ana, no? Sa ingon lugar ang kalapad sa suporta sa magkariguan sa operation sa Magnum Radio. So, salamat kayo sa tanan nga nag-duyog alang sa malampuson, pagkabot sa pagka-numero nung langyapon sa Magnum Radio, pinakatuig na sa pinakaunahing survey, nakangkunikinig 44.27%. Gisundan sa ikaduha, 17.59%. Parenta sa itong mabalita, ganon siya na kung ganina nga may nabi nato si Regional Director Aljo Bindiho pero medyo di pa siya available karong panahon na magdumainin.
5: Maragabiyahi ata magdumainin. Sabta na itong magpauli sa ila ha?
4: Siguro na.
5: Padavaw Goro.
4: Siya nag-drive siguro?
5: Oo, masin Padavaw Magnum Jun.
4: Dabaw man nito?
5: Oo.
4: Gikaman ni siya Davao, no?
5: Oo, Davao.
4: Palinta sa ato mga balita.
5: Giagat ni City Nutrition Action Officer Caroline Cabuno ang mga ginikanan ni atong mga bata nga nagidad ug unom ka bulan hangtod 59 ka mga bulan nga pahimutsan ang nagparaing vitamin A supplementation program sa dakbayan karong bulana. Mato ni Cabuno nga mamahimo lang bisita sa mga health center aron libreng matagan og vitamina ang mga bata nga dagkong tabang aron sila makalikay sa nagkadayang sakit sama sa tipdas og pneumonia.
6: Karong July, mao atong second round of vitamin A supplementation. So, ang inyong mga anak, wala pa natagaan o vitamin A supplementation, ipaadto lang ni sa atong mga health centers or naay mga BNS, BHW nga gahatag og vitamin A supplementation. Sa atong mga bata nga nag-edad og 6 to 11 months, which is isa ka dose nga katong blue ang color sa vitamin A. Duha din ka color atong vitamin A. Naay blue o naay pula. Ang blue mo ni siyang 100,000 international unit para sa mga bata nga nag-edad og 6 to 11 months. Then kaning red, para ni siya sa atong mga bata nga nag-edad og 12 to 59 months or isa ka tuig paingon sa lima ka tuig. Kana siya taas siya dose 200,000 international units. Muna ka duha siya katagaan every 6 months karon January o July. Karon naay nang hatag karon dito sa atong mga kabarangayan aning vitamin A supplementation.
5: Ang pamahayag ni City Nutrition Action Officer Caroline Cabuno.
4: Karon sa Tumagdum National, nagparayon ang pagpangadam ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa inuabot ng kalimang State of the Nation Address konsuna karuhuli 27 nituiga sa Batasang Pambansa Complex. Mato ni Palace Press Officer Adesikitawi Atty. Greg Castro nga gana inausab sa Presidente ay ang speech atol sa mong kalimukan. Samtang giklaro usab ni Castro nga di si Marcos ang magdapit kang BP Sara Duterte nga musalmo sa suna apan trabaho kini sa kamara.
7: Normal po yan. Regular po yan sa Pangulo. Hindi lang dahil sa zona. Regular po ang Pangulo na nakikipag-usap sa mga leaders ng bawat ahensya para malaman at ma-update po siya sa nangyayari. Sa ngayon po ay tinatapos niya po ang kanyang pagsusulat patungkol sa kanyang zona speech. Ang paghanda, ito naman ay kumbaga since 2022 ay pinaghahanda naman po ito, taon-taon man po. At ganun pa rin po ang paghahanda ng Office of the President patungkol po dyan. Yung patungkol po sa security at protocol, hayaan na lang po natin yan dahil operasyon po ito at hindi po ito sinasa publiko. Sigurado lamang po namin ay handa palagi ang gobyerno pagdating po dyan. Hindi po ang Pangulo ang mag-iimbita sa Vice Presidente, kundi po ang House of Representatives.
4: Samtang giklaro usab ni Castro nga nagparayon ang investigasyon sa gobyerno sa flood control scandals, sukwes sa magtuo sa mga kritiko kaatbang sa politika sa Presidente.
7: Patungkol po sa flood control projects, mga kaso, ito po ay ngayon pa rin ay dinidinig. Marami pa rin pong pag-iimbestigang ginagawa. Yung iba po nasa korte na, yung iba po ay na-arraigned na, at yung iba naman ay meron na mga sinasalang na mga witnesses. Patungkol po kay Saldico, humingi po tayo ng update, pero ibabato ko po ito sa DOJ at saka sa DILG. Tungkol po kasi ito sa operasyon at mas mabuting sila na po ang magsalita patungkol dito.
4: Ang inyo na bati, pamahayag ni Palace Press Officer, Undersecretary Attorney Cleo Castro.
5: Magpahigayon og walkthrough inspection ng Metropolitan Manila Development Authority kun MMDA palibot sa lugar ni Paganang State of the Nation Address Consona ni Presidente Marcos. Mato ni MMDA Chairman Romando Artes nga katimbayayong nila sa mong kalihukan ang ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa kalpulisan aron masigurong way babag sa mong lugar. Una ang zona, samtang magpakatag-usab og 1,500 kama personahe ato sa mismong zona aron madumala ang dagan sa trapiko.
8: Ngayong Sabado may walkthrough kami kasama yung ibang agencies, kapulisan, Kami naman po ay support especially sa traffic. May mga lead po na agencies, particularly yung Secretary General ng both houses, Congress and Senate. Yung protocol po ng Malacanang na amin po sinusunod. May mga natalaga po sa amin na task, particularly sa management ng traffic. Hintayin na lang po natin yung mga announcement, lalo-lalo na yung sa counterflow, yung bubuksan natin ating super lane at yung exclusive po na lane para po doon sa a-attend sa zona. More or less, nasa 1,500 enforcers po yung i-deploy natin to manage the traffic.
5: Ang pamahayag ni MMDA Chairman Romando Artes.
4: Suportado ni Sir Alan Peter Catano ang tanang matang sa investigasyon ngayon sa gobyerno, labi na niya itong mga dunay na himong dautan. Matur Catano nga lakip sa iyang suportahan ang loob nga pag-imbestigar sa flood control scandals sa Pilipinas nga wa pa masulbad karong panahuna.
9: Okay lang, investigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. Tamang-tama, magsosona na ulit. Bigyan natin ng pwedeng pag-usapan ang mahal natin Pangulo. Tunay na mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. Supportan natin lahat. All out investigation, katotohanan, para magbago na yung ating bayan.
4: Ang inyong nabati, pamahayag ni Senator Alan Peter Cayetano.
5: Gibutyag ni National Bureau of Investigation kon NBI Director Melvin Matibag nga giampo niya si Senator Alan Peter Cayetano. Kini taniwala pa man sa panagbangi sa durato nga sa imbestigasyon sa botan sa gingong anomalusang complex nga gigamit sa 2019 SEA Games diin maoy nangulo sa komitiba si Cayetano. Mato ni Matibag nga wala siya idautang tinguha ngadto sa senador umula may iyang gustong masusi ang maong pasilidad.
10: Wala naman, pero katulad niya na palagi nagdadasal ay ipinagdadasal ko rin siya. At wala naman tayong balak na siya ay personally na naman. Ang sa akin lang, ang NBI po, we are just doing our mandate. And as always, ang message natin, no one is above the law.
5: Ang pamayag ni NBI Director Melvin Matibag, hisayran nga ito ang anumaluso ang 10 bilyones pesos na pundo gigamit sa maong gambalay tud kay wa kini miagi sa usong proseso sama sa liquidation of bidding.
4: Nagtuo si kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga ngayong i-cite in contempt sa Senate Impeachment Court si NBI Director Melvin Matibag human sa pagpagtimaw talibatod nga gisumpinahan na. Mato ni Panilo nga binuang ang rason ni Matibag sa wala pagsalmot isip witness sa impeachment trial ni VP Sara Duterte tungod lamang sa iyang natakdang biyahe sa Lagnasod.
11: I-contempt mo si Matibag at kahit na sinong witness kasi yung mga excuses na ganyan, kalokohan yan. Gaya ng sinabi ng senador, teka muna, ikaw naman may deputy, may assistant secretary, pwede ka naman magpapunta ron. Ang mahalaga, kung ikaw talagang hukuman na totoo, pag ikaw sinugti na, hindi ka pumunta, contempt mo kagad yan. Hindi na dapat pinag-uusapan, magmatic manifestation, kaysa talin mo pa yung sugar. I-file mo na lang, tapos ang usapan, huwag mo istorbe ng direct examination o cross-examination ng proceeding today. Ganun dapat ang mga presiding officer.
4: Pamahayag kadto ni kani Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo.
5: Gipasabot ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol na kinahanglang maningkamot ang susama niya mga tigpamaba aron mapasabot sa katawang Pinoy ang mga pangitabo sa nagparang impeachment trial sa Senado. Mato ni Tunggol nga importanteng masundan sa katawhan ang trial aron usab malikayan nga sila magpakatag-speaking informasyon o balita sa social media.
12: Ako rin para sa korte na spokesperson also doing my best trying to raise the level of discussion and discourse in social media and sa mga platforms na ganito. So importante po na mahimay-himay natin. Pero syempre, this is a very democratic country. Yung mga ganong klase ng speech, entertainment speech, political speech, protected pa rin yan ng ating konstitusyon. And policy of the Supreme Court from the very start, pati nung constitutional framers natin, more speech is better than none. So the more na mas maraming nag-uusap about it, whether masakit o hindi masakit, no, alam naman ng mga public officers yan that they cannot be onion skin. So kasama na yan sa assumption of risk nila when they took on the role as a public officer. So talagang naka-magnifying glass lahat ng mga tao na participating in the proceedings.
5: Ang pamayag ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol.
4: Gipasigarbo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang iyang mabulukong tulukadlaw nga state visit sa Singapore. Diniyang nahimamat si Prime Minister Lawrence Wong o guban pang mga business leader. Mato ni Marcos nga kumpiyansa siyang makapaligon sa relasyon sa Pilipinas o Singapore ang nasgutan nga pagbisita. Ginugan pa ni Marcos nga dakong tabang usab kini aron mapalambo ang nagkadaiyang sektor sa Pilipinas sama sa digital technology, artificial intelligence kon AI, healthcare or trading.
13: I held meetings with business and investment executives and attended the Milken Institute's roundtable discussion with regional business leaders. During my courtesy call with Prime Minister Lawrence Wong, we affirmed the strength of our bilateral relations amidst global shocks and conflict. We discussed advancing cooperation in trade and investment, navigating the growth and use of artificial intelligence as it affects various primary industries, education, the environment, healthcare, and people-to-people exchanges. With the Philippines and Singapore holding successful successive ASEAN chairships, we underscored our shared commitment to a stronger, unified ASEAN. During the high-level business meetings with leading Singaporean companies and investors, I underscored the Philippines' commitment to accelerating digital transformation, strengthening critical infrastructure, and to expanding access to quality healthcare. The discussions focused on deepening cooperation in digital technology, telecommunications, data centers, AI, and healthcare, key sectors that will enhance the country's innovation ecosystem.
4: Ang inyong nabati, pamahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon sa tumagdum international sa Mixugugi palapagan o palagan ni Mexican President Claudia Sheinbaum ang akusasyon sa Amerika. Nga doon na koneksyon ang Mexico sa mga drug cartel. Kaya naman, mingon si United States Drug Enforcement Administration kung DEA Administrator Terry Cole nga padayon ang pagkigtabayong sa Mexico sa mga cartel talawa ang way igong ebidensya. Maato ni Sheinbaum nga inay muhimo sa mga pulong nga dunay bulok sa politika mas mayong tutukan sa Amerika ang pagpagigbatok sa ilegal nga druga sa lagnasod ug hunungon ang mga walay pulos nga allegasyon batok sa Mexico. Dugto dinhi gipasabot usab ni Sheinbaum nga andam silang magigtabayong sa Estados Unidos aron mahunong ang pagkaylap sa druga sa kondisyon nga irespeto sa nasod o sa Amerika ang ilang soberanya.
5: Sa Ukraine, naputos karon sa batikon si Ukrainian President Volodymyr Zelensky human gipalagpot sa pwesto si Defense Minister Mykhailo Fedorov kini tungod sa gingong wa pagsinabdanay la Fedorov og Armed Forces Chief Alexander Sersky. Subay sa report nga daghan ang nagprotesta og wa malipay sa kalit nga desisyon ni Zelensky, ilabay ng daghang maayong nahimo si Fedorov sa sektor sa depensa sa ilang nasod. Dugtong nini, ginawat ni Zelensky ang pagpangbatikos kaniya og mipasalig nga magpabiling gahapon sa iyang partido si Fedorov og posible siyang hatagan og laing posisyon. Isara nga ang 35 anyos nga si Fedorov mao'y rason sa dugang suhulan sa mga sundalo sa Ukraine.
4: Sa Algeria, patay ang 11 ka mga bata samtang disunabi ang Samdan atol sa sunog sa usa ka orphanage sa Muhammadiyah, Algeria. Matod sa report kalit na lamang miulbo ang kalayo sa nasgutang duha ka andanang gambalay sa usa ka buntagon samtang tulog pa ang karaganan. Gingong ang maong pasilidad, temporaryong pinuyanan sa mga batang abandonado o mga batang dunay espesyal nga panginahanglanon. Sa pagkaroon, dili pa masuta ang matud nga rason sa mga insidente samtang nagpanayag na usab sa iyang tumang kasubo sa Algerian President Abdelmahid Tibon sa maong insidente ug mipasalig nga tabangan kato mga nagpaalim pagkaroon sa balaay tamalanan.
5: Sa North Korea, may bisita sa Pyongyang, North Korea, si Chinese People's Political Consultative Conference Chairman Wang Huning aron personal nga mahinabi ang mga opisyal sa maong nasod. Subay sa report mo ay nahinabi ni Wang si Jo Yong Won, kinsa opisyal sa Workers Party. Tumong sa mga state visit ni Wang, nga hingusgan ang relasyon tali sa China ug North Korea, pinagi sa pagpa-implementar sa unang nasabutan nila Chinese President Xi Jinping ug North Korean leader Kim Jong-un ni atong Hunyo ning tuiga. Hisaran nga may tingwa sa China nga muligun pa ang diplomatikong relasyon niini tali sa North Korea ug mahimong kinisuod nga higala.
4: Sa tumagdong business gibotyag sa Bangko Sentral ng Pilipinas kon BSP nga posibleng mulungtad pag duha ka tuig una subling mahimong stable ang inflation sa Pilipinas. Mato ni BSP Governor Ely Rimuluna nga usa sa mga rason sa palang taas ng inflation rate sa nasod mao ang nagpadayong gubat sa tungtungang sidlakan.
14: We actually see the inflation rate to be back within our tolerance range within 2 years. We do take account of growth when we figure out monetary policy. But in the end, there's no conflict between the two. Sustained growth depends on low inflation.
4: Ang inyong nabati, mao si BSP Governor Ely Rimuluna.
5: Giyagat ang tanang mga negosyante ng pahimutsan ang ipagang Libreng Entrepreneurship Development Seminar sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental. Kinipagayan ka noong Agosto 4 ng tuiga Martes, alas 2 sa hapon hangtod sa alas 5 sa hapon sa DTI Misamis Oriental Training Room o makatunan sa mga negosyanteng musalmot ang kabahin sa entrepreneurial mindsetting o sole proprietorship registration. Alam niya itong buot magpalambo pa ang ilang negosyo. Pagparehistro ni ini pinagi sa link na ma-access official Facebook page sa DTI Misamis Oriental. Samtang sa itong foreign exchange rate, may upos 4 centavos ang balor sa US dollar batok sa peso nga nasa sa 61 pesos og 65 centavos sa pagsara sa trading kagahapon kong itandi sa 61 pesos og 69 centavos sa pagsara sa trading ni atong adlong Miyerkules. Samtang sa nagparang tensyon sa tungatungang silakan, ang kasabtang presyo karon sa Dubai crude oil ay nasa $74.45 per barrel. Kinumiubos og 0.25% kung itandi sa daaning presyo nga nasa $74.64 per barrel.
4: Karon sa ato Magnum Sports, mapasalamaton si Pinoy Volleyball Player o 5-time Spikers Turf MVP Jude Garcia. Sa igyong mahimo siyang kabahin sa Men's National Volleyball Team. Kinitalwa pa man ang sila na pildi sa Cambodia ato sa Langdula sa 2026 CB Cup Campaign in Pool A sa Candon City Arena, Ilocos Sur. Matur Garcia, nga dugay na niyang pangandoy nga magkasulod sa Las Pilipinas men sukad pa sa pagsugod sa iyang karira.
15: Sobrang nakaka-overwhelm kasi magong team kami na dito sa CV League. Pero alam naman natin na pinakita naman lahat ng bawat isa kung paano maglaro. Tapos yung kapit din ito. Pero kinapos na. Pero ayun nga, sabi ko Spigoni, natuto kami sa pagkatao to. Mag-ready kami sa next game namin ayos din siya. So pinanay paganda naman. Sobrang special po kasi simula nung tumasok ako sa FAU noon, pinakarap ko at mag-national team sign. So na-udlop lang talaga. Pero yun, binigyan ako ng pagkakataon. So ginagrab yung opportunity ngayon na andito ako sa national team para ipakita na deserve ko yung spot.
4: Ang inyong nabati, mga pamahayag ni Pinoy Volleyball Player o 5-time Spikers Turf MVP Jude Garcia.
5: Giagat ang tanang mahiligon sa dulang badminton nga salmutan ang ipagyang Cagayan Fiesta Cup 2026 badminton tournament. Karong gusto 21 hangtod 23 ng tuiga magsugod sa las 8 sa buntag sa C1 Sports Center, Barangay Kauswagan ni Sharad. Itanyag sa maong tulo kaadlaw nga torneo ang nagkariyang kategorya nga bukas alang sa tanang buot modula. Dugtong nini pabilin pang bukas ang registration sa maong torneo ug alang ni atong buot magrehistro. Gamita ang form nga nasa Facebook page sa KZC Badminton Tournament samtang nagulat na sab ang nagkariyang cash prizes o ganti alang sa tanang mudaog sa nisgutang kompetisyon.
4: Sa katapusan ang Magnum Radio mudawat pa og dugang ng mga aplikante alang ni musunod ng mga position: reporters, newswriters, marketing staff, music and production staff, technical staff, IT staff o electronics engineer. Mabasa ninyo sa mong FB page Magnum Live ang mga qualification. Isubmit lamang ang inyong application letter sa Magnum Radio or i-email sa magnumradio@yahoo.com. Inyo na bati ang Magnum 45 ng Adawa, Biyernes, Hulyo 17, Hangtulugma, Timani, Ayokalimti. Nga sa kagawas ng katilingban katauhan ang labing gabahanan. Managlahi managatong baruganan, hukom sa katauhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
5: Managlay man ang atong baruganan sa matag hisgotanan, simbolo kini sa atong panag-iusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
4: Ang prinsipyong baruganan sa Magnum 45, prinsipyong baruganan sa Magnum Radio. Sa balitaong serbisyo,
5: Magnum Radio.
16: Inyong nabati ang Magnum 45, hangtunugma, dinhilabang sa balitaong serbisyo, Magnum Radio.
17: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
18: Mayong adlaw mga pinangga na mga taga-Paminaw, welcome na sa Health and Wellness Program nga atud sa inyo ha gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Karong adlaw, storya nato kaning stroke ug unsa na may siyang role aning life extension vitamin D3 sa inga ning kondisyon na. Punsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic o hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka common

0: Dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
1: Life extension, vitamin D3.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trust brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 ang isgutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi, ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo ga pataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
3: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
4: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naitatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping, aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita, nga gidili ang pagkutay o linya sa kuryente, gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdum, hatod kaninyo sa Moresco 1.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
8: Igsoon ang Jeditox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the

0: international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mang DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Ako ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, mga buti.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birchtree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birchtree Fortified Twin Pack. Complete Tripling Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Uriño. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Happy! Everybody's happy!
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: CDOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now!
10: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
12: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
13: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
13: Mabasa butika.
15: Exxon ang DTX 500 at doon ay powerful extract sa tubo o gapalya. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmeng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Iksoon, pagpakaba na. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
3: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, "What the World Needs Now is Prayer." I believe this resonates well in our situation today.
4: Oras, alas 8:56.
5: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides: "No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances."
7: Kini mao'y gisandigan sa programang walay gikalisangan ug gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalya ug kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dangpanan sa mga taong nahikawan sa ustisya ug kaangayan. Magnum Rapido, ug karon ania ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero. Magnum Rapido, Rapido.
4: Oras sa alas 8:58, ikala kumusta may buntag yung tanan. Welcome sa panagubang din sa atong Magnum Rapido. Karong lawa may gala doon karon nga Piernas.
7: Magnum Rapido.
4: It's a 17 may gala sa bulan sa ulo tuwing 2026. Kita may gala na, makikuban kaninyo may gala. Hanto na sa alas 10 may gala, kay alas 10 may gala, kay Viernes
7: bang karon. Magnum Rapido.
4: Una may gala, binarang uras sa may gala sa atong Mayor Sunakbayan sa City Hall. Ay labi na may gala diya sa City Information Office, labi na ang uras o sa kauras o tunga mga igsoon.
7: Magnum Rapido, Rapido.
4: Karong adlaw basta Biyernes mga igsoon.
7: Magnum Rapido.
4: Kumusta, kumusta? May ngutong may butang itanan, manginata may kalangan na mo sa mga ipanglawas. Karong panahon na.
7: Magnum Rapido, Rapido.
4: Kumusta sa atong 80 ka mga barangay sa Nakbayan? Kumusta sa atong 424 ka mga barangay sa Lawigan, sa Misamis Oriental?
7: Magnum Rapido.
4: Kumusta sab sa Kamigin, sa mga busa to Bagsibya, kanong tanan, mayong buntag. Welcome sa Panagkuban.
7: Rapido.
4: Sa atong may galang Magnum Rapido. Sabay mga dagko, may galang karong iskutanan. Apasarapit na may galang mo ambak sa naan, may galang ito. Kalimtang kanunay, ang atong maigalang pagpasalamat sa itong labaw nga magkagagahom. Salamat kinang Jesu Kristo. Salamat Diyos sa mahan anak Diyos Espiritu Santo sa maghihatag ka na mo laing adlaw. Sa laing kinabuhi ka ginong ay maghihatag ka na mo ay mong kami hito din laing kabuntagom. O ba sa mga minahal sa kinabuhi, salamat din ang tanan. Kami ginong magpasalamat sa mga grasyang ay mong gipatagamtam ka na mo ginong kami magampo ka na ay ngantas tanang panahon ay mong ibubo din ka na mo ang grasya ilabi na sa katawang na nag-antos sa kanaplinan. Ginong mo pangayon na kanimo na unta ay mong ihatag ang kalinaw ilabi na sa mong pagpamuyo, kalinaw sa mong palibot, kalinaw sab sa among nasud sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Among yan po ginong Isus, ngayon tayo mo kaming ipalayo kanunay sa mga katalagman, sama sa Bagyo, Baha, Sunog ug guban pa, ng mga katalagman ginong sa among palibot ug sa tibuok kalibutan, labi na sa gubat ginong Isus Kristo. Kami sa mag-aampong ngayon tayo mong ihatag, o kung tayo ginawa magpatikbabaw ang katarong sa mong nasud, o kung tayo ginawa ang mga daotan ang mabuntog kini sa katarong sa mong palibot. Ginawa ka, salamat kayo sa mga kabasog, salamat sa mga hiyatag ka na mo, kami maghampong onta, imusab nga hikapon ang mga nagpasakiton, o doon ay mga gibati ginawa, ngantay mo silang ayuhon silang mga balatiam. Pasalala sa kami ginawang Isus sa mong pagkamakasasala, ingo mga kami, andam ka doon ay mapasalo sa mga nakasala ka na mo, kining tanan mong kipangayapin ay kang Kristo yung bugtong anak, buong nagari, hato sa kang turan. Amen.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Amen sa tanan.
8: Rapido, rapido.
4: Dito rin may gala katong oras, may gala karon apike, dagang butang, may gala itong isgutan, karong at lawa.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Kaya tamglangan, may gala sa mga lokal, may gala ang kasayuran sa itong palibot.
8: Magnum, rapido.
4: Igon, may gala, tulisan, may gala, nga mitulis itong miyaging simana. Nainom-dumo, diyan may gala sa Manolo Fortis Bukidon. Ang nasikop may gala sa atong kapulisan.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Mane may gala katong may gala mga tulisan may gala nga mimo may gala sa pagpanuli sa usaka niyatong empleyado may gala sa bangko. Inakapin sa dula kapin sa kamilyon may gala nakuha.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Yan may gala sa Damilag may gala Manolo Fortis Bukidon. Doon ay gitulis dia. Samtang may gala sa Kaiselang Vios mga Exxon. Gitulis may gala ang doon ay gitulis may gala dia nga empleyado may gala o garakuan gyud sa dakong kantidad kining mga kining suspect may gala nini ang nasapon og nasikop may gala sa atong kapulisan labi na sa atong PNP recompense pagpangulo may gala ni Colonel Pontillas bantogram may gala kay diya sila ni paingon na katulang na dalang nga tipas may gala gikan sa Dabilag dinis na ni Agis dalang panulong gawas niya sa Taguluan. Taga-Taguluan man ang tulisan mga Exxon naon sa ba di ba taga-Taguluan man diyan. Oso, muna may gala nga nasikop.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Pabot na may gala kay si Magnum Jean Luna, may exo, nakaroon dia.
8: Magnum, rapido,
4: kaya,
8: rapido.
4: Kaya na may gala ng operasyon, nunya, na may gala karoon dia si Magnum Jean Luna.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Pabot na sa may gala sa mga dagkong balita, may gala, gingon, obay-obay ka ang mga nasikop sa peace and order drive ngay pagayon sa kapulisan.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Hindi may gala nga, kini ba maghubo-hubo, ginagmayan, okay, hubo-hubo ba sa init kayo, gawas kasi yung balay, kahubo ka. Bawal man na siya. So bawal sa may gala, maghubo-hubo ka. Pakita-kita ka sa lawas nga, dagko kayo ga, muraga ka rib sa imong kilid, may son. So muna may gala nga, nga no, mga gala nga, nagpahigay ng atong kapulisan sa Peace and Order Drive, o niya doon na may gala ay nangadakpan. O nga mga, kinibang dagko may gala lawas nga gubo-hubo, tukos kainit may gala sa atong panahon. O diba, so muna nga, mabuta lang report may gala kalabot.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Oh, so samta may gala sa mga dagkong balita, gikas kaluhan ha. Ngayon may gala, nagkainit may gala, karong away may gala, no? Ni Senator Cayetano versus Director Matibag. Nausa ba ni Matibag may gala, kauwaw ba kayo may gala kina itong NBI? Nga di man siya dapat magpolitiko na lang ni siya. Ayaw na sa ng NBI mag-neutral, maguna nga, neutral, maguna nga buhatan. Nahimo naman politiko muna diya ang mga natin mga kailas NBI. Uwag ikunong kay may gala. Nga nakahimo na lugar doon na sila official may gala nga politiko. Dapat na dili sila mo appeal niya na. Di ba? Ay si Matibag may gala, natibag ipagayo. Nawa mo na may galang question karon kaya mo ni may galang gingo lagi sa kining operation impeachment may gala kaya mo kaneto primero ang itukod quad team kanang tuad team tuad Quadcom,
8: tuwad naman naman. Rapido, rapido.
4: Wala naman to. Tuyo ato, yagaw, may gala, 15 kontra sa administrasyon, gubaon o pangprisohon. Sunod, may gala, of course, sa diretsyon na may gala sa impeachment, kaya itawag nila nga operation impeachment. Sa naugani, may gsoon, gawas pa nini, doon ay itawag may gala ng gawas karon. Kini may gala ang itawag may gala nga upla na red wedding. Makita may gala sa operation na kini nga nang gawas karon may gala nga upla na red wedding. nga naa din may gala unsaon pag-execute may gala unsaon o kinsa mga tao nga lakong gyud may gala ilabi na sa mga senador. Oh, so mo na may gala karon na.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Si Senator Ana, siyempre, ang una may galang gilakag si, wag yung makatuo may gala, si Senator De La Rosa, tago naman sa karon. Ang gisunod may gala, si Jingo Estrada, imbayano sa nato may gala, si Bong Rebilla, kay si Bong Rebilla, naigo na may gala sa Splinter. O niya, ang ikatulo mga eksoon, of course, may gala ang lugar, ilang gitirahan may gala si Senator Marcolita. O mo na may eksoon, na sa nasangpit ng operasyon, sa Upland Redwedding may gala nga nanggawas kana mga nanggawas karon nga istorya ang next target may gala apil gani si Joel Villanueva o si Jess Cordero na wala naman kay tuwa naman sa speakers may gala ni Paingon kay di man sila gusto mga priso sila so ang sunod may gala apaganis Bunggo o ang karon may gala si Senator kining Alan Peter Cayetano
8: Magnum, rapido rapido
4: mao na may gala ang isyu karon sa Pilipinas di ba nga di na tungod kay nagparang nga munang ingon sumani na timing lang lugar nga lugar na ang impeachment or munang gini ang panahon nga ilang paspasan nga mga priso po ni sila para di gid makalihok may gala nining nagparang impeachment trial.
8: Magnum, rapido,
4: sa lang katao, namo na may gala ang balik-balik yun sa katawan nga nung ni-focus mo ni Ana nga na ay trillions pesos lagi nga dapat mo to inyong lakagaon o makita sa mga tao nga mutuo sa inyo kay kung si Auntie Claire may gala may pasturahon ni mo ang may kikipaminahon sa may gala, pero ang mga tao, pag may suri sa kapanampong sa dalunggan, sampung dalunggan may gala, kaya pag
8: Magnum,
4: di ba sila kapanong sa setubagan eh. So inana mga eksoon sa mismo ang tuntik bamaba sa Malacanang, morang may gala ga, kontra na niya ang mga tao. Kaya panahon may gala nga mutingog siya ang mga tao kapanampong sa dalunggan kay galingasaan sila pag-ayo pagpaminaw may gala ni Auntie Claire.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Paminaw sa atbo sa kuwang ka-spokesman man na at least may buwan na toon sa may lugar istorya.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Namaw na karon may eksoon nga ang away karon murag nawala sa impeachment kay batay na to may gala ang next ani siguray nga palagi sa mga analyst ang toyo ani may gala kinanlan may gala paspasan nga imbestigahan si kining Alan Peter Cayetano aron may gala nga lugar pagpaila ng kaso sa ombudsman automatic sa Sandigan Bayan siguradong preso na po na siya. Napaman ang kining gitawag may gala operation impeachment.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Mao na may gala ang katingala sa uban kay kani siya ang controversial may gala 2019 katong SEA Games champion man Pilipinas sa to. Katong SEA Games may gala nga gipagayon niya kay kita may host so gigastuan may gala igo-igo gina para di sa ta maulawan sa mga Asian countries nga moapil sa SEA Games. Now of course katong nasangpit nga kaliukan sa successful. Hilom na may gala kay human naman talan. Of course, sa COA, na nai-report sa COA, kompleto na. O niya, na may gala sa gitawag may gala nila nga report may gala, ilabi na mga eksoon sa kining congressional inquiries, kompleto na, meaning hilom na. Kay human naman mga eksoon ang nasampit nga dula, ikadua, doon na nai-report may gala nga kompleto na kalabot ni ini.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Kadabi may gala karon kay mumay gibasian may gala, kining nasampit nga isyo. Napabot na lang may gala kay ato ni Tagaas Pagtaga tungkol lagi kay una na timing may gala karon ining
8: Magnum,
4: impeachment.
8: Rapido, rapido. Oh.
4: Pabot na may gala kay ato ni Tagaas Pagtaga sa panagubas sa ato. Pero kadyot lang kay unaw sa nato may gala si Magnum Jean Luna asa ni patang punayang sunan. Kay ato may galang i-check sa ang galing gingon may galang adunay ang tinuganan sa atong sa atong kapulisa. Ito no, sa nga grupo ni kay sa Arto Masiguni pinagis pagpangulo ni Colonel Puntillas. Ang lugar misiko may gala sa usa sa mga suspect may gala nitong tulis nga gipabutan pa nila pag-ayo kato mga empleyado sa usa ka bangko diya sa Damilag Bukidnon nito ni Agi Simana. O so karon may gala tagataguluan nining usa nga tulisan nga nadakpan may gala karong panahon.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Tagataguluan din may gala ni siya.
8: Magnum, rapido, rapido.
4: Bantong na kay ni Agi may gala sa dalang katong tipas padulong sa Manolo Fortich. Diya sa taguluan, taga-taguluan diya mga eksoon.
8: Magnum, rapido.
4: So ato sa si Magnum Jean Luna, kaya dalon man ni may gala sa dito sa Bukidnon, kining suspect. Kaya dito man itabo ang krimen may gala, pero nadakpan kini, diya sa taguluan, Misamis Oriental, sa grupo may gala ni Colonel Puntillas. Ang to report may gala ni Magnum Jean Luna, ato sa check, may kaya, ato na maghihang yun si Colonel Puntillas, kaya mahinabi sa kalabot sa abnini. Yes, Magnum Jean Luna, direkta may gala, diya sa taguluan, Misamis Oriental, Magnum Jean, go ahead.
9: Live the ground race for Presa Santa Cruz sa Taguluan, Misamis, Oriental, Magdumah, Chawa.
4: Wow.
9: Ay, nabalampusan ginawang usan sa mga suspect na hindi lugar ng shooting incident dito mismo sa may Mandalakotir siya Bukinod. Kaya nasikop na gano'ng ang nisigutan sa mga suspect siya. No, pinaki sa search warrant kay Labong at ipahigayon din sa area. Usa lang no ang nakita pa nila karon tungkol po lagi kay under investigation pa o pabilin pang gilakag sa mga otoridad ang nisigutan po nga laing mga kauban na ni Ini. O gagalin no, may interview na to karon na Magdumah, Chawa.
4: Sari pa, Magnum Gino, sa may background ane gani, mabali niya katong na pila ba'y nakuha ng kwartaw niya, kanusan na itabo niya, asa rapit na itabo, Magnum Gino?
9: Yes, sa Magdumah, Jowal, no, na matod pa sa kapiga 1 million matod pang cash ang nakuha ni Ini. Wala na naka-armored car, no, ang ilahang agitulis sa Magdumah, Jowal. Kay naka Toyota Vios di sila sa kay lugar ni ini po mga taga bangko no kay pabalik na pud lagi sila Magdumah-Jowal o galik ini po nga naiskutan po lugar ng mga involved ni ini adunay 30 year old nga lalaki which is ang driver lugar ni ini Magdumah-Jowal o ga 26 years old nga babae o ga 31 year old nga lalaki po no so lakip na ni ini po nga security guard matud pa nga nakigabi nailuay pa po no o ga bala ni ini pong naiskutan po lugar ng mga suspetsyado nga mihimong matud pa sa pagakalit no o ga pamusil nila dito po lugar sa area sa may Secondary National Highway, Sitio, Miranda, Barangay, Damilag, Manolo, Portage, Bukidon, Manabana, alas 9 sa buntag, o gali, Magdumah, Jowal, galayon, kiningag, pahigayag operasyon, kinakasibat ng po ng naisikutan o sa lugar ng mga suspetsyado. Tulo matod pa ni sila, nakamotorsiklo, Magdumah, Jowal, no, kamihim mo matod pa sa pag-pusil, nga to po sa Toyota Vios, nga sakyan. Wala sa naka-armored car, no, sa usap po ni sa questionable, alam po nga nila kung nga nung dito lugar gisakay po, ang inanikad ako nga kantidad, 1 million, 1.6 million na Magdumah-Jowal no ang nakuha nini pong suspetsyado hinon no wala matod pa na pusilan po ng iskutan po lugar ng mga involved nini sa sulod sa sakyanan o gamisipat lang gito ang iskutan po ng mga suspetsyado niya karon malampuso na gito nga nakita lugar nila ang
4: sumali sa tulo usan nini na dakpan ni Staguluan diya sa Santa Cruz.
9: Yes, sa Magdumah-Jowal niya nakuhaan pag hindi siya o caliber 38 o caliber 45 nga armas sa dinis mo sa area. Gaulian man gudi siya diri Magdumah-Jowal niya naapot siya ya kining gaulian po lugar dito po da sa kini lugar ga Bukidnon. So usap po nino sa ilaha pong gilantaw po nga medyo challenging po kanila tungod kay duha man gud makambak siya mo siya tamang Magdumah-Jowal ba. So usa nino sa ilaha lugar nga giatutukan gud kining duha ka mga areas dinis sa kini lugar ng Misamis Oriental ug dito po sa Bukidnon. No, dinhi na ato lang man interview Magdumah-Jowal si Lieutenant Colonel Sanders Santillas. Sir, good morning, sir. Sa Magdumah Radyo, live ako sa Magdumah Radyo. Nasa speak kasi niya si Magdumah Jowal. Ako po, Magdumah Jowal.
4: Colonel, may butag ni mo. Congrats. Oh. Hello, Colonel, may butag.
10: May butag, sir. May butag.
4: Oh. Colonel, kaya inyong grupo sa ning sa Komune Arto ba niya? Grupo niyo niya sa operasyon?
10: Sa ADG. Sir, sa ADG.
4: Sa ADG, okay. Okay, so Colonel, no, mga tanatanin mo, tagaya namin detalye. Kaya lugar na dakpan naman eh, kaya last week, mamunin na tabo niya sa Damilag, Mundoro, Fortis, Bukidnon, nakunin nga tulis, kaya mismo nagpinusila pa rin sila sa gwardiya. So, at least karon na successful ang usa sa mga suspect na dakpan, taga Misamis Oriental man niya ay, Colonel. At kaya namin detalya ni Colonel, kanina nasangpit nga kaso nga inyong gikwang karon inyong gi-serve ang warrant of arrest din ng usa sa mga suspect.
10: Magnum Jewel, ano pa ni, no? Search warrant din siya. Bisa sa search warrant, duwa mo ni ka search warrant.
4: Search warrant, oh.
10: Sa subject na to. Kaning subject na to, considered mo kundi siya nga mauning atong person of interest. Kung yung na-remember pa ninyo, katong robbery nga naitabo sa Manolo, Bukidnon.
4: Correct,
10: so,
4: oh.
10: Ang search na to karon sa iya is duwa ni ka search warrant, no? Kaning violation of Republic Act 105-91 or kaning illegal possession of firearms o kaning isa Republic Act 9516 o kaning gitawag nila na illegal possession of explosives. I-execute natin eh visa sa search warrant nag-issue ni Judge Rosales, no? Diri natin siya i-implement diri sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, no? Kaning sa ingon na mo kanina kining person of interest, tingnan lang kining si inuwid alias Delphine ni siya eh, pero yung tinod niya pa
4: oh, alias Delphine
10: si Mangko Bihon. So I've said Magnum Jowal. So far sa business inventory ato na confiska mismo sa subject kining a number of sachet, no? Gikuan na to ni siya nga i Cebu tapos nakuha po kita isa ka caliber 45, a 38 caliber, a number of ammunitions, both niya caliber, tapos nakuha kita isa ka explosive, a hand grenade.
4: Aha, uy, nagkamaday, no? Aha. So, hand grenade na pa yung hand grenade. So, nakuha ano eh, kakuan siya?
10: Yes, 45. Yung control ng position, magnum duel.
4: Aha. Nakuhaan siya og 38 caliber nga pistol, 45 caliber nga ano revolver,
10: 45 a number of ammunition,
4: bala,
10: number of sachet sa expected nga Cebu.
4: Uh-huh.
10: Tapos a grenade, hand grenade.
4: Hand grenade pa gid, oh. Ah, grabe. Okay, so kini sila kini siya nga suspect nga si Alice Delphine, kilang Colonel, mo na siya positive ni sila nga usa siya niadtong nga suspect.
10: Basis sa itong evaluation, dili kita magkakonkod na yun, kaya magbasin mo kita sa ebidensya, Joel, no? But based among personal ng evaluation, kumbaga na namin sa 80%.
4: 80%?
10: Kaya rin na-recover na ito karoon nga caliber, it will be subject for ballistic examination.
4: Uh-huh.
10: So, ang resulta ni ini, kung tukma ni siya, base dito sa mga, dito sa naitabo nga robbery, based sa mga sa examination na to og mo sa cross examination na to og mo tukma kini then si dako ang possibility nga kani nga person sa interest o kani nga suspect ron nga nadakop na to base sa search warrant pulido ang atong kaso nga files nila sa kaso nga robbery nga nitabo nga to sa gingon na to sa Manolo Bukidnon kung miaging mga semana.
4: Aha. So bali murag idugang ni kay una naghaman na kwa niya na hand grenade na mga armas pa balag siya bo. So kini isang tao sumani kini nga kay duna duha man ka search warrant ang inyong gi-issue ani. So nagpasabot kini siya nga ilado na kini siya sa mga hinangal nga binuhatan.
10: Yes, Magnum Jewel, no, dili man ta kini siya nga operation intel driven man siya.
4: Okay.
10: So pasabot ni ini before na to kini gilatag sa mission ni ano sa court, no? Niagi kini sa masusing investigation, evaluation, monitoring.
4: Correct.
10: And nakita yung mga deponent kay magpamatuod. Yung kaninga nga suspicado, kaninga person of interest, kaya pagkis ini nga mga armas, gagamit ang droga, kay base mismo sa, in fact, based sa mong personal nga pag-interview dito sa mga silingan, sila mismo ningon. Yung kaninga person of interest, nalalambigit na kini sa paggamit sa droga o a number ng mga ano, mga insidente. So then, even ganyan, mga silingan dere, sila mismo mag-confirm niya kanilang tao, isa lang bigit mismo.
4: Aha. So, ilado na kayo din ang lugar. Anyway, so, karon na karon, nagpa naman ni siya. So, at least, doon na pa'y duga mga investigation nga ipaygayon ninyo. Amang dalaon ni siya kay Bukid nun man na lugar, of course, ang operasyon, yes. Din naman sa ato.
10: For the meantime,
4: Magnum,
10: Jewel, ato kanilang dalaon sa ano, no? Sa regional office na to, for, ano, ato kanilang ipagi dito sa gawag na niyong proseso.
4: Uh-huh.
10: Then, ang pagditanan niya ni kay under man sa jurisdiction sa opisina sa CIDG, particularly sa Bukidnon nga Provincial Field Unit.
4: Uh-huh.
10: After madala kini sa region, ang maproseso, tapos dalun kini dito sa Bukidnon.
4: Bukidnon.
10: Kini return na ito ning waran, kundi kini ni-issue sa Cagayan de Oro, sa sala ni Judge Rosales.
4: Aha. Okay, so Chris, salamat kay congrats sa inyo. At least sa may nga pakuhang kini, no? Balita para nato, ilabi na sa kining atong, atong pag-away batok sa mga kriminal din sa atong palibot. Salamat kay Colonel, may butang ni mo.
10: Yes, Magnum Joel, dagang salamat. O, may butang sa kanal.
4: Okay, thank you very much. Magnum Jane. Yes, Magnum Jane Luna.
11: Sige. Magnum Joel, nahulog ang cellphone.
4: Nahulog, nahulog.
11: Sige lang. Ilo, Magnum Joel.
4: Sige, padayon. So,
11: yes, Magnum Joel. No, so, karon Magnum Joel, nagpadayon pagyan po ng inventory po.
4: Ito siya, kasi nga, doon na may ngala to, so si alias Delphine. So, ngala to, murag na, so, ito yung ngala niya.
11: Alias lang sa agyo daw. Karun,
4: alias sa,
11: Gamay lang kay Sir Papiro mo pamata Magdum Joel, gamay lang kayo sa Malangay ang ilang akong proseso do. So gali karon na Magdum Joel gikabot siya nga kini siya pagkatalong plus mayo abukid no noon ya gali iya pong inahan gisulayan nato og hinabi Magdum Joel kinama nang
4: iya. Pero si Alice Delphine sa man minyo niya pila ba edad ni batan-o ni o idara na.
11: Nagadto ni siya kani ka live in Magdum Joel pero dili na nila ma-divulge kan kung asa na pud Magdum Joel no kay dinhi pag-abot po nato dinhi nang utanaw pud sa mga silingan wala na mapusbay ka sayuran niya akong iskutan pud diri Magdum Joel ang iya pong mama. Dili man gud siya motubag kay lagi dili matud pa ni i-tolerate pa diyang anak so dili siya mahatag og mga duga.
4: So bali nagtabo ang pagpangrunda diha kini nga pag lugar serve sa search warrant Diabes po silang balay sa Santa Cruz, Taguluan.
11: Yes, magdumajawal sa pagbalay, yun nila din ipot sa sulod. Itong testingan po ng kiting suspect magdumajawal, oh. Kung pwede ba nato po siya ma-interview, nang isa ta kang sir magdumajawal.
4: Ibalay mga edad na, mga batanong pa na, o inara na?
11: Pwede na mo siya ma-interview, sir. Manangid lang niya sa inyo, sir. Pwede na? Oh. Sir, musagot ka, sir. Magatag ka sa imo ang side, sir.
4: Oh, kadaghan kayo nakuha ang mga gala, oh. So, sa armas pa imo.
12: Siya ko, ma'am, kayo marag, wala. Mangkukakona na yung...
11: Pero imo agin niya yung kaning arma, sir, o kaning mga na-confiscate sa imo?
4: Oh.
12: Hindi mo nila nakuha sa sulod na. Dili na yung mga ako.
4: O di ba nakuha, so, nakuha mga sa sulod? Asa nakuha ang armas? Sa sulod mo kung nakuha?
11: Asa mo doon na nakuha daw, sir, sa sulod naman yung balay?
12: Ito na may video na naman. Na may ilang video na naman.
11: Hmm. Kung ikaw ang ikaw pa history on, sir, asa mag-video na nag-ibot? Kung
12: nananakuha sa katri, yung din sa sulod sa on.
11: Pero, sir, nga na nakabaton man ka ng nga armas, sir. Unsa may trabaho din mo, sir.
4: Kapag Granada, oo.
11: Pagyo Granada.
12: Karpintero mo.
4: Or karpintero. Ah.
11: Antod karon sir, karpintero ka.
12: Ay, nagabawog kag baboy, ma'am.
11: Nagabawog kag baboy. Naapo kay binuhi dini.
12: Tuloy.
4: Mhm. So mo yan trabaho.
11: Oh, mo yan trabaho. Na kay minya naka sir.
12: Bulag mo.
4: Mhm. Ay anak, wala.
11: Wala daw magdumajawa.
4: Pila edad niya magdumajawa, Jane? Pila edad
11: ni? Edad ni mo.
12: 1979
4: mo.
11: Mhm.
4: So
11: sige.
4: Okay. Oh, so kay nakuha mo siya og granada pa duha ka armas sa revolver nga 38 og pistola nga 45.
11: 45.
4: Oo, so muni ang sayang kwarto nakuha di ba sa katre mismo. Nanabay mga shabo, gagamit din sa shabo.
11: Sir, about thing sa mga drugs, sir.
4: Shabo. Shabo.
12: Sa siguro kung makahistorya naman kay pagkuhan lang sa ano.
4: Mm-hmm.
12: Sa maabot sa akong kaso.
11: Pero mm-hmm. Sir, sa imo ka lang apart good sir, no? Dili ni imo, or imo hagit niya
12: siya man. Hindi siya makahistorya naman.
4: Hindi man, duha naman na magdom. Duha naman na magdom dyan, no? Yes or no? Yes, ako na. Di ba? Kay Mika, di sa ako. Mm-hmm. So, magdudaan tayo. Anyway, so at least na naman na, bahala na siya sa magtubagan ng korte kay ang trabaho sa police, siguro naman mag unsay ilang mga makita diya o makuha ng mga informasyon. So, igo na gina, trabaho rin sa polis na, no? Nga doon nila, tanawon o klaruhon o nabagi armas o suspect pag sa ilamin na katong tulis. Now, ipakuntaan na rin sa iya kung usap sa ginudahan na itong tulis kinitabo sa Damilag, Bukidnon last week.
11: Hindi. Dili na siya mutubag.
4: Ano comment siya? Sige lang, so.
11: Oo. Kaya under investigation naman gihapon pero una nang gikabot check magdam Joel na dako gihapon no ang ihalugan sa katungod pula ginini pong hand grenade nga nakuha no dinat sa position ng mga pod kini dai mga illegal
4: ang gini magod ang inana magod ang magdam Jin no ang once magwa ka og search warrant sa korte ang korte sigurista kayo dili ba ni murag lugar ginitan ka lang kay awtoridad imong kontra inana man na now before sila ana lugar ilan ang ikwa na lugar imong tanawon dito imong panid-an unsay ang kalihukan, so may bawa anak na may mga intelligence report anak, before na sila dayon, matos korte ang korte, before mo hatag sa, iklaro nila, unsa may ana, di ba? So ilan ang i-justify nga tinood, bugmo ni mga information nga amo nakuha, na kilala mi og search warrant kay delikado na nintawahan na, yung armas nga kikaptan, labi na kay lugar na yung mga lugar, gadudahan po nga lihok niya. So muna na dayon, no? At least mo issue na ang korte og search warrant. So muna yung serve sa atong pulis, no? Naghan armas, no? Na 45 o niya 38 ang revolver o ang amang granada ni Muraga nas baga ni Magnum Jane, Magnum Jane.
11: Ang kini nga naa diri sa gawas magdumajawal. Makita diya sa hulagway magdumajawal, oh. No? Nakagawas na dahan ni iskutan po niya hand grenade pero kini wala pa na siya ni buto magdumajawal, no?
4: Oh, wala pa kay buto na din makita na. Oh, so
11: kay kini pud siya magdumajawal, no? Kini lugar dili pa niya matubag pod kung asa pagitigikan po nang ihap nga hand grenade kay lagi ko pa tanon po sa ganina. Palimbot bang pud niya nga dili lagi matud pa iya ha. Oo, so gali na.
4: Usa may ang gilimod ana ang hand grenade or ang kining armas? Ang grenade yang i-deny niya nga dili iya pero ang armas wala man sa mo deny, dili sa mo no comment na siya.
11: O sa hand grenade magdumajawal og sa kining drugs bitaw nga na-confiscate sa iya ha, mga put sa gyud sa karon magdumajawal do.
4: Pero ang armas giangko niya nga iya gid.
11: dili po ta kaigo ni gyang kunya kanu naman siya magdum jowel nga dito nakita sa iya hapong nga katri wala man siya nag kato lagi yes or no na to
4: gani yes or no na lang oh
11: natabo oh wala gito siya na natubag ang magdum jowel no so kali karon padayon gihapon nga to apo nga
4: by the way kini siya nga tao usabay iyang background ani na priso na ba ni siya niagi na ba ni pagka priso niya usabay iyang yang trabaho of course mamahog baboy siya niya panay panday pero kana ba nga kuha na pa rin siya ang iyang background ano yun, agi na sa pagkapriso or sa pang kaso ng iyang ito bang kanihay, Magnoma Jane?
11: May muntang gawad nun na siya, kanihing ang mga kasuwad.
4: Isa lang ang kagawad?
12: Balaan sa barangay, ma'am, pero mga sigot-sigot sa silingan is related dito sa mga aktibidad sa drugs mo.
4: Mm-hmm.
11: Ano nga siya, kaso or ano?
12: Wala, ma'am. Sa
11: barangay. Lang sa watchlist nga murag bantayo noon kay
4: ah okay. Aha. Okay.
11: Kung sige complete name na to what?
12: Kagawad Carl A. Saipongka.
11: Okay. Thank you kayo wad.
4: No? Sila kagawad.
11: Kamagayan magdum jowel.
4: Singala na kagawad. Ha? Yang singala niya kagawad.
11: Carl
4: Ace. Carl Ace. Carl Ace, ang
11: apelido? Pangka? Carl Ace Pangka.
4: Ah, Pangka. Kagawad Pangka rin eh. Kasi Carl Pangka.
11: Kasi okay, napasin siya kay Magdam Joel. So, si Kagawad, Carl Ace, Pangka, no? So, well, sa inyo po sa barangay, what? Tapos po yung mga monitoring na ginahimo po. Naapay mga reklamo na batok, ani po niya? What?
12: Wala pa sa doon, ma'am. Kay, actually, taga din sila ma'am pero restrado sila isa Villanueva.
4: Mhm. Kaya mo gyud bandi. Oh.
12: Wala kayo may kuan ma'am. Wala kay di kabalot yang record pero ang silingan gismo gaingon nga related siya sa drugs ma'am. Involved siya. Masilingan.
11: Pero dinhi sa atong kapolisan sa Tagol 1 sir na ba mga confirmation na nga siya target na budyo sunod nga mabaybas inana.
12: Wala pasad ma'am. Wala sa mong nabalaan.
4: Mm-hmm.
11: Okay, so possible to sa Maybilya.
12: Yes, ma'am. Kay kuan man siya arestrado mo sa Bilya, ma'am.
11: Okay, magdamajawal. Thank you kaayo kagawad. Magdamajawal mo pirma
4: sa Carl Pangka.
11: Okay. Sumpod ni sa proseso good po din.
4: So at least kana siya lugar usap na ilang katanao na kay posible dunay involvement na sa kay sa dunay grupo ni siya. Ilabi na katong nay gingong tulis ito sa kining Damilag, Manilo Fortes, Bukinon. So, karong panahon na, Magnoma Jane, dalo na siya. Yung mama na ba? Yung mama niya?
11: Yes, sa Magnoma Jowel, no. Pero nag-dumili siya sa paghatag.
4: Sige lang, okay lang.
11: Okay. Wala matod pa niya gitolerate lagi yung Magnoma Jowel. So, depende na matod pa siya nga na kung saan yung pagpanubag. So, di na po siya manginlabot Magnoma Jowel, no. Kalabot po lugar ni ini. At ang ipas po ng mga dugang detalye yung Magnoma Jowel, no. Tungkol po lagi kaya nahuman ang operation po nila din sa CID. Na po dinatang UDK9 nung napo itong kapulisan po na aron sa masiguro po na sekuridad din hinuon wala gitapukan sa tuwa po nga mga o gagalino wala man po yung mga kanang kadudududa baka nga mga lihok magdumajawal nga ato po nga namatikdan po diri sa palibot atol po siniskutan po nga operasyon tungkol kaya nasanitize na po nila din eh ang kinilugar nga naiskutan po nga area haron po nga masiguro no nga luwas good kaya naramay mga hand grenade nga po yung mga armas kaya nakonfiska gimikan po nini pong
4: naiskutan. Sana sila nilusob niya kaya sabdan to muraga sayo-sayo na sila nilusob niya wa kabantay ang suspect. Wag yung magkapanapo.
11: Sayo kayo sila magdumajawal na wag yun sila bantay eh. Pero maupo lagi na magdumajawal. Isa pa po na po ng ilhapo nga na si Kop. Noon ka na magdumajawal na under going paghapon magdumajawal na ang ilhapong paglakad. Ito po nga laing duha ka mga individual na involved ya po na ito po nga shooting incident o ka pagpanulis ito mismo sa may Manolo Forte siya bukit noon. So taon-taon magdumajawal. Dalo na rito o gagilayon matod pa nga pasakaan puro kaso na iskutan usap nga suspect siya daw. Noon tanini no anda matod pa magpasaka puro kaso na iskutan po nga pag-ipot sa bangko noon kalabot po lugar ni Indy pong naskutan ng insidente din 1.6 milyon sa pesos matod pa ang banabara nga kandidat nga nakuha ni Indy pong naskutan ng mga suspechado nabikan silang himupod nga pagpanulis dito sa may Manolo Forte siya Bukidnon ikan diri sa zona 13 kini Santa Cruz sa Tagaluan Misamis Oriental kini sa Magdum Hari 24 Gino na subita og servisyo magdubradyo
13: Magnum Rapido
4: Rapido Salamat Jerebat na Maygala no? Ang exclusive Maygala sa mga Sibian ilabi na kineng gigon nga dunay aktuali Maygala usan ni siya nga gidudahan Maygala nga suspect sab ni atong tulong nga mga tulisan nga mitulis magsuon sa
13: Magnum Rapido Rapido
4: diya sa Kinibang Damilag Bukidnon ni atong mga empleyado sa bangko nga nagsakay sa Vios o niya ginasmagan sa mga nakamotor Maygala ang mga tao. So, doon na magani pag pinusila pa na itabo. Imbestigahan nga po ni Miguel kaya nakuha mag-arma siya po ang kinasampit nga suspect.
13: Tumagnum, rapido!
4: Ato mga God, dinis ato doon Miguel, tumagnum, rapido! Nakamabutang Miguel at Yusguta, ito lang yun na tumagsa ang mga eksyon ang Reponsong Kama, pinag ni Magnum, Jean Lona, kaya ati sa Abda Panato, no, kaya dalun man ni Dayo, hindi sa botan sa PNP, Recom 10. Ikan dia dalun sa siya Miguel, ito sa Bukid Nun, mga eksyon, kaya dito man itabo ang nasampit nga krimen. Ato mga God, dinis ato doon Miguel, itong oras, alas 9.30 na.
14: Time check was brought to you by Sirio Idol Hot Dog.
15: May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation.
4: Galabot ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galisod o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, ngagikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa, tumar o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng apti. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DT Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
17: Basta Reloading Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Duna usab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto usab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga Reloading Pulso, Wadhos Quality Store.
18: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
19: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
20: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana akong pananaw, yabi ima igmata sa buntan.
21: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
22: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
23: Delivery! Maria Jose!
24: Is that box really mine?
23: Surprise!
24: Why are you inside the box?
23: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
25: Borrow up to 90% of your savings.
23: No processing fee and get fast approval.
25: So you should
24: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
27: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
28: DTX 500.
29: Ako sa Jubilin,
30: sobra kataas akong blood sugar.
29: 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
28: DTX 500.
31: Mabali sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
32: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix.
4: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagdamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang paghubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika dinhi sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Mahimong usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alwina Center, Market City, Aguna Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: globe.com.ph.
1: Globe G Fiber Prepaid. Para sa gusto kong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oras, alas 9:35.
1: That time check was brought to you by Presto Creams.
6: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido. Magnum Rapido. Rapido.
5: Ige na bitas sa paraguman din sa atong tulong Miguel atong Magnum Rapido.
6: Magnum Rapido.
5: O mabuta Miguel no at tong gisguta Miguel gyud na to kay ate sa sapon pa nato Miguel ang mga nagdakop Miguel nilang suspect unya apil Miguel ang ato mga apil sab dinhi ang suspect.
6: Magnum Rapido.
5: Dugi pang imakak man normal man na Miguel so dito nas korte sila magdaog mga
6: John. Magnum Rapido.
5: Sa atong paraguman din sa atong tulong mga Exxon, kagapon sab, doon ay peace and order drive nga gimo, dinis ato, pero abin ko man may gala o kato ba mga kriminal giyon nga kinibang mga pinangitas, balaod, druga, guban pa. Kaya, mo man yung pinaka-importante karon kaya dinis ato may gala, grabe ginang druga may gala sa dakbayan sa Kagendoro. O, so, mamisoor may gala, pagkagayan, murag nilamay pag-ay may gala, ninunot sa ang ato mga drug addict, mga kanibang payuhot sa druga, malipayon kay sila may gala karon tungod ani nga atong sitwasyon nga wa magkadimao may gala atong nasod. Di ba nga atong nasod may gala, nag-away may gala, Vice President versus President, inana, o pa eleksyon pero ga-away na. Namo na may gala nga tungod kay ang atong palibot, dili may gala ang dagan may gala kay lugar na ang kasamok sa politika, lipay may gala mga kriminal kay makachance po sila. Lahi magunto may gala nga kanabang tutukan gini mo kining mga susama nini labi na sa katupanaw sa nadaal gabi sa siyon. Nanagin may gala sila ya kanabang usaka tuyo, usa sa mga tuyo ang pagpakbang pakgang sa korupsyon. Pag lugar, pag gukul may gala sa mga kriminal, labi na kanil mga dragade. Kung tanaw ninyo mga balita karon sa national magsoon, mahadlo ka, puro patay. Puro patay. Dito sa Kaluhan, Isus Ginoko. Hadlok kay paminahon may gala kay ang mga kasagarang balita may gala kung dili corruption patay may gala. Diba kung tanawin nimo druga druga kay kini mga tao once maka druga na isug kay siyang tanan eh. Di na nimo ila may gala bisan pag igsuon kag inahan ka unayon kay may gala kay ang druga may igsuon lugar din na mo ila labi na kay mo uto ka na wala na siyang sakto. Namo na may gala karon ang nitabo. Kapabuta kay kagapon ang peace and order. Di pagpandakop nito may gala sa mga tao nga naghubo-hubo na sa plane, dili hubo ka na nakita ni mo nga sige sayang may gala nga naitubo nga sinaw kay di naman oh. Hubo ba kay init siguro silang balay, mugawas may gala kay lugar para medyo presko ang paminaw sa lawas, kana mo na may gala. Pero sige lang kay, kana na may mando ana nga dili, lugar dili na maghubo-hubo, bisag asa lang kay mura kaghawad tanahon may soon, nga maggawas ka sa imong panimbalay nga was sanina. Doon na ito nakita, may gala. Doon na tayo nakita ang tao nga. Kasikat pagkikainin ang tao, may suon na lugar. Nagmotor siya, gawas-gawas helmet, naghubo pag yun. Nag-short pan lang. So muna, may gala ang ipigay ng ilibin na katong gitawag. Peace and order, may gala. Dinisato sa dakbayan sa Kagendoro. Pero
6: Magnum, rapido,
5: ang atong
6: rapido.
5: Gusto nga, kung na peace and order, may gala drive, lusubon, may gala ang mga barangay nga gituan nga nadya na nago kini mga drug addict, mga kriminal. Para kin may gala ang atis, medyo luwas ta kaysa sa kanalang gahubo-hubo na may gala, may atong gadaginuton.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Kanagkagas problema may gala, mga drug addict, tulisan diyan sa panadya, niya dito ta nakapaingon sa naghubo-hubo may gala. Mayroon na sa barangay may gala, pandak po na, pero imo na nga espesyalan sila, mukalit lang may gala, so lugar, murag dili, may dungog may gala sa atong kapulisan, nga kanalang may soon ang atong nadaog-daog may gala, kanang naglakaw-lakaw nga naghubog sa nina.
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Sige lang, importante nga naagya po ilihok. Anyway, sa ato paraguban din sa ato tulumanon, pabutas at may gala kay atong tagas pagtagad karon. Kining atong sitwasyon may gala sa Pilipinas. Kaya kung tanaw na to sa politika, ang gaaway karon, remember sa politika may gala sa atong impeachment trial, duha pa kasimana, unong pagkaadlaw may gala ang impeachment trial, which is kini, gibanabana may gala ang mabot ganing walong atong usa katuig ang lugar gawa. So ilan ang wa na kinibang mga testigos kung uhay nga ilang ipresentar diyan. Diba? Kaya mismo ang ato may galang
6: Magnum, rapido, rapido.
5: Kinimpanig sa gobyerno may iksoon, ilan ang itang-tang talan ng mga testigos, ilabi na sa impeachment, article of impeachment katong grave threats. Kaya sa pabang kuno ilang ila may galang ipakita ng testigos, kaya klaro naman kuno nga sigurado na may galang impeach si Presidente Sara, sa Vice President Sara Duterte. Yun siya lang pagkaibalo mga iksoon nga ma-impeach. Ngayon kaduha, ang gituan sa pikas nga kampo nga ang ilang nga pagtangtang may gala sa kinibang mga testigos, nagpasabot may gala nga mahadlok sila nga basig mabulabo kunya kay katong mga testigos, so mo ito'y hanaw. Sa unsa na itabo may gala niya hanggang sa makakuha kang testigos nga

0: us to witness. At hindi man sa witness kayo nakakita, kundi siya lang mag-justify nga, mauna, nga ano nga, lugar, muna siya, muka na, di ba? Pero ang lamang controversial may gala, kaya sa diyang may gala nga, si Senator Alan Peter Cayetano, nakadamdaman itong pag-sugod may gala, kay si Director Matibag ang controversial, bago pa kayo, murag doon kabuhan po siguro kapin, pero ang yang ngalan, murag usan ka dekada sa may gala sa NBI, mga isoon.
1: Rapido!
0: Pero kini nga klase nga tao, kay come and go naman ang mga director nila, di na magdugay gyapon eh. Naputol sa controversial, pero siyempre, nga nung naigatsi siya, di ba, mga tala mo, nga nung inanasa kagatsi niya, nga nung di siya maulaw, nga mga empleyado sa NBI, katarong o niya, galikay may gala nga doon ay controversial sa ilan niya, mismo ilang pinakadako mo, may gala ay grabe ka controversial kay nga tao. So inana may gala ang dagan, di ba? Mora may gala ang dagan.
1: Magnum, rapido.
0: Natay magkaila sa NBI may gala. Tinood lang, yun lang nga sus kaulaw pa kaya niya mong opisina nga dalahig man. Pero dito naman sa Manila. Pero nga lang nga NBI, mora bang ang tao, imbis nga dito ta magsalig sa mga tao na mga information, niya tungod na naghimo silang dako nga naghimo may gala o makauaw kay nga gabuhaton ang mga egzoon. Ni Salom sa politika. O kini niya, before kini may gala na himong NBI director, kini si Matibag, controversial ka po nga tao. Apil ba niya itong saristalan, bitaw nga dunay nangaon nga, hambog ay may gala, gibutang niya ang kwarta, minilyon may gala, desa malamisa. Nama siya ito, kilid man siya ito mga egzon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tingala, bitang daghang ngayon na himong lang nagkalit o NBI director. So sige lang, kaya na, in director na magit siya, ay ang appointment may gala, gikan magyod sa lugar DOJ, of course, DOJ, kwan sini, kining sakop sa Malacanang, namaon ni may gala ang controversial karon din eh. Namaon na itong gingon may gala, ingon pala niya, nasab. Na remember mga egzoon, nga nagpadayo ng impeachment complaint, mabuta na nga, so mani ang lugar, pag saba-saba nasab ni Director Matibag, mga egzoon, timing lang niya, o tinuyo gini, kinanabiya may gala sa ila, kinsay mga tangta, ilang panglutuson may gala ng mga senador. Diba? Una na may gala si Senator Estrada. Ikadua may gala si Senator Marcolita. Nanagi pang priso na. Gipusasan magigisakayat doon kuhan may gala si Marcolita. Makaasabay kriminal may gala mga egzoon. Gipusasan. Although protocol mo na. Kabisa pagtiguang na may gala, ang ila pusasan yung ka. Yan Senator Biana. Unya yung kaso may gala, donasyon lang. Walay kawat mga egzoon. Napusasan ha. Walay kawat, pero napusasan siya mga egzoon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Nobel Band recommended. Well, nila ito i-mention itong mga nag-donate niya may gala na may higala niya. Kaya mamanay gibasihan, nga nung gipriso siya. Pero kana may gala, wala kay mahimo kay di man mo hawid ang gobyerno. Karong panahon na may egzoon, binali ay bias balaod. So meaning, balaod. Okay, balaod mo na, papila mo na. Kita man ang nagpadaga sa gobyerno karon. Inana lugar. Now, naana sila humana. Nya timing may gala pagsugod sa impeachment ko, di ba? Priso na yun si Marcolita. Karon may gala, kung tanawin ni mo diya sa impeachment ko, trial, si Senator Alan Peter Cayetano may gala sa minority, siya may gala ang agresibo kaya, of course, bright boy, kaya may magiging may gala ang abogado po rin si Senator Alan Peter Cayetano. So karon may gala, sa lugar karon at least may gala, I don't know, na timing ba ni, o gituyo, o gamoni ang plano, nga pagitaan sa may gala o usan na lang, basta na lang mawala siya diya aron nga medyo dili kay makalihok may gala ang ilang grupo. E mamanay sila may gala ang kusok ay mangutana diya. Hanggang ganing na gitawag may gala ang impeachment murag wala ni may soon. Drama kwa nga po ni kining, kining impeachment ingong palagi sa uban may gala nga kini sa mga egzoon, wala na ni, kining impeachment, operation impeachment.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Plano na may gala nga muna ang pamagi nila, humana itong quadcom, kini na po sila dayon ang impeachment. Pero mula nga itong gingon nga, ang upa nagtuo nga, udili ka maturan ang ila may galang ipangitaan eh, kundili operation impeachment para pag lutos o gukod sa usa ka tao, nga rin mo'y kikabalakan nila nga pag-abot sa panahon, kini sa may gala mo sa imugukod nila.
1: Magnum, rapido.
0: Pero may kusog kayo yun. Unya, siyempre, kung tanawin ni mo, nana gani ingon nga, ako gani makabalos, nana ba, di ba?
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Kumuna nga, niya na nga statement may gala, so kinanamor nga, natagaan sila may gala o lugar, kusog may gala nga, kinanan, dili yun, kinanan yun nga, ang impeachment may gala, lugar kini, matapos na yung matangtang yun ang Vice Presidente sa Pilipinas. Now, mula gina ang question diha kay nakurat sila may gala ang NBI nagtukol may

0: Galak Task Force, tungod lang kay nakabantay, nakakunoy nag-report nila. Na remember, may gala, kay din yan, din ito tanaw na. Kanina, nalaman din yung nakafocus, impeachment, nawala gani. Samot, mga igala nga, nawala na sa mga kinibang issue sa corruption. Kay nag-away naman si Matibag, may gala, si Kisento Peter Caetano. Nakisip na si Matibag, itudo lang kadyot may gala niya, naghimo sa controversial siyang kinabuhi niya sa NBI, sa Tibog, Pilipinas. Si Senator Peter Caetano, si son nga, kanina politiko, senador sa Pilipinas, mga egzoon. Against may gala, against mga egzoon, nining, against may gala, lugar nining usalang katao nga gibutang sa usa ka departamento niya nahimong controversial o tirador may gala diya sa kontra sa administrasyon. Mahintag tirador, kahit alam mo paglingko niya si Matibag mga gala, kunin mo tanong background mga egzoon, nakalingko niya siya, niya to may galang yun, niya to nga, nakalingkod siya may gala, kalusaw, natanato itong listahan din eh. Bago lang may gala, nilingkod siya, bago lang kanin nilingkod, niya to may gala nga, kining April 20, 2026, so niya pagabot sa kining paglingkod niya, mga wapa mag-usaka, usaka bulan may gala, muna itong nahitabo ang usaka controversial nga, gisulong may gala nila, lugar gilakag nila si Bato de la Rosa may gala diya mismo sa kinibang sulod may gala sa Senado. O, so niya itong Mayo. Unse, pag-abot may gala sa Mayo 13, mauto may galang NBI, ito na po skilid may gala sa Senado, mauto nagbuto-buto may gala mga sa
1: katusya. Rapido, rapido.
0: Nawala man si kwento, pag ito niya, wala ko diya, ako kabalo, wala man diya, pero wala diya to NBI, itong tunay sulod. So nagamit gid pagayo may gala, kining na sangpit niya buatan, nga dapat unta dili unta may gala sila magpagamit pero sa may mahimo nimo kun ang imo mga amo may gala langala ipapahawa kadiya so inana may gala dagan
1: magnum rapido rapido
0: sumona may gala dagan so karon ang sitwasyon may gala karon mo na nga nana no so nagtuko sila task force pero ang katawanan lagi kuno may gala nini kay ang ila may gala dapat unta ilang ihikad sa ang ebidensya kay remember 2019 niyato may galang dunay si games din sa ato din ang Pilipinas ni champion magani na ito maiging dagan na ato. I remember may gala before ka mag-closing ani labi na kung dunay mga buhato ni muda kay dali magito siya napay report na SCOA diba so nai report sa SCOA unya mo na ang report sa SCOA mo check na o kompleto so approve wala na problema unya kadua dunay congressional inquiries may galang nga may tabo nini so okay na umana kay wala may clear na ko niya humana ang kalihukan mga eksoon na ang pangutana niya ngano nga nining lugar pagsugod sa impeachment may gala una of course so agad ka lingkod may gala si Marcolita una siyang ginakop kawas si Jinggoy kay di maging mo to si Jinggoy may gala preso git siya na si Cesco Derog si Villanueva diba mga diehard ka sila sa grupo pero ang sinetabo nila pero appeal na sila may gala sa upland may gala nga lugar na sila sa listahan nga dapat kini ipahilom gini mga tawhana.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Itanawa si Villanueva. O di nahimo siya may galang Judas, may gala silang grupo. Matod pa ni Senator Villar. Pinaka-Judas, may gala o si Escudero. O primero, di ba? So, kana, appeal sila, sokpasan. Wala man na sila, check na sila, check. O man na sila, wala na ni. Unya si Marcolita, gahi maghapon niya, saba maghapon si Marcolita. Mauna, may gala, nga siya may gala ang gisunod nga gipanako, plunder. Ambot, kay ang mga paminaw ni mong abogado sa maglibog ka sa abogado lagi mga eksoon. Di ba, muna usay ang abogado, dito sa ubang nasun, wagi abogado, kay samok man kayo. Kaya ang abogado, may gala, iyayag opinion niya, di ba sila magkaparehas. Kay siyempre, abogado ko, di pagtuo ni mo, kay abogado siya, insakto ang niya, di doy, hagas. Opinion lang niya po niya na, sama na sa mga deral yung tao nga mo nilang una-una. Of course, kung iskutan ni mo ang pagsubay sa balaod, aswito sila kay mamailang itunan. Pero, pag-abotan ni may gala ang sitwasyon, wala sila'y kaugalingon ng desisyon niya na opinion o gunahuna ragya po nila ang nasa ila. Kaya nga naman, ang pikas, mamalay ang unahuna. Ang pikas po, mamalay ang unahuna. So, ikaw nga maminaw nila, galibog ka may gala kasi tinood. Mauna may gala, di ba? Nawala ko na ang mga reactions mga atong political analyst. Analyst naman na, pag-analyze sa manuna, pag-unahuna, mao niya ang iyang pagtuo, mao sa niya akong pagtuo. Subot pa sabot, nga kanang mo gawas nga ba sa kanang sa ba sa mga analyst may gala, dili na siya mo ay final. kundi hunahuna ra gyapon nila na as lawyer sa ilang pagtuo basic mo ni may tabo. Now karon kini kang Marcolita plunder dili ang usa may gala migog plunder mo siguro na kay nya matingala ka ang COMELEC nagyuna nga wala man wa may tulubago ng usa ka tao nga usa ka politiko nga lugar lugar wa man si tulubagon kung naay ay higala niya nga mohatag niya og donation. Ang uban gani, mangayo ang uban, tagaan gyud kahigala. Ari ba so, ay, amigo tani, gasto ta man kadaog, lagi uban gani ako ibala sa imo diyan, ako kwarta si. Tabangan ta ka karong eleksyon. Kay sa eleksyon may gala kwarta ang kinahanglan.
1: Rapido, rapido.
0: So kana nga dagan may gala ngano man nga ma-plunder, di ba? Amigo sa nga, ari plunder ni. Ang COMELEC nagino may gala, ang COMELEC nagingon na nga lugar wala kaya wala tulubagon. Pero how ka mga igsuon nga gipailan mga siya kaya pag plunder. Subot pasabot, nga lugar tungod kay ang balaod may gala, ang nasa diya, ilaman tanan, manayin ko nga, ilaman tanan, so lugar kontrolado may gala, sa Osaka, Departa, Kiribang, sa Malacanang, so di na ka maningala may gala, nasa isala o wala, dali na kay may gala nila ipapriso ang tao. So inana may gala ang pagtuo sa uban mga igsoon. Pinawas Marcolita, gingon na nga walay tulubagon. Mag-isla mo to, basta kay plunder na. Bahala ba ito lo? Plunder. Plunder may gala sa simple kay nga pagsabot sa mga ordinaryong tao. Ang uban, mga tanag, kayo, saan na plunder? Iba mga masabdi sa sigig balik-balik, may gala explain. Ang plunder, kana may gala, lugar munang kaso ngay file sa usa ka public official nga nakakawat may gala or doon na ba kaya pagluda niya nga nakabulsa siya sa muabot may gala 50 milyones pataas. Plunder na siya. Niya kung napailayan na pero kasagara mga may gala kanang ingon nga mga nadawat gikan sa gawas niya sa mga kini mga kwan ill-gotten wealth. Meaning Dilimayo may gala nga mga kwarta nga gikan sa Dilimayo kana may gala mag-consider gapo ng plunder pero ang pinakagrabe gid may gala niya na katugyo nakakawat ka. Diba? So muna may galang plunder.
1: Rapido, rapido.
0: So muna, pero wala maging may galang na kay balo naman ta, no? Karong ka, mga uli naman ni ignorante yung mga Pinoy na sayod ng tanan sa sitwasyon sa Pilipinas karong panahon na. Ang only ang makausab lang ani may gala, ang kausaban may gala sa atong, sa kausaban may gala sa liderato. Maura gini, kung wala naman yun, sa kung saan mo, ang kontrobersya may gusto, nagpadayon. Now, mauni may gala karong nagkabalak ang sabi ng Senator Alan Peter Cayetano kay mga igsoon, niya din niya, na katuna na ng gawas mo niya, kanyang itawag lang o planned red wedding, makita niyo may gala din eh, ay doon, naman ti papel, tinuod mo sa din, na din niya may gala, unsaon na lugar, kinibang, niya din niya may gala, unsaon pag-execute kinsa ang mga official sa gobyerno, ng lakagaon gin mga igsoon.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Yan, na naman ni tanan, of course, number one, ang vice president, tamo mo niya karoon ang tanan, ang mga buhaton, aginsaya, naapod may gala, as appeal si Senator Bunggo. Di ba tanan mga igsoon nga babag sa ilang operasyon? Kini na ang ubalay na ngakwa naman. Like for example, Chingoy og si Chesco Rirog Joel Villanueva. Si Chingoy, preso na. Si Villanueva, mga igalag, si Joel Villanueva og si Escuriro, wala na. Kay Paldo naman to, kay to, transfer na mas pikas. Moto nga bago na ang nasangpit may gala nga Senate President. Ang sunod may gala, appeal may gala si Marcolita. Si Marcolita, preso na pod. Kinsa next ani? So ang next may gala ni panila, si Bante-Bantag is Bunggo. Kaya kung unsa ni tabo, may gala kang Kilim Bato de la Rosa, posibleng may tabo niya. Mga igsoon, so hinahinay ko kung matod pa, niya problema ang timing niya panahon may gala sa impeachment. Wagani mapil may gala si Senator Alan Cayetano, pero saba man kay siya sa impeachment. Siya may lugar, although iya, di man lugar mag-usap, pero kung tanahon ni mo siya ang daghang kayong pangutana may gala sa mga senator judges, adi karon may gala, itukuran kasi ang task force may gala kunuhay mag-imbestigar. Niyato may gala nga 2019 nga SEA Games kay doon ako na yung nagreklamo. Kano kayo na kaya itong 2019 niya, 2026, mag-27 na ta, karong panigawas ang reklamo.
1: Magnum, rapido.
0: Kaya dami may gala kay nagtukod man o task force para mag-imbestigar. Namun yung problema lagi kay gingo lagi nila nga ang NBI may gala, dapat doon na ebidensya nga, na ebidensya o. Oh. Dili lang kay istorya mo nakuha, ebidensya nakuha o. Oh. Anay anomalya, anay ko noy, dili maya itong panahon niya, itong panahon na. Diba? Kaya ang ila magod mga son, ang ila, alam mo na bag, kanabang murag fishing expedition sa, kanabang naamog reklamo, tanaw na mo ni, unsan nga reklamo. Ay hapag ka mangita, may gala, o ebidensya, be, tanaw na sa nabi. dapat unta kay di ba ni senador unya I don't know na timing basab ganing panahon dapat may gala na nay ilang ipakita nga ebidensya man ni oh anong 2019 pa man niya anong karon pa man di ba so inana may gala andagan mga gala so kung talaon ni mo si senator si kining Alan Peter Cayetano
1: rapido rapido
0: og silent na siya adili gid may gala may tabo nga dunay task force itukon against niya nadili wala man ni may tabo kay kung ang pagduda sa uban may gala nga appeal siya sa kiribang uplan mga igsoon nga pang pahilumon gid sa Senado so mo ni may gala wag gyud mahimo ano man pila ra paingon nga ops nagagiri ko ano asa man ito nga report sa kuwa nga ang kuwa gi-cleared naman ni wa naman ni problema ni kay ang kuwa naghatag na mag-report nga okay nang tanan hanay mao na nga successful sab ang nasangpit nga SEA Games mo may lang gibasian ikaduha dunay sa congressional inquiry may gala kompleto na nasa pa may pagitaon nga kompleto naman ang nasangpit may gala nga kinisya na mao na nga gituan nila posible appeal kinisya mga igsoon sa plano sa pagpahilom sa mga senador at judges may gala nining impeachment trial karong panahon na. Katanaw ito lang kay Pananato, dali na kayo, kay, like for example, kini, NBI kunway, mag-imbestigar, basta lang, good. So, imbestigar, so, uy, nakita na mo, oh. Pisagawa ko, naagido, nao, yan, yao, muni, address DOJ, imbestigar na yun, o muni, among ka kay naa, hindi DOJ, ah, naagid yayo, ombudsman na, ombudsman, pag-ombudsman, agoy ni, ah, si, pahil ang kaso, plunder.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Inana lang kasimple may gala tungod kay kining nga mga buhatan, kontrolado may gala, kini sila. Diba? So kung si Mando may gala sa hari, natural sa mga, kung si Mando may gala, muna may galang may tabo. So once nga may tabo ni, so makwangan na sa may gala ang Senado.
1: Magnum, rapido.
0: Sigurado man yun, mga igsoon, kasi si Alan Petit kita preso ginagapon siya. Diba so kanaming isa nga sige tanato dito na report dili na mo salir sa kung sapay buhato ni mo ang makapa mohingo lang kini may galang tanan nga kalbaryo sa Pilipinas mahunong na ni may gala kung nga doon na nagkausaban ng atong gobyerno
1: hingon pa nila
0: mientras tanto karo wala kahit praani karo layo na kayo sus to alas 2019 ni abot as 2027 at hapit pero nga nung karong giukay nila may gala niya tukulan pag task force meaning seryoso unya so may ebidensya wala ganda lang kung istorya nga muni mo kana. Ayaw pa sila mangita may gala o gabirinsya base sa istorya mga eksoon. Nga kaya sila rago niya. Pila rin pag butas report abot sa ombudsman. Ombudsman po may gala nga di naman na matuhuan ni mo.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Tuman, pero kaling tanan may gala, bantayan ka po ni kanay katapusan ng tanan. Pero ay dunog mo abot pa ba may gala sa doon na pagtuo nga kining impeachment trial di pa ni mahuman may gala kining impeachment trial.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Oh, so kining tawag operation impeachment may gala. Oh, so mo yun na may tawag operation impeachment. Oh, so meaning kini siya planado gyapon may gala o kapila ni sa mga plano. Nga mo ni may gala human sa Quadcom, di ba? So dinhi na po sa impeachment. Pero while nagka-oppose may gala ang panahon, paspasan gini kay hapit na namang eleksyon. Wali man sila kasiguro nga og ma-impeach ba o dili mga igsoon, ang vice-presidente kay Moray gikulbaan gini nila nga ma-presidente ni mga igsoon kay Moray kang sadaan kalpisasyon nga pag-ingon mga igsoon nga lakag war against drugs, tinuod bang yun? Niyadabi may gala kini karon kay once may gala, og dili ma-impeach ang presidente, ang vice-presidente, mudagan magini siya, kadaan na gunang iyon sa mudagan. Nadabi may galag mudaog, galag mudaog. Dabig mudaog mga igsoon. War against sa corruption naman po nang yan tuyo ane. So kamo nga mga kurakot nga official sa gobyerno nga nakabinipisyo pag-ayo, ay mo pagtuo nga o lugar. Wala na mo sa inyong position, di mo malakag. Lakagon nga po mo, kaya ang kwarta na raman sa inyo. Pangitaon nga po ng kwarta. So muna ayaw mo pagpakampante nga lugar. Wala naman ko sa posisyon. Bisan pag wala, kaya nakahimo ka sa krimen, pangitaon gyapo na siya. Dili mo lugar, excuse o dili mo luwas kung panlitan. Wala na mo, kaya nguban, managan magkano sila. Managan ang gayon, redondaan, daan namin yun nga, ogbudagan, amudaog, asos, layas ko. Daga na may galang naging nga, layas yun. So, unsa sabot mo layas ka nga, ano mo layas man ka? Pilipino man ka? Di ba nga nung sibat man ka sa Pilipinas, nga Pilipino man ka, kaya di ko nun siya ganadi. Kung di ka ganad, pagpuyo niya, pero kung mulayas ka, but pasabot nga naa kay tulubagon nga dihadlo ka nga mapriso ka.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Diba, mulayas ka, tunga kay wala ka ganahi. Dito ka sa bukid, magbasok ka para di ka makunahan ay pagtanaw sa TV o guban pa. Pero kung naa kay tulubagon sa katawhan, mao na may gala nga karon pala mag, ang uban ka plano na. Upang yan, malit nagbalay doon sa gawa sa nasod. Ang uban may gala, talawa sa ang ato nga kwan. Kanang ato nga din ni sekretary, di ba, si Gibo Chiduro. Dili na ito sa kining na iyang citizenship, duha man ganing kabuok. So, muna may gala nga kining uban nga mga dagong official may gala, nani mga balay sa gawa sa nasud. So, muna nga pagtanaw nga, ops, wala na. Muraga, kay, ang tanan lagi doon ay katapusan. Doon na may gala ay ending may gala ang tanan. So, pag ending sa atong panahon, niya nakahimo tama. O nakahimo kag maayo, wagi kayo nunaon. Basta straight ka may gala, wala kayo nunaon. Matulog ka may gala nga mumatakag buntag may gala, mangihi, mamatakag lang mangihi.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pero dagang kag tulubagon may gala, o niya tulubagon sa katawhan, normal lang may gala nga di ka katulog. Di ka katulog kung nauna, ang last na chance mo nga maluwas ka may gala ni Anang Tanan, pag abot sa bagong administrasyon, labi na kung ang administrasyon nga mulakag sa corruption may soon, sigurado may gala nga mas may pag ang uban, tuwala balay na daan sa gawa, namalit na, total, naghana magkwarta mga eksoon, para mga gala nga kon panalitan lugar bago nang namunan dito mingon nga si Sara Duterte may ang sunod presidente takabalo kinsa wala takabalo pero siya usa nga atong na mention kay siya may nagingon na daan nga mudagan siya pero layo pa ang 2028 ayon sila dili oy di, layo bag, hapit na oh, sige lang hapit na now kana may gala maabot man gina gawas og paatras ang atong kalendaryo di man pasaka man. Sulong man itong kalendaryo mga eksoon.
1: Now, rapido, rapido.
0: Kana may gala, bantayan yun sa uban. Na kung mudaog, umudagan niya mudaog siya. Huwag man mo siya mga presidente. Kung mudaog may gala, kaya na pa may lain nag-interes. Yung Tiberos niya ay interesado mag-presidente. Ito sa pamagay nila may gala si Lenny Robredo ngay pa-presidente po. Na may lang ta may gala ang kana umudaog. Kaya kung mudaog may gala si yung Tiberos, safe silang tanan. Walay may tabos Pilipinas, padayon tuloy ang ligaya may gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Pumudaog si Tiberos. Si Lenny Robredo, amot ka kay Moraga, atrasabanti man siya. Kini yung mga politiko manggod may gala, maikin na sila maniid. Dili na sila basta may gala, gasurbe ko na sila. Niyaga paniid na may gala sa reaksyon sa mga tao. Kaya kini mga tawhana, na nga kalingkod ni dili tungod silang gusto, kundi dili katawhan na nagpalingkod nila na. Diba? So, katawhan.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Before na sila mo entrada may gala, kasurbi na sila. Ilan ang kasurbi yun nga? Sabay akong dagan diya, kusog ba ko? O abay, di ba? Para ko sa Magnum Radio may gala nga, number one ba? Hinana. Kana may gala, dili tungod kami. Dili na may gala nga, kami nagbutbuot. Wala oy. Nag number one ang Magnum Radio, kaya na survey. Wag ay may kabalong na-survey. Wala may kabalong na i-survey.
1: Magnum, rapido.
0: Naik sa uban may gala, pag na-survey yun, lakag-lakagon yun. Ipakaon pag yung mga egzoon. Kung may mo, ipa-hotel may egzoon. Kami, basta na-survey, di may kabalon. Yung amo, katrabaho lang yun. So sa bagong survey sa Kantar Media may gala, almost 45% may gala ang nakuha sa Magnum Radio. Ang next may gala, sunod, ikadua, 17%. So, taas-taas may gala ang angat. Wala may kabalo. Kung nagkani may gala nga, congrats nga na number one. Pero nga ito, katrabaho lang kita mga gala.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Muna makurata sa survey. Mauna gabon ang politiko. Ang mga politiko may gala, sigurista na sila. Mabita na nga pag-usa ka grupo, like for example, Iglesia ni Cristo, kapalanggaon na sa mga politiko. Kaya nabalo sila may gala ang Iglesia ni Cristo, solid vote may gala ang Nadia. Once nga, mingon ang Iglesia ni Cristo nga ang among suportahan kini, bintaha may gala, murag sigurado ka na nga nakay pundo. Kaya pag-ingon nila nga, kini mo yatong tanaw, kini yatong butaran, dito na sila paingon yung tanan. Mauna may gala ang mga politiko. Balon na sila na. Yeah, ang ilang survey, dili na kada-karoon lang. Every quarter, every month, kapasurvey gina sila para may bawaan nila kumusta ang mga tao, nagsalig pa ba na ako? Wala na. Mauna may gala, nagsalig pa ba ang katawhan ako? Wala na. Survey. So ay nang survey nga murag sa ilawom, sa Kapayas, kagalingkod-lingkod.
1: Magnum, rapido.
0: Survey yun sa barangay, aning nga lugar, ugma, dito na santa. May bawaan ni mo ang dagan sa imong politika kung ang tao na apa sa imo kasalig ba o mauna siya mga egzoon. Mautoy gabasiyan sa mga tao, sa mga dagkong partido. Na kini pa karon mga egzoon, wala na, balon na sila unsay dagan. Di na to tanawon ka ng mga tao, nga halos sinagapangatulog, di alas dalan kapuyo, tungo sa kasuko, din lang sa nato ni appeal. Pero ang uban ka survey may gala kay na may mga tao, like for example sa ato din eh, gatrabaho sila. Diba? So busy sila. So pero wala magpasabot, wala sila sa dalan, lugar, wala sila lugar, wala sila, pagkapanan kong dili, ang uban, tanaw ni Monas kasuko, may gala kung sa'yo naitabo karong panahon na.
1: Magnum, rapido, rapido.
0: Malunang Malacanang, ani, tanan, mga igsoon, kanapang matapas binya, may kaya kasi na mong dula, mga munang iyon. May kaya may gala mag isikot-sikot sa survey pagka may gala, pero balon na lang sila. At the same time, kining mga politiko na balon na sila may galas na, especially national position sa mga senador. Kung sinangatan nila, ilabi na kining impeachment. Gani testing sa ilan eh. O diya may gala sa final, diya makita kinsa may gala, maunig atangan sa mga tao. Kining impeachment may gala, kay national position man ang decision ani, kining mga senador judge, na kato may galang magpare-elect pa may gala, bantayin mo, kainsa nga agoy. Sa Mindanao, grabe na ba? Murag 90% niya. Murag dito nakapabor sa mga Duterte. Murag ang katawang kasuko, grabe. Pagabot sa Visayas, mao gyapon. So meaning, Visayas, Mindanao, kung makuntra ni mo may gala ang kusog niya, kontra po ka sa kontra po ka sa mga tao. Pagabot sa Luzon may gala, sa sobe dito, 50-50. Alam mo na, katukasara Duterte, 50-50. Meaning, 60% magani. 40 lang may galang nibilib sa administrasyon. Subot po sabot, kanang mga tao niya, o kana may gala nga survey ilang basihan, kana may gala, lugar dito na ng kapabor may gala sa atong vice presidente. Di ba? Patayin ninyo na ha, sa mga politiko. Karon, tanaw na may gala, kinsa ba yung mga magpapili pag-usap? Mauna may gala nga pag-abot mga igsoon sa election may gala, ano, pag-desisyon niya sa kining impeachment, o ikaw, senador, gusto ka o may pang-imundagan sa politika, paminawag ipagayo. Lugar pasagdi ng mga tao nga gagulat nimo kay mga wala naman na sila. Ikaduha, kana mga nagpapriso ninyo, mga priso po na sila pagkabos. So, tanawa na nga istorya mga igsoon. Kay mo na ipag-analyze sa dagang kay mga nag-analyze. Kanilang uban, kung tanaw nimo, din lang ipagawas. Pero kaning mga, bisan diya gani sa pag-analyze, pabor, dula gyapo na may gala. Kaya dito mo na ipagawas sa mga national TV, di ikaw nga naminaw, nagtuo ka nga ang mabati nimo, puro lang tuas pikas, muna ang hunahuna nimo nga kuang gyud, pero tanawa may gala ang pulso sa katawan ug ang pag-analyze asa gyud sila. Namunag ako'y politiko unya future sa akong politika ug sa umabot nga nako mga anak ug lugar sakop sa pamilya nga magpolitiko, manimpla gyud ko, timplahan ko gyud pagayo before ko mo decision may gala. Kaya ang politiko may gala come and go lang siya. Now remember nga ang atong presidente 2028 lang siya gusto niya dili gawas og lugar mausab ang atong matakang balaod. Na kung dili may gala, gusto nilang dili, mawala gyud sila sa posisyon. Lami may gala kung nakas posisyon. Pero, kung naay mga kisunable o dili mayo nga imong gihimong ipakita sa katawhan, nagtuo ka nga lugar ka naa ka niya, ayaw gyud kaya naay katapusan ang tanan mga igsoon. Doon ay katapusan. Dabi karon ang presidente. Ang presidente may gala nga inyong gilakag, ang inyong gilakag mo inay mong presidente. Unsa may tabo? Dili ka na mubalo sa inyo? Sayon ra kayo. So, sino ko labi na kay lutaw kay may galang binuang sa administration karon sa mga sa kering corruption karon. Lutaw ba, but pasabot, identified kayo ang mga tao nga dapat manubag. Dili lang malakag sa rason mga gala nga lugar dili pa ilang panahon karon. Pero dabi may galang pagbios kalibutan may gala, unsay may tabo, mao na ang delikado gyud kayo. Yes, gutan tinay may gala sa paraguban sa atong tulumanon, tuloy kay ang away magod. Mga igala, niya na nakafocus on kang Senator Alan Peter Cayetano o sa NBI Director. Kasi na niya may NBI Director. Director ka lang niya, gitudlo ka lang, makadyot niya, niya naghimo ka, controversial sa Pilipinas. So, bantayan ka lang ng Direktura, mga igala, kay base ng basulan niya ni pag-abot sa panahon, mga igsoon. Diba, karon, appeal, mga igala, sa mulang inang appeal siguro ni sa kining ng gawas, mga igala, nasa gawas ka ng kining upland, red wedding, mga igsoon. Apil niya, hurot naman talan, execute naman. So si Senator Cayetano, muraga, sahaba man siya, ang napangitaan kayo sa may gala, o glusot may gala, na di ay 2019, no? O so, naay nagreklamo ani, so ay investigahan tani. So why ebidensya may gala? Mag-investigar sa, ayak mangitag ebidensya. So, operation, kinibang na ay, kini may galang task force. So talagang ito may gala, ang sementabo, kahit kung mawala si Cayetano, makita nga, na may kwa no? So mawala niya si Jinggoy, wala na. Si Bato, wala na. Si Marcolita, priso na. Ang next may gala ni ini, akin din sa may gala si Alan Peter Cayetano. Mamaya ilang pagduda, o panlantaw sa mga analyst. Ikadua, dali na kayo na si Ruben Padilla, may gala, o si Bunggo, may Xoon, Lakagon. Pero ang dilikaw, ang dili may, ang lugar, dili gapon may gala, murag pabor sa kalibutan, may gala, sa gustong impit si Sara Duterte. Nga naman, kaneng, bisang hugto na ginilang tanan, mga mawala diya, still, kay, kaneng politika man eh, kaneng impeachment. Ang kini may galang threshold may gala 24 kasi na doon, ang 2/3 may gala 16. Dabi may gala katong ipapriso ni mo, hurot ni mo papriso. Once hindi sila makapirma, nag-consider man to sila nga sila may gala pabor nga acquittal, meaning not guilty si Sara. Bisan pag imong prison, dito ilahom si Uta. Di pa sila kapirma. So ang ilang may galang wapagpirma, nagpasabot nga wala sila ni pabor nga i-impeach si Sara Duterte. Maunay kalbaryo may gala nila karong saon nila na sa paghugto ni mo papriso ng tanan diya. Total, kinisa, mani kaya kanang impeachment, operation impeachment may gala, wala man na, lugar, usalan na nga pamagi, pero actually, wala na na, lutong Macau na man na. Banal na may gala, kunuhay nga money may tabo, pero ang senador diya, nasayod na sila, unsay may tabo may gala. Diba, so 24, niya kasenador, ang 2/3, 16, digid makuha mga eksom sa paghugtog priso. O, so dili makuha, siyam lang may gala ang lugar di mo pirma na, automatic may gala, lugar not guilty si Vice President. Mao nay problema gikaron sa pag kadaadlaw di mga tulong sila mag-impeach diha. Mao ra magyapon ang istorya kay butaran manas mga senador, judge may gala, so dili may tabo may igsoon. Mao na ang kilanan ba makuha nila makumbinsin lang uban nga mo pirma gid may gala sa 16 para makonvicto may gala ang Vice Presidente sa Pilipinas.
1: Magnum, rapido.
0: Ato bragol sa tulong may gala oras alas 10:14 na.
1: Time check is brought to you by McDonald's. Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
2: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati akong arthritis. Wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
5: Gigutom na ba?
6: Gimulto.

0: mo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyong aputika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
2: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.
6: Oras, alas 10:17.
7: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido. Magnum Rapido.
6: Ay kinapit na sa paraguban din sa atong atro, Miguel, atong Magnum Rapido. Medyo apikin sa oras, Miguel, kinayos ay binayrang oras, Miguel, ang musulod mga eksoon sa Sikol. Og muna may gala, kantang butato iskutan, pero ato may gala ang iskutan ay sunod may gala sa atong paraguban, din sa atong tulumanon. I-monitor nga po na ito may gala, labi na mga dagkong balita nasyonal, kaya importante ni siya. Kaya at least mabuan may gala na ito, no? Nga mauna ang dagan may gala, labi na kung isusunta ang pangitabo, labi na sa nasunong atong may gala ang mga balita. Abigay sa loob sa paraguban din sa atong tulong may gala, ang atong Magnum Rapido, inyong alaga sa kinan, Magnum Jolacobo, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
8: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagpaminaw ug mga adlaw sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
6: Oras, alas 10:18.
9: This time check is brought to you by Charmy Breathable Panty Liner for Everywhere Confidence.
10: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
11: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.

0: GFiber.ph.
1: Gloom GFiber Prepaid. Para sa kusugong paspas ng Wi-Fi internet, nga swag sa budget, mag-Gloom GFiber Prepaid na.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
3: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikbamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magdum Radio.
7: Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako kaisog nga moserbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbaro gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro!
8: Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kininyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, batakad ng Piyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dang panan sa katawhan, nga nanginhanglan og dabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy.

0: atong telemanon inyo, telemanon na inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Adang sa tagang Piernas, Pizza 17, nakaroon sa bulan sa Hulyo tuwing 2026. Kumusta ba natin mga binatang tig pamina? Adala sa Senta, ka mga kabarangayan ni Surad sa Kaganero, dalawigan sa Misamis, sa Rental, ingon man sa maabot sa signal sa 99.9 Magnum Radio, sa ating mga hookup radio stations sa 106.3 Radio Natin, RPNDX, KO, Ogag, Marian Radio. Sa Taranpon, ganang monitor ka na ito sa ating social media pages. Ang itong Facebook page, ang Kaganero City Information nga page, official nga page kina sa City Information Office o sa Office of the City Mayor Kaganero o sa nang official nga page ni Mayor Rolando Clarex Uy. May adaw ka ninyong tanayin. O of course, ang alas atong kamahansat kong syarad, Mayor Rolando Clarex Uy o sa atong nandang nga partner, si spokesman ato, Sir John Gilmer Janboy Agtub, garbo na ito, mga kabanasam, ang atong City Information Officer sa Rekbayan sa Kaganero, Sir Jay Dadeser. Sir, good morning.
1: Yes, mayong buntag, Boss June Tabs, mayong buntag, no, sa tanan nagtanaw o naminaw karong adlawa. Kinidiay, no, balik si Jade Adeser, isip substitute sa ato ang spokesman ni Mayor Clarex, no, kay murag siklib pagyapon until now.
0: Pamuli.
1: But hopefully, no, maka-duty na balik. Sir John, I know you're watching, no, paayo, sir, and I hope maka-duty na balik next week. Kay murag mingaw na mini mo dere.
0: Sige lang, kami na sa ibanataan sa kanamo ron.
1: Yes, also no, kang Mayor Clarex Uy nga nagtanaw og naminaw karon, Mayor Maybuntag. And sa pamilya pod na ni Mayor Clarex Uy nga bag-o pag celebrate sa pista Bus Juntab, no.
0: Belated.
1: Belated happy pesta Barangay
0: Bibo
1: Carmen.
0: Kayo, Bibo.
1: Yes, and also sa ato ang 21st City Council no nga nagtanaw pod karon and naminaw. Sa itong mga department heads, kaubanan nato sa buhat, diri sa itong buhatan sa City Hall. Ma'am Sheila Lumbatan, Kansay Lumbatan, Attorney Roy Ragas, pauli na ito karon gikan sa name meeting, no? Overseas, dayon. Ito mga barangay kapitanes, 80 ka barangay. Also, ang mga taga City Mayor's Office, nagtanaw sila karon, no? Na ITV diya sa itong receiving area. Pa-shout out daw sila. So, maimbuntag sa inyo diya mga kauban. Also, itong mga kaubanan sa City Information Office nga nag-monitor karon. Itong mga kaubanan diri sa buhatan sa City Hall, no? Also, Kapitan Cupcake, oy, nakita mi kagahapong adlaw, namista ta sa ilaha Bus Juntab.
0: Gahapon, no?
1: Medyo dako kita karon, no? Kay Only foods, only drinks.
0: Batso po mag-iapong
1: na. Ilang Sir Buding, no? Ilang Chloe, Plongy, sa tanan ng mga kaubanan na ito diha sa Barangay Carmen, mayong adlaw sa inyo ang tanan.
0: Salamat kayo, sir. And kwan po, greet po na itong mga piloto sa kwan po ni Mayor. Kay marag magpag-greet, trabagin na sila.
1: Oo. Ang ato ang RSAP, diha, no? RSAP Warriors, no? Headed by
0: Wawang.
1: Boss Wawang and Sergeant Hook.
0: Sa ilang mga kuan pod mga piloto nila tanan nga
1: ilang Shoki nung Greg buntag sa inyo diha no apilo na po nato ang mga pilot ni Cupcake Pantoy si Impoy no silang Tonton dani sila permi ni sila no
0: lagi
1: also pasalamat tay kuno kang Ma'am CG sa budget office no sa pagatiman sa mga kinahanglano na mo. Wala ta ko dire karon kay na busy ko migali kay giassistan ko niya so daghang salamat ma'am.
0: Salamat sir and of course kagapagandawan ng saulog silang adlaw sa fiesta no ang Barangay Carmen and babulokon kayo and of course daghan kayo na padalikat sa botan sa panimalay sa tumaman sa tung syudad kay nanda na gina ni Mayor Clarex nga magpakaon niya no sa ato mga katawan tinuig gina kada fiesta gina daghan kayo so congratulations and mabulokon malipayon kaayo ang Barangay Carmen kay daghan pud kalihukan during atong panahonan ay concerts guban pa no
1: may banda ni artista
0: oy bibo kayo
1: aside sa nagandam silang Mayor Clarex ug iyang pamilya og size meal ka food packs Bus Juntabs no gipanghatag diya sa mga katawhan walay pili sa Molinya lang no sa Molinya lang no na ano sa Molinya lang tanan kadawat
0: lagi, no?
1: Kaya nagkalo sa likod, no? Familiar kayo, beneficiary. Beneficiary ka po ni.
0: Kaya na-appeal.
1: Mura mo ni pilot mo ni sa itong drone siguro ni. Na-appeal man. Ma-appeal ni. Ubay-ubay gano, si nanay, tatay. Though maglinya, Bus Juntabs, ito ipasabot, nga paspas raman ang linya kay daghan workers. No? Daghan workers ni Tabang, kaninga mga trabahante, Bus Juntabs, mga silingan, rapod ni.
0: Yes, yes.
1: Sa pamilyang, uy, no, sugod sa mga pagsugod sa political career ni Mayor na ni sila. So, hantod karon tinuig na, no? Hantod, nahimo siyang mayor. Medyo taas gyud ang linya, medyo init, but tanaw nimo ang mga tao, dagko kay gisi.
0: Upsay man, upsay man, wala may problema.
1: Oh, upsay, dagko kayo ang pack lunch, naapay soft drinks, unya hatag diretso, wala nay daghan nga mga kuskus balungos, no. Pesta man. At until supplies last lugar kibali na Boss Jun Tabs. Tinuig na siya.
0: Again, no, pasalamat ni Mayor Clarex sa siyang pamilya ni Kapitan Cap Kikikang Uy sa ato mga katauhan. Di man lang gani kay taga Carmen na kadalikat diyo sa.
1: Tagana dayuho na. Sa uban nga mga barangays, no. Dili lang na ilang mga silingan kay mo lagi mutultol naman ang tao kay tinuig man nga pagpasalamat sa pamilyang Uy, no, sa mga tao nga nagsuporta og nagpalangga sa ila. Sige, katong mga wala nagpalangga, sure ko nilinya man po diha. Itong mga sigpamira sa to sa social media. So, tanan, welcome, tanan.
0: So, congratulations, eh? And subli, happy fiesta sa Barangay Carmen. Okay? Now, dari sa to, sa ato mga dagko na mga katikaran, Sir Jade. Yes. Sa ato mga kaliwkan, dari sa ato ng rekbayan, mga dagko mga pitabo, o obos, administrasyon ni Mayor Rolando Clarex Uy. Unahan sa nato, kay umaabot 7,000 ka mga kagayano nato diri sa ato siran makadawat og DSWD uplift payout sunod semana puhon bulan sa sugod sa pizza 20 mo ni ang schedule unified package for livelihood industry food and transport program para ni sa atong mga sektor nga na mention nato sa unahan mo ni sila July 20 up to 23 Sir Jade ang makadawat ani daghan ang namo kini ang mga nakalinya. Ang uplift program, of course, programa kini sa ato gobyerno nasyonal, inabagan sa ato nga gobyerno lokal, gikan sa Department of Social Welfare and Development ganin, maghatag sila aning mga palugar suporta nato sa atong katawhan, no, nga mukabat sa 6,854 Sir Jade.
1: Yes, Boss Jun Tabs, no, subot nato ipahibalo nga na ay payout may tabo karong adlaw Lunes. Okay. Sa may SM Uptown Event Center. Second floor na siya, but sa tanan nga mong ad, nga planong mo adto radto ang mga benepisyaryo, ato na na siyang gipahibalo o gipost sa ato ang City Information Office o Office of the City Mayor ng Facebook pages, Boss Jun Tabs. Aron na sila'y directory or reference kung naaba sila sa lista. But aron mas maklaro, no, among giawag ang tanan nga mobisita sa ilahang mga district ng CSWD outlets, lugar, Boss Jun Tabs, kinaama na. So, kani lugar kibali, cluster man siya, no, kay naman tay gitawag nga CSWD district offices. So sugod ta nang district 1A, district 1B, district 2A, district 2B ug district 2C. So sulod kibali ana nga mga distrito na ay mga nang cluster nga mga barangays diha kung asa sila sulod. So sa July 20 magsugod ta sa district 1B, no, na diha makita ang mga barangays kung asa mo nasulod, no. So July 20 District 1B ta magsugod, July 21 District 1A, July 22 District 2A, July 23 District 2B, and July 23 sa hapon District 2C. No, so kani lugar, Boss Jun Tabs, mamahimo nga ilang bisitahon kani nga mga mura og CSWD nga mga outlets or district offices diya sa ilang mga barangays. Like for example, kanin District 1A, diha man na pahigayon sa Barangay Hall Carmen. So kung under mo sa District 1A, unya nakita ninyo inyong pangalan sa beneficiaries nga makadawat, mas maayo nga inyong bisitahon ang District 1A nga office karong adlawa para mas makapangutan na mo, muadto na mo sa venue sunod simana, dala na ninyo tanan requisitos arong maklaim na ninyo ang inyong payouts lugar kibaling gikan sa ato ang DSWD in partnership sa ito ang CSWD.
0: And of course, speaking of requisitos, muni sir, one valid government issued ID. Pero kung wala mo yung government valid nga ID, pwede ang COMELEC Voters Certification, Police Clearance, National Bureau of Investigation nga clearance, dayon of course, dili pwede, kinanglan i-claim gini, dahil kay walay unclaimed payouts. Dapat naagid mo ani ang beneficiaries po nga medyo mapakyas nga makakondito kanang makakuha medyo dinas na eligible nga makareceive pa sa succeeding pang payouts kay kuno ba ni ha July to December ni nga payouts Sir Jade 2,000 pesos, no. So sama sige ko ni Sir Jade delicate sa tunay nyo mga area para ma-verify inyo mga pangalan dahil pag nana kay of course karo Bernes Sabado, Domingo, na pati at least sa Tulukadlaw, no? Mm. Ngayon yun yung ma-verify, masusi ninyo, para nga maklaro o nabay inyong pangalan or pwede ba mo nga makaklaim ani. Dahil yun, magkuha na mo sa insakto nga mga requisitos para nga makadalikat na rin mo sa SM Uptown.
1: Yes, okay? So, daghan ang utana yung tabs na usaw na nila pagkahibalo. Naanamang yun eh, nigawas naman yun eh, nga na 2,000 monthly, no? From July to December, ihatag ang ato ang gobyerno nasyonal o gobyerno lokal. Lugar ang pag-identify ani Boss Juntabs is katong kasagara na sa Four Piece. No, og sa kaning ato ang gitawag nga walang gutom program beneficiaries. So kani siya gi-identify ni siya base sa ato ang gitawag nga community-based monitoring system na ubos sa Philippine Statistics Authority. No, so dili ang City Hall ang nanglista ani nga mga beneficiary ha. Atong klarohon kay bisin mulusob sila diri sa CSWD o sa CIO na mga kulbaan na lagi ta sa lista na atong isbutan. Among klarohon ang lista mismo gikan sa Philippine Statistics Authority and nag-coordinate sila dadto sa CSWD. Majority ani nga mga lista gikan sa ato ang beneficiaries sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program or atong mas naila sa gitawag nga Four Piece and also atong gitawag pod nga beneficiaries sa walang gutom program sa nasyonal na siya. So diha ra kay balay nagkuha sa mga beneficiaries nga maka-avail aning 2000 every month starting July to December. Mauning atong gitawag nga uplift program, Boss John Tubbs.
0: Yeah, so pabuta lang na kay lagi sama sa atong gingon. Maka masusi ninyo kinsa maka qualifying maka kuha ninyo dalikyata ninyo ning kanang atong na mention sa unahan. But kung dula pa gyud mga pagpunta na visit lang sa atong Facebook page ang office of the kanibang City Information Office page na diha ang dugang pang mga impormasyon kung duna may mga dugang pang pangutana. Speaking nito of payouts pod Sir Jade, no, napoy payout pod another kini pod para na pod ni sa PWD. Kini noon sa kana ni diri sa ato na ni siya sa PWD. Now, ato lang gi-aghat pod kay ang ato mga katawhan, ilabi na sa mga PWDs, no, nga ato pong ginaatiman kay of course sa kini siyang sektor sa atong katilingban. Wag it sab ni pasagdi ni Mayor Clarex. In fact, during magali sa mga KSBs, usay rin sa mga priority sa atong amahan sa atong syudad. Labi na nani, kadawat sila o mga wheelchairs sa atong mga PWDs. Uguban pa during na sa mga KSB. Ha? So, napoy another round. Lain po ni, para po din sa PWD, Sir Jade.
1: Yes, buot na mo ipahibalo sa mga naminaw karon. Labi na itong atong mga PWDs, no, nga naanalista sa ato ang CSWD. Nga natay ipahigayon nga payout, no, karong July 22, 2026, diya sa may barangay 40, Boss Juntabs. Ang ato ang schedule sa payout is per district, ya po, narundili itang mag-uot dito sa venue. Amo lang ikapasalig nga tanan nga mga nalista nga PWDs under sa CSWD, makakuha. Ang ato alang yun, ani, is adto lang muna dito subay sa schedule nga gihatag sa inyo, ha. So, ang schedule lugar kay Bali, per district, gipo na ito, Boss Juntabs. Same sa itong gibuhat sa uplift. No? Natay gitawag nga District 1B, magsugod siya sa alas City sa buntag, padulong sa alas 9:30 sa buntag. District 1A, alas 9:30 sa buntag, padulong alas 12:30 sa udto. District 2A, alauna sa hapon, padulong alas 3 sa hapon. And District 2B and 2C, alas 3 sa hapon, padulong alas 5 sa hapon. So atong klarohon, July 22 ni dia sa may barangay 40 natay paygayon nga PWD social pension payout.
0: So kana sunod semana light tong payout sa uplift light po ni din sa PWD. Ang uplift dito to sa may SM Uptown ang sa PWD sa barangay 40. Okay? So pabutan na ninyo kana sa ang atong pagatiman po. Speaking of pagatiman, Sir Jade, sa mga persons with disabilities, ang atong mahan sa atong syudad, Mayor Rolando Clarex Uy, ang maggahin pod o espesyal nga adlaw para sa mga PWDs na to sa pag-alagad nga to na kanila, Sir Jade.
1: Yes, so dugang impormasyon o dugang pagpahibalo, labi na sa ato ang mga kaigsuunan nga PWDs, no, na ay special nga People's Day ipahigayon si Mayor Clarex sunod semana.
0: Puhon.
1: Diri sa ato ang hawanan sa City Hall. Tentative date is Wednesday, July 22. But rest assured within the day makamiting ta, finalize ta sa meeting, Boss Juntabs, ato dayong i-post o ipahibalo nga naatay special nga People's Day para sa ato mga kaigsuunan nga PWDs. No? Lahi po ng People's Day anang Monday sa may barangay kanituan.
0: Mm-hmm.
1: Lahi po ng People's Day anang Wednesday nga special para sa ato mga kaigsuunan nga PWDs.
0: Mm-hmm.
1: Kung atong madumduman, Boss Juntabs, nag-announce ganito si Mayor Clarex nga twice a week na siya mag-People's
0: puhon,
1: Day.
0: Puhon,
1: So puhon. So kanimurag, iyan na ng gisugdan.
0: Gani, gani.
1: Lunes, kanituan, Wednesday, PWD, so ikaduha na nag People's Day, no? Sunod semana. So, sa ato mga kaigsuunan nga PWDs, mamahimo mo nga mo-avail or mo-inquire sa ato ang buhatan sa CSWD, no? Ang ipanguluhan ni Ma'am Annie Tongson, kana sila Ma'am Claire, diha. Sila may nag-atiman sa ato mga kaigsuunan nga PWDs. Kung naamoy contact number or naamoy mga kapamilya, no? Mamahimo mo nga mo-contact sa buhatan sa CSWD as early as now. Aron makabalo mo sa kung unsay dad-on. But usually, ato alang yung kapangayoon kung naamoy PWD IDs, dad-anin nyo, katoda yung barangay indigency, then if naamoy mga reseta and any forms of assistance ng inyong kinanglanon, dala lang mo, mas maayo xerox copy inyong dad-on. No? Ibili na lang original, arong dili mawala. Xerox copy lang ang kwao na mo, okay na kayo may as long as ma-prove lang ninyo ang inyong tuyo aron pod sa assessment ni Mayor Clarex makabalo siya unsay tabang nga iyang ihatag sa inyo.
0: Okay, so next week na pohon para na special para sa ato mga igsoon nga mga PWDs kay although sa mga kwa na to nga mga People's Day na magi modelikat ana sa nga mga PWDs sa timanon na ay crutches nga panghatag, wheelchair, ruban pa. But kining special gani adlaw gigahin gini para sa ato nga mga PWDs sunod semana po ni Nana. Ang serbisyo ngay tunol ni Mayor Rolando Clarex Uy sa atong nagkadayang sektor sa atong katilingban ng dakbayan sa Cagayan de Oro. Okay? Now, dugang pa na itong mga sigutanan to, sir, sa bayabay, sa di pa. Pero huwag matungan ako no si Sir John Boy next week. Matupan pa niya
1: nga
0: may munta mga ambungan o mga buhina sa love life. Baskog na kuno siya. Mutoy hakaw na. Murag dugay ramang kanito'y hakaw. Magkakakita ko naman yung sakyanan.
1: Nakakita naman ko naman yung mga picture-pictures dagat na nagpa. Lahit ng dagat, kaya makatambal mo ng dagat. Pero duha ka baso lagi yung kita lagi.
0: Alaka. May buntag na.
1: Na po isa kaambungan ni Texpod. Engineer Joel Mumungan. Engineer, may buntag ni engineer. Di po ni magansi. Paitsuray, di po ni magansi si engineer po.
0: Patuhihakaw nga po. Anyway, Sir John Boy, kuhaan ka po. Get well soon ka po. Patuhihakaw na.
1: Duda ko ni, naulian naman ni. Nagkuhaan lang ni, nag-extend lang ni. Lahit ng makahinayak ang bakasyon.
0: Di na na po.
1: No, ayun no. Galaw-galaw na diri na ta siya, kwan, si Imo og si Ayo, baras-baras kay gimingaw namin sa Imo.
0: Okay, so blame, magpuntag na ninyo naran, okay? Anyway, sa panahit na sa atong mga sigutanan, mga zone, of course, sa atong pinapayang adlaw po, diri sa atong syudad, nagpagayon ta, og usa ka kadaabang panagtagbo. Tali na sa atong mga jackpens sa media, aron sigutan ang mental health. Especially na nga gipengan na to, ang mental health seminar, alang kini sa pagkatod og mga balita. Parang yun, sir, itumong na to para sa atong mga jackpens media. Para nga ato silang magyahan unsay ang ibat especially na sa pag-report kung sa mga issues regarding mental health or kanang mga issues nga medyo makatruma no muna ni ang pagtagbo nato sa tamang sa media kauban ang atong CSWD psychosocial unit para nga magyahan sila especially na unsay ilang role sa pagbalita kung mental health na ang hisgutan. Dito rin kapigayan natin malabay ang adlaw dito. Kagapang adlaw ni, no? Sa adito, itong Miyerkules. Sa Coronel sa may St. Augustine Cathedral. Kay importante, good kayo, sir, ang role kay Katimbaya, yung po nato, media, ilibin na sa pagsabuag sa mga balita, no? Especially na mga impormasyon. Now, sa mental health issue, the COVID

0: mental health issues nga giatubang kay kasagara mong gyud ana mabalita man gyud ang ato alang yung panawagan sa ila is dili na to imuong subject ang kaning biktima ato pong unaw-naon ang ilang pamilya kay dili ra man na sila ang naginusara na bujuntabs na anay mga ginikanan na anay mga igsuon no ang ato alang ani gyud is responsible reporting dayon natay compassion unsa man gani atong pagbalita kung mahimo atong likayan nga murag ma-sensationalize siya kay daghan man gud moawat ani Busyon Tabs kay naamgot ay gitawag nga copycat behavior mag-awat-awat na dayon ba so mo nang moawat ang uban nga naapoy same nga giagian adtong nabalita
1: lagi
0: so mo nang magsunod-sunod so kaning atong mga kaigsuunan sa media willing man po sila gani nitunga sila sa ato ang gipahigayon nga seminar dako tag pasalamat sa ila kay despite kay mga busy nila ani sa mga ka sa ilang schedule nag-conflict na ilang schedule nigahin og nihatag pud sila og kahigayunan nga nitunga sila sa ato ang gipahigayon nga seminar no in partnership sa CIO og CSWD Psychosocial Division. That's why 100% support ang atong gihatag ni Ma'am Rio Baliling kay nibisita man na diri sa ato ang buhatan kay makig tandem lagi daw or makig collab ang CIO og ang CSWD Psychosocial Division para ani the role of media and mental health. So mayo ang ato ang kuan ani Boss Yun Tabs atong speaker taga Sevier mismo no assistant din sa ano daw to artsis nga department sa Sevier. So kana successful ang atong gipahigayon nga seminar atong adlaw Miyerkules.
1: Mapasalamat ta sa atong gisakpan sa media ug midalikyat diha aron nga paggahin og pagtuon ani nga sitwasyon. Kasama si Bingon, sir, katong naikapikat behavior na itabo na niya, katubitong doon ang series of suicides. Kamurang inana, no? Nga magkakapost pa magani sa kuan, Facebook uban pa. By the way, dili lang to media na i-vloggers po ani, nga naka-appeal para po nga ilahang, kay importante mong po ni sila, especially na sa aspeto sa social media, no?
0: Yes.
1: Nga, muna, nga, mapasalamatan kita sa ilang presensya during aning kuan. Nindot ang kukabildo nini, sir, at palugar, grabe ka participative ang atong mga gisakpan sa media. Nagisila mga pangutana nga na-direkta, nahatagan yung pagtubag, og na hatagan og tin-awan no sa atong mga igsoon sa mga ato pong facilitators especially na sa aspeto sa mental health Sir Jade.
0: Yes, gani gibisitahan na appeal no ni Councilor Paulo Gaani,
1: yes.
0: Councilor Des Dahino, mga advocates po na sila sa ato ang mental health labi na diri sa syudad. Hatag sila og message of support. Naminaw ko maayo man pod ang ilang mensahe and 100% pod nga suporta ilang gihatag dili lang sa isgutanan sa mental health but sa overall overall health pod sa isa ka tao labi na ni si Councilor Paulo kay doktor
1: gani gani
0: oh yung mama doktor pod ani pod si Councilor Des psychometrician pod ni siya ni graduate ni siya og psychology so lugar na sila ihugot aning isgutanan Boss Yun Tabs. That's why wala nagdudua si Mayor Clarice kasi sila ang ipadala on behalf sa iyahan ng aning labi na aning hisgutanan. So in totality maayo man ang ato ang dagan atong seminar. Nagali mga estudyante no mga MASCOM students o mga psychology students kaya nasa likod
1: oh, kaya sila.
0: Nag-appeal pod maayo kay ni kuan pod sila no participate pod sila gani na ni sila klase siguro ning panauna ora gi-excuse na ni sila ang mga maestra kay maayo man pod ang isgutanan and naman pod ni sa ilang field no mas makasabot sila ani og mas makadugang sila og inputs aning isgutanan.
1: And we're hoping sa panahon labina sa pag-reporting impit na magamit sa ato mga ginsangkat sa media eh mosal sa ato mga vloggers unsa nakatunan nila during aning nisangpit nga seminar Sir Jade. Okay? So congratulations sa atong mag-ginsangkat sa CSWD of course sa ato sa CIO og kaninyo diha sa ato mag-ginsangkat sa prensa og sa ato mga vloggers kami tambong aning nasampit nga kalihukan. Okay, now direta sa good news Sir Jade, although good news man to mga good news, yes, pero napay mas nindot good news gapon ni kay ang Bayabas National High School nakabato na karon bago nga multi-purpose stage. Okay, ako man kang gitunon kini itong Milabayng adlaw kauban ng atong mahan sa tusyonan may Rolando Clarix Uy nindot ni nga muna ni siya ang medyo og kuan kanang kuan na kanang design na gyud sa mga multi-purpose halls no kay mo na gini.
0: Gina siya. Modern na karon
1: yes.
0: Yung design.
1: Moderno na anay kuan na anay ilisanan, CR. Dressing room, comfort room,

0: washing. Kana kana Sir Jed kay parang oh nara.
1: Well, kana siya Boss June Tabs no gi turnover na gyud ni Mayor Clarex ang kaning ato ang multi-purpose stage diya sa may Bayabas National High School no. Kini nga stage mao ning atong gitawag nga modern nga facility na kay atong naandan sa una Boss June Tabs stage is stage lang gyud. Igo lang gyud ka mo patong.
0: Saka lang
1: ka. Saka lang ka mo sayaw ka mo kanta ka, musturya ka. Kani nga stage Boss June Tabs is naa na siya CR sa likod.
0: Yani.
1: Naa na pud siya dressing room sa likod. Naa na pud siya hand washing area sa likod.
0: Naay privacy ya ba?
1: Naay privacy gawas ana o sa ato ang hygiene is gutanan sa tong hygiene. Pwede na ka maka CR, pwede na ka makahugas og kamot, pwede na ka makahilamos. Well, before lugar ka, musaka sa stage, murag ready na ka kay atong naandan mura og mangita patag asa ta mo plastar before ta musaka sa stage. Kana siya is nanay murag gi andam nga waiting area before ka musaka sa stage to do your presentation. Well, kani siya nga proyekto Boss June Tabs. Tabang na ni Mayor Clarex sa ato ang mga estudyante o mga magtutudlo diya sa ato ang Bayabas National High School. I know, dako ni og tabang sa ilaha, labi na og na ay mga events, na ay mga activities, labi na eskwilahan. From time to time, naamang yun yung activities o events, magamit kayo ng stage Boss June Tabs. Labi na mga flag raising ceremony, na ay mga...
0: Mawagin na ilang gamiton na.
1: Mawagin na. Mawagin na ilang gamiton.
0: Speaking of mga activities sa eskwelahan, mapasalamatan kayo ng principal na si Dr. Marisa Cayetuna, ilang school principal sa Bayabas National High School. And of course, ang kapitan, si Barangay Chairman Rudy Lago. Kay lagi, talagsaon kini ang mga proyekto. Og dakong kini ang proyekto nga, makahatag o karabang papahimustan sa ilang mga magtutungha ilabi na sa nasangpit nga tuhan, Sir Jade.
1: Yes, kompleto na ni Boss June Tabs. Nanay suga, nanay kurinte, nanay tubig.
0: Sa gabi, mapahimuslan din nila.
1: Mapahimuslan. Tsada kayong suga, kompleto, hayag kayo. So, basin lugar ang maabta na o gabi ang event or ang activity, hayag. Kumiya, atong CR, nanapoy tubig.
0: Wow.
1: So, kompleto na. Igo na lang. Gamito na. Pagkapatsada kayo, kita na to sa picture. Tsada kayo ng stage. Atong giingon nga, wala gitipid. Sulit ba?
0: Gani. So muna nga magamit na ni dayon amorog na pahimos na magali nila no murag right after aning event dia amorog na nay nakalinya na yung mga kalihukan dia sa ilang eskwelahan para nga gamiton na nila kining nasangpit nga stage. So basi mga pwede na maka di man madulag pickleball guro ni madulag
1: ubos pwede ubos ubos og siminto man apil ang ubos
0: pickleball pwede amorog ning usulon akala
1: kayo luag kayo
0: pwede apil ang ubos basi tay gusto sa pickleball. So congratulations sa barangay Bayabas, Bayabas National High School sa inyohang na batunan karon kabag-o nga multi-purpose stage, okay? And speaking of pickleball, kining parang mapil gapil ba kanin sir. Nalipay kayo mong magkauban sila si Darwin ug si Rod kay lagi makapil sila sa first Higalaay Open Pickleball Tournament.
1: Uy.
0: Mo gini ilang gipaabot kay modula gid daw sila. Bahala og di sa kabalo. Basta kay madula sila. Amot sa kanila. Nanay meeting yung pagayon, no? Coordination meeting. Kinikabahin sa atong mga kalihukan atong sa tukasalugan sa fiesta sa Rakbayan sa Gandioro. So muna ang ipabalo sa City Tourism and Cultural Affairs Office. Pinagay silang head niya nga si Marky Halapadad. Gadiin maisan madula o pickleball.
1: Uy.
0: Well,
1: just last the other day about June Tabs noon, ato na yung gi-finalize ang ato ang mga nakahanay nga mga activities para sa atong umaabot nga kapistahan. Well, basta moingon ta og kapistahan mga bibor ra bigud ning sayo, ay tulugay yun basta kuan ano, sugod na ang August until August 1 parang August 31. So kaning kibali ang ato ang first Higalaay Open Pickleball Tournament Boss June Tabs no sa wala na kabalo. Idea gid ni Mayor Clarex.
0: Yes.
1: Ingon gid siya nga magpa-open tournament siya og pickleball.
0: Oh.
1: No kay gani gisugdan naman sa Barangay Carmen.
0: Nagi.
1: Atong miaging semana so naapoy pickleball tournament exclusive for the residents of Barangay Carmen lang. Kani nga pickleball tournament Boss June Tabs open. No, isa ni siya sa mga gihanay para sa ato ang higalaay nga fiesta karong umaabot Agosto. But aside ana,

0: lang na ano eh, mga
1: kalihukan. Sa pickleball, no? Anyway, congratulations ha. And sama sa tagingon, nakahanay naman na ito magkaliukan sa Higalay Festival. Kabahin na nini ang pickleball open tournament, mga Exon. Okay, so pabuto na natin eh. Basta kahit tibok bulan ni Cecil Jade sa kapistahan ni Senior San Agustin, kaya human sa Fiestas Carmen, kini na po dahil ang fiesta na po sa syudad.
0: Non-stop na.
1: Tibok bulan eh.
0: Actually, bibo na meeting-meeting, no? As early as August 1.
1: Wow.
0: Sugod na ang mga fiesta ng activities, no? Sugda na na sa mga nanay mga booth gali, nagsugod na booth junta sa ginahinay na og ano, nahinay na og andam. Gani tentative date lang for mayor's approval gyapon, but mapasiuna lang may upahibalo, August 6 ang ato ang tentative date sa ato ang launching sa ato ang Higalaay Festival, no, diha sa may Rio de Oro Boulevard. Though dili pa gyud siya ingon nga final kay for mayor's approval pa man eh. But kana tentative pa lang, at least naamoy idea.
1: Yes, so anyway, sige lang kay daghan na magigadaw man eh, o daghan na gyud kapabutan eh. And nanda na pod ning, nanda gyud kabibo, no, ang atong kasalugan sa kapistahan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Muna nga, pabuto na nato unsa pay dugang pa mga katikaran o mga hanay na kaya na pamuan po'y panahon karon nag-meeting-meeting na mga coordination, but nanay naka-plaster na karon. Kabahin ni ang pickleball. Ikaw sa dula, magkagyapon ba?
0: Basketball mo ta, pero naginay-inay tagtunog pickleball kay murag mabiyaan lang, mabiyaan, tas usuan.
1: Dili, kamo mga department manager na inyo tournament.
0: Oh, naaba. Grabe, absa na. Nangandam na itong uban na malit na uga.
1: Mga gamit.
0: Mga gamit. Mahal ra ba?
1: Mara, mapugos ka ginali. Mara, madugangan na mo ang kakana ni sports. Basketball, wala na question. Na MVP na niya itong head sa City Information Office. By the way, siya ang MVP, no? Sa Media Week last time.
0: Nasa Lagmaan, ragyapon.
1: Ah, dilito sa Lagmaan.
0: Chamba-chamba, ragyapon.
1: So, basketball, one question. Pero kung ugaling pickleball, murag, kan pa ni, nalisunod pa na.
0: Ang may modula, ani, sa mga laki, si Marky. Ay, isa mo pickleball, murag, kada gabi, isa ga pickleball.
1: Ah, silang mang, sir, mas mambing.
0: Kasi, Bing Waga, kay sportsman. So, unay, ganyan sa sports
1: ako
0: lugar niya.
1: Ako, Jan Boy, kung kapalo ba niya.
0: Kabalo to gyapon.
1: Ah.
0: Oh, nakita gyapon ako gapos og gadula si pickleball gyapon. Kada gabi gyapon. Oh, niya tago nga binyo yung gadulaan, secret training gyud ba?
1: Ay, mura og lain na nga training ha. Mura og
0: pickleball gyapon secret training. Oh, dili nang mga dayag kay nga mga binyo da. Kay daghan man nakaila kay spokesman ba kay mayor, so daghan makakita nakaila nimo, makita ka sa the way ka mo train. Apil man siya sa mga department heads nga sa pickleball tournament. So, sikreto, ginaya. Secret training, ginaya dito sa upol man siguro na siya ga-training. Makita rin sa Cagayan.
1: Parang no? Marag mo sila ni mo kampiyon sa open tournament. Okay.
0: Mubalos na ba niyo? Ima na naman yung lingkod sila si Mana.
1: Anyway, sige lang. Ato pa mang panahon ka rin. Anyway, so congratulations. And pabutan na na ha, sa mga naka-iPhone ka magkaliukan sa kapistahan. Of course, there is a City Information na ito ka page. Pakita ninyo. Ato na nagkanoon na ipod ipahibalo. Okay? Now, dalita, sa doon ka pa, Sir Jade, no? Ipahibalo po sa ito City Housing and Urban Development Department. Nga ang pag-apply housing, there is ato syudad, ilibin na sa tiyod, libre. Ha? Wala kinay application fee, wala reservation fee, walay processing fee o walay fixer. Budarikit naman sa bata nila ni Sir John Asuncion, ang atong hepe niya sa City Housing and Urban Development Department para nga makapangutana mo dito. Or kung doon naman mga concern, tawag or text aning numero. No? Or text aning number. 0935-0355-338. Kaya nalagay tayo medyo kadungga. No? But anyway, ang importante nga, ato nang itinaw nga walay bayad kini Sir Jade.
0: Yes, Boss Juntabs, no, sa mga gatanaw o naminaw karon na atay gihatag ng hotline number. Pwede ba ito ma-flash balik? Chud hotline number, no, sa mga naminaw, 0935-0355-338. Ako lang magibalik ang gingon ni Boss Juntabs. Diri na mo inquire. Kay ang uban lagi daw, nagpa-fixer-fixer.
1: Ay, wala. Ah, wala na.
0: At the end of the day, mga ayo.
1: Wala.
0: Niabot ra ba na kang Mayor Clarence nga report nga nalagi dahil nagpa-fixer nga nagpasalig ng mahatagan og balay.
1: Alaka.
0: Unya pag-abot day sa inikahuman di ay no,
1: wala.
0: Tabang-tabang mangayo di ay to karta. So atong boat ipaybalo no sa mga katauhan nga wala ta na diri sa City Hall.
1: Mm.
0: No, wala ta nang fixer-fixer gani ang pag-apply sa ato ang city housing program diri sa syudad.
1: Mm.
0: Libre, wala gyud mo ibayran no, bisig piso. Ang ato lang gyud is i-comply lang ang mga supporting documents. Mas maayo gyud mo bisita mo direkta sa buhatan sa syud. Ayon mo kagiglain tao. Diretso mo dito makik-transact sa opisina mismo ni Sir John Asuncion. Arong malikayan ang atong gitawag nga fixer. Kay dili na tinuod nga kumuagi mo aning fixer, ma-prioritize mo. No, though limited naman ang ato ang mga housing units, dili man gyud na ma-accommodate tanan, but kumuagi ta sa saktong proseso, Boss Jun Tabs.
1: Oh, maila.
0: I-assess man ta na, well, kung qualified ta, matagaan ta og unit.
1: Gani.
0: Ato lang gidiskurahe ang pag agian ng mga fixer. No? Ayaw mo hatag o kwarta. Maura din na ang tambal. Walay kwarta, no?
1: Diyos, kontrara ba ganang mayor?
0: Oh, walay kwarta, no? No application fee, no reservation fee, no processing fee.
1: Mm.
0: So, matong gitawag nga, kung nahi mo dool sa inyo nga nagpakaroon ingnon nga taga City Hall, dahil mga ayaw o kwarta, i-report, picture eh.
1: Yan na.
0: Okay, atong pangitaon.
1: Mm. Sa nasgutan nga mga requisitos, sana mention na ni Sir Jade kaganina ang katong family picture. Yung kasamtangan ng family picture, colored, printed, and photo paper. Sabi sa anong sa size, 3R, 4R, 5R. Barangay certificate, alang sa socialized housing application. Dili certificate of indigency, ha? Certificate of no land holding gikan sa Cagayan City Assessor's Office. Katawa kay panagyahan ng yuta or balay. O sa provincial provincial assessor's office. Marriage certificate o sinumar gikan sa NSO o PSA. Aron single o head sa pamilya ang dunay mga o baka doon na mga dependents, no? Kung live-in ang magsumiter, o sinumer ang matag-usa, ingon man, maghatag sinumer, matag-usa, ingon man ang certificate of cohabitation gikan sa ilang barangay, okay? Ay, kung doon na po yung mga dugang pagkata, text mo ano yung hotline number sa chud.
0: Yes.
1: Parang matinawan gin mo. Basta kay, klaro na to, walay bayad.
0: Walay bayad.
1: Ibalik ito na to, balik-balik yun na to, ne. Kay basin o niya og nanay mo ingon nga usir naghatag mong usir niya wa pa man
0: oh na mo na diha
1: karon yo gyud dili pwede ha kontra gi kana ni Mayor Clarex yon kay nanay na nga sangge dana
0: ayaw gyud mo gatag og kwarta no any kind of donation basig dili kwarta dai uban pangayuhon na gasolina bugas tanan tanan na lang gyud aron makapaldo gyud ayaw gyud mo gatag kay trabaho na isip mga trabante sa gobyerno. Public servants ang tawag ana no para nga mutabang sa katawan labi na sa katong mga nanghinanglan o balay. So speaking of Sir John
1: Asuncion.
0: Sir John Tabs, Sir John Asuncion na malihog dai sila no nga, kung mahimo pwede ba nato ni maapil ning
1: raffle dito.
0: Nay paraffle sa Manila Symphony Orchestra.
1: Uy,
0: nabatay kuan, nabatay
1: ko
0: ara kani.
1: RSVP for a chance to win a free Manila Symphony Orchestra. Concert tickets libre ni raffle mo ani appeal mo ani sa tipo ipadako da nabi para maklaro na to kung sa tipo maagi kani bi ay hindi na kay maklaro scan lang na lang ang QR
0: well post man na to sa ato ang kuan
1: kana na lang scan na ninyo kana kay nindot to ba ning Manila kuan symphony orchestra mo ani si Darwin Sauno mo naka-appeal mo siguro dali wala sa ni padayon.
0: So kaning Manila Symphony Orchestra, Boss Jun Tabs, sa pangalan pa lang daan Manila gikan ni sila sa Manila. Yan ni diri sa ato ang dakbayan. Arong utukar diya sa may, kung masayo, Liceo nga...
1: Yes.
0: Rodel Sahol ba na? Diya ang itawag ko. Sa Liceo nga Rodel Sahol, syempre night tickets ane. No? But, naa sila ipahatag po nga free nga concert tickets, but dili man tanan matagan, ato nalang gipaagi o raffle. So, kung mamahimo, atong bisitahon ang Facebook page sa Oro TIPC, ato po niya siyang i-post sa City Information Office nga page. O kung nagtanaw mo karon, pwede rin ninyo i-scan ng QR code na diya tanan ang detalye o ang mechanics kung saan ninyo pag-avail arong maka namoy chance nga makadaog aning ato ang Manila Symphony Orchestra concert tickets. Ugma pohon. Ugma na niya sa may Ordel sa Hall sa Liceo de Cagayan University.
1: So, ning RSVP gani? Reservoir Chevrolet?
0: French word na siya.
1: French
0: word na siya. Maglisod man taglitok o English gani. Samot na French.
1: Reservoir Chevrolet? Bitaw. So, appeal mo ani ha. Manila Symphony Orchestra. sarap mo para nga makadawat mo og ticket. Okay? So, yes. Gikan po ni sa kang Sir John Asuncion sa Oro TIBC og sa Chud. Okay? Kajod lang, yun na sa tag, pipila ka, buluan ng pinom, doon pagbalik. Dugang mga sagutanan, stand by.
2: Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay lambot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
3: Pirmig ang panghihi, hanap kang pananaw, ug pagpamhinod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
4: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Pamaka sa mga butika.
3: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
6: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabala ka pud ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe gikan sa Alagad, Mindanao, KBP ug niining estasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
14: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Diapers. From day to toddler, i-continue mo.
6: DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic properties. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakadulong butika sa iyong lugar.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala ginduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kinsa na?
2: Kuta! Ayaw na pabutang na mag-wide ang imong tiyan. Tara, Kusina ni Giselle. Na nasa bagong pwesto, Captain Vicente Roa Street at Bangyun sa Graphic Gadget Store, City O. Mas dako, tagang lamig na putahe. Bukas 24 oras. Kusina ni Giselle.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Nagkala na may balita sa mga panglawas, tagan ang nag-anto sa sakit kaya cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o kaban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pollutionous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o kaban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pagtake na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: Madugod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper. Ayay pa manumano, gamitig pison o bakho. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi Samus Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pilagi sa pagkuha sa mga toksin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga urac value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao hinungdan sa pagadamin sa atong atay. Sa DTX 500 protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan mao hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likay ang pagubag sa imong atay, mag DTX 500 na kada adlaw. Ay na dugay pa mag DTX 500 na. A DTX 500 mapalit sa mga butika dini sa kagendiolog Misamis Oriental. Paimodya usab ang ilang libreng check-up o ga senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina Alvina Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Kagendiolog. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-450-4163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra, kaso, TB, pneumonia, o kapan pang makapalatian. Inom na o Mighty C!
10: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liman ni nimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabaton og ligong immune system, tumalog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agura Lapasan Kagendioro. Text lamang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page Klinika de Alternativo CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo. Ang programang inyong ipaminaw, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
11: Sa ito paparigoban, sa ito, dalawa na inyong kalagad, Mayor Clarix Uy. Og, of course, kaban niya po nato ang atong City Information Officer sa atong syurad, Sir Jade Adeser. Sir, subli, may buntag, of course. Diri sa ito, sa ito ka pa ang mga isgutanan. And atong gipahimangnuan po ng atong mga katawan og ingon man ang mga Monterrey Lag operators and drivers nga in effect pagkadyapon. Gasundon pagkadyapon nato ang taripa sa plitihan sa mga motorila. Kay na yung magkakadamotan na itong reklamo, morag din naman. Now, taliwala, naitabo mo gano'y nga nainanin ka taripa tungkol dito lagi krisis sa Iran o Israel o US nga lagi ni saka presyo sa mga produktong petrolyo. Now, doon ay paglurang gamay, karoon na nasa pagsaka, ga-fluctuate. Pero in effect pa ni ang fair matrix, kini nga taripa. Kini, Sir Jade, no? In effect pa ni, sundon pagyapo nato ni, okay? Para sa kasayuran sa atong mga motorista o sa mga operators and drivers sa mga motorila. Okay, Manisa?
12: Yes.
11: Yes, muna yung basiya na itong presyo sa gasolina muna. Mm. 95 to 105, 14.
12: Mm.
11: Pero niubos naman ron, so mahimo na siya nga 13 or 12 dahil kung sudyante, 10 or 9.
12: Mm.
11: Elementary o 9, whatso.
12: Mm.
11: Kaya natin magkakadawatan ng reklamo nga, morang kasingil sila sobra. Okay. Ayaw, kay para patas po tantanan, okay? So, ato lang na sila ipemanoan, Sir Jade. Nga, kini siya nga taripa padayon nga po niya gina-observahan or in effect pa hangtod karong panahon na.
6: Yes, dagan na list na kikitabuan ni Boss John Tabs, labi na sa social media, no? Dagan post, dagan video, dagan gali gapadala sa ato ang mga pictures kay dili lagi daw gasundon sa mga Motorola drivers ang kaning taripa nga ilang ginapaskil sa ilang mga Motorola units, no? Uban gali daw Motorola drivers, no, allegedly dili nagabutang og taripa, so kana bawal na. Kung naamoy masakyan nga Motorola units nga walay taripa gibutang sa ilang likuran nga part sa driver, makita man ninyo. Picturein ninyo, no? Picturein ninyo ang body number kung mamay mo. Picturein po ninyo apilang driver. Kaya itong ipatawag ang attention. Daw na may gipagawas ang Department of Energy nga standard nga presyo sa gasolina. Atong subayon sa namari corresponding good Boss John Tabs, kung unsay presyo sa gasolina, mo ni dapat ang paninglon nga pliti. Depende kay na usahay mo naog, na puysay mo saka. That's why gahatag ta ana nga price ceiling ato ang gitawag para sa ikaayo lugar sa tanan, no? But ang uban lagi gyud, insistar man gyud nga ingani ingana. Well, diha gyud magsugod ang lalis. Naamara taripa mo na to ang sundon, pirmado na sa mayor, approved na sa ato ang konseho, no? Under City Ordinance number 1532-2026. And ang tanan nga mga drivers and operators nga dili musubay ani nakasulat sa atong taripa, naarabay multa, Boss John Tabs.
11: Dako kayo.
6: No, naay multa sa driver, naapoy multa sa operator. No? So, likay na lang ta sa multa lugar. Kay naa naman diha gyud gibutang sa ato ang taripa kung pilay pilay angay singlon, depende sa presyo sa gasolina. So sinabtanay lang gyud tang tanan, nakasabot pud mi sa mga drivers and operators nga dili pud lalim labi na sa ato ang panginabuhian, kay nalagi usahay munaog gamay musaka dako. Tuod mo roll back pero ang saka times 2 times 3 man po, so kaya lagi dili po na to sila ma-blame. Ang ato lang yun po na ni sinabtanay. No, nalanggi uban nga reports nga gahatag sila ani nga amount, gahatag sila like for example 15, dili na mo sukli og 2 or 3.
11: Lagi.
6: So gakwao na tanan.
11: Gani,
6: so,
11: ayaw po, ayaw po.
6: Sinabtanay lang yun ta.
11: Lagi. Muro mag na ang kwanda, no? Kada bang may tabo, magsinabtanay ta, especially na karong panahon nga napagidya po yung problema sa produktong petrolyo, nag-fluctuate pag Japan ang ato nga presyo. And muna nga, sundon lang ni siya, kataripa, okay naman kayo. Magsinap na lang, no? So, kung di kinin nyo, di mo magsinap na narabagin ni penalty, kay ordinansa, pene. Mm. Ordinansa na ni, overcharging, 1,000. Sa operator, driver, 500. Sa mga operators po, aghatag po ninyo inyong mga drivers, nga, muna ang buhaton, okay? Kay parang, appeal mo, madalahin mo, ane. Kung mag-overloading mo, 500 po ng penalty. Kung katong ingon ni Sir Jade nga wala na gi-display ang taripa, 500 po ang penalty na na. Okay, so sa mga operators o drivers sa mga Motorola, agad na to mo, nga sabda po ninyo, sa ato pong mga kwan po, motorista, balo na mo po din sila kung muna yung taripa mo sa nilang ipliti po dayon. So, inana, sama sa ingon ni Sir Jade, magsinabtanay lang yun, mga iso. Okay, so para nga, malinaon ta diri sa atong syudad. Ilabi na akin nga aspeto, okay? Anyway, I hope nga masunod ni or makuan ni, matuma ni or mahatagan pa gini og dako pagtagad especially na sa atong nga mga motorista og sa mga nagkadiaw nga mga drivers and operators sa atong motorila. Yes. Na direta sa dugang pa nga hisgutanan, Sir Jade, mukapat kadto sa 133 ka mga blood donors ang nakuan og dugo during sa blood donation drive sa City Scholars diri sa atong syudad. Okay, nagbalapuso na yung Sir Jade, importante kayo ang pagdunar og dugo, mga ison, kay di ra magin ni ma-manufacture, dili mag-create, dili mumugna ang dugo. Yes. Imo ra gid ning i-dunar, okay? So, daghan kayo nag-donate diha during sa mga kalihukan sa City Education and Development Office diha sa may kay sa ilang nga giluhan og Isda Saves Scholar Saving Lives every drop, okay? At ni medyo Sabado, wait sa 11 sa may Ayala Centrio Malls. Uy, dagan-dagan, no? Pupila na ni kalitros dugo ang natigong. Plano mo na ako magpakuha ko ani kami Darwin. Bilar may Darwin kay nang hanggat masagwan man. Dulag pickle ball so wakay may naka madayon.
6: Palabi sa sports ba. Well, dako chada ni nga inisyatiba sa ato ang SEDO Boss John Tabs, yes, so, atong gitawag na City Education and Development Office. Ubos sa pagpangulo ni Ma'am Rachel Pitalcorin dahay, no. As early as sa ilahang kabatanon, Boss John Tabs. Sa una-una silang ingani nga inisyatiba. So, tsada na siyang kuano timailhan nga kaning ato ang City Scholars dili lang kay sa academic.
11: Yes.
6: Appeal sa ato ang
11: so community service.
6: Community service ato ang mga angay nga buhaton gyud diha sa komunidad. So ilang gi-practice kibali ang ilang pagka City Scholars isip ang syudad ang gabayad, ang tax sa tao ang gabayad sa ilang tuition. Ni give back pud sila sa ato ang komunidad. Pinaagi aning inisyatibo no sila may ga-facilitate diha. Sila may ga assist no do dili naman ni sa ato ang SEDO na apoy mga partner agencies ani pareha sa ato ang Eagles no mga kuya nato ug mga ate
11: oh ikaw so, kuya man
6: mi mga kuya mga ate no
11: si Sir Jade kuani siya sa Kauban Mesas Golden Stallion Eagles Club
6: oh so ato mga kuya ug mga ate una nakita nato sa ni Silver CDO Eagles Club so, kita man nato no. So kana isa lang na sila sa mga partner agencies, partner organizations sa ato ang City Education and Development Office sa pagmugna aning ato ang blood donation drive. And gani nikabat sa 133 yes. blood donors. Successful ya pun event.
11: Pila na ka litro o di litro, galon-galon na muna nga dugo. And nahimong top performing partner sa implementation sa voluntary blood service program sa Northern Mindanao, ang SEDO, human kinigi, hatagag award lagi sa Regional Sandugo Award, ipigay na itong Martes, pitsa 16, sa may SM Downtown Event Hall. So, bungas ang santing kakaliukan. So, and of course, di lang kay kini, napay other pa, o dugang pa dahil nga mga kaliukan. So, sa manini, ay paigayin na ito, dari sa itong siyudad, especially na sa nakanyang departamento, o kinikaroon sa SEDO, kay para laging mahatagan ang pagtagad kung dunay mga panginahanglanon og dugo kay sama sa atong ingon digin mao ng manufacture ang dugo imura gyud nang i-donate no so sa unsang nga teknolohiya karon imo manufacture so mag-donate ta labi na og dunay especially na og dunay mga balatian especially kan dengue ug man pa no so mapasalamatan kita and congratulations sa SEDO sa manapuson kayo nga kalihukan ato silang blood donation drive okay yes.
6: Congratulations no?
11: Yes and Sir Jay, dirita sa gikasinahan.
6: Uy.
11: Nga programa gikasinahan apan di gid yapon mapugan padayon ang pagkalagad nini sa nasangpit ka serbisyo kay lagi matud pa ni Mayor Clarex padayon kini nato nga ipadayon nga mga programa kay taliwala pa man sa mga pagsaway mukabat ngadto sa 2593 ang nakapaimulos na serbisyuhan during sa People's Day. Okay? So nanaw as ang pota na kung wala ni People's Day, asa ni mga tawa na padulong?
6: Mao gani.
11: Di ba?
6: Dako kayo na ng number of clients served, Boss Juntabs, no, sa isa lamang ka barangay. Given nga half day na gani na.
11: Dagi, no?
6: Half day na siya. Atong adlaw Lunes, July 13, di agi paigayon sa Barangay Plaza, sa may Barangay Punan. Ubay-ubay ka mga katawahan na po, ang ni-avail o naglinya sa ato ang People's Day, no? I was there. Isa ko sa mga ni-assist, isa ko sa mga nagtabang no sa ato ang mayor sa pag-serve aning mga tawhana. Gani taas niya po ng linya Boss Juntabs, dili kalimod. But organized, maayo ang plastada, no. Gani wala tayo nadunggan ng mga istorya ikatong mga kritiko dili lang sa ingon na sa isgutanan sa politika, kritiko diha sa social media. Nahilom naman po datong adlaw Lunes. No, na makita na to. Sayos buntag naglinya na uban ana nang adlawon yapon. Gani ang uban ani Boss Juntabs bahaw siya atong People's Day diri nga gipaygayon nato sa City Hall. No, so ato makita nga daw taas ang linya may mampud ang palibot kinay mga kahoy. So medyo bugnaw ra siya and nituo ang tao sa sistema nga atong gipadagan. No, kita na to. Well, naglinya, nagunit og lugaw, nagunit og kape, nagunit og biskuit, no? Ito ipakita. Pwede ba na ito na
11: mag-zoom?
6: O, ang girigunita nilang nanay, no?
11: Isa
6: na, isa na sa ito mga ginapanghatag na ito. No, buot pa sa buot. Dili, buot pa sa buot kay naglinya, gipasagdan. Naglinya na, pero nanay, natay, gihatag nga
11: pagkaon,
6: ana. Aros kaldo.
11: Ang subak na yun, ana, kay Mansasil.
6: Oh. Manog sa silingan. No, nay aros kaldo, nay biskuit, nay tubig, nay kape,
11: yes.
6: Nay candy. Aside sa assistance nga ilang madawat, naapag yung 5 kilos nga bugas.
11: Wow. Yes.
6: Walay pangalan, walay naong, klaro na.
11: Si Kwan, nalawa na si Kwan Rang Naadya o si Po.
6: Oh.
11: Po sa Kwan sa Kung Po Panda.
6: Oh, Princess Bia, pagigibot ngan. Oh. napagay happy panda, napagay likod nga sana Princess Bea lagi.
11: Uh-oh.
6: Well, sa katong mga nasina, pwede man mumuhatag. Umuhatag dahil mo ugin niyo dahil.
11: Mumungan eh.
6: Ano mga...
11: Ani nasina lagi sa kayo. May ilagod. Kung mga na kayo, wala mo ganun na buhata. Wala nila buhata. Was like, kwan po, ay lang, manaway na lang.
6: Atag, atag po mo. Ako'y, kwan na, matag po ko.
11: Lagi.
6: Yung problema, o, gahi, malagi kayo mukuhot lagi.
11: Ah, wala eh. Boxer. Anyway, tungkol, taliwala sa ilang pagsaway, karon na masamot na inoon na agat ang atong mayor. Kay during ani nga People's Day, sa Ipunan, i-announce niya, sir, dama ka dito, kamumot dito, nga twice a week na ang People's Day. Tiyaw mo na.
6: Sakto, no? Yan i-announce, dili lang sa Barangay Ipunan, but also katong sa KSB na to, sa Barangay Bayabas.
11: Bayabas.
6: Nga ikaduwa na siya mag People's Day sa isa kasimana, diya sa atong mga kabaranggayan.
11: Kana.
6: So, i-suspend unsa niya ang People's Day diri sa City Hall. Siya ay muduol. Diyas at mga kabaranggayan, arong dili na ingon nga mamiliti.
11: Gani.
6: Oh, important na yun nga pagpahibalo. Ang ato lang i-accommodate or atong i-cater is katulang mga residente, anak nga barangay, kung asa ta nag-conduct sa ato ang People's Day. Akong balikon, ang mga lumulupyo lamang sa maong barangay, kung asa nag-People's Day si Mayor Clarex, ang atong i-accommodate. Katong uban nga mga residente sa mga kasikbit nga mga barangay, paabot lang mo, kay mo abot ra ang People's Day ni Mayor Clarex kay ato ning libuto ng 80 ka barangay sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, no? Tanan ang ato ang kandakan og People's Day, tanan ang ato ang serbisyuhan, no? Liman mo twice a week na to ni buhaton, so klaro nga serbisyo ni og dili ni pagpamulitika, layo pang election lagi, 2028 pa, 2026 pa ta karon. So
11: pagdaog pala niya daan, and actually mo na magini ay kabuhaton kanito pa. Pagdaog po ni mayor, mo na sa niya gibuhat ritso. So di na maingon nga politika. Wala sumunog kay nga rason. Ayaw kay serbisyo ni nga tinuod pagpadol ni sa gobyerno sa katawhan do sa gobyerno muna. Mo naghimo ni Mayor Clarex, and karon twice a week na ang People's Day, pero naa nga pantay KSB.
6: Yes. So ang People's Day, Boss June Tabs, every Monday and Wednesday. Ang ato ang kuyog ka sa serbisyo sa baryo every Saturday. Then every Tuesday and Thursday ang ato ang sorisoroy sa baryo.
11: Ah, napuno na kayo sa kasimana.
6: Naurot na ang isa kasimana lagi. Ang kontra ni musamot na po ni
11: kasi. Sige, mong pag-inapaw. Kadugangan gano'n. Apilo na gano'n, Domingo na lang. Anyway.
6: Domingo na lang kulang.
11: Sige, pag-inapaw po. Mahala mo na. Sige, panaway ba sa kaservisyo na ito sa katawahan.
6: Mga lagi itong giingon nga, manghatag po diay mo.
11: Ang gani?
6: Simple raman kayo na. Ug nasina mo sa pagpanghatag diri sa kuan lugar, itong People's Day, bugas, itong assistance. Hatag po mo.
11: Gani?
6: Ano mo na siya? No? Simple ra kayo na. Hatag mo.
11: Gani, mo na, no? Kanila yung naghinubra na kasina. Sige na lang, no? Ang ato mayor di niya, igsapayan niya. Gani pa man. Ug mga adlaw, ang atong kuyog ta sa serbisyo sa baryo will be on Barangay Balulang.
6: Yes.
11: Ug mga napod.
6: Mga adlaw.
11: Delikat mo nito, parang masina na saan mo.
6: Agay. Naano to na, naputi pang hatag ito ng mga mayuhon po. Nakatanan, no? Na ibugas, na ay seedlings. No, nakatanan na to, na kita na to. Kana, barator na siya, Boss June Tabs.
11: Yes.
6: Kanang ibaligya sa ito ang Office of the City Agriculture na itong APO. Direct na sa itong mga farmers. Agi po na utabang sila. So, pwede kayo mamuatulad ito, maka-avail mo anak. Nga mga discounted nga mga presyo, no? Aside ana tapoy pangatag nga mga seedlings.
11: Oh, yes.
6: Nay libreng tuli, nay libre kapon sa ato ang mga alaga nga kuano
11: iring ug iro,
6: iring ug iro. Naadto tanan naay medical nga mga services dito, naay vitamins, naay tambal, tanan nga ma-avail ninyo nga serbisyo diri sa atong City Hall. Atong gidala dia sa Barangay Balulang, kita-kita ta og mga adlaw.
11: Ugma po na Balulang. And Lunes nito, sir, ang People's Day sa
6: Kanituan.
11: Kanituan. Okay, so Kanituan Monday na People's Day na. Pero ugma dito sa tasa
6: Balulang.
11: Okay? So ugma adaw pohon kita-kits ta dito sa Barangay Balulang. Okay? Anyway, sir, gakapupos naman ang oras atong papariguban sa atong programa. Siguro ato nang i-wrap up, and siguro masit sa imo hang doon na pagkaido kaming sign o sa imong parapos ipamayag for this edition sa atong talamanan. Please go ahead, sir.
6: Yes, adagan kayong salamat, no? Pinakauna, Boss June Tabs, Sir Ian Fuentes, Boss Rod, Darwin Basilan, Rod Constantino, kay next week murag si Sir Jan na ang mubalik dere, so I had fun no nga naglingko dere dilim de lalim nga istorya no for 1 hour kapin kay aside sa mautdan ka og laway mautdan pug ka og words nga imong ilitok no do na atay mga talking points but I enjoyed the company no labi na dere sa ato ang segment nga inyong alagad dagan ko og natun-an and also dako ko og pasalamat no kay gitagan ko og pagsalig og kagayunan ni Mayor Orlando Clarix Uy nga magsabwag og impormasyon og mga latest nga mga updates og achievements sa ato ang mga kaubanan sa City Hall dili lang sa City Information Office though mandato man gyud sa City Information Office ang kaning atong ginabuhat Boss Jun Tabs. But lahi ra gyud ang pressure no ikaw mulingkod rin eh kamera nagtutok sa imo so ayad pan I know nga mga veterano mo diri tanan na comfortable ra mo sa ko so Sir Jan Boy pakita na kay mo ra kita na namo mga posting sa imo ang Facebook nga mo na namo kasama yung dapit.
11: Yeah, ito man kayo. And salamat kayo Sir Jane, of course garbo ka na to nga kauban na to ang atong City Information Officer sa Rekbayan, sa Kagendero, my son, Sir Jade Adesarabungan. Patupan ni Sir Jan Boy, swerte sa love life.
6: Uy!
11: And of course, balante pag salabutan. Sir, salamat kayo. And of course, sa ngalan na lamang sa atong amahan sa atong syurad, Mayor Rolando Clarix Uy, sa atong spokesman po si Sir John Gilmore, John Boy Actom, sa atong assistant Sir Ian Fuentes. Dagang salamat, kanilintran, and to God be the glory.
12: Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang isunod simana, alang sa dugang mahinungdanong impormasyon o matinungdanong pag-alagad sa kagamahanang lokal ng syurad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy.

0: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tikbababa, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog kawani sa Magnum Radio.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko.
3: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
2: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
3: tulo pod ka kapsul sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
3: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka-DTX og ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Og ako na sab si Dr. Ramil Uy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan nato kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MyTC isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500 ug MyTC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
1: DTX 500.
6: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gaga-protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palakit lawas.
5: Palakit lawas, no. So, Sir GP, mo improve ang metabolism, ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas, aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500 doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na, magsila ka exercise, wa mo kay kaunon. Nyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud, Doc. Pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MyTC kada adlaw.
4: Absolutely, Doc. Nya wala na po ta igong oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na usab si Doc Ramil Uy, saying maing lawas ampingan.
4: Dili abo suhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200+. Akong gisulayan inom og DTX 500. Gihalos tanan akong silingan gati TX500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag-100 na lang.
1: TX500. Mapalit sa mga butika. TX500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
0: Ang Magdum Radio News and Music. Number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon, ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
8: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Liman ni nimo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron na makabatunog ligong immune system, tumalog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City, Agula Lapasan, Kagendioro. Text lamang sa 09-8501-32-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
10: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.

0: Alas 11:44.
1: Time Check is brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
2: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magdum Radio, news and public affairs, pata sa pagservisyo sa katawhan, dapig sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum in action. Kini ang tulumanon ngayong mabati matag udto. Mudawat sa bisan unsang reklamo sa katawhan. Walay kahadlok nga musaway sa mapasagarong opisyal sa kagamhanan. Apan, mudapig sa maayong binuhatan. Magnum in action. Mutabang ug mualagad sa mga kabus nga nanginhanglan. Og karon, ania ang inyong Action Man. Magnum in action.
0: Igala mga gusto sa atong tanan. Welcome diri sa atong programa ang Magnum in Action ing adlaw mga igala nga Biyernes. Nindot may gala kay adlaw nga Biyernes karon. Hala sa tanan ato mga nanikay-sikay karon mga estudyante nato, medyo baskog ang estudyante karon kay Biyernes na. Morning ting baskog sa eskwela no, labi na sa Biyernes. Mga estudyante gani baskog kay sila basta Biyernes na mga higala kay mo na. Pagkaugma wa naman dayon mga igsoy klase lugar sumo na nga baskog kay sila karon mga panahon na mga higala, di ba? Sumo ning kasagaran nga mabantayan ato sa mga estudyante. Baskog kayo basta panahon nga ni may galang kinibang ining adlaw ha, adlaw may galang Biyernes. Aw, baskog kay sila kay ugma mga igsoon, wala naman dai may galay klase ug mga adlaw, di ba?
3: In action.
0: Muna karon nga ting baskog sa estudyante labi na adlaw may galang Biyernes. Sinaot kita nga nagmusmayong panglawas ning adlaw mga suki ti kaminaw. Yet sa nato may galang ning Biyernes 17 na bulan sa Hulyo tuig 2026. Sa tanang mga drivers nato karon nga grabing paningkamot sa kainit sa panahon. Hala, hinahinay lang nga mga drivers na to, mga taxi drivers, bisang asang drivers karon na ni kay Sikay, hala. Maing uto sa atong tanan diya sa mga drivers na to.
3: Magnum in action!
0: Labi na sa Air Jordan Taxi, hala, maing uto sa tanan ng Air Jordan Taxi nga nanikamot karon na ni kay Sikay, mga drivers na to. Hala, sige, sa tanan mga drivers, sa mga taxi, mga bus driver, PUG driver, tanan mga driver, mga sakop ni Amo karon, hala, sige, banat na mga sakop ni Amo.
3: Magnum in action!
0: Sa ato sa Maygalang mga kinibang riders nato, labi na sa mga gitawag nila lugar Maygalang nga mga Move It, mga Angkas, uman pa, aksyon sila kabalaka, uman sa nahitabo lagi dito sa Metro Manila. No, ito nahitabo ito dito sa kauluhan nga, gidungab-dungab in town Maygalang, usa in town ka rider, no, low isab in town ka iba. Kaya katunayang suspect, Maygala, sige na dito Maygalang kapriso na itong nasampit nga suspitsado.
3: Magno, in action!
0: No, lagi na karon nga namalik naman yung mga angulo karon Maygala sa kadalanan, no, kabantay mo. Di ba? Luoy kayong tao. Nambay tayo siya'y anak mga sukiti kami na. Unya paguli ato, wala na. So pa may ulian ni mo ato nga patay na may tao. Wala yung tao ay nailo yung tao.

0: anak, no? So mo ni mga pagtulunan karon na moingon si John Vic Remulla, daghan sukway sa istorya ni John Vic Remulla nga mas mabuting na ngayon sa panahon na ito ngayon kasi ligtas na tayong uwi sa ating bahay. Di ba? Matod pa ni John Vic Remulla nga ligtas na kuno nga uwi sa bahay mga higala, mga estudyante diyan sa kalsada, ligtas nang uwi sa kanilang bahay. Habadiha, naunsa bin tao ni siya, nahalap man siguro ni siya.
1: Reklamo, Imagnum!
0: Diba, swarag nahalap pa yung tao ni siya, may galang ang maingon siya kay unana mga sukit na kaminaw.
1: Magnum, in action!
0: Di dapat na mag-istorya o tapos kay sa pangitabo, karon may gala sa palibot mga sukit na kaminaw. Na ika pangitabo o nga mga insirente, nga usay na to, dili na to, mamatigdan nga inanin na may kitabo sa atong palibot, yay!
1: Magnum, in action!
0: So muna may gala nga di sa ito mag-istorya og tapos kay ang atong gobyerno mag-istorya og tapos. Anyet may gala na igapang itabo magigsoon sa atong palibot. Patay, mga kinibang kasi sa pagpanulis. Naay na nagakaitabo. Unya kita mo, kalba na tamo, ingon na tapos publiko mga igsoon nga. Ligtas ang daan, ligtas ang lahat. Di ba? So murag lain kay paminaon. Wa nagka-tukma may gala, nagkabansiwag ang istorya sa atong DILG Secretary. Nga moingon siya magigsoon niya na may galay no na magipanghitabo mo sa isolated lugar lang, isolated mga inana, which is na magigsab ka kahitabo. Di ba? Pero kaning ingunani may galang nga, sus, ginoon ko di naman sa ni isolated, kaya di man sa kay karun na nagkahitabo. Di ba? Na magiging mga panghitabo, may galang nga, di ginato ka-tagan, na agay ka kahitabo ang ingunana mga sukit nila sa ato mismong palibot. So, amping-amping na kita, kamo na lang yung amping-amping, kitang tanan, amping-amping lang kita permanente. Di ba? Di na lang kita may galang magkumpiyansa kay sa panahon karon delikado, di ba? Kaya naay mga kalit lang may gala mo himo sa dimayo sa atong palibot, sa atong kaugalingon. Dabi kita'y matahimingan, di impas, gita may gala o kita'y matahimingan nila.
1: Magnum in action!
0: Luwi kita pag kita'y matahimingan ni mga salbayis may gala sa palibot, mo nang uban mga igsoon, paniguro gin taon sila. Noong di gin sila kupiyansa, paniguro gin ang uban, kasagaran gin magpasundo, no? Which is sakto, masab ng umistayal sa uban. No, labi na katong estudyanteng babae, magpasundo gin sa ilang ginikanan. Labi na pang gabi, bitaw ang klase, unya muli, gabi na. Oo, so di kalimod nga magpasundo sila o magpakuha sila sa ilang mga sakop sa pamilya. Isi paniguro lugar, labi na kung hilit inyong mga lugar nga ulian. No, di igid kumpiyansa sa panahon karon kay naagay mga utok karon magigsoon sa gitawag na to nga mga utok pulbura nga mga klase nga mga tao. Di ba? So naagid na siya karon di igid na ikalimod, may galang sa panahon karon daghan na kayo may galang mga siya o utok nga tao.
1: Magnum!
0: Murawag, wakatog pa ba? No, magwa katugpa. So, di gid kumpiyansa sa mga ginikanan. Ang importante nga hatod sundo ang mga estudyante bagha o bagatong mga nahilit bitaw kayo ang ilang lugar nya muli gabi na. Wala kay saktong suga. So, kinanglan yun nga kuanon, kinibang tabuon o hatod sundo yun para nga iwas ta may gala sa kinibang hatagan og tsansa. Kini mga salimuang may gala sa palibot, di nato sila matagahan og tsansa ba. Kay kani magong inani may gala chance magud nila may gala. Pag-ingon nila nga kaniyo kay gauli og gitngit diryo, amuatang nanas kasagbutan ng mga salbahis. Oo, so dapat yun nga kita mismo, ato yun may galang kinibang ipaniguro. Nga dili gid sila makahimo magigsoon sa di maayo, kini mga daotang tao, mga kaisunan kay baliko nako sa panahon karon ay yun kopyansa kay lahi na gina mga utok may gala sa tao karon.
1: Magnum in action!
0: Nasa tanan po nato mga narikaisikay karon na maayong utos, tanan mga niniutok karon maayong utos sa inyong tanan. Hinaot kita nga maayong pagpaniutok karon sabaw-sabaw gyud tirada. Di ba? Sabaw-sabaw gyud kaya lamig yung sabaw karon ay. Di ba? Sabaw gyud kaya tsos. Makahigop kag sabaw karon ay gana kay manggibati basta sabaw-sabaw gyud, di ba?
1: Magnum in action!
0: Ala sa mga nagsabaw karon maayong utos sa tanan, maayong pagpaniutok, maayong papanikaisikay sa tanan po nato mga nakaroon sila mga tagsa-tagsa ka panimalay. Labi na sa mga estudyante, nagsundo na karon mga gidikanan, nagsundo na sila mga estudyante. Hala, maayong utos sa iyong tanan, maayong pagsundo-sundo sa iyong estudyante. Labi na kay utos, init kayo, di ba? Init kayong gawas. So, kato mga nagsundo sila estudyante, hala, maayong utos sa atong tanan.
1: Magnum in action!
0: Dito maglangay may gala sa ato panag-uban sa ato nga programa karabutaga may gala ang Magnum in Action. Magnum in Action na ito mga isoon. Dito maglangay sa ato panag-uban karong utuha. Anitas mga dagkong uluan sa mga balita-balitang lokal.
1: Magnum in Action.
0: Balitang lokal, misami surital Governor Joliet Oy Padayon may gala pagpagapod-apod karon mga isoon sa mga gitawag natong bugas. Nagkadaiya may galang lungsod karon sa Misamis Oriental.
1: Magnum in Action.
0: Samtang Governor Bambi Mano ni Tunol Pod mga isoon. Uglay na usad mga gala. Nga usa mga igsoon ka gitawag nga multi-purpose building ang gitunol karong adlaw diha mismo sa lungsod sa Tanguluan.
1: Magnum in action.
0: Samta ano ka mga balita, tamay gala, balita, balita, magigsoon, balita, balita, may galang lokal, mayor sa Dagbayan, Mayor Clarence Soy, may siguro sa magigsoon nga posibleng dugangan pa mga eskalar kung adunay panginanglan matod pa niya. Alayon magigsoon, human sa pag-turnover sa nila, may gala sa Osaka, kinibang usa may gala ka mapuslan sa mga estudyante diya sa Barangay Bayabas ning atong sudad Tubilabayng adlaw.
1: Magnum in action.
0: Matod pa niya nga kung kinanglanan nga dugangan ng mga eskalar, dugangan. Pero sa pagkakaroon, mas daghan-daghan gyud may gala. Daghan na kayo mga eskalar karon may gala sa atong Dakbayan.
1: Magnum in action.
0: Sa atong mga balita-balitang nasyonal, Malacañang, matod pa mga igsoon, magmakalmahon lang una. Sus, grabe sa mga ipagawa sa China karon mga igala, mga unggoy ba? Kabantay mo? Kanyang AI nga unggoy ba? Nga gitiraan og basuka, water cannon. Daghan kayo nag-react, pero kita rin siguro ito mag-react siguro. Di ba rin natin musunglod pa kaya basi masundura na hino nato ni mga igsooning gipagawas karon sa China, mga igala nga. Pero kanyang itong unggoy, kwan ba yan eh? Katong itong si Master King Kong, wala ka sa China gyapon nga movie ba? O na, gyapon na. Kani mga idaraon na may silang kwan, maayo man sila ni musubay ani. Kawantan ka mga salida ka ng mga lana sa China nga salida. Hawid og sungkod ba? Kawantay mo, pero kato kay papel lang yung gihawiran. Hawid og sungkod ba? Ngayon pagtuyok-tuyok ka na. Mo nang usas mga sikat po kayo nga salida sa China. Pero maulang gina, may galang ato kay gitirahan, mag-uter kanon, mag-iksoon ng sangpit, may galang nga iay nga unggoy.
1: Magnum in action!
0: Na, may nanduan ba yan ato, may galang nga ato bayas Pilipinas, init ba yasabta mag-iksoon tungkol lagi aning pag-iniluga lagi may gala sa gitawag nato may galang nga kadagatan labi ng Isla Sab. So, sa gipagawas nga iay karon sa nasod may gala sa China, daghan kay nag-react. No, pero di isa siguro nato tagaan siguro may gala og kwan gyud. Meaning kayo, mas ay nakabot lang dito nga I am a monkey, I am Monkey Kong, Philippine Monkey Kong. Wala masab. Wala masab di kibutang dito mga maoning unggoy sa Pilipinas, di ba? Wala masab dito kibutang, may galaw, no na rason na sugo lugar ta nga nagpakita sila sa movie, mag-iigsoon, TikTok, may galaw, AI, bagha nga nagpakita, mag-iigsoon nga ang unggoy, mag-iigsoon, maotong Pilipinas. Gawa siguro, nag-teaser tong unggoy na nakamarka Philippines, kana masuko na tato mga igsoon.
1: Magnum
0: diba?
1: In action.
0: O masuko na tato kay siyempre, unggoy nang Pilipinas, magyuni o. Pero ang unggoy, wala may timailan nga taga-Pilipinas nga unggoy. Di ba? So only lang, maingon sila tungod kay nasa dagat o niya, water cannon ang gitira. Pero kung nakasuot lugar to mga igsoon o Pilipinas ang jersey or t-shirt baka sa unggoy, o riyang kalo sa unggoy na ay marka Pilipinas, ay murag something kita na ginto.
1: Magnum in action!
0: Pero, wala man sab kay, di ba sa angay lugar kita may galama, suko kay, kinibang wa man sab ng kabutang dito may galang nga Pilipinas kung unggoy. Di ba? Oo, so, ang problema sab lagi karon kung muri aktaw sa masi atong mahimo. Di ba? Mubalos po lang ang himo sa tag-iay. Aw, sige. Himo sa tag-iay nga gibitay sa nato may galang tao nga itong gibitay dahil ipasutan sa nato t-shirt nga unsa baga ni nga nasod. Di ba? Or baka may gala mag himo sa ta magigsoon sa iay sab balos lugar ta pero di na maayos siguro nga magbalos-balos. Di ba? Pasagdan ta na ito. Iay raman na. Di ba? Iay raman na mga higala. Naboy mo react na po dahil magigsoon. Maingon sa dahil magigala. Dili! Mubalos ta kay gibiay-biay ta.
1: Magnum in action.
0: Ay sos, ginuko lagi ning balos lagi ba na. Kung pagtanaw sa Chinese, tanaw sa Pilipinas sa China sa ato nga mauni, sige subit. Mao na magani yung palantaw, wala magitay mahimo. Lesson pod may gala og musukol pa ta may gala. Di ba? So wala na gitay mahimo. Ang atong mahimo magigsuon ni is pagtanaw lang yon. Di ba? Maminaw ra kita sa ilang kasikas may gala sa paghibo nila kanato may gala sa pag BIBI ay magkabagay ngala sa kinibang EI, ay rabitaw na. Monkey rabitaw na may gala nga. Kuhan, kinibang gitawag may gala nga EI, di ba? Okay, kung ang mensahe sa video manggod mga gala, matod pa may gala nga ni Igo naman sa may gala sa mga politiko nga nakabarong. Aw ka na siguro. Di ba? Oo, so muna yung itawag lagi may gala nga nagpadungog-dungog lugar. Oh, okay. Sige lang. Kay nakabarongan magigsoon ang unggoy sa AI. Oo, so na, naghulagway sa des politiko sab nga nakabarong. Di ba? Oo, so sige. Tanaw na to ni may gala kay saon taman mga igsoon. Kumuhis gota may gala sa kinibang pagsukol o runsa, magmalabok man ta magkasukol. So di na to na hisgutan may galang away. Bigay iay raman eh. Di ba? O kay gitawag man nila karon mga igsoon nga stupid monkey.
1: Magnum na. Action.
0: Okay, so mo nang giingon may galang nga pag-question lugar may gala sa 2026 nga arbitral award sa South China Sea. Now, ang ato diha may gala, ang ato lang ani mag-iksoon magkalmahon nanta. EI raman eh, di ba? Sige lang. Ay lang bugmalos paghimo pod mo sa EI sa sa inyo kay makasunglod magunas di maayo. Ayaw na. Sagdi lang na, di ba? Sagdi lang na ayaw na ninyo buat-buat pod bug EI, buat-buat pod tagato. Ay na eh, so sige
1: Magnum, no. In action.
0: Samtang sa itong mga balita, may gala karong kinibang utuha. Presyos produktong petrolyo, bantayin ninyo. Sunod si Mana, dako kayo pagsaka sa presyos produktong petrolyo. Sos, ginoon ko pastilan. Mauni karong may gala nga itong ikahadlukan kay halos buhabot og gis ang diesel. 9 something. Or ang gas, 4 plus. 4 pesos kapin. So, almost 10 pesos ang saka na sab sa presyos produktong petrolyo sunod si Mana. Grabe na masab niyo eh. Unsa-unsab lagi may gala nga imbes nga na okay na to ang ila mismong kinibang gipirmaan may gala nga memorandum. Ay na unsa na may nagbinumbaha na masabi noon sila karon. Gisirado naman sa Street of Hormuz. Ah, balik na sab.
1: Magnum in action.
0: Nagay nagkumpiyansa naman lagi ta nga ay di sa tamang umpra o kwa, di sa tamang istak o gasolina. Nga naman, wala na may gubat daw. Nagpinirmahay naman sila sa kasabutan. Di siyempre ang mga supplier wala sa mga gala nag-stack o daghan. Daw, bikarot may gala kay gibakwe na masab sa Iran may gala ilang kasabutan.
1: Magnum in action.
0: So pagbakwe sa kasabutan, awala na mga igsoon. Gisirado na sa Strait of Hormuz. Napabuta kay karong Pizza 21 next week. Pizza 21 next week. Mauna mga igsoon ang gitawag na pagsaka na sa presyos produkto petrolyo. Almost 10 pesos ang diesel. Then almost 5 pesos na po bagay so ng gasolina. No? So mo yun, nakita na to sa unahan mga sukit ko binaw. Di ba mo yun ito nakita sa unahan? Hala, magmahal na sabda yun. Na, katong atong mga sakyanan ani mga igsoon ng mga kumong-kumong parking na po ni Bisag Asas na please dalan, parking na sab.
1: Magnum in action.
0: I-parking na masab ginaan mo may gala kay kinsa may din mo i-parking may gala. Di ba? So, parking na sab. Alas 12 na gidayo, alas 12 in punto na itong oras. Nanay na ningog mga igsoon, alas 12 in punto na. Ang atong oras mga suki itong gaminaw. Now, muna may gala nga, dako kayog epekto kanilang naging gubat na sab. Na wala takabaluan eh, kay matod pa ni Trump, ang targeton kuno nila mga igsoon karon. Wailain kuno ang targeton ni Trump diya sa Iran o guban pa mga kasigbit nga lugar. Ang oil depot daw o ang mga tulay. Na hugno ang mga tulay anis dili oras.
1: Magnum in action.
0: Mao may target ni US President Trump. Nag-ingon siya nga iyang targeton daw kuno kani kuno magigsoon ang mga tulay ug mga oil depot. Na mao na bay saligan in taon nato mga sukit ko na kani nga gubat magtuloy-tuloy na gindi. Di ba magtuloy-tuloy na gindi kay maton pa ni Trump dagan na kuno kay mga missile nga nakaandam nga pwede kuno nila palupad anytime. Nang Iran day, unsa day ang Iran, wala day sa mga missile day nga di palupad anytime. Di ba? Subot sabton lugar may galang ang Iran, ang US na lugar ani maghinambog nga we are ready. Mura sab ni mga igsoon lugar og kini bang impeachment trial nga moingon sila we are ready. Ready your honor. Now karon ang US moingon masala nga we are ready.
1: Magnum in action.
0: Pastilan ba? Na ready sab sila kun in kaso mga igsoon lugar yon og kini bang ipalupad na kining mga missile, so ready na sad may galang US. Na dinhi na. Naganaan na rabay ng lupad mga igsoon una-una. Sumaon na ni problema karon yung atong gasolina o diesel, babay na sab ang atong presyo. Di ba? So unsaon man ni karon? Nga wala na rabay tay pundo. Nagamit na rabay mga emergency fund. Na, mauna ni problema karon. Nagreklamo na sa ni mga drivers ang uban. Pipilang, ay! Asa naman ang among ayuda? Usaw man ato ning ayuda karon na nagamit na ba may galang ayuda kay isa ra ba sa katuig. Di ba kay ang pundo di man naingon magigsuon nga ang pundo magila kada bulan. Naway kon kag emergency fund. Oy, magpundo ba yata na kay punduhan to ba yana? Na usaw man nagkaroon emergency fund nagamit na ba to magigsuon milabay magila nga bulan. Na usaw man ni karon may galang kumul tuloy-tuloy na sa kaning gubat, presyo magining gubat oy. Na so magtuloy-tuloy ang gubat mangita na sa tagpundo adi matagaan na sa to ni mga driver. Di ba kay naarabay yung taon uman magigsoon kung mamahal na kayo muundang kayo pag-drive in town.
1: Magnum in action!
0: Napabutan ni kay karong sunod si Manay noon ni kay posibleng daw next week almost 10 pesos an increase sa diesel. But sa gasolina almost 5 pesos. So arang-arang na tumutor ni kay 5 pesos rin saka. Di ba? Medyo kuan? Medyo arang-arang ra. Okay-okay ra. Di ba? Oh, so at least may galang ang inani randagan lugar mga sukit ni Kuminaw. Di po nagkira kayo grabe. Di ba? Pero kung abot na ganini, kanasimana na ganini mo, increase 5, 7, 5, 7, 10, agay.
1: Magnum in action!
0: Hilak na ganyan tagtagok mga egzoon kung maumangin na mahitabo, di ba? Hilak tagtagok kay sus, ginoon ko pastilan. Lain kay may galang kung maunin mahitabo, hilak tagtagok ani mga style ang mga sukit ni Kuminaw.
1: Magnum in action!
0: Samtang sa ito mga balita, may gala balita, may gala balitang sports sa kay Soto, posibleng mga egzoon nga dili madayon sa PBA tungkol kay naa magala apilan nga dula mga egzoon dito sa gawas sa nasod.
1: Magnum in action!
0: Samtang Giannis Antetokounmpo, tuwa na may gala karon sa Miami Heat, alayon may gala sa iyang bagong team, human gitrade kanigi, biyaan na ginaya ang Milwaukee Bucks, LeBron James, may pirma sa mga egzoon, mingon si Coach Steve Kerr, we got him. We got him. So, both Sabton, LeBron James, nakuha na matod pa sa Golden State Warriors. Kay mingon man si Coach Steve Kerr nga, we got him.
1: Magnum in action.
0: Na, mauna ni karon mga egzoon. So, Stephen Curry, LeBron James, oy, kulba magalang atandem. Di ba? Kulba nga tandem mga gala kung mao mga lina. LeBron James o Stephen Curry. So, posible mga gala nga kaabang-abang sa Japan ni nga season karon. Di ba? Kaya si LeBron James, yawa naman sa Lakers. Tuwa na siya sa kinibang Golden State Warriors kay sumala pa ni Steve Kerr. While Giannis Antetokounmpo, balik sa Anto Ambak siya sa Miami Heat. Ah, mao na nakaroon mga egzoon ang mga gitawag nga balin-balin sa matag player sa NBA.
1: Magnum in action.
0: Mato na kong uluan may sa mga balita karong utuwa. Magbalik ta mga isgutanan din sa ato maraguan. Mga isyo isgutanan ta oras alas 12:05.
2: Time Check is brought to you by PlaySmart, PlayBright. With No Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
3: Darby Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila na baligyan yung kalidad ng mga eyeglasses o inang style sa mga frames. Darby Acevedo Optical na sa Everbest Building, Gerboa Street at Bang sa Aurora Macugon. At tapos sila para sa like sa Principal Mart, Balingasang Bisamis Oriental.
4: Tungod sa nagpadayon ng tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana ug sa pagtaas sa gasto sa fuel ug kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpractice sa yanong energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
5: Para sa matilo nga dugo,
6: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay,
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant
5: nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Oras alas 12:08.
10: That time check was brought to you by Presto Creams.
11: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action.
0: Balik na may galang sa naguman sa itong aburama. Karagod to, may galang Magnum in Action.
11: Magnum in Action.
0: San ba yagay sa itong iskutanan karong magkaisong? Kung napatay oras, may galang kay nauna magod to, may galang ganina. Kaya naman ko na'y binayaran nga programa, no? Ang syudad. So mabuta kay kung makaigayon ta karong oras sa magkaisong. Kung napatay mahibilin may galang oras, tala ito mga iskutanan may galang karon kay eleksyon na ba? No? Now, ang mga tao, moingon magigsoon sa nagadaya nila mga reaksyon nga mao na gyud ni eleksyon na gyud, no? Kay kitang tao may lantamo istorya may gala pag ingon nga dayon no na gyud ning eleksyon kay sige na gud tao kwan, sige na gud tao extend na pod baton palagi sa uban nga gusto nang gyud ko mag-eleksyon sir, kay gusto nang gyud ko mapulihan ning among kwan ni kagawad
11: Magno in Action.
0: Banta bitang masuko ka og i-reason kas lista ha, bantay lang yon. Ginarabay uban may gala, may lang kayong ba-ba na to, may lang kayo. Pero pagpanahon ng lista, magig-away kayo, ganong na-erase ang iya mismong pangalan. Pastilan po lagi ng eleksyon na ginapabuto, may gala kay Sato magigsoon, din Sato may gala sa Dagbayan. Nilang Dagbayan, pati nas Misamis Oriental. No? Daghan na kay mga nagpreparar, preparation nung ganon nining umaabot, may gala nga eleksyon. Pero kung ang nagduma sa barangay, mayo lugar iyang pagdumaw ay problema. No, di na ay kabalakan may gala kay may mong performance, maduulan kas tao, dili kay stikto, di kay snabiro, okay kay na. Mao sab nagid ang ato bismong gapangitaon nga magdumala sa barangay. Kada bitong buutan ba? Tawgo ni mo, istoryahon ni mo, maigtabang, dili stikto. No, mao gani pangita sa uban may gala, pangita sa katawhan. O, mao nang ipangita. Kada yung tarong gyud ba? O tarong gyud maduulan gyud magigsoon mo na pinaka usa lugar gyud may gala sa angay gyud ninyo nga pilion isip lugar magigsoon usa may gala ka gitawag magigsoon nga magdumala
11: Magnum in Action.
0: Abutan na kay ato na magigsoon isgutan pag natay oras unya magigsoon standby sad lagi may gala kay nahitabo sab lagi in town magil actually kaning mga rider delikado na gyud ang ilang trabaho ani even mga taxi no bisag taxi delikado man trabaho kay post taxi kay pananglit lugar simba ko lang sakyan ka sa dili tarong ug utok, di ba? Hold up gyud ka per minute in time kay unsa mo sa ikasukol in town sa taxi ug kaning mga driver. Mao na karon magigsoon nga ang usa sa mga ginahimo gyud dapat may gala sa mga driver. Lisod man pud kay magigsoon mo hangyo na lang gyud kay lisod man pud kay magala ko na kay pasahero imong kapkapan imong pasahero nga op sir pwede pa kapkapan ta ka sir kay base na kay kutsilyo ba? Lisod man sa kay may gala kay bawal man sana magigsoon. Di ba? Gawas na mo ingon lugar ang tao nga ay kikap-kape ko, okay ra ko. Wala problema pero di na mo sakay nun sa imo. Naluoy sa bintaon may gala kay kanila laging nahitabo lagi magigsoon nga trending sa social media. Nahitabo nga usain taon ka rider nga gidunggab-dunggab in taon magigsoon sa suspect mga sukitero nga gawas sulod in taon sa bilangguan. Di ba na mo nang istorya sa uban naging asos nang inabuhi ra in taon. Unya karon may gala namatay na kay gidunggab-dunggab sa iyang pasahero. Grabe sa kakrusunada sa pasero niya mga iragsuri pagkahuman ma. Madak pa ng suspect, may pasailua. O pasailua mo, siguro ning gagara karon sila ba? Kaya wala na may gapanlaban karon. Sukad magigsoon nga nadala may gala si kani President Duterte dito sa Dahig. Sukad-sukad magigsoon. Hangtod karon may gala, wala na takadungog magigsoon na ning istorya may gala nga misukol sa otoridad.
11: Magnum in Action.
0: Kaya maulagi, bawal mag-abot dating alaman sa tama galang kaning atong human rights. Pag panahon gani nga gani-ganing mga suspect na mga sala gani mo'y mapitkan sa itong otoridad, ang otoridad mahadlok na. Sabaan ni karon mga isoon, kini mga inani nga mga pamatyon in taon ng walang kalaban-laban, kaya na masahiro na nga, nang wan lang in taon, naning kamot. Wa mas ito'y kadunggan mga isoon nga grupo nga mutabang ani nila mga isoon sa kini mga biktima. Lain na sabaan ni nga style ni nga, kuano, lain mga style. Pero pag otoridad, ganing otoridad, makalapas, gani mga igsoon, nag-viral, gani kay mauni mauna, ah, automatic na, gambahan, gigarayon mga igsoon, sa daghan kay mga, kuan, daghan kay rin mga move, dupa, daghan kay move, himo mga igsoon sa aksyon. Pero kani mga yunani, hinoon, may galang mga tarong in taon, wow, matagadungog mga igsoon, ganyan, dupa-dupa, ni karong kitabangan in taon ng biktima.
12: Magnum in action!
0: Na mo na karon nga ang uban gahakahadlok medyo aksyon kabalaka pero din di sa ato pasalamat lang ta kay mga buutan sa bintao ni mga tao dinis Cagayan de Oro no nga moingon ta may galaw gidunggab tungod kay gib kuha baka si Bako si Bako palayo kaloyan man sa dinis Cagayan de Oro no mao ni mga galang ato sad may galang kaobserbahan now unta ato lang gyud magigsoon nga magamping ng takanunay no. Amping na gid ampol antas Ginoog yon dabeto magpahatod og lagyo kayo. Di ba? Kay na may uban pala pahatod nga kuy. Layo-layo naman nya usay na uban muhangyo nga gawas at taguan, gawas tag Cagayan. Agoy Ginoo. Di ba? So amping-amping lagi mo diha kay mga drivers ra ba in taon ni bisag pamugas basig mag kita na hinoy mataymingan ninos mga dautan.
12: Magnum in action.
0: Ampol-ampol lang mus Ginoo gid permanente, di ba? Ampo na gis Ginoo kay sos Ginoo ka pastilan. Delikado may galang kita isimba ko lang may galang manasmaga ni ini may galang gitawag na itong mga dautan. Now stand by stand may galang kay karong untunga sa bato sa bisikutan magkaisun of course padayon gyapon pa ang ato mismong impeachment. Di ba? Impeachment pagyapon padayon pagyapon ato mga impeachment. Mga isoon sunod si mana magkumbati pa masab gyapon eh. Di ba? Mo aginod pagit gyapon pero kanin taas-taas pa ning atong impeachment ha. Kay wala pagunta mga isoon dagan pagod mga itakol ani magilang ng mga isyo. Sudagan pa'y mga binuhatan, mga tutpa sa BP, nga kinanglan pang tukion da mismo magigsoon sa kinibang Senado. Oo, so ang ato mismong mga senador judge, andam pagyapon sila permanente na gani makita mo ang ilang mismong mga nagkadaya nga konversasyon, makita na ito magigsoon nga usay na agoy mitawag medyo alanganin. Di ba? Para sa pikas, medyo alanganin. Para sa pikas, okay sab sila. Nakana pabutan na may gala kay misgut gyapon tag impeachment magaisong una tay oras karon taon-taon mahigala.
12: Magnum in action.
0: Now stand by sad magaisong na sa ato may gala mga dugang sab kalambuan mga sukit taga Binao. Ilabi na may gala kay kanila ging nahitabo karon nga padayon ta may gala nga gaharason aning China. No so sa uban moingon man sila may gala nga sige lag BIB ayon ta pre. Okay ra man sa tag tawagon tang Momoy pre. Ah, okay na lang siguro pre. Ba, bahalag tawagon tayo nilang Momoy. Moy, saging Moy. Di ba? Kana may yung tawagon kag unggoy mo, naglain sa Ginoo eh. Di ba? Pero may yung magisilang ang kitang tanang tao, gikan, magkitas unggoy. Di ba? Pero wasa lagi magka-probe, lagi magkaisoon nga, mauni oh. Mauni gini atong kaliwa to, mauni sila nga mga Momoy oh, mauni sila mga dagwaya. La masab. Kaling hato, may gala, panagga pala masanding, masin siguro. Sama rin ko na nang muingon ka nga anak kasliking kawayan. Di ba? Moingon sila nga, basig mauna siguro na. Di ba? So, muna karon magigsoon nga, viral kayo ng gawas, lagi nga, kinibang unggoy. O pero, dawato na siguro nato, nato siguro, kung tawagong tag-unggoy, kaya na may uban masuko, tawagong unggoy. Pero ako, tawagong unggoy, di magumasuko, bahala mo na, tao masamta. Bahala, may langit-anggay na tas unggoy, pero at least, may lang nga tao, manggiyapot na tanahon.
12: Magnum in action!
0: Ayaw ba na, masuko, tawagong unggoy. Oo, so, muna karon mga igsoon nga kani pag BIB ay mangyid ni. Pero usaw man imo lugang BIB ayon nga karon sa man imo na ipanumbong sila. Di ba? Wa magyapon tay mahimo. Bisan pag bimo ang tag video diha mga igsoon nga padungog-dungog og bisag dili padungog-dungog. Kanang dool lagi kas tinuod bang mag tinuod na gyud. Wala magyapon tay mahimo. So man manumbong ta. Di man ganito no makuha ganing isla nga ato gyud. Di ba? Di ba to makuha ganito tungod kay mangaon mo na sila karon. Di ba? So, kumpisan pa kung saan nilaghi mo magigala sa mga video, mga AI, mga kining gitawag, mga edited, mga videos, ang pangutanag na ba tayo mahimo? Wa, mag-iabay tayo mahimo. Diba? So, mag-view na lang ta. Nakadugang nito silang mga followers na inoon.
11: Magnum in action.
0: Diba? Dugang nito sa mga viewers na inoon. Kaya mag-view man ta kayo. Nasuko ba ta? Balik-balik ko ba itong view? Sa usa ka tao sa Pilipinas, bisag ibutang na nato mag-exot. Isa ka million lang ah. Isa ka million kabuhok ang nag-view. Unya, may nagkaisa lang ka nag-view. Kaya nisapot man ka. Sa isa ka adlaw, kasingkwinta ni mong give-view. Ah, grabe ka dako ang viewers may gala sa...
11: Magnum in action.
0: Grabe ka dako ka ang viewers may gala sa nasangpit ka unggoy. Ah, nga AI generated. Di ba? Nakadugang ninong ka nga nakasapi din nung sila bagayo. Di ba? Oo, kay, siyempre, sapi mangyapon ni mga igala. Kabalo ka na social media ka nung nga dadya, mga igala, dagang kwarta. Di ba? Pag-view ka lang ni, pag-view ni mo sa social media, ah, sus, wala na. Counted na to mag-exoon as sentabos. Di ba? Ano na ito? Sentabos nga, pag-view ni mo, ops, sentabos. Paggawa sa ads, ops. Tanaon pa ni mo ang ads, ah, wala na. Sure ball na to. Counted na to mag-exoon sa monetization.
11: Magnum in action.
0: Ah, siyempre kay, si, muingon lugar ko, ay, tirahon taning Pilipinas, be, kay, para daghan kay views niya itong post. Ah, sure ball. Hugaya, may galang nga viewers, mga exoon ng mobyo ato, kaya na kami nang kasuko. Lisod po na suko ka, pero hindi ka mobyo. Pagtanan ni mo, tanahon, magin ni mo. Tuara, kitirag, basuka, oh. Lagpot ang mumoy. Lagpot ang papel nga gawiran, mag-exoon sa nakabarong nga mumoy. O di, siyempre, balik na sa gagtanaw. Ay, kung isa katao, bisag ibutang na nato mag-exoon sa Pilipinas, ibutang na ito, bisag 1 million lang. O na ikaw, ang 1 million mo, tanaw, mag-exoon ka unom, kabainte. Ah, grabe, mag-exoon na dili kay Pilipinas lang. Tibuok kalibutan, may gala. Grabe nga viewers kini.
11: Magnum in action.
0: Di ba? So, imposible sa may galag mo. Pre, kita ka sa viral karun, pre? So, pre? Agi, kita pre ba? Kwan pre, ka ng unggoy daw pre. Kitirahan tao, kwan pre? Water cannon. Aman niya, may tanaw ko pre? Ay, maode. Ay, simpi, tanaw na ko. Ay, search na ko dire, ah. Para mga gala, i-share pa yun. Ato, ah, daog ng katuga, may gala. Dahan kay views.
11: Magnum in action.
0: Kalma lang ta, di ba? Kalma lang ta. Di lang ta padala sa itong ibang bati. Awato na lang si Rick Doms nga makalma lang ta permanente. Relax lagi permanente. Matod pa sa ni Sir Alvin Pilayo nga sa time pa ni Duterte, ang mga addict criminal pamatyon. Na karon mga igala, mga riders po ng mga naunay. Na, mauni karon lagi problema na ginin noon, no?
11: Magnum in action!
0: Na, sige, tanawang tanin magala. Standby, pagbalik na toon niya, tanawang tanin natay uras magala. Mahatag tanis inyo ato mga isyo-isgutanan. Dini may gala sa ato programa karong unto magbalita sa ako. Kauban na to si Magnum Ching. Balita sa tayo ni Magnum Ching, Interina, Enriquez, mga isoon. Oras, alas 12:20.
13: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
15: Mayong adlaw mga higala, welcome na sa Health and Wellness Program nga ihatod sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. Get your Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Usa na sad ka health condition ang atong pagaisgutan karong adlaw. Kanay ang heart attack ug unsay role na sa daning Life Extension Vitamin D sa isgutantanga topic. Base sa post ni aning Department of Health o DOH, usa sa apat ka hinungdan sa pagkamatay kay kani ang heart disease of the heart. Unsa man diay ning heart attack? Gitawag sad nig myocardial infarction. Isa ka delikado nga kondisyon nga mahitabok kung ang part sa imong heart muscle dili nakakuha og enough blood. Coronary artery disease o CAD ang main cause aning heart attack. Nay usa ka cross-sectional study nga gihimo ang Isfahan Khurshid Hospital battle sa Iran gikan March 2010 to March 2011. Ang resulta sa naisgutan nga pagtuon nga gipakita diri nga ang vitamin D deficiency nga gataas og chance nga makaangkon og coronary artery disease. Ang kakuwangan og vitamin D sa dugo sa usa ka tawo effective sa pagawas og kalainlaing disorders pareha aning cardiovascular disease, ang malignancies og kaning immune system disease.
17: Heart disease pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din ni sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
15: Nadunggan na ninyo ha? Kung mubodi ay ang vitamin D level sa usa ka tawo, dako ang posibilidad nga dagyang sakit ang magawa sa iyang lawas. That's why, importante nga regular mo inumog Life Extension Vitamin D3 supplement. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka kalidad, masaligan, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3, ugahi mo ini siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, thank you very much sa inyuhang pagkuyog na mo. Tibanan, mag-Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw.
18: Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog.
19: Aiza Olog, tagalibaka, Atlan. May butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, nawala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3.
18: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Pananakit sa dibdib, hirap sa paghinga, madaling mapagod, kumikirot o may tumutusok sa parte ng puso at marami pang iba. Ito ay karaniwang palatandaan ng silent killer, heart disease. Ang solusyon, uminom ng Life Extension Vitamin D3 araw-araw.
21: The miracle vitamin hormone ayon sa mga scientists and medical doctors.
22: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Usaw nimo makalikay sa cancer, diabetes, hypertension o uban pang sakit kung ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga na sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors.
24: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
25: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
26: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
27: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan, ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
1: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniudto, among ipamati ang mga nagpagkang mga balita sa udtong tutok sama sa balitang lokal, national og international, business news, showbiz, sports og uban pa. Magnum Noontime News.
0: Anong luhan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News? Una sa mga balita sa atong Magnum Local, person of interest sa robbery with shooting incident sa Manolo Fortis, Bukidnon, nadakpan. Magnum National, Senator Erwin Tulfo, gitubag ang agit ni Senador Alan Peter Cayetano nga imbestiga ng flood control project. Magnum International, 13 mga tao patay sa magkalahing insidente sa pagpatake sa Russia ngadto sa Ukraine. Magnum Business DTI, parain ang pag-aghat sa MSME na gamiton ang mga shared facility aron patasaan ang kalidad sa ilang mga produkto. Magnum Entertainment, Mika Salamanca, may paambit nga andam siya nga makatrabaho si Will Ashley. Magnum Sports Olympic holder, Lauren Hoffman, ibang andaman ang iyang kampanya para sa wabot 2028 Los Angeles Olympic. Bison, kumusta may ngunto karong adlaw karon nga Biyernes, 17 sa bulan sa Hulyo, 2026. Kinabating balita, Magnum First Seed Blanca.
2: O Magnum, chingin din na Enrique.
0: O karon sa Magnum Lokal. Nanagpan sa kabalisan sa Bisaya Oriental ang usa sa mga gituang kung gitudlong person of interest sa pagmanulis o pagmamusil ni atong Hunyo de City ng Tuiga sa Sityo Miranda, Barangay Damilag, Manolo Fortis, Bukidnon. Mo'y ginakop atol sa pag-serve sa search warrant si alias Delphine diya sa Santa Cross, Taguluan, Misamis sa Oriental, Garong Buntag. Matod sa kapulisan nga si alias Delphine, gito ang kabahin sa grupo ng miharang o namusil sa usa ka auto nga gisakyan sa mga empleyado sa South Bank, Libura o mikuha sa koleksyon nga 1.6 million matod ni CIDG Misamis Oriental Provincial Officer Police Lieutenant Colonel Sandro Santillan nga nakumpiska gikan sa posisyon ni alias Delphine ang hand grenade, mga sachet sa gituan nga Cebu, 45 kalibre nga armas, 38 revolver o mga buhing bala sa pagkaroon. Ang kon sa pagkaroon gipangita pa sa kapulisan ng uban pang ito ang kauban sa suspect nga mihimo sa krimen.
3: Search warrant is a business search warrant. Duha man ni ka search warrant subject na to. Kaning subject na to, considered mo di siya nga maoning atong person of interest kung yung na-remember pa ninyo katong robbery nga naitabo sa Manolo Bukidnon. Search na to karon sa iya is duha man ni ka search warrant, no? Kaning violation of Republic Act 10591 or kaning illegal possession of firearms.
0: Oh.
3: O kaning isa Republic Act 9516 o kaning gitawag nila na illegal possession of explosives. Execute na to ni bisa sa search warrant na issue ni Judge Rosales. Diri na to ni siya implement diri sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, no? Kaning sayo na mo kanina, kaning person of interest, tingnan lang kini nga si inuwid alas Delphine ni siya, pero yung tinut, mangko ba yun. So that said, so far sa business inventory, ato na kumpiska mismo sa subject, kaning number of sachet, no? Gikuha na ito ni siya, nga isabu, tapos nakuha po kita isa ka caliber 45, 38 caliber, a number of ammunitions, both niya caliber, tapos nakuha kita isa ka explosive, a hand grenade.
0: Okay.
3: Base sa itong evaluation, dili kita makakonkod na yun. Kaya magbase mo kita sa ebidensya. But based sa mong personal ng evaluation, kumbaga na namin sa 80%.
4: 80%?
3: Kaya rin na-recover na ito karoon nga caliber, it will be subject for ballistic examination.
4: Uh-huh.
3: So, ang resulta ni ini, kung tukma kini siya, base dito sa mga... dito sa naitabo nga robbery, dito sa mga... sa examination na to og mo sa cross examination na to og mo tukma kini then si dako ang possibility nga kani nga person sa interest o kani nga suspect karon nga nadakop na to base sa search warrant pulido ang atong kaso nga file nila sa kaso nga robbery nga nitabo nga to nga sa gingon na to sa Manolo Bukidnon tong miaging
0: pamahayag kadto ni CIDG Misamis Oriental Provincial Officer Police Lieutenant Colonel Sandro Santillan.
5: Giaghat ni Office of Civil Defense kon OCDT na Director Antonio Sugarol ang matag local government unit nga kanunay nga andam sa dili pa maabot ang katalagman. Mato ni Sugarol nga importanteng magbaton sa mga programa o proyekto sa pagsiguro sa kaluwasan sa tanan ilaban na panahon sa kalamidad.
6: Ang estado sa atong preparation or capability to deal with disasters is dependent sa mga programa na ginahimo sa young leaders. That's why we told our local chief executives to be always on the go. Na palagi siya magplano. We have to make a very good plan, review their plans, come up with plans that are being participated. Ang pagdunga sa plano should be there should be a wide consultation every time a local DRRM plan is prepared.
5: Ang pamahayag ni OCD-10 na Director Antonio Sugarol.
6: We have to really...
0: Alas 12.33, gipasabot na ni Part ng Agriculture Kundi, 10, Regional Executive Director si Apollo Pak Kamalan. Importante ang buhimo sa soil of water conversation, conservation ang matag lugar. Labi na gantong doon ay daggang mga umahan. Matri Pak Kamalan, nga walay bili ang pagpundo sa sektor sa agrikultura sa gobyerno kung galing dili mapadalipdan ang kinayahan.
6: We have to really engage local government and farming communities to collectively implement water conservation or soil conservation. Highly vulnerable. Unsa nang lugar nga bakilid kayo nga gitanong gyapon? Matungas kana nga mga munisipyo. Makita nimo ditso nga previously napay tanom nga mga kahoy, giuman og mais. Makita sa nimo tong pag-abot ni Inday nga bagyo, nagyo mga napahak na naglandslide kay dito nag nagyo sa tubig. Para sa amo, diyan sa pag-distribute og dinhi og abono. Ngunit pinaka long term na dapat himuon with the Department of Agriculture, with the DNR, and other line agencies engaged in agriculture. Sayang ng mga investment nato kung sa obos, kung dili nato na maprotektahan ang basic natural resources na may ga-protect sa atong kaubahan.
0: Pamahayag ni D10, Regional Executive Director si Apollo Pak Kamalan. Oras alas 12.34.
7: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nag-usarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936.
8: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mabalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
28: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
30: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karon ay kabang nga gadugab, pero may kabang dunay hangin ng imong tiyan. Base dun ay diferensya ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract nga sugar cane. Mabuton usab sa mga pagtuon nga epektibo pang kontra sa mga toxins nga mao ay minaot daog miguba. Sibong Atay. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas Kenduro, Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up pag senior citizens count sa klinika The Alternative Medicine and Wellness Center. Market Sera Guna Bus Terminal, Lapasan ka Kenduro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
30: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
4: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanang yung mga allergies pinaagi sa pagpamubuksan level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na ang Mighty C!
10: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
11: Nagana na Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
10: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
11: Wise jud ka, Mari.
10: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
11: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
30: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
13: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
14: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
16: Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mari, ngano na ginuktok man ka?
18: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay, nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
17: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
18: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
17: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
30: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen ng Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
0: Alas 12:39.
30: Time checks brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Magnum, Noontime News.
0: Parenta may galas mga balita o karon sa atong Magnum National. Relax lang, huwag masyadong hot. Kini ang tubag ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo. Humaan giyawag ni Senador Alan Peter Caetano ang palasyo nga manduan si Tulfo kay panayon ng investigation sa controversial nga flood control. Matod Tulfo nga gitakdang sugdan ang mga pagdungog sa Blue Ribbon Committee sa flood control project. Human ang State of the Nation Address Consulan ni President Ferdinand Marcos Jr. Ngay close-up ni Tulfo nga bukas ang committee nga mag-imbestiga nga dunay bagong ebidensya o uban pang mga ghost project.
19: Kung gusto niya talang Blue Ribbon Hearing, pag dating sa July 27, then doon na po buuin namin itong ikang committee, and then from there, magpapadala po ka ng invitation. Meron po kaming mga investigation na gagawin sa flood control. So, ikaw mo, relax lang, huwag masyadong hot. Kasi po, kung sasabihin niya na masyadong hot naman, at saka number two, yung sasabihin Malacanang boy, kay kasamahan naman namin sa Kongreso. Talaga naman.
0: Giabisuan sa amin Tulfo si Caetano nga mag-research o magtuon sa mga ahensya sa dili pa manggawas, magpagawas sa pamahayag.
19: Sino po ba mga imbestigahan ulit? Kasi kung sasabihin niyang ulitin na naman yung mga senador, mga congressman, nandoon na po eh, nasa court na po eh, nasa disposition, baka pwedeng mag-research siya. Naisubmitin na rin po ni Senator Lacson yung mga pangalan po ng mga senador, mga contractor, nandoon na po sa ombudsman. Ang DOJ naman, kung hinahanap niya yung mga congressman, nandun sa DOJ, ang ICI. Let's not forget na twin investigation po yung may investigasyon po ang Kongreso na yung Senado noon, ang Blue Ribbon, meron din po ang ICI. Yung ICI po, meron din po silang isidabit na ngayon sa DOJ. Kami naman po, yung sa amin, kay Senator Ping, nandun po sa ombudsman. Bakit hindi po siya magtanong doon? Ngayon, kung sasabihin niya, imbestigahan na naman ito, para ano pa, eh, meron na nga pong kaso. Ngayon, yung hahanapin ko po yung bago.
0: pamahayag ni Senator Rebond Committee Chairman Erwin Tulfo.
5: Giklaro ni Attorney Adi Pajardo tigbababa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez nga dili kwalipikado si kanhi DPW Secretary Manuel Bunuan isip state witness sa flood control scandal. Matod ni Pajardo nga si Bunuan matod pa ang most guilty sa mong issue.
1: Ulit-ulit po namin sinasabi na talagang hindi kwalipikado ito si dating Secretary Bunuan na maging state witness. Kasi yung DPWH po, yun po ang ahensya ng gobyerno na naging posible. No? Dahil sa kanila, naging posible itong paglabas ng bilyon-bilyong pistong salapi mula sa kaban ng bayan. At sila po ngayon ay maabswerto kung papayagang ang central figure dito, ang pinakapuno. Ibig sabihin, yung taong kailangang managot sa lahat ng ito, ibig sabihin na siya naging kasangkapan o instrumento sa paglabas.

0: Romualdez.
1: Samtang gibutyag ni kani Supreme Court Associate Justice Adolfo R. Azcona nga wala gidili ang sa konstitusyon ang pagtambong sa mga detenadong senador nga sila Senador Dante Marcoleta o Senador Jingo Estrada sa impeachment trial batok kang VP Sara Duterte. Matod ni Azcona nga naasa provision sa Senate Impeachment Court kung tugtan ang mga partisipasyon sa duha ka senador.
2: Wala pong sinabi sa saligang batas tungkol dyan. Nasa provision ng rules ng Senado yan kung saan ay maaari ba sila mag-participate by Zoom or kailangan na dalhin sila dyan by arrangement with the Sandigan Bayan. It's all up to the Senate and the other authorities to arrange that. Hindi po bawal yan.
1: Pamahayag gato ni Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcona.
0: Gi-withdraw sa prosecution ang lima ka testigo alang sa Article 4 nga nagtumbok sa grief threat batok ang Vice President Sara Duterte samtang gitakdaw sa mga presentar si NBI Director Melvin Matibag para makumpleto ang pahayag sa umaabot nga Lunes. Matod ni Attorney Lorna Kapunan na ang usa sa House Private Prosecutor nga nagduso na sa manifestation si House Public Prosecutor Chairman Jingle Westro aron i-withdraw pagtubang sa maong lima katistigo. Taliwala pa man niini, gisiguro ni Kapunan nga lig-on ang ilang posisyon sa pag-atubang ni Matibag sunod simana.
3: Withdraw na po no last Wednesday, I think Chairman Jinky, who's our head public prosecutor, manifested already na magwi-withdraw kami ng 5 witnesses. We have one more witness on Tuesday, si NBI Director Matibag, kasi sa Monday magkakaroon ng oral arguments tungkol sa dalawang issue. No? Number one, yung aming subpoena for the bank records. At pangalawa, yung pong issue ng DIR. Mahiwagang box.
0: Ang pamahayag ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan.
1: Samtang andam na ang seguridad sa kamara alang sa ikalima nga State of Nation Address Consoro ni President Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo 27 Tuiga. Matri House Sergeant of Arms Ferdinand Melchor de la Cruz nga gihimong simple ang pamagandam o minusan ang gasto o okasyon nuno sa City ang crisis particular na sa lana. Wala ibutang red carpet o giyabisuan usab ang babaeng kongresista nga magsuot sa simpleng Filipiniana dress.
4: If we compare it from previous, ito medyo parang tinone down actually yung pagdating sa, well, yung expenditures, siguro yung sa tawag din ng ating mga measures dahil din sa crisis na nangyari.
1: Pamahayag ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz.
0: Ug karon sa tong Magnum Health Alert.
5: Magnum
0: Luwas nga nato sa mga lagyong lugar sa Pilipinas sa mabakuna ubos sa National Immunization Program sa gobyerno alang sa mga bata o ginahan. Gisiguro sab sa International Compliant and Cold Chain and Delivery System para sa bakuna kabag ang major service provider sa Department of Health nga Pharmacy Express. Nakita sa DOH ang real-time sa temperature o lokasyon sa matag shipment hangtod luwas nga nahatod sa mga regional health office. Isairan nga kini ang kamanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa DOH o mga local government unit nga siguruhon nga luwas og epektibo ang libre nga makuhang tambal sa health center ingon man sa mga evacuation sa, ingon man sa mga vaccination sites sa nasud.
1: Karon sa Magdalena National sa Russia Ukraine Divinos 13 ka mga tao ang patay sa paglay atake sa Russia sa Ukraine sa target usab sa Russia ang mga lungsod sa Zaporizhzhia, Odessa, Kharkiv, Sumy, Donetsk og Kiev ri nga nagresulta sa pagkamatay sa sibilyan o pagkaguba usab sa mga gambalay. Subay sa report nga usa sa mga sibilyan patay sa Volgograd region tuod sa shelling sa Ukraine. Kaya sabi gamit ang Russia og guided bomb, missile strike og drone attack na resulta sa dagkong kadaot sa pagkaangol usab sa kapig sikwit ka mga tao sa Odessa. Naigo sa missile strike ang infrastrukturang civilian samtang Sumy region tulog ang samdan. Sa aerial bomb attack samtang natalo sa Moscow ang target gitarget sa Ukraine ang pipila ka cargo ship sa Sea og Azov ngay gamit para sa

0: transportation sa agricultural products o supply sa Crimea.
1: Sa Pakistan, giawag sa Pakistan ang Estados Unidos ug Iran nga mubalik sa negosyasyon ug hunungon na ang pag-atake nga nagpasamo sa tensyon sa tunga-tunga nga sidlakan. Mato ni Pakistan Foreign Minister spokesperson Tahir Andrabe nga nagsilbing usa sa mga nagunang mediator tali sa duha ka nasud nga ang pagpabili sa dialogo mao'y taytayan alang sa malatayong kalinaw samtang nagpadayon usab ang ilang negosyasyon sa mga lider sa nasud lakip na ang Qatar, Saudi Arabia, Iran ug uban pang nasud aron mahunong ang pagubot.
2: Peace process never dies. It can be held in a back burner, but it stays. And in that, with this logic, the relevance of Islamabad MOU is still the logic of Islamabad MOU still exists. And whenever parties will feel that their logic of escalation is exhausted, the return to peace will be through a template which is provided in the Islamabad MOU. Our engagement with the leadership, as I mentioned, we have engaged at the highest level. Prime Minister spoke with the Emir of Qatar. He also spoke with President Pezeshkian in the last 7 days. Our Deputy Prime Minister spoke with the Iranian and the Saudi foreign ministers. Our engagement has continued, but the diplomatic initiative required for the peace process has already been undertaken in the form of Islamabad talks in April and in Bergenstock in June. So that remains the template. So
1: that remains the Pakistan Foreign Minister spokesperson Tahir Andrabe.
0: Samtang sa atong paray mga baitaw karon sa atong Magnum Business, nagparayon ang pag-abag sa Department of Trade and Industry o DTI sa mga micro and small medium enterprise kon MSME aron mapatas-an ang kalidad sa produktong gipagawas sa gibaligya sa kamerkaduhan. Giyawag ni DTI Assistant Secretary for Digital Operations Group Grace Baluyan ang mga MSME gamiton ang mga shared service facility kon SSF nga dunay processing machinery nga makatabang sa produksyon sa produkto sa MSME.
3: Ang beauty ng SSF, kunwari, maliit kang negosyo, hindi mo na kailangan bumili ng equipment para i-process yung product mo. For example, binisita namin kahapon yung SSF sa kakao. So may kakao ka, pero wala kang roaster, wala kang fermentation mga equipment, wala kang grinder. Pwede ka actually pumunta doon, pa-roast mo doon, pa-grind mo doon, pag-uwi noon, pwede mo na rin ipa-product doon, lagyan mo na ng label.
0: Pamahayag ni DTI Assistant Secretary for Regional Operations Group Grace Baluyan. Samtang sa Forex Street, sa kasdan ng Balogaron, 67 pesos, 74 centavos, Kirijan Dala, 43 pesos, 90 centavos, Hong Kong Dala, 70 pesos, 36 centavos, Tenen Dollar, 43 pesos, 8 centavos, Taiwan Dala, 1 pesos, 91 centavos, Kirijan Juan, 4 centavos, Euro, 70 pesos, 55 centavos.
1: O karan sa itong Magnum Entertainment. Di paambit ni actress sa Meka Salamanca, andam siya nga mo trabaho, makatrabaho si Will Ashley huma na gusto sa aktor nga subli silang mag-uban sa proyekto. Matod sa actress, nga usa si Will, sayang gidulo, giitilo sa pag-arte.
4: Si Will yung isa sa mga, isa si Will sa pinaka hinahangaan ko sa pag-arte, even before pa PBB. So, working with him would be really exciting.
1: Samtang malipayon na sa bang actress nga makauban ni ini si Barbie Fortiza sa maabot na pelikulang Saving Cherry.
4: Sobrang saya. Actually, ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. And very ano siya, talagang yung work ethic niya talaga, nakaka-inspire. Sobrang ang dami ko po natutunan kay Ate Barbie. Nakakatawa si Ate Barbie. Ang dami naming take na parang na pinipigilan talaga naming matawa sa isa't isa.
1: Ang pahayag ni Mika Salamanca.
0: O garon sa Tumagno Sports, gipangan naman ni Olympic hurdler Lauren Hoffman ang iya mismong kampanya para sumabot niya 2028 sa Los Angeles Olympic. Kinihumaan mabawi ang trono isip top female hurdler sa nasod kundi duwa kakategorya ang ginumina. Nini gold sa 400 hurdles o 100 sa Philippine Athletic Championship. Mato ni Hoffman nga nangandam siya aras sa 2026 Asian Games o sa tingwa nga makabalik sa Olympic Games sa 2028. Isa rin nga nasakpit ni Hoffman ang duwa ka bronze medal sa 2025 SEA Games.
5: proud of myself for like sticking with it and put showing up even when the days are hard, when things are challenging. I'm just proud of myself for this year to already be back in the 56s, even though it's been like a long journey from the Olympics. So we're just working on more speed, more fitness, and hopefully back in the 55 soon.
0: Pamahayag gato ni Olympic hurdler Lauren Hoffman. Inabati atong Magnum Noontime News. So karon sa atong headline review. Una sa itong Magnum Lokal, Person of Interest sa Rabiriwito shooting incident sa Manolo Fortis, Bukidnon na Dakpan Magnum National. Senador Erwin Tulfo, gitubag ang hagit ni Senador Al Petriqueta, no? Nga investigan flood control project, Magnum National 30 katao patay sa naglaing pag-atake sa Ukraine o kung Russia o Ukraine. Magnum Business DTI para yung pag-agat sa mga MSME nga gamito ng mga shared facility aron patasaan ang kalidad sa ilang mga produkto. Magnum Entertainment, Mika Salamanca, gipambit ka andam siya nga magkatrabaho si Will Asley. Magnum Sports, Olympic hurdler, Lauren Hoffman. Gipangandaman ang iyang kampanya para sumabot 2028 Los Angeles Olympic. Handrog malas sa itong Magnum Noontime News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: O Magnum, Chingintirina, Enriquez.
0: Sa usag gawas ng katilingban, katawa laming gamahanan, naglaman barugado ko sa katawan matuman sa balita o serbisyo. Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang Magnum Noontime News, dinhilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Upong ang akong mga TL o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabalik sa mga butika.
10: Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
11: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataas di ayo no.
11: Bragkuan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
11: Mauraon ta na.
10: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og MyTC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: wakas kondisyon,
11: wala
10: no?
11: Wala kondisyon, wala kay gana.
10: Irritable.
11: Base sa 2017 study, nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
7: DTX 500.
12: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Mabalik sa mga butika.
10: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Doc, kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas. adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili madamid sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
10: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobrang tambok.
10: Oh.
11: Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mauni rason, sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
10: Hosto. Pwede na tayo oras, Dok. Sige, hangtod na po sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Dok Ramuel, nagaingon, mayong lawas at imanon.
10: Dili pag-abusuhon.
7: DTX 500.
9: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
7: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Ang Jeditox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action! Magnum in Action!
13: Balik na magkala sa naguban sa itong programa. Karagunto ang magkala ang Magnum in Action. Daghan pa punta kayo itong pag-isgutan mag-igsoon no? Sa itong programa. Lami pa kayo isgut magkala. Pero itong oras mag-igsoon, di ba po pwede magkala nga mag-kinibang magpanayon ta magkala. Kaya naman tayo oras gid nga gisunod mag-igsoon. O sumusunod man po ang lain pang programa magkala. So, ugma. Uban-uban gaya punta ugma sa udto. Magnum in Action gaya punta ugma adlaw. Magkala adlaw nga Sabado. Ah, oo, uban-uban gaya punta ninyo sa kinibang ugma mga sukit ti kabinaw sa adlaw nga Sabado. Okay? So pasensya kayo, di na ta pwede nga mula paspas oras may gala. Salamat sa tanan ito mga listeners. Magno Person Blanc kanyang kauban. Sa gawas ng katiling pangkatawa labing gamahanan, maglayang marugan ako sa katawa ng mga tuban. Di lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
12: Magnum in Action.
14: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna kamo'y mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa balita o servisyo. Magnum Radio.
15: Mahigro bala ang imo dugo?
16: DTX 500!
15: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500!
15: Ang DTX 500!
16: Ang nagatimlo sa imo mahigro nga dugo?
15: Nga sa masami,
16: amo naman
15: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
16: DTX 500!
15: Masalrikan!
16: DTX 500!
15: DTX Coffee Mix!
17: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
18: Mga butika.
19: Nangita ka ba o pangkontra sa makadaot nga epekto sa diabetes? Taas ba ang imong blood sugar? Aduna
18: kabay family history sa diabetes? Ayaw na hulata, nga mo grabe pa. Mag-DTX 500 na ka. Ang DTX 500, adunay powerful extract nga gikan sa palia o disugard sugarcane nga epektibo aron kapungan ang pagtaas sa imong blood sugar tungod sa diabetes. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli, usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
19: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: That song was brought to you by Brazo Creams.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
3: Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mabibili sa mga butika.
0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugnaw ug hamugaway na Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ang Magdum Radio News and Music. Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio

0: o mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo ng butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo
3: kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Masalika.
3: Epektibo.
2: DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
7: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkidahigda lang. Love kitty ka mwa.
7: I-shout out na na. Magnum shout out.
11: Magnum shout out.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
1: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
1: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayo ang palaliton. Halang na kayo sa budget.
1: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga nagkidahigda lang. Love kitty ka mwa.
1: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: mga kombinasyon. Inumna og Mighty C
1: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa mong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
2: I-shout out na na. Magnum shout.

pa. Nung unang araw ng lugtog ko ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din nagbabadya ng bagyo sa puso'y pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, baby.

0: kadaang ya tut kaninyo sa Globe G Fiber Prepaid para sa kusog ug paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget. Mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
0: Oras sa tut kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
3: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
2: Mga aligot-got.
4: Mahal na kayong palaliton. Halang nakaayo sa budget.
2: Oh, feeling in love ka ba karon?
5: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka mwa.
2: I-shout out na na. Magnum shout out.
0: Magnum shout out.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: We'll be back in a moment right after this station.
3: Atong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom ang TTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Panahon na naman ang ubo. Si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andin na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tensya at matalinaw.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Itas bang imo blood sugar?
11: Ato na kamay diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500
10: ato na kini anti-diabetic properties.
11: Samo sa
10: Charantine,
11: nga kapamubo sa glucose.
10: Visine,
11: controls blood sugar.
10: O polypeptide,
11: nga parehong epekto sa insulin.
10: DTX 500
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
12: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
15: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
14: Mga aligot-got.
16: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
14: Oh, feeling in love ka ba karon?
17: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
14: I-shout out na na. Magnum shout out.
18: Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ito na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Solve na imong problema. Niya na sa tong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet? Sa Cagayan de Oro Seri Proper, anakin ni sa mga numbered barangay up to barangay 40. Sa lower ug uptown areas, anakin ni sa Carmen Proper o Upper Carmen. Lower ug Upper Balulang, including subdivisions o sa mga barangay Lumbia, Bayanga, Mambuaya, Tignapuluan o Dansulion. Busa tanaw na yung kontrata sa internet kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Naimutang sa ground floor CTC Building, Captain Vicente Roa, Corner Antonio Luna Streets, Cagayan de Orsere. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayang mo daw ito mga aplikante pagka-sales agent. Full man o part-time, mukita ang tud sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang mong application letter sa Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Roa Streets, Cagayan de Rosere.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Basta reload pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro.
2: Telephone numbers 857-4123.
1: Ayaw kalimot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Pabalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mga butika.
10: It's 2:31 on Magnum Radio.
11: Time check is brought to you by Play Smart, Play Bright. With Nostar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangco.ph. Playtime Entertainment.
12: Sa musika. Balita og serbisyo. Magnum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
13: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Kining kata, giatud kanin nyo sa Globe G Fiber Prepaid. Para sa kusog og paspas nga Wi-Fi internet nga swak sa budget, mag-Globe G Fiber Prepaid na.
1: Magnum Radio 99.9, your number one FM station in Cagayan de Oro, kabisado ko na. Grabing kabisado may gala, no? Kini si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert.
0: Mr. Talagsaon.
2: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
1: Welcome sa atong programa may galang Magnum Music Jam. Mag-uban-uban ta mga Magnum friends. Ang tunsa alas 4 sa kapunan today is Friday. Biyernes karon may gala, July 17, 2026. Biyernes na sab! Oh, Biyernes sa sab may gala. So taas sa sab siguro ang level sa happiness ng mga estudyante. Kay ugma, wala na po'y klase, di ba? Okay, Friday naman karon ugma, walay klase, weekend na sa mga Magdon friends, di ba? Lipay na sa, malipay na sa mga estudyante may gala. Okay, walay klase na pag-ugma ang lawa, di ba? Okay, kayo mga Magdon friends na. But today, Friday man, may mga ubang opisina may gala nga wala na po nang gano. Walay opisina pag sa Friday, di ba? Nainanak yapan ito karon. Oh, naiuban medyo nibalik na sa ano normal nga Monday to Friday. Pero na ibang mga opisina may gala, ilabi na sa government offices, mga Magdon friends, nga kanang Monday to Thursday pagyapon sila, nagyapon ang mga Magdon friends ang tutkaron. Munang wala sila trabaho, karong adlawa, Friday, di ba? Ayos na ayos, mga Magdon friends. Kumusta mong tanan, mga Magdon friends, mga suking tigpaminaw, inaot po namo karon sa mga pangluwas, samtang naminaw sa atong programa may gala, Magdon Music Jam. Sa tanang mga naminaw, silang mga panimalay, maayong pagpaminaw mga Magdon friends. Salamat sa inyong pagtuto kanunay, ha? O sa mga nag-drive sila mga sakyanan, kumusta mo muna mga Magdon friends? Hinay-hinay lang sa inyong pag-drive para makalikay ta sa mga disgrasya may gala. Slowly lang. Hinay-hinay rin may gala kay makaabot rin magyabon ka Magdon friends yung mga adtuhan, di ba? Ay lang pa-late kay magpa-late-late ka di musamot ka gano'n. Ganun itong magdali-dali din kaglakaw, di ba? Sao na lang. Muna siya may gala. Oye, sa itong mga Magdon friends ka naminaw sa Gawas sa Nasod. Pinagi sa itong website www.magdom999.com. Salamat sa pagpaminaw. And syempre sa mga naminaw naglantaw sa itong Magdon Live. Maayang hapon sa tanan. O niya pa na ito itong Magdum Live may gala sa ano, ha? Sa ano ang latest o niyang alas tres? And sa mga naglantaw, naminaw di ay sa itong sa ilang mga radyo. Mga medyo high-tech na mga cellphone, kanang radyo. Mga digital na bitaw karong panahon na may gala. Pagpaminaw sila karon. Salamat mga Magdum friends sa iyong pagpaminaw di ay. Maying Friday di ay, Magdum friends. So, tanangan ng sa ulog lang adlaw na tawad karong adlaw. Happy birthday sa iyong tanan. Happy, happy birthday, mga Magdon friends. Pila na edad mo karon na Magdon friend? Patanoon pa ba ka? Medyo matured na or senior na may gala? Whatever. Pila edad mo di ang Magdon friend? Pila mang galing ng mga Magdon friends? Okay na siya na. Oo, dapat malipay tayo may galang. Bisan pa man nga ni taas ay may edad. Importante, alive and kicking pa ka, di ba? Oo, oh, mamuna siyang pinaka-blessing may gala sa itong kinabuhi. Bitaw. Bless kahit ang anak may gala kung alive and kicking pagyapunta, bisan pa man nga medyo gore na, medyo taas ang edad. Kada bitaw kung nakay matabo nga tao, di nakatawagon o gano, kanang kasagaran, tawagon ka manong, nong, anak bitaw. Eh, medyo halata naman sa itsura may gala, medyo gore na, di ba? Oh, tawagon na kagmanong.

0: angkol.
1: Oh, may nana may gala. So meaning, pag tawagong kag angkol, mature na kag tsura. Medyo ano na, di na batan-on, di ba? Pero okay rin na sa may gala. Normal mo ganyan sa may gala nga medyo gataas ganyan itong edad, di ba? Digit medyo mataas ganyan sa mga migrant friends. Bisaon sana itong bali-bali may gala. What I choice sana, di ba? O nang ayun ang kalain migrant friend kung waka naanad bitaw kaniya itong tawagong kag uncle, tawagong kag kuya, tawagong kag lolo, ana, matod lagi nila. Ang uban, matunagod sa uban actually mga migrant friends. Matiguang atong edad pero atong kasing-kasing batanon ragyapon. Oo, muna ginaingon sa uban mga migrant friends, di ba? Kung ang atong itsura medyo gore na, ba't ang atong heart mga migrant friends, batanon pangyapon? Oo, ilabi na sa uban nga, wa bitaw na anod nga, kada bitong tuwagon og uncle, lolo, ana. Sa ganaan, tawagon kay maano sila mga makaingos lang ay tiguwang ng digitay ko. Ito, una siya. So sa mga nag-birthday karon, happy birthday sa iyong tanan. Happy birthday mga migrant friends. More birthdays to come. And more uyab. More uyab. More ano. More blessing and good health lang kanunay may gala. Kay imo biyang birthday.

Happy birthday mga Magdum friends. Siyempre gikan sa Magdum Radio 99.9 ang yung number 1 FM station din ni Maygala sa Cagayan de Oro. So muna sa Maygala, happy birthday sa yung tanan mga Magdum friends. At oras alas 2:51 na Maygala. Siyempre at ang sa mga itong mga nagunang mga segments karong apo na. So dapat happy lang ta. Atong nga itong mga segments may gala ang atong talagsaong pangutana. Unsa na po itong talagsaong pangutana may gala? Atang i! And syempre mga Magdum friends, ano ang latest? Ano ang latest Magdum friends? Atong may baon may gala unya ha? Kung unsa ang latest karon? Unya may gala sa Magdum Live. Dito ta magkita-kita, magtinanaway ta dito. Og madunggan sab sa radyo may gala. While laminaw ko sa radyo, ikaw, wa kay cellphone, paminaw lang gyapon sa Magdum Radio. Pero kung na kay cellphone unya may gala, mag Magdum Live man ta, dito ta mag-live sa ano ang latest. Okay kaayo, di ba? Kitang-kitang ebidensya na may gala unyang alas tres ha. Para sa ano ang latest. Okay, okay. So happy, dapat happy lang takanunay may gala. At ang isa ba itong mga nagunang mga musika, inyong mga favorite songs, may gala ato ng ipabati mga Magdum friends. Yan isa ito nga programa ha. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw may gala sa ito nga programa ang Magdum Music Jam.

0: Okay, dari sa Tamaygalan sa atong segment mga Mike Dun Friends, ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsaong pangutana.
0: Alas 2.54 na Maygala ng atong oras. I-check yung orasan kay Basin. Guba na yung orasan de Maygala. Ang atong talagsaong pangutana mga Mike Dun Friends. Pananglitan, ikaw usa ka manager sa usa ka company. Unya ng hiring kag mga aplikante o mga empleyado may galang ang musulod sa imong company. Unya, naay usa ka, naay aplikante may galang na late sa interview. Na late siya sa interview, Magdun friend. Giingon sa interview, 9 o'clock na nakadari sa no, opisina. Kay interview ni mo. Oh. Unya, na late og abot ang imong aplikante. Oh, na-late sa iyang, na-late sa interview na 9 o'clock mga gala. Kung ikaw nag-iyaw ka, manager sa usa company, kanibang late nga applicant nga interview ni mo? Listen na ba kayo, wala na ba niya sa chance nga madawat pa o madawat sa trabaho? O nag-apoy chance? So ato'y balik may gala, pananglitan usa ka head o manager sa usa ka company. Unya nang hiring ka na kay mga aplikante nga nang applyan. Unya na interview alas 9 sa buntag. Pero imong aplikante kay niabot late na mga Magdun friends. Kung ikaw akong pangutanon Magdun friend, pananglitan ikaw ang manager sa sa usa ka company. Automatic ba na siya may galang pag na-late sa sa interview? Automatic na di madawat sa trabaho o dili? Muna may gala ang atong talagsaong pangutana karong apo na. Sa mga gusto mo tubag mga Magdun friends, open na ang akong heart. Ang atong linya may gala. Atong linya may gala, 0995-322-6237. Ito yung ibalik may gala, 0995-322-6237. Para sa inyong mga tubag may gala sa atong talagsaong pangutana. At ibalik ha, one more time with feelings ang atong talagsaong pangutana. Alright, pananglitan Magdun friend, manager ka sa Osaka Company. Unya, na kay aplikante nga na-late sa interview. Nalit nga niabot sa interview may gala sa opisina. Sa may desisyon ani may gala. Dawaton ba nimo siya or bisan nalit sa trabaho or nalit sa pag-interview? O ano na na siya? Dili na madawat kay pag-interview pa lang, wa na katunong sa oras. Sa itubag din mo anak Magdun friend. Let your fingers do the exercise right now. Okay, magulat mi sa inyong tubag may gala ha. Tawag sab mga Magdun friends kung para maka-appeal ka sa atong talagsaong pangutana. Or kung medyo maulaw ka nga mutawag, okay, nasugod kay feeling sako. Eh, text lang may gala inyong mga tubag may gala kay ato ng Taganog Pagtagad, mga Magdun friends. Hello?
3: Hello, tubag ko.
0: Ay, say hubag ang...
3: Mutubag.
0: Ah, abin ako sa hubag. Mutubag na ika. Kani baby na? Ay, baby. Kumusta naman ka, baby?
3: Agnong Gilbert, may hapon.
0: May hapon. Kumusta itong palibot ka ron? Init pa?
3: Init kayo.
0: Init kayo. Nakaligo naman ka.
3: Manaw. Congrats ako sa inyo diha, Magrom Radio, for being number one.
0: Uy, salamat kayo. Salamat kayo, ha, baby.
3: 44.27%.
0: Memorize do lugar ni mo, ha?
3: 27%.
0: Ha?
3: 44.27%.
0: Ah, grabe ba. Kabaloy gida ka, ha? Ay, grabe. Salamat kayo kay tungod ba yan ninyo, baby, ang mga tigpaminaw sa Magnum Radio. Kamo ba ang rason kung anong number one ng Magnum, ha?
3: Dapat na yun ang Magnum ang number one. Oy, undisputed.
0: Oh, undisputed. Oh, undisputed og ano ganyan. Consistent nga number one. Salamat kayo sa inyong tanan. Appeal na sa imo, baby, ha?
3: Congrats.
0: Oh, sige, sige. Anyway, isa nga itong talagsang pangutana, baby. Pananglitan, ikaw, manager sa company, na-late to yung aplikante ba? Aplikante ang interview ni mo. Unsa man siya, automatic nga, di ni kapasar kay na-late sa trabaho, sa interview, o napay ni chance?
3: Ay, tagaan lang yapo na akong chance, Magnum Gilbert, kay nga no, wala pagkaibalo nga no, ka siyang na-late, sa pagkakaibalo. Usa ganin na siya nangitang trabaho kay takabalo sa ilang pamilya na kung yung hard up ba yun na yung pamilya na yung mga anak ni buhi doon man sab o kanya tong kwan sa interview maangay ko sa intubang niya nadawat niya mag dito man ato magkita ang iya rin kasi sincere sa iya pangarabaw sa pagpanarabaw niya kung sincere magkita man mo iyang sa iyang performance.
0: So dili ka mo base lugar sa iyang pagkalate sa pag ano sa interview, dili mo na basihan lugar, basihanan.
3: Hindi na ako nabasihan kay makita sa performance kung makatrabaho na kung siya bagid siya. Luoy man sa baya.
0: Luoy sab na. Dobe, kung imong dawato na sa trabaho, dayon kadaadlaw, sipog ka late sa trabaho.
3: Another story na po.
0: Lain na sab na nga storya di ay. So para kanimo, dili siya balido nga rason nga di dawato ng usa ka aplikante nga na-apply ng trabaho tungod sa iyang pagkalit lang sa trabaho, pagpalit lang, na-late lang sa iyang interview.
3: Dito na nato, basihan na sa, kung makatrabaho na sa iyang performance, kung maubagin ang batasan niya malit na, that's another story.
0: So di ka ma-turn off lugar sa aplikant pag malate sa ano interview?
3: Dili lang, sir, kailan ka kabalo. Kung sa di, rason.
0: Okay. Sige. Salamat kayo, ha?
3: Salamat, Magnum Gilbert.
0: Salamat po. Alright. Moto si Baby Megala, itong Magnum friend. Ayang tagang chance gapon may gala, no? Alam na siya mga Magnum friends. Tagang gapon yung chance. Anyways, may gala. Mubalik na ito. Oras, alas 3:01 na.
4: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
5: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
6: Magnum News Alert.
7: Oras sa Magnum Radio, alas 3:03 sa kahaponon. May gala ng balita karong orasa. Suportado sa Alliance of Concerned Teachers or Region 10 ang plano sa DepEd nga mga yoga 8 billion pesos nga dugang pundo aron mag-hire og guardia sa mga tungaan. Apan matod ni ACT 10 Coordinator Roland Cruz nga kulang paghihapon ang maong budget sa ilang panawagan nga moabot sa 6% ang pundo sa ubang mga panginahanglanon alang sa DepEd.
8: It's a welcome development, no? At least nga naka-kaamgo ang atong government nga dugang o utsimilyon nga pondo para sa security concern, no? Sa atong mga tunghaan, sa labi na sa publiko. Pero kung atong tanahon, kulang paghihapon, no? Ang maong budget, no? Kulang paghihapon siya. Atong lumdumon nga dili lamang siya about security concern, no? Sa mga bata, kundi ato paghihapon ipanawagan, no? Sa kami, no? Sa Alliance of Concerned Teachers nga dapat ang dakong pondo, no, sa atong gobyerno mapaingon nga to sa atong Department of Education. Panawagan, no, sa Alliance of Concerned Teachers nga dapat maabot sa 6% gross domestic product ang budget, no, sa atong department. Sa pagkakaroon ng atong department very historic, no, ang maong budget kanya abot sa 1 trillion. Pero kulang pagyapon siya kay kung tanawon nimo ang percentage, kuhaon nimo ang percentage, anaa lamang siya sa 4%. So kulang pagyapon ang atong panawagan nga 6%.
7: Ang pamahayag ni Alliance of Concerned Teachers Region 10 Coordinator Roland Cruz, samtang giklaro ni kanhi Supreme Court Associate Kona Justice Adolfo Ascuna nga normal lang ang mga pag-withdraw sa House Prosecution Panel sa nalistang testigo sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Maton ni Ascuna nga wala kini problema o kinahanglan nga aprobahan kini sa Senado.
9: The prosecution has discretion to dispense with some of the witnesses kung sa palagay nila sapat na yung napresenta nila. Nasa prosecution po yan. Normal po yan sa litigation na magbawas ng witness, minsan magdagdag ng witness as the trial goes on. So wala pong problema dyan. It is a decision of the prosecution really. And of course the Senate will have to approve that kasi napagkasunduan na yung listahan ng mga witnesses sa pre-trial.
7: Ang pamahayag ni kanhi Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. O karon sa tong Magnum News Hunter, 300 ka mga lokal nga opisyal o mga disaster responders sa Northern Mindanao ang misalmot sa Disaster Preparedness Forum sa balita og serbisyo. Anya si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
6: Magnum News Hunter.
10: Wabot sa kapin 300 ka mga lokal nga opisyal o mga disaster responders sa Northern Mindanao ang misalmot sa Region 10 Disaster Preparedness Forum. Pag-ibahigayon sa Department of Interior and Local Government sa na Region 10. Yes, may Olympic Skylux Hotel. Kumong-kumong dukakat lang ang kalibukan. Mga pagbalikon sa koordinasyon tali sa mga lokal na pangkagamanan sa mga kaabag na asin siya rumas mga kinipang pangandaman ang pagkatubang sa mga kalamidad. News with an usab sa forum ang early warning system. Listo, sikap program, crisis management. Pag-usong paggamit sa Local Disaster Risk Reduction Management Fund. Isip kabahin, siniusang mga lakang alang sa usang kamatlikon sa kanipang mga pagpangandam sa Northern Mindanao. Sumala sa DLG-10 ang mga kalihukan na nagpamatuod sa panayon nilang pagpanikamot sa pagbaligon sa Disaster Preparedness sa kini sa Region na Chest. Balitang gikan sa DLG-10 na kini si Magnum News 118 Risa Cruz.
7: Nga salamat Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugahan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa balita ug serbisyo, Magnum Radio. Oras alas 3:07 sa kahaponon.
6: Time check is brought to you by Oro King MSEP Trading Incorporated at 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro City.
11: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
12: Let's listen to the music, relax and have fun.
6: Magnum Music Jam.
13: Magnum Music Jam.

0: Mark them right down, 99.9, your undisputed number one FM station in Cagayan de Oro. Buksan mo! Kay musulod na ko! Kay Ting Merienda na may gala, alas tres naman na yung mga Mark them friends, no? Munang abrina kay musulod ko! Kaoban pagyapon si Mr. Talagsaon, Mark them Gilbert, may sense na, may humor pa! Sa ato nga programa may galang Mike the Music Jam on a Biyernes. Alright? And sa ato mga Mike the Friends nga karun lamang naka-open sila mga radio set kay natulog gikan. Ang uban sab siguro may gala kay gikan naglakaw. Karun pa nakauli mga Mike the Friends and ilang gibuhat karun. Naminaw na sa Magnum. Welcome sa atong programa ha. Ang atong programa may gala. Ang Mike the Music Jam. Alas tres, 22 na mga Mike the Friends. Ang atong natalagsaang pangutana may gala karong hapon ha. Kung ikaw, usa ka manager sa usa company, unya na late sa interview, ang usa ka aplikante. Unsa ni siya? Bagsak na ni siya diretso o dili sab? Oh, kung ikaw akong pangutanon Mike the Friend, pananglitan, ikaw ang tag-iya sa usa ka big company unya na kay aplikante na late sa interview. Kung saan na siya? Automatic na ni siyang mabagsak? Di kapasar? May gala? Kay na late? O makonsider gapon ka, Mike Dung Frank? Kung saan may tubag din mo, anak, may gala? Ha? Uy, mayang hapon din kay Bendilo Aguseo. Salamat sa pagpaminaw sa atong programang Mike the Music Jam. And also kay Jonex, may hapon din ha. Salamat sa pagpaminaw. And lakip na si si Pling Pling. May hapon din ha. Pling Pling din sa may makasandig. Naminaw karon sa Magnum Radio. Salamat kayo sa yung pagpaminaw mga higala nato. Mayang hapon mga Magnum friends ha. Tawag na ha. 0995-322-6237. Caller on the line. May hapon.
1: Hello, Magnum Gilbert. May hapon.
0: May hapon. Kinsan eh?
1: Si Apo.
0: Alright, Apo. Asa mga karon Apo?
1: Di ako Taguluan, Magnum Gilbert.
0: Taguluan? Di ba last time nang story ata, murag nakas kamigin?
1: Oo, oh, di ako pa. Kimuntun na ko'y trabaho dito sa Katarman.
0: Na kay trabaho dito sa Katarman?
1: Na.
0: Karon wala na.
1: Ilabay-labay mo.
0: Wala na ka.
1: Ilabay-labay mo
0: ta. Ilabay-labay de ka de. Mura de bato de.
1: Oo. May sangkyo dito.
0: Sa asa dapit?
1: Katarman.
0: Ano sa'y trabaho ni mo dito?
1: Kung ako ito ng mga contraction lang ito.
0: Ah, okay. So karon nauman na ang imong project dito muna nakabalik na ka sa Taguluan.
1: Okay. Kung ako kabulan dito, siya mong kapin.
0: Ah, okay. So at least nakabalik na ka. Welcome back. Apo, ang atong talagsaong pangutana, pananglitan, ikaw manager sa company, na late sa interview ay imong aplikante. Unsa ni siya? Automatic nga di na ni madawat kay na late sa ano, sa appointment?
1: Sa ako lang mag-number bird, kung ako ang manager, so tagaan ka na itong chance. Kaya ngunan na ikaroon ng atong buwan, panahon, so traffic man kayo ang atong kadalanan. Siyempre, pabuton, tagaan siya itong chance, ato lang pabuton sa kanang tawag na si Kanbak na interview. Kung na-interview, kay kung atong kuhaan sa base sa iyang resume, so dili mga tumakuhaan base ang resume nga, unsa iyang skill. So, kinpre, kay na late mong itya, dito lang ka mo base sa paghatag o si Kanbak, kung doon na may si Kanbak na interview.
0: Ah.
1: So, kay inalik karon ang panahon to traffic mo kay heavy mo na siyang siguro pud nga nakahatag og langan sa iyang pag lawig pa yung dito sa pag-interview.
0: Ah, oh, okay. So kunay second batch nga interview, dito nimo na siya ipasulod dili sa karon nga adlaw anak lugar.
1: Oh, dili second batch na lang siya.
0: Ah, okay. Kay imo sa siyang subtone sa iyang sitwasyon nga na late anak lugar. Kay na-late sa trabaho sa pag-interview sa ano aplikante anang nisulod sa opisina nga na-late anak bitaw sa interview tagani mo chance no ala naman si Apo jud lang Apo ha aman si Apo no ha aman si Apo Apo Apo. Apo, asya niya man ka-apo. Wah, man ka-apo. Wala man si Apo, di man madunggan. Okay. Kani, kay murag na po ni Apo atong caller. Lady M, may nga po di mo Lady M. Nana kay Apo?
2: Ayong hapon, Magnum Gilbert.
0: Naputol man si Apo. Si ano ni? Ikaw si Apa?
2: Apa katong fake country ka ayo.
0: Bitaw. Sige. Lagi na. Ikaw, Lady M, bagsak po automatic ni kung na-late sa interview ang aplikante?
2: Dili, tagaan na kong chance.
0: Tagaan niya mong chance nga ibagsak?
2: Dili, pagtagaan na kong siya chance nga na siya na-late, asa din siya nagpuyo, layo ba yung lugar, muna niya ako siya late na. Tagaan na kong siya chance. Dahil kumadawat na ako siya, ako siya yung nana, kumadawat na ka, ipakita ka lang yung mga good performance na dili ka magpa-late.
0: Diba, ingon mo nila, Lady M, first impressions last. O, kada kung sa'yo nakita sa sinugdanan, murag, ma-turn off na dayon, diba, na yung mga inana?
2: Nayang yan, yung nanang uban. Pero, diba, ang umabot ka ng maluloy on, siyempre, tagaan YouTube chance kay, naninghangon mang YouTube trabaho ang aplikante. Need yun niya ang trabaho, di, tagaan YouTube chance.
0: Tagaanin mo.
2: Yes.
0: So, pwede, nasa chance nga
2: makapag... Advice na lang napunta ko siya. Kung di ka madawat dili sa akong kumpanya, then mag-apply ka sa upang kumpanya, ayaw yun magpalit para madawat na yun ka.
0: Lagi kailangan man po tanahon, Lady M, sa interview pa lang, na-late na.
2: Mau gani, mau to advice na lang da na sunod kung mag-apply siya na si mga apply na siya, di yun magpalit. Dapat on time yun siya. Kung doon sa ihatag sa'yo mo time, dapat na anak ka dira.
0: Oh, kung interview ni mo ugma, kung ang interview ni mo ugma dito sa karon adto na kadaan. Saon na lang, grabe ka advance. Lagi ba? So para sa imo, dili ka higpit kaing manager lugar kanang imo tagaan pa ni mo chance.
2: Yes, tagaan gyud na ko chance, okay? Sana man kanang ngitab trabaho nang nanginanglan gyud nang itagdab ko nang mga
0: pan-good-need
2: yun nila para
0: makatapang
2: silang pamilya.
0: Okay. Sige. Yes. Salamat kayo, Lady M.
2: Salamat, Magnum Gilbert. Shout-out ko.
0: Sige, go.
2: Shout-out lang na ako sa ng mga Zoya group of friends na ako. Feeling the other. Belated happy birthday di ay sa akong apo na nag-6 birthday ka po na si Alicia Yasmin a.k.a. Yasi Sabornido, like 6th birthday, and sa yung mama na, congratulations for having a second baby.
0: Wow.
2: 1 month na. Okay. Yes.
0: Ninang ka? Apo? Lola, lugar kay? Apo man na nimo?
2: Lola yung tawag nila sa ako. Lola LDM.
0: Okay. Sige. Yes,
2: thank you. Salamat.
0: Okay, sige. Bye-bye.
2: Bye.
0: Okay, mo to si Lady M may gala sa iyang tubag. Tagaan nga po niyang chance, ha? Oo, ang aplikanteng malate sa interview, iya pang tagaan ng chance nga ano, ipasulod siguro niya may gala. Kaya basing guwapo po siguro itong aplikante, di ba? Na siya may gala, guwapo man yung aplikante, ako din tagaan ng chance. Natay line caller, ba ito ning sulayan sa may gala? Hello? May nga po, hello?
3: Hello.
0: Oh, hello. Hello.
3: Mangapon.
0: Asa ta manihapon? Amay ngapon. Kisa ni?
3: John Ray.
0: John Ray. Taga-asa man ka, John Ray?
3: Pamipunan.
0: Pwede po na to, ibali yung pangalan, Ray John. Ana?
3: Ikaw na bala,
0: Magnum Gilbert. Ikaw na bala, itiguwang naman ka, dako na ka. Ala lugar. Bitaw. Karon, ikaw ba, John Ray, nakitrabaho sa may kalingaw ni mo sa life?
3: Wala, nakaroon. Sa una, noo
0: na. Ano sa may trabaho ni mo dati?
3: Kroko, pero sa Manila ko nagtrabaho sa una.
0: Ano sa'y kroko?
3: Crow.
0: Ah, crow. Kroko. Ah, crew. Sa usa ka fast food chain? Ano sa mana?
3: Fast food.
0: Dugay ka nag-crew?
3: Oo, dugay. Tatot po.
0: Ah, okay. Sa Manila, pagid lugar, ha?
3: Oo, sa Kalintong.
0: Kalintong.
3: Mandaluyong.
0: Oo. Mandaluyong. Ah, okay. Karon, wala na kayo trabaho na naka sa balay?
3: Nara ko sa balay.
0: Tig-iya po mga ano, mga tiki nga gaagi sa sa kisami yan na lugar.
3: Ligid ka, iyap sa kanang moagi nga motor bus.
0: Ah. Ah, lagi na. Ulit ako pa mga Ray, no? John Ray?
3: Oo.
0: Oo. Bura mag-delete, tinood. Bitaw.
3: Ulit pa.
0: Ipunan, no? Taga-ipunan ka?
3: Oo.
0: Ah, dapat sa Ipunan.
3: Pero na sa Ipunan, sentro.
0: Ah, sentro. Sa Tungas Dalan, ana?
3: Jacket.
0: Sentro man, this Tungas Dalan. Ito, John Ray, pananglitan, na aplikante. Ikaw, manager ka sa company. Unya, na-late sa trabaho, na-late sa interview ang aplikante. Bagsak ni Diretso, dili?
3: Bagsak ni Diretso.
0: Ah, bagsak ni Diretso. Ano man, di magkamuhatag og chance.
3: Dili magod kay. Okay, schedule ka naman ana nga time i-interview ka. Dapat on time gid ka kay lisod pud ang manager mo ipaghulat ba?
0: Oo. Oh. Dobe mo ingon siya nga sorry kayo sir kay nakalimot ko I forgot na interview din ako karon.
3: Your reason is not acceptable.
0: Pero normal man na makalimot na, di ba?
3: Pero na may cellphone, sir, ka na. Ikaw nang tagi, kaya sa giri, himong reminder pa.
0: Work alarm, kaya ano lang, pa-alarm, ano?
3: Then, kuhaan kong alas 8 imong interview, alas 6 pa, lakaw na ka sa inyo, kaya para iwas traffic, ano ang dapat. Kaya aplikante naman ka.
0: Lagi, no? Pero...
3: dapat,
0: so dapat?
3: Dapat on time, kid ka.
0: Mm.
3: Kaya aplikante raman.
0: Lagi na. So, unsay rason ni mo nga, di ba ni mo dawaton ang malate nga aplikante?
3: Kay kuan man, kung unsa ka sa first, di ni mo nga, kuan palang interview palang gali, late ka na, how much more sa trabaho na dayon. Na-termina na ni ka, sorry.
0: Lagi na. Yeah. Dapat mo yung siya nga, sir, karon ramani sir, kay medyo nakatagay mo gabi, good sir, good ay. Inuminom, birthday mo, good sa amigo, sir, ba niya, nadugay mig uli, sir, kay, lami, nag-enjoy, may kanta-kanta, video, kay, gabi, sir, ba mo nang, sorry, kay, sir, kay, na-late ko, karon sa interview, o ana?
3: Nabaon na, mora rin na permi yung i-rason dahil ko, imo daw ato. Maganad ba?
0: Di gid balido ang rason ng inana lugar.
3: Di gid balid kasi pag may unsay nga na emergency silang balay. Interview pa lang gali ingon ana kanana.
0: Pero makita nimo pero balay. Kung late lagi siya sa interview pero makita nimo nga murag oy murag okay ang ano resume niya oh murag qualified kaayo ana. Dili gyapon.
3: Unsa man nimo qualified sir kung yang kuan late sa permi na sama ni mo yung pagka-qualified.
0: So, dili mo adjust ang company. Siya gyud dapat ang mo adjust ana lugar.
3: Siya gyud ang mo adjust sir. Then, kung unsa na time gyud, on time gyud, mabita nang sa Amerika, time is gold gyud sila. Kay, kung unsa gyud kuan sa ila, mo gyud ang oras gyud. Dili ka ma-late, dili ka ma-
0: daw bi mo ingon na aplikante bi ay sir sayo man pud kay kag ingon sa alas 8 pwede ra magud ta alas 10 mag interview sir mo ana siya be
3: otroho na ko aplikante ra sa di ka pwede
0: magbuo sayo man kay nang alas 8 sir oy grabe kayo ang puno kay mga sakayanan ana sir ba pwede ra mo na tuig i-move sa alas 10 ang interview kay para medyo luag-luag nang jeep
3: pagabalhaban na anay ra kanjuray kandahan kayo. Kung interesado, bilim good sir kay kung interesado magka sa imong trabaho, mag-applyan. Wa 5,000 sir na nakadapat at pagyut.
0: Dobe, mo yung po tayo mong aplikante. Kung interesado po ka na ako, sir, dawatong ko nimo.
3: Agoy na. Ikaw may kapang-apply, ikaw may kapang-trabaho na. Ikaw yung dapat ang mag-adjust. Sili ang imong manager.
0: Nagiday na. So para sa imo, bagsak gina malate, bagsak gina.
3: bagsak yung kinasya.
0: Negative red flag kayo na para sa imuha. Okay.
3: Bad record mo guna daan, sir, nga kanong nalit ka nga interview palang gali. Nalit ka na.
0: Dabay na ingon siya nga, sir, nag-print pa mong ko dito sa unahan, sir, kay wa ko ka-print sa akong resume, sir, ba kay kalimot ko nga interview man day karon.
3: Agoy, tila ka-adlaw ka nga gikanan nga interview na karon. Dapat ato pa ng Sabado, Domingo, baka aron pagka-Lunes nga interview na yung mode. Ready na ka. Dapat ready gyud ka, ka-term, sir.
0: Planchado
3: nga sanina.
0: Ready na tan planchado na.
3: Dapat yung planchado sa tanan. Dili kay daan pa kay grason.
0: Layer ba ang mga aplikante karon genre kay may ubang kay mga medyo demanding na. May mga aplikante nga medyo mga trainee pa lang demanding na kayo, di ba? Nay mga inana, di ba?
3: Kana sila sir. Mintra sayo pa. Dina dawaton sab.
0: Dina. Oo.
3: Dili na gyud kay ikaw ang aplikante, ikaw yung magpaabot sa imong manager.
0: Wa na bitaw ka. Okay, imong schedule ugma ha, 1 o'clock ka sa hapon. Ah, sir, pwede ra. Pwede puntag ra ko, sir. Wa na ba?
3: Depende sa magnum Gilbert kung example ka ng klasa ng mga shifting lugar. Depende po na sa kay example ka ng ikaw nga i-shift ka alaon na paingon sa alas 8, ibutan pala kay 8 hours man. Nadabi kay katong isa kay gusto sa siya o kanang ato ni pareha sa imong oras kay di siya kanang ugbunta kay basic malit di. Depende na sa nagin sa
0: wana day ang ana day tong trainee ba sir dili ra ko nang alauna sir oi kay katulgon man ko naanam na ko katulog ang alauna sa hapon sir eh.
3: A trainee pagani. Grabe siya na trainee pa magdang Gilbert ay magreklamo.
0: Naman ay nana ro uso na man karon. Uso na karon sa mga ano mga trainee nana.
3: Dako ako sa manager, dili ni kit putbolon ta gi. Sa putbolon ka na lang.
0: Trainee pa lang gi ano na gi fire das trabaho, gi fired na. Sao na lang.
3: Ano, trainee pa dako nag-ulon, sao na lang madugay. Mao. Isipan kay tanggalon.
0: Mao.
3: Kay makasuhan ka na din sa labor. Manak sa'yo patang-tang na.
0: Aran-aran ng labor kong mga anak sa ospital. Alay po tayo ito na labor, no? Vito, salamat kay John na sa imong pagtawag, ha?
3: Salamat po, Nagkibay.
0: Sige. Salamat. Bye-bye. Sige.
3: Bye-bye.
0: Alright. Di niya dawa ito, Magdon friend. Sakto po din ang rason may gala, no? Trainee pa lang ka o ka lang interviewin pa lang ka. Na-late na sa oras sa interview. Sao na lang na mga Magdon friends, no? Asang justice. Kani murag si Inday mahilig ni siya gano. Murag ni siya manager og nahong sab. Di ba Inday?
4: Manager niya glaw. Tagiya na lang sa company.
0: Tagiya di ay. Bitaw na.
4: bitaw.
0: Ikaw Inday, pananglitan, manager ka sa dakong company unya na late sa interview ang aplikante. Bagsak ni diretso?
4: Dili. I give him a chance. Tagaan din ako silang chance nga one, maka-explain. Hindi na ko sila ibagsak kay ang uba na yung rason. Bisan, yung saon pag sa'yo, ay, by the way, Magdum Gilbert, ako na nang na-experience. Yan ang nalit dito ko sa isa ka interview. Sa isa ka company, dari sa Cagayan de Oro. Pero di tagaan niya kung nila maka-explain niya. So, katong manager nga nagpasa po, ako gito siyang sumundon. Muna yung right kay dili man tanan nga aplikante na lead kay nagyaya siya na yung rason. Ako ato sayo kay ko nangandam ready na tanan papel ready na kagabi pa lang pag-abot sa sakyanan ng Dung Gilbert tungod sa kapuno kay time sa tunga kanang nagsugod na bitaw ang klase. Dito jud po wala kasakay puro jud puno wala naman na moangkas ko nga mag-detay hindi jud po pwede kay naka-formal attire, beta kayo nang-apply, beta sa company. Well, nana, pero, na yung rason for mga 5 minutes lang, hindi ko lang kong late. Kaya ako man yung gilan tao. Hindi pa uso ang cellphone tao na kayo. Pwede naman siguro mag-date, kung panang late, bitaw, nana. sa hatagan kung nilang validation. Gawato nila ang candidate niya na late pa.
0: Ikaw, na-interview pa ka ito? Katong na-late ka, na-interview pa ka?
4: Oo, managani. Pero nahipos na si ma'am. Nahipos na sa mga papiltanan niya.
0: Nahipos na? Ah, nahuman na lugar ng interview sa uban. Ikaw na ilas, ano lugar?
4: Ako ang naulahin.
0: Naulahin, gig ka.
4: Okay, gina, nagkaw niya nga, late na ka. Nanong napamangkadari, po ma'am, tagay ko chance, ma'am, nga makaistikar sa akong kagalingon. Yan ako sa iya. Di, kamulo siya rin kuan, hipos, kamulo ko kong istorya sa akong rason. Moto nga, giyokihan ni ko niya, ah, okay, sige. Pero, mula gina, kung nanak ka sa sunod na rin, makasunod na ka, ginana ni mong rason, mas early, pagdating mong rason. Motong, di pa kayo, kayo, wala ko niya giyokuhan.
0: Nadawat ka? Nadawat ka?
4: Oo, oh, nadawat. Mm.
0: Nadawat ka.
4: Sa, ay, pwede i-story ang company. Ay, nalang nila.
0: Ay, nalang. Kay Basin, pabayad ta ka. Okay rawan sam kay. Kwartahan man ka.
4: Ayaw, oy. Hindi ko.
0: Magsige magkakatag pagkaon. Oo. Oh, dayon. Nag-resign na ka sa yung trabawa na to. Wala na.
4: Nahuman na po ang kontrata. Kay by contract man.
0: Ah, okay, okay.
4: Wala na sad ko ni Kuan kay. Igo rapod pasinta man ko ko dasto. Ana, pero nagpasalamat to ato si ma'am. Thank you kayo sa pagdawat sa una. Mo na kung ako mahimong usa ka manager din mag nay mag aplikante nga mag-apply nga na late. Tagaan gyud ako siya. When explain it mag dawat siya ng explanation nga nung late siya na natagaan na to. Tagaan ko na to. Igayon nga makaisip ka sa yung kaugalingon nga nung late siya. Na.
0: Basta balido lang rason.
4: Oo, oh, basta balido. Dili mga binuang inana sa nang mga valid reason sa manang ibuhat ni Montanan pero inana.
0: Then, ana bitaw.
4: Ang, uban,
0: ang ubang rason kay mo ana bitaw. Ay sorry kay ma'am, na late ko sa interview kay duga eh kay ko kamata ma'am oi, wa mo ko gipukaw sa mama.
4: Ana. Dili gina o kana dili na.
0: Oo.
4: Dili na na mao, lahi na po na mga tinakulan na sad na. Dapat kung inana mag-apply ka dito, ready na yung alarm clock para siya ang mapukaw sa imo. O dili ang lain tao na.
0: Dao ba yung mayingon siya nga, nagpa-alarm man ko ma'am, pero lubat man dahil itong Teresa akong rilo ma'am, mo nang wakig ko, kamatag sa'yo. Oh.
4: Gani, inana bitaw, inana. Mga balit reason lang, pero mga rason nga mabaw ra, hindi na pwede.
0: Dao ba yung mayingon siya nga, asos na, dugay ko katulog gabi ma'am, kaya nagbulag man gunoy sa akong uyab. Nagilaka pa ko gabi, ana-ana yung rason ba yun, sama man na nimo.
4: Ingan yun ako

0: on time.
1: Pasalamat gyud ko ato gadagan dagan gyud para lang gyud. Salamat lagi ko naghipot pa siya kay o wala na ko siya nakita dito. Wala na sa another panasad. Kung kadutan na po mag-hiring. Na, na, isa siya mga place sa una magnong Gilbert. Ay,
0: lagi.
1: Grabe sa una.
0: Lisod ka. Una
1: nga, para sa mga play di ha, then nanay interview, mas na-excited pa mo. Mas tagaan pa niyo kuwan yun ka ng excited nga kuwan ba na ready na yun ang tanan ni nana din. Kung panahon sa ting klase nga, busy kayo, unhan din yung mga estudyante, mas maayo pa nga, di tayo magulat kaysa ang manager ang magulat. Ana, good.
0: Anak, good na.
1: Sakto, good. O, saktong pagpangatay sa interview mo, din ang siya.
0: Kung alas...
1: Italagsa rin yun ang mudawat. Talagsa, unha yun kayo ng mudawat.
0: Amurang ako lugar, ha?
1: Sakto. O, talagsa, unha.
0: Talagsa rin kayo, ha?
1: Inana, kinabang ng Gilbert, ay.
0: Lagi ba?
1: Nagkipindig yun sa manager, ng Gilbert, kung mudawat pa ba siya o dili. Pero na yun yung manager nga mang giloy on na. Nagagal niya grason. Sige, ikuan kay. Kasi man kong interview magang Gilbert, di pa man yung kamadawat ko dana. Tawagan pa man yung ka. Oo, busa.
0: Tawagan, o.
1: O, nakulangan yun sa sagay, di pa interview niya, munang na ay rason. Ganong di, ganong nidawat pa siya interview, kana mo inindot yun nga. Kuan, madungog ni mo ba nga, uy, ikawat ko dahi ko. Alo, napadyod ko ikuan siguro ani, nga, madawat siguro. Kaya didawat pa man. Kay di na siya mudawat. Ay, sunod na lang yung kay nana. Nana yun ang kasagara ang rason.
0: Lagi. So, buutan din ka ng manager.
1: Yes, buutan din.
0: Buutan din.
1: Dagan din, salamat niya sa una na nakasulod yun ko sa iyang kuat company.
0: Lagi. At least, no? At least, naka-experience ka na dati.
1: Oo, oh, naka-experience ko, nana.
0: Okay, sige. Salamat kayo, Inday, sa imong pagtawang.
1: Thank you kayo. Pwede mo shout out.
0: Oo, basta muatag ang sudan. Ita, sige, go. Muatag
1: ang sudan? Grabe.
0: Ay, ito, sige, go.
1: Well, yung shout out ko sa among silingan na rin nga. Nawadan o pamilya. Then, condolences sa mga Mendoza family. Then, namatay lang. Silingan lang ako mag-dumgelbert. Then, shoutout din ko sa shoutout din ko sa Bantali nga always namati sa Magno Radio na din sa Imuha ni Mr. Talagsaon. Then sa ubang namati diha ang panawag na mo og diha kaninyo ang bigat na labi na sa imo Magno Gilbert. Thank you.
0: Okay, salamat kayo Inday. May hapon. Sige, bye. Mata si Inday may gala itong Magdon friend. Naminaw karon na nawag may gala og ni appeal sa to nga talagsaon pangutan na karong hapo na mga Magdon friends no mo nang nagi mga ano mga manager gapong musabot na payo bandili o depende na may gala pero mas may good Magdon friend nga musayog kag lakaw di ba kay kun di ka magsayog lakaw lisod ka ayo basin ang resulta na may gala ang resulta na di ka madawat Magdon friend kay syempre nadugay mang kag-abot sa interview pa lang may gala, di ba? Anyways, there is a task. Ano ang latest? Mga higala, go! Asa naman tong...
2: Uy, mga marites! Unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na!
3: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
2: Sa ano ang latest?
0: Live na ito may gala sa Magdum Live. I-share nyo may gala itong Magdum Live karon. Dari kita may gala sa ano ang latest. Kauban si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Mayang paglantaw sa tanan may gala sa atong Magdum Live. Sa mga Magdum friends na ito may hapon. O siyempre sa mga naglantaw sa layang mga nasod may gala. Mabuntag man o mahapon sa inyo di may gala. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw. Maraming salamat sa iyong paglantaw may gala sa atong Magdum Live karon. Sa ano ang latest mga higala? Ang latest karong panahon na mga Magdum friends, aba? Mi palit si Ivana Alawi. Kaning sikat nga content creator may gala nga si Ivana Alawi ni palit og 100 ka sikat nga brand nga phone. Nga

kantidad sa 4.2 million pesos. Aron ipanghatag sa iyang mga fans. Uy, grabe may gala. Kay niabot nag 49 million ang iyang followers may gala. Ni Ivana Alawi, munang mipalit siya 100k branded kayang phone may gala. Ang sikat bitaw nga na iman sana sa mga Magdon friends nga phone. Muna siya ang iyang gipalit may galang 100 pieces may galang cellphone nga nagkandidad og 4.2 million pesos. Alright? Nakakuha ng dakog attention may gala. Nakakuha ng dakog attention may gala sa mga netizen. Si Ivana Alawi, human siyang human niyang gipadayag sa iyang mga pinaka ano ha, sa iyang pinakadwagong post sa Facebook may gala nga mipalit siya 100k branded nga phone aron ipanghatag sa mga tao nga iyang mga followers. Sumala sa post ang kinatibuk ang kantidad may gala sa maong phone, niabot sa 4.2 million peso. Sama sa gingon gayon na may gala. Tungod ni ini, daghan ang nalipay o na-excite sa maong giveaways. So, okay, sa may di malipay ano may gala kay karon itong latest silang 17. Di ba number-number man ang pangalan sa phone may gala, di ba? Na 14, 15, 16, 17, di ba? Inana mga migrant friends nga ang marka kay Mansanas, di ba? Excited kayo ang mga netizen may gala kay basin sila ang mabiyayaan. Oo, kadapitong tagaan o brand yung phone mga Magdon friends. O dagang fans ang midayig o midayig sa iyang pagkita o kanang pagpakita nga muhatang siya sa iyang mga fans o sa iyang mga followers o mahalon nga branded kaayong phone mga Magdon friends. O swerte daw kay may gala kung kinsa ang makadawat sa bagong cellphone nga branded kaayong mahal kay may gala dita kapalit. Pero si Ivana, kaya rin niya mumpalit may gala. Kay si Katman siya, o dagan siya followers, o dako siya sweldo sa online. Munang happy kay siya mga igala, nga kiniihatag niya sa mga followers niya sa social media. Ang branded kayong phone mga Magdon friends. Okay? So munang latest karon, tanaw niyo mga igala sa social media. Ubay-ubay sa mga Magdon friends na to, mga netizen. Ang ga-comment bitaw nga sana naman matagaan na siya tong phone nga gipalit ni Ivana may gala. Naon pa daw nga makaangkon siya ng mga Magdon friends. Ah, di ba? Cool ba sab kay may gala na. Naon pa nga makadawat daw sila sa maong phone mga higala. Anyways, muna ang latest karon panauna kay Ivana Alawi may gala kundi in nagpalit siya 100 pieces nga sikat nga brand nga cellphone nga na ay markang Mansanas. Ipanghatag niya may gala sa iyang mga followers. Kay niabot na siya 49 million ka viewers mga gala of followers mga Magnum friends. Diba? Kini si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert para sa Ano Ang Latest?

0: At tabo mga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
4: i-DTX 500 na.
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: ug pag-ayo sa bugas-bugas
3: ug katul-katul.
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas, mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
4: Nandito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C. Na may superpowers, nalakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapidang mahinang resistensya. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Mighty C.
4: The Mighty Power of C.
7: Pirmi ka pangihi.
4: Hanap ka paranaw.
7: Og pagpamhinod sa mga tiin.
4: Basin aduna kay diabetes.
7: Mag DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
7: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
7: Mag DTX 500.
4: Karon dayon,
5: babalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, Fermi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa mga butika.
9: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
10: C, ang kalain nga vitamin C na matulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
11: Galabad ba imong ulo? Gapang loose pad? Galuya? Walay kusog? O galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma og red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumarog Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay uptake. Kini mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usabang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
12: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
13: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
12: Ito ang idol ko.
14: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest. Best idol ever.
4: DTX 500.
15: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, muok yapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabasa ang butika.
11: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s. 90s. And today, this is Magnum Music Jam.
4: Music Jam.
11: Mr. Talagsaon.
17: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
18: Balik ta may gana sa atong programa gyapon. Uy, may ngapon kay Bendilo Agoseo. Daw bi ang interview karon kay online naman. Lagi, no? Na may mga online gyapon karon. Pero dapat mag-ready ka daan, di ba? Diba sin mag-online-online interview niya? Wala kay data sa imong cellphone diyan, di ba? Wag yapon. Nya, hinefeng signal, Mike Dun friend. Ga-interview na mo, kalit lag ga-off, bitaw, ga-kawalang signal, impas, gapon, di ba? Salamat kayo, Bendilo, sa imong tubag. Have a chance, Magdum Gilbert. Wala ta kabalo kung ano na late. Si Dan Abs ni. Alright. Salamat kay Dan Abs. Taganog chance daw, may gala. Taganog chance, be good to someone. Mm-hmm. Oh, taganog lagi chance, may gala na. Hello, Magdum Gilbert. Maayong hapon. Always ko maminaw o naminaw ni mo. Shout out ko, Magdum Gilbert. Shout out taga, pero wala mo kay pangalan. Uy, wala mo kay pangalan, no? Napadali may hapon, Magdum Gilbert. Taganog chance, basta balido lang ang rason. Kung may bawaan man na, kung may bawaan ni mo nga dili balido yung rason, automatic, bagsak. Oh, anagin na siya. May hapon, Magdum Gilbert. Ako, manager ko sa company, depende sa iyang rason. Kung dili balido, automatic bagsak. Kay mag-unsa man ta anang empleyado nga dugay mo abot sa trabaho. Agay mo na siya may gala, no? Anyways, mga Magdun friends, may hapon kay kay Robin daw diya sa may sa Consolacion. Naminaw ko rin sa Magdun Radio. Salamat may gala sa yung pagpaminaw. Happy ka ba today? Dapat happy ka lang. Panahon na para mag-goodbye, may gala. Masunod na si Magdum Angel Sado para sa Magdum Reports. Mga Magdum friends, alas 4 hangtod sa alas 6 sa gabi, may gala. Salamat sing pagpaminaw. Enjoy the rest of Friday, may gala na. Oh, sa mga mag-nightlife po niya. At ingat lang mga Magdum friends yung mga lakaw niya gabi. Kini na lamang siyempre si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, dinhi lamang sa Magnum Reports. Og karon, ang inyong paboritong anchorman.
2: Kining programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Oras sa 4:15 sa hapon, mga ikan na kumusta, may hapon ka na itong kanal. Welcome, welcome sa itong programa ng Magnum Reports.
2: Magnum Reports.
3: Dini nga adlawa, adlaw ko ron mga higala. Nga biyernes sa Pizza 7, sa kung Pizza 17, sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. May hapon sa itong mga kaisunan ko ron. Nga nagunitor sa itong tulong ng Magnum Reports. May pagpamina sa itong mga kaisunan din sa 80 mga barangay sa Cagayan de Oro. May pagpamina sa itong mga kasilinganahan din sa lalawigan. Sa Misamis Oriental, Misamis Occidental din sa may provincias Bukidnon, Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin po nga area. May pagpamina sa inyo ha. May nga hapon usab sa mga nakatutok sa itong programang Magnum Reports. Sa nakiringwahin po na din sa tuang nasunog sa gawas sa kalibutan. Oh, gawas na natong nasunog. Gawas sa kalibutan. Grabe, sad ba? Basin yan. No, basin. Bita, sa itong pagpanaguban sa itong tulungan ng Magnum Reports, basta doon na mo yung internet connection. Bisa nasa mo, bisag ganusa, bisag asa, gid mo. Pwede rin mga higala, basta na yung internet connection, pwede nyo ma-access ang itong official Facebook page, ang Magnum Live, official website na to, www.magnum999.com. Kung diin ninyo masayran mga higala, nagunang mga panghitabo din he, sa ito sa Dakban sa Cagayan de Oro, mga kasikbit ng mga lugar, mga balitang nasud nun, o balitang gawasan nasud. O kinigihapon, Magnum Angie Alzado, inyong makauban, gikan karon na hangtod ta sa alas 6 sa kagabion. Sa duha ka oras na itong programa mga higala, inyong pumabati ang mga reports itong makauban, Magnum Hunter 13, Riza Cruz, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa, Magnum Hunter 24, Jane Luna, Magnum Hunter 19, Mentro Kabaktulan. O sa mga balitang nasunod po mga higala, naka-standby, Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Oras alas 4:17 na. Ning atong magpanag-uban sa programang Magnum Reports, sugdan sa nato ang atoang tulumunon sa mga dagkong uluhan. Sa mga balita, balitang lokal, balitang national o balitang international. Ug unya mahigala at tangi kaya ito po din pong ipasupot ang mga daggo po din pong mga panghitabo din po no, din sa ito sa palibot. Kaya nakasanbay naman po ng itong mga kauban sa lang tagsa-tagsa kalokasyon. Ug at tangi sa mahigala ang itong pagpahulagway dayon sa ito ang kaning kalangitan o sa itong kadalanan. Kaya naanarabaw po ito no, sa alas 4:18. So hapit na ating panguli naman siguro po sa uban po ng trabahante sa gobyerno or hapit na po ng lanting out. So ang mga kadalanan ito, posible nga mabugat na po mga higalang dagang trapiko sa ila po nga pagpa nga biyahe sila po mga sakyanan o baka ano pagpa pagpanakayan po din po nila managhan man din po na ano, mga public transport mga tang sa mga kaning eskwelahan o mga buhatan sa gobyerno o bisan pa man ni ato po mga pribado po nga mga buhatan nga doon na po yung ga-out po doon alas 5 sa ato mga kaisunan po din po da karon amping-amping gihapon na sa kainito ni atong na-experience kay init gid kayo gakaluya gid no ang tuwa po din po mga kaning tanong gani ni ini pong kainit sa atong panahon. Mas labaw na gyud kung ang tao mga higala maka-dehydrate ang kainit gyud no. Grabe kainit atong kaka-experience din sa tusdak bayan. So inom daghang tubig. O gahimo pud mo mga higala no sa pagsuot og mga komportableng mga sinina. gawas ni ana, pagpandong mo. Pagpandong no sa inyong mga ulo o mga panapton kanang lagi inyong mga labakara baka dina inyong mga kaning sarong, inyong kalo or mas may kung duna mo ipayong. Okay naman ako nakakuan mo no naka long sleeve mo pero kanang po mga naka long sleeve po mo no kung if ever di mo gusto gyud nga mainitan yun inyong mga panit no magka kuan mo lagom-lagom mo mga igala no? Kay tungod sa pagbuhat nyo sa init pero ay lang gid po tong grabe po no kabaga kay murag di ra po nahaong po mga igala kung musuot ka og mga baga nga mga panapton nga panahon usab sa init kaayo samot mong kaluyo ana. Lagi na protektahan ka sa direkta nga impact no sa race ni ini pong adlaw. Pero basin mo po na yung mag mahimong hinungdan nga ma-exhaust na hinun po kag samot. Luya kag samot mga igala. Taas na po mo samot no kainit imong bation sa imong kaugalingon. So mas maayo sa ato mga kaisunan po din ha. Nga mohimo po no sa paghalakaw-lakaw karon no mas maayo maniid sa mudaan sitwasyon sa tuwa po nga palibot sa itong nga panahon o mas maayo maminaw mo sa Magnum Radio kaya para makahibalo mo nga kumusta na gyud ang atong kadalanan o atong kalangitan kaya matagaron ugon niya aduna tay pag pahulagway no gikan po sa buhatan sa pag-asa o mga inatong paghulagway po sa itong mga kauban o subli mga higala salamat salamat sa inyong suporta. No, kay over the moon pag yun itong gibati pag karoon. O, salamat yun kanunay po. Kay lagi, consistent mga higala. No, sa may aging tuig hangtod karoon, o sa niagi pang mga panahon, mga higala sa dihang adunay survey, ang Kantar Media, nagpabiling numero uno ang Magnum Radio. Congratulations, no? Congratulations po sa itong mga kaubanan po din hanga radio station. Okay, maski mag natin mga tag sa mga ratings mga gala no ay lang po mo ka kuan kaluya congrats gihapon sa inyo hapon na din na kay makita mo gihapon nga naagid gihapon yung mga nagsuporta po da mga gala so dili po dapat maluya kay ka na po no motivation gihapon na para nga ipadayin po na to itong public service sa publiko. Oras alas 4.22 na sa hapon. Usog din na nato mga higala itong pagdaot o paghatag kaninyo sa mga uluhan sa tuang mga balita sa balitang lokal, balitang national o balitang international. Sa tuang mga dagkong uluhan sa balitang lokal, President Ventures sa robbery with shooting incident sa Manolo Fortich Bukidnon na dakpa na sa otoridad. Gito ang shabu, kalibre 45 ng armas, 38 ng revolver o mga bala, lakip na granada ang nakumpiska gikan sa maong suspitsado. Oras alas 4.22 na sa hapon, dugang panatong uluhan sa balitang lokal. Dinisad ang mga higala kay gibutyag nga covered course sa Tignapuluan National High School sa Tignapuluan ng atong dakbayan na hunlak nga, nga posibleng tuhod sa kakusog nga ulan na kagahapong adlaw.
4: Magnum Reports.
3: Oras alas 4.23 na sa hapon. Lain pa na itong uluhan sa tuapong balitang lokal po mga igala. Kay ang Tignapuluan National High School po da koron, naghatag na po do gabiso nga ito po da sa karaghanan po no. Katong nabalaka, unsa pinitabuan ng ilang covered court. So, nagahimo po dayon o pasalig ang Tignapuluan National High School nga doon na nagipahigayon nga immediate nga safety inspection. Kalabot na ginining nag-collapse nga kaning atop sa nahisgit ang covered court. So, nakaadto na po na itong mga personagikan sa CDRMD. Si Kapitan Nancy Aban, ang DRRM, mga coordinator sa mga eskwilahan. O gani man, doon na po himong pagsusigid po din yung atong buhatan gikan sa City Engineer's Office. Oras alas 4.24, dugang natuluhan sa tuang balitang lokal, Persons with Disability Rights Week. Gisugdan na kaganihang buntag ang ilahang long weekend nga selebrasyon. Oras alas 4:24. Lain pa natungkuluhan sa balitang lokal. Lagindigan International Airport. Adunay bastanteng habugaway ng mga pansayan. Samtang giklaro usab sa mga pong tugpahanan o sa management sa mga tugpahanan mga higala, naplano po nila nga palapdan pa ang point-to-point connectivity ikan niya sa Lagindigan Airport paingon sa nagkadayang probinsya sa tuwa pong rehiyon. So naan naman tano, ang Magnum Express ang nag-provide sa CDO to Lagindigan Airport, airport to CDO. So nagplano pud karon ang Lagindigan Airport nga magbutang puno dinha sa kaning Iligan. Ipod sa may Bukidnon para na ni direktang biyahe. Bukidnon to airport ana lugar. Iligan to airport, airport to Iliga. O gagani man, apil na pud ini ang Balingwan to airport Puhon. Pero kani sa una mahigala ang air to land ug land to air. Nga point-to-point connectivity. Oras alas 4:25. Dinisadda sa itong mga dugang panguluhan sa tuang mga balita-balitang national itong mahigala kay kaso sa COVID-19. Nagpadayon nga may kunod. Taliwala pa man nga doon na po'y mga bagong nangatakdan sa mong sakit. O, basi nakalimot mo no. Napay COVID doy. Basi nalimta na ginan ninyo nga, uy, wala na may COVID. Naapay COVID mga higala. Napagyapon po'y mga naga-positive. Pero tungod din sa ito po mga bakuna na himong protektado ta. No, nakaangkon tag-earned immunity. So mga hinungdan nga kita mga higala kung daghan mga nabukunahan, lesser na ang tsansa nga maghimo tanos pagbaton sa mga balatian. So sa statement sa DOH mga higala nga miubos sa 70% aga katakdan ini pong maong sakit, tiling tuiga kung diin. No, kung may yung tag karong Enero 4 hangtod sa Hunyo 11, anaa sa 5,070 ang naga-positibo. O karon gani po mga higala, naana no, sa kaning, kung ano na siya, may kunod na gid po ni siya. Sa tuig 2025, anasa 5,000 ang January to June. Pero karon nga tuig, January to June, na lang sa 1,532. Uy, kalipay ta na nung nagpaday ng pagkunod. So, karon mga igala, kumintag kaning COVID-19. So, dako itong nahimong abag hapon ang mga bakuna, no? Katong nakadawat mo sa first, second, or third dose. Ang booster mga igala. So, pakonsulta din po mo if ever nga kamo, nakabaton mo ni po mga sinyales po, no? Nga kamo, aduna na din po yung posibilidad nga positibo sa COVID-19 virus. Hinaw-hinaw gihapon. Manghinaw gihapon. Tarungon ng panghinaw. Kaya usagin na sa mga posibleng hinungdan nga magtinakdanay. O pagtabon gihapon po mo no, kung kamo manikma, maghimo sa pagpangatsing o panghimo no, sa inyo hapon din pong kaning pag-ubo. Para dili mo makatakod, no, dili mang lagsik na inyong mga laway din na og ubang virus mo paingon dito sa inyong kaistorya. Ayaw. So, himo gyapon no, basta nakalimot na mo ato. Hinoon, dili naman tawingin nga, oy, keep distance kay kwanta social distancing. Mar, di naman kayo noon na, no, kahitabo ka ron. Pero if ever do na mo yung mga balatian, no, kamo na lang po, no, pag-isolate mo siyang kagalingon, check din mo sa doktor, baka, no, kamo mismo, di mo mag-dasok-dasok din sa mga daghang nga tao, aron nga di po mo mahimong cause, nga kamo'y manakod. Oras alas 4:28, dugang panatong uluhan sa tuang nga balitang National, dinisita mga higala kaya kanhing prosecutor sa corona trial, pabor sa pag-withdraw sa pipila ka testigo sa prosecution. Tulo sa upat ka mga suspect ka sa o dinita mga higala kay katong giingon po nga marine biologist nga usa ka langyaw, gituuhan niya po no, nga apil ang iha din pong live-in partner nga nagasilbi matun pang lookout o gamihimo po no, sa maunga krimen nga nagresulta sa iyahang kamatayon. Si Dr. Kent Carpenter. Oras alas 4:28, dugang uluhan mga igala kay gibutiag po karon nga tinaw ang kanipong mga bahad nga nadawatan. Klaro gid matud pa nga mga bahad you know, ang nadawatan ni Presidente Bongbong Marcos sa gikan kang Vice President Sara Duterte. Rason nga reports. Andam na, preparado na si NBI Director Matibag pagato nga sa umaabot ng impeachment trial sa adlang Lunes. Samtang mga senador sa Pilipinas, gikon din na ang unacceptable o racist nga post sa Osaka news outlet man siguro nino katong gikonsidera lang tong sa China Dailies nga mura gikonsidera lagi pud no nga mga ay unggoy ra dayta mga Pinoy oy unggoy ra ta no mura gika minusan na gyud ta gasamota nini po nga China. So giingon no nga maski oga AI generated ang video no nga gipagawa sa China Daily nga naghulagway sa mga Pilipino nga mga unggoy or matching mga higala, so makasubo no, makasakit sa kuan dehumanizing og kaning unacceptable gyud pud ang gihimo sa China. So dapat ano na po yung mga mohimo siguro sa pagpangayag pasaylo ani maski og kaning gi maski og kani pong nahisgutan pud no nga kaning ang China nasud sa China o ang nasud pud sa Pilipinas adunay panagbagi sa pipila ka mga issues like dinhi sa West Philippine Sea pero di makatarunganon nga moabot sa ingon ana nga mga punto. Patong na ay kaning ang naamgo dito sa video kay usa ka unggoy nga nagsulob og barong Tagalog nga napay sa lakot. Nga mura daw kuno gidiktahan ba dito sa mga kanu mura gidiktahan siya sa mga Amerikano o sa mga kaning hapon. Nagi-sprayhan ako ng water cannon po itong unggoy na dito sa video. Nga murag kaning gikuan ba? Murag ipakita po din yung sige kahitabo yun po sa Pilipinas o China. Oras alas 4:31 na sa hapon. Dugang na itong uluhan sa itong balitang lokal. Dinis na itong mga higala kay mihimo po da karon sa pagpahayag. Si Senator Robin Padilla nga siya nagatuo sa Christian na communism. Og lakip na sa Muslim wakat. Okay, yerba po itong na-mention sa nilabay. Nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nga siya usa ka komunista. Pero dili siya anang kanang armed struggle mga higalano, dili ka na. So, kana siya 50 years ago mo nay nagkatabo din sa to sa nasud pero di na maumatod pa ang kaning ipasabot ni Senator Robin Padilla. Matod pa niya yang giingon nga komunismo, dili nung katong daan natong naandan nga komunismo. Ang yang pasabot kay kanang komunismo, no, kaning pares kang Karl Marx, no, katong iyahang nga gi-mention sa niagi pod nga adlaw nga gisita lagi pod siya sa actress nga si Angel Luxi. Oras alas 4:32, lain pa na itong balita sa itong balitang national kay gibutiag pod karon sa tuang dugang balitang mga higala nga ombudsman nagkanayon nga ang DMW pwedeng muhimo sa pag-appeal sa nahitabong dismissal sa mga kaso batok sa kanhi o executives. Katuning kaso mga higala kang Arnel Ignacio sa komedyante, aktor o ganahimo po nung OWA nga official nga si Arnel Ignacio katong 1.4 billion nga land deal. So kuan man mga higala no na dismiss man ang plunder, malversation o graft case batok sa naisigutan nga official. So kani no gi-file man ni DMW chief Hans Kakdak batok ang Ignacio og sa iya pong duha ka mga deputies ug unom pa ka mga individual nga nagpurchase lagi og 1.5 hectare nga property duol sa naiya no ni adtong tuig 2024. So usa kini siya ka halfway house para sa mga returning overseas sa Filipino workers nga supposedly mo i-construct dito sa nahisgutan nga luna pero ang nahisgutan nga property nga ang duol magkaini ni siya sa ang proximity niya sa airport kay kuan nagyud kayo kan duol ra kayo so dili siya mahimong suitable para sa development. So mo na ang naghimo sila og pag-file og kaso batok kang Ignacio pero si Ignacio nag-deny naman no sa pag-commit sa nahisgutan nga mga kaning allegation ngadto sa iya ha. So karon mga igala taliwala pa man nga gidismiss siya sa katong reports mga bugat nga kaso pero do na ipaghihapoy mga atubangunon po niya. Kay matod pa sa ombudsman, taliwala nga na-dismiss nung katong dagkong kaso niya nung kaning sa plunder, malversation, or graphic cases. Napa siya kaning mga lesser crime nga atubangon katong usurpation of official functions. So, mga na yahapong pag-atubangon po nga kaso. Oras alas 4:34 sa itong mga dagkong luhan sa balitang international. Dinis na itong mga igala kay Gibutyag Pud Koron. Kaning giingon, Netherlands na muhimo sa pagsuporta sa paglangkat sa posto ni ICC Prosecutor Karim Khan. No, si Karim Khan na allegation sa iyang kaning murag ng mulistiya o gababae, di ba? So, moto ang issue niya. So, muna hinundan nga siya. Suspended pud karon. Oras alas 4:35 sa hapon, Canada, na kasi nati og habulan karon ng ilhagit po nga lugar sa kaninga baga nga aso gikan sa wildfire nga nasinatian na pipila na ka mga adlaw nilabay. No, so naanagi sila sa naabot na orange haze na mga higala, delikado na kaayo. So di na pwede magawas-gawas dito nga wala kay mask kay maka-trigger no sa mga luya o mga baga. Ebola virus, paspas po ang pag-kuyanap karoon sa Democratic Republic of Congo. Nga matod pa sa WHO, paspas kung itandi sa uban pang mga balatian kaniadto. Samtang dinisit ang mga higala kay giingon na Zelensky. Nagkano yun nga... kung si Zelensky mga higala, posible nga doon ay political crisis karon humalaging na-dismiss ang ihang defense chief dito sa Ukraine. So, naay ka na yung lihok protesta ang ipahigayan po dito sa Ukraine mga higala tungod lagi sa dismissal po na sa ilang defense minister. Tungod kay doon na manggod po na siya ay kaning murag kaning bikil po man. Bikil kang President Volodymyr Zelensky o sa kaning top general po sa Kyiv. Tungod sa gihimo po nilang overhaul na po sa ilahang mga kabinete. Reshuffle mga higala. Oras alas 4:36 na sa hapon o dugang uluhan sa itong balitang international. Gibutyag po karon landslide miigo sa southwest China. Search and rescue operation nagpadayon ng panahuna. 13 usab ko mga tao ang namatay sa managlahi nga pagpangatake sa Russia ngadto sa Ukraine.
4: Magnum report.
3: Lapas 500 ka mga tao ang gikabalak-an nga namatay ug aduna poy duha ka mga bangka ang gipanganod og kaning nalunod sa dagat sa Myanmar. Samtang Iran subli nga mihimo sa pagbahad karon nga pahugtan ang ilahang nga pagharang sa mga energy experts sa tunga-tungang sidlakan. Mora itong mga nahipos, mga galag, mga dagkong uluhan sa mga balita. Lokal, national, international. Dinidenta sa itong kauban ng standby koron sa itong sitwasyon sa palibot. Lakas panahon, pagpahulagway na ito sa itong weather and road. Hunter Magnum, Kia Villanosa.
5: Yes, magdamaan siya ng oras. So, ito ang pag-ulagwes ako sa panahon karong hapo na wala may kabalakan kayo. Wala mo tapot ng kasutay sa mga pagtatality. Di ba kapod mga sinyalis po nga posibleng nga maulan po magdamaan siya ganiman. Wala nga makita itong kawanangan karon. Medyo visible lang kaning baga ng mga puting nga gabon. So, posibleng nga magdamaan siya kung di rin manggaling po magustang po sa magpanahon. Basi na doon ay chances po sa pag-ulan may rason. Nga dalagi tapirmi sa itong mga paprotekta sa ulan. Kaling raincoat o mga payong oron nga dirigit po nga direkta. Nga maumudugulan kung nagaling mang doon ay may tabong pagabundak sa ulan noon niyang mga taon-taon po magnamaan. Sige, isang bangoy, isang magisikutan po ng ito ang sitwasyon. So, lagang sapit ko sa mga dala nito na nagyan, gigan diyan sa Mayakugon area, padaro di sa Maising Abay, so nga rako yan po magnamaan. Sige, loo, sorry sa Mayagura area. Kaninga duwal ang patay nga nabatayan nga dugay ang pagaginod sa mga sakinan, makalawas-lawas man gihapon. Dabi na kay dagan mo po ng mga traffic enforcers ang nakakatag sa paribot alun po nga masiguro nga makalawas-lawas rin gihapon ng mga sakinan. Nagulagit po ingon nga dugay ang mga tanggong nga kaninga linya po sa mga sarakyan nga padrong po sa nagsatag sa mga destinasyon. Ito na. Paglagway sa kasama ng sa sitwasyon sa dagat sa traffic o instokasyon sa Mayagura area ning atang asyudad. Para sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 23, Kevin, o sa balita o servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Villanosa. Oras alas 4:38 dinidenta mahigala sa itong pagpahulagway po dagikan sa butan sa pag-asa. Makisayod ta sa ilaha silang pagmonitor sa itong sitwasyon sa Dakman sa Cagayan de Oro sa mga kasikbit nga lugar. Ania Transpicas niya si Sir Justin Navarro. Sir Justin, may hapon.
6: ngayong hapon mama, yung hapon sa itong mga suking tigwa Minaw, para sa itong alakaw sa panahon karong hapon, ang localized thunderstorm ang nagpadayong kininga naghatag o epekto sa tibuok sa Mindanao, mga makasinatita sa pandalagsang pagdagom, ngadto sa mga panganuron nga kalangitan nga naichansa na mga pagbulan karong hapon o sa gabi. Posibleng gihapon ang mga pagbaha o pagbreaky sa yuta tungod sa severe thunderstorms. At ang hangin naman kay hinaing nato sa kasarangan ang magagikan sa habagatan, nato sa habagatang kasadpang direksyon, o ang kadagatan hapsay nato sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius o ang atong adlaw, musalop unyang alas 6:05 sa hapon. Keeping standard time, alas 4:40 sa hapon. Mauni atong latest weather update, ikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City, kini si Justin Navarro, daghang salamat.
3: Salamat, Sir Justin Navarro, weather forecaster sa Pag-asa. Oras alas 4:40 na sa hapon sa tunga pagpadayon sa itong tulumunong Magnum Report sa tangatangi karong tantood kaya ang mga detalye na dain po mga igala sa mga balita nga nangahipos si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa o Magnum Hunter 13 Riza Cruz ang inyuhang madungog. Oras alas 4:40 na sa hapon.
2: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
2: Sabado Night!
1: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita ug Serbisyo Magnum Radio.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, kalang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Gigutom na ba?

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
4: Ang basura, usa sa mga problema sa atong katilingbana, usa usab sa mga hinungdan sa pagkaylap sa mga sakita, pagbara sa mga kanal, ug dali nga pag-apaw sa tubig, resulta sa pagbaha. Kini ang mga pamaagi sa pagminos sa atong mga basura. Ginalili ang paglabay sa basura labi na sa mga suba, kanal, daplin, dagat, ubisan asa nga dapit gawas sa basurahan. Ilain-lain ang klase sa mga basura, sa mga basurang malata o dili malata. Maghimo og compost pit alang sa mga basura kung aduna kay bakante nga lote. Paghimo og curbside collection system sa mga pagkolekta sa mga basura. I-maintain ang kalimpyo sa palibot ug i-manage ang mga basura nga dili mukatag sa dalan. Iputos og maayo ang garbage bag o sudlanan sa basura. Magbutang usab og garbage container sa mga sakyan alang sa mga basura. Kung mahimo, i-reuse o i-recycle ang mga butang nga pwede pang magamit. Ilain ang mga butang o equipment nga di na magamit sama sa daan nga stoves, refrigerator, washing machine o uban pa. Kung mahimo, i-recycle kini. Butangi o gagmayng bangag o yuta ang dako nga sudlanan sa basura aron dili kani mapuy-an sa lamok. Mamahimo kitang responsable sa mga basura aron malikay kita sa mga unsamang trahedya nga posibleng mahitabo. Kini usa ka mahinungdanong pahinumdum sa Magnum Radio sa balita o serbisyo Magnum Radio.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy cottony napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy cottony napkin for heavy flow.
5: Charmy.
7: Charmy breathable panty liner for every wear confidence.

0: O unsay akong sekreto, nga bisan daghan kog trabaho, wala koy sakit. Ingon ako, nag-mitis C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
1: Inom na og mitis C!
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
4: Oras sa 4:51.
3: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
4: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports. So nga niini mga panahon na, dinhi ka mga higala. Sa pagdawat sa mga balita din po sa itong mga kauban, silang tag sa kalokasyon. Noon ako nato si Magnum Hunter 23 Kia Abilonosa. Hagikan po no, sa iyahang lokasyon. Tungod lagi kaya doon na po yung mga update po niya po mga higala. Niini pong notado nga mga mangingilad, no? Hanggang pangawat o cellphone, nga pang budol. Nga doon sa ito po din po ng mga kabatanunan din sa Dakbayan ang naarasto. Mamatita sa itong kauban, Magnum Hunter 23 Kia Abilonosa.
6: Yan sa magdamaan siya daw mahunong na matuta nga pagpangilad niini nga usa ka notado nga kaya bitaw ang kadulong katong apipila ka mga adlaw magdamaan siya nga diha sa mga police station tukugon o pag-ubay ipod nga mga batanon ka mga minoridad yari niya magdamaan siya nga sigig pablatter tungod kaya nga wadaan ni sila og mga cellphone marik ito nga sayran may nakabalita gani ka ito nga kapila po magdamaan siya kaya ang modus aning naisip itong ipod nga suspect is kanya bitaw may nga magpasugo siya drone yung babayit siya drone magdamaan siya na magpakita siya sa lapi nga kani nga tanya kada po din taon nga mga bata po mahilo kay GM po sa aran naging atagaan niya sa so, kandidat nga kani nga tag 300 o may na nga mga promise bito nga mga bayad nga ibayad po di suhul po nila magnamaan G. So karon ang kanyang naisipin nga suspect nga naila sa pangalan nga si Hernani Midiha Rubio magdumaan siya. Dili lang di ay kini nga pagahimo o pagpang-scam sa mga minor de edad ang ginahimo niya ni magdumaan siya tungod kay gaka-involve gihapon ni siya sa kanyang paggamit o ga-illegal nga uhang illegal nga droga. Kinahuman kaya nadakpan kaya sa gabay sa presyo sa mga kapulisan gikan sa Maya Police Station Tukugon kagabi diha sa Maya District 1 St. John Barangay Punto ding ato nga syudad po magdumaan siya. And toon man ang mga nga suspect na kuhaan sa kanina usa ka so siya isa itong illegal nga droga bugti sa 500 pesos nga drug buyback sa money samtang nga sa pag-arikisa sa iya magdumaan siya na nakuha nga dugang duha ka mga siya sa gitawang illegal nga droga lagi nga nakumpiska ang kaning 500 pesos din gigamit isa pa drug buyback sa money samtang ang katunga doon ay gibugaton nga 0.5 grams ang nakuha gigan sa iya kundi doon ay estimated drug price nga 3,400 pesos for magdumaan siya. So niya nga marag kung medyo minus iya nga marag ilad lagi aning mga cellphone pag magdumaan siya ngayon nga makawat dili siya gahimo sa kanig bukog himo sa kanig bukog gagito ang iligal nga droga nga marag iya nga nagsilbi nga sa pero karon marag mahunong na po ni iya nga modus magdumaan siya tungod kay nadakpan na lagi siya niya teman ang gikaingon sa mga otoridad na identify niya siya kay wala mabigit po ingon nga pangalan o kaming kailanan sa itong mga nangipang biktima niya magdumaan siya. Kaya siyempre, mga bata, ramagod yung kapag ilaro na niya, ipawirin niya ang kaming cellphone, ay na yun nga, mingon nga, maghatag siya kwarta kung makapalit na drone pag magdumaan siya. So, kanina ay nga maunga suspect na identify niya siya pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV footage, o gado ito na sa iran nga mawag niya, o gakonfirmado nga muna siya ang nga gitudlo po sa sa kanilang mga mga biktima po niya, magdamanjo, may nangawat sa ilang mga cellphone. So, ang kanilang asasin, magdamanjo, tungkol kayo wala siya yung trabaho, ikaw nga niya nga nagkapugas na siya sa pag-iimari ng mga illegal po niya kalihukan para ma-sustain niya nga pa mga, yung panginabuhi po niya manji, makapamilit siya ang iyang pagkaon, nabina siya yung pamilya, tungkol kayo wala lagi siya yung trabaho. So, karun, ang maong asasin po, magdamanjo, na balot rin sa binangguha ng mag-atabang sa katok paglabas sa Blood Gear Public ang ngayon 6-5 comprehensive dangerous drugs sa kapitasan to samtang gi-dasig po sa mga otoridad ito mga nga biktima lagi ni Ani magdumaan siya ang iyang ginahimo na karinga mudo sa pagpangilad labi na kaya po doon ay sumpay po yung pagpangawat po doon yung mga cellphone labi na kay masibat raman din sa diritsyo magdumaan siya gi-dasig nila nga kung may kumpirmado man yun nga sila ang kung na siya nga ng biktima sila pwede nga mudurikit sa ilang abotan diha sa may police station to Kugon.
4: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Denise Dani Magnum Hunter 13 kay TWT Lanchain, Denise sa Northern Mindanao, Gilusad, Ania si Magnum Riza Cruz.
6: Yes, Magdumanji, no, himit na ang Pilibang Gilusad, ang pinakauna, so siya, Luka Magdumanji. Napili si Miranili ka mga kaniang producer. Ipagmingan na rin, pag doon na kay kanibang lugar, doon na kay talento. Sasama sa mga, ganun, sikat na mga vlogger. So, ganun, lahi naman itong vlogger na maghimok ang content. Ang kanil sa media platform nga, yun ang ikaw lang siya ang kaniang lugar na mag-una kung sa'yo i-content ni mo. Kadaan lang, pero tumod kay, kanya na ang pinakaunang Kagayaan na Bisaya talk show. Itawag siya at Tina Antok with Tina Lanching Magdumanji sa my CTC building. Chika with Tina Ryan. So, pwede siya matawag. Pwede siya matawag po Tina. So, alam sa Magdumanji nga gina-follow na sa social media. Kaya lagi po pinaniinig ka mga Bisaya talk show, kanang banda, kanang mga Bisaya, ng mga vlogger. So, sa ato agad ng mga dialect lugar. Is nakbayan sa Kagandi Uro, mo rin siya ang pinakauna o ganapilo sa mga producer na suportahan, nga katunan po siya ay kinibang talento kapag kinibang abi-abi o pagha, kaya naging sagat nga ni Magdumanji pag hinabi, magiga doon na kay interview, doon na kay mga guest na kiniang lugar, ay mong interviewon mga Bisaya ragyan ang mga lingwahe nga ganito dito sa Manila, naman sila milay o gani, sa ganda Magdumanji, kaya labakan niya sa Tito Chito Montina kaya nga si Davao. So, dito sa Kagayan, doon ati makita, kaysa kita ka Kagayan nun ng mga vlogger, muhimok po sa pakiginabi sa kapwa Kagayan nun, taga Northern Mindanao, taga kiniang, Kagayan naman ang nakabase po sa mga kiniang lugar na nakapokus. Kaya ang kanibang Kagayan, Bisaya Talk Show, dito sa Kagayan di Uro. Pero ulit sa nag-start ang ilang by episode ng Grimanji, dito sa Cebu, no? So, sa rin pa, sa mga kaubanan doon sa Prince sa media, AJ, kanisya, kaniya to, nyag, 7 years siya sulod sa kiniang pag-DG Magdumanji. Sa po yung mga radio station, FM radio station is the best ang Grande Oro. Well, nag-upgrade na siya, so nag-upgrade Magdumanji, matag-usa na ito. Nag-iit ka ng lugar, ito na yun. Ako nga mga, pinabitaw nga door nga, manilig ka ron, DG car, porter car, di lang kita taman. So kung maningkamot, so ito na yung mga, pabang mga opportunity. Sama niya, kanina talk with sa kanibang kung na Tina Ryan siya. Alam natin siya paminawan Magdumanji sa kamay niyang pamahayag. Sabi na no, nag-kanibang gawas nga kung ako nag-ipot niya hindi ang kalambuan po sa iya ang dili na kayo siya ang makabenefit po kayo lagi nakafocus, dili na kayo nakafocus sa comedy. Kanang comedian ng mga vlogger, kanang pwede kayo nga makaniang mag-gas niya. Paminawan sa iya pong kaniang lugar na minsay kung sa ay ka impact po sa iyahang kanyang Bisaya talk show. Dili na ba kayo sa mga tauhan nga doon ay kwarta ang iyahang i-assess. Ay nagpili pa sila. Doon kay doon ang makikinabi sa pinagpipila nilig sa mga guest. Doon po siya yung mga producer, doon po siya yung mga sponsor. Ay magpuyuban nga doon na sila yung Cebu ng mga kaniyang studio. Doon na po siya yung Manila magdemand siya. Doon sa Kagandi Oro working na daw. Nagkakamulo na o kaniyang himo ng studio. So, naman kayo nga, magpabisita lang, labi na katong mataon nila nga, siya nga, kaniang guest, dili na makinang, dili na makadalikyan sa kagayan, doon sa bukid nun. So, nagdipindi rin po doon sa ilang sabot magyaman siya. So, pag alam na ito, pagpaminawan si Ms. Tina Ryan, pagpaminawan.
1: Industry, as long as creative industry, so, na may guest na singer, composer, na apod may guest na fashion designer. In fact, one of the designers, also siya ka-accessory designer and also designer sa crown. After the interview, nag-mention siya siya na mag-sponsor of all my accessories. So, what's the name? This is Action Dark. Actually, talaga nila sa Bilyong Family. So, dito na naman nag-alala sa interview. Na yung Bilyong na siya sa Kageli Oro, but he's now based in Cebu. He's a very popular crown maker. He makes the crown of RuPaul's Drag Race, the crown and the scepter, and then also Miss Kuyami's, and then Miss Universe pa. Yes, and also that's his goal of Miss Universe and other national pageants. So, kind of good. Tanan artists, Bisaya artists in different industries as long as under sa creative industry. So, kani siya is i-promote. Usually, kita na anak kung tanong nga. Kaya na, kung sige lang tao, wala may problema or not. Like, makaito rin sa Bernie o katong mga Tagalog or someone from Luzon or from Manila. So, nakaka-decentralize yung dito. Pagkaroon, gusto nang i-empower ang mga Bisaya artists. Na, wala kita mismo mag-support sa itong paugalingon o kaupan ng mga Bisaya artists. So, that's actually the format of the show to help promote all of the Bisaya artists and get to know more about them and inspiring stories para ang mga viewers ma-inspire po also to choose the same path and also to join the creative industry. All Bisaya format na talk show sa online, kaya usually, di ba, Cebu or Manila, nailangan, nagsimalay, but natin nagsulti ng mga creative people, yung sila na, why not I mag-represent good sa Cagayan de Oro? And then, I was very happy na I'm chosen as the host. Oh, you changed yung nilang title into my name. Thank you so much, Ryan Marquita, the creative director, and also may I Mommy Anne is not here, but she's our producer from Silver Bella Productions. So, happy ka ayumi na to share the stories of Bisaya artists. No, gisugdan din naman sa mga Bisaya artists from Cebu. So, dito mi sa Cebu for 5 days. Like, four days. Tapos, namin mo nga 10 episodes. So, namin i-interview ng mga local artists from Cebu, fashion designers, accessory designers, na assign mga vloggers, rappers, and singers. So, happy kayo nila. Medyo nakulpaan ni sa launching, pero nasyak ni na ang teaser is 1.8 million views na gin siya. This means nga, makabawi na tas ako mga nagkasto. Really, because I was so scared at first, kay ako yun, then they discovered me sa usaka guesting lang from another podcast and interview. It's from Lindy and Pipoy's Wedding Talks. So, nag-guest ko dito. Nakunta na din sila na ako ba na mag-host? Di ko, I'm just a guest. Tinigo din sila na, wala pa rin issue. So, alam, the timingan po ito na I was jobless. That time, so, tinigo din sila na, why not we create a show for you? It's a Bisaya talk show. Dapat magsugod sa Cagayan de Oro. So, mo na ito, nasugdan siya, and then, we targeted first the audience from Cebu. So, that's why our mga guest is from Cebu. So, mga Cebu artists. And we're excited to show you our first episode. This will be exclusive. And our first guest is Attorney Regal Oliva. Supposedly, sa June at ani for the Pride Month. Pero wala siya nakapas, but we're so happy to show it to you now, our first episode with Attorney Regal Oliva. And I'd also like to share the stage with our creative director. We have Ryan Marquita here. Yes, maybe na siya i-share for everyone.
2: Okay.
6: Yes, magaman siya naman. Ito ang kinitibukaan na kinikagayon si Fix Pamakyad ni Daniel na dito with Tina Ryan Magyamanji. So, mag-abalan lang daw mga episode. So, ganun sila yung kinipom na sa ang ganda po sinahan na kinig Facebook page sila Magyamanji. So, katungkutan nga. So, inagay siya kanibaw na community nga makasaw sa lingaw. Ano po mga inspirational Magyamanji? No, labi na kanibuban nga. Kanibitaw nga doon mga gipang promote nga mga kanibang lugar ng negosyo. Ganun na po niya Magyamanji, no? Sa mga kinibaw nga dili sila mag-lunch dili sa Cagayan de Oro. Una nga, anak siya kay doon na upay ka mga katawan. Dili nga, pwede yung kinipang lugar. Makaning nga mapakita sa kinatibuk ano ilang nga mga kiniang successful sa ginabuhi labi na kini maging mga negosyo man na nagpromote sama sa mga kiniang mabilin magdamansi labi na kani mga local artists no labi na kani mga songwriter moro do tanan naman dyan nila nga pong lugar nga i-guest no do abang-abangan daw kay doon na doon na karoon niya bulan ubay-ubay ka mga local artists dito sa Manila nila pong kani nga i-guest ilang studio dito sa China ako na chika with Tina Ryan magdamansi no. Sa Cagayan, di wala pa man po sila ingon nga doon ay studio kay working nagkaparayan pa man po ang kini ang pag-build silang studio. Ito na is visit na lang yun. Nalunin mga mag-sponsor ng mga kini ang resort. So, dito sila. Ito mag-demand yun na. Ito ang sinibang lugar sa paglikat. Dito sa may CDC building sa Kipahigayon. Kini bang chika with Tina Ryan. Sa Magnum Report, kini si Magnum. 113 Luisa Cruz, balita ng serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 13 na Riza Cruz, oras alas 5 sa ay sinisadenta kay Duga nga Governor Partner Agency sa ang gihima maton pas pag awagid pud no sa tuwa pa din po nga DOH aron nga mas makatabang o mas mahimong epektibo ang pagpatuman ni ini pong action plan no para sa road safety. At usang sayron kay ang ato ang balaod traffic ko mahigala kinanglan jud pud no nga mapatuman jud pud og mas siguro pud nato nang maminusan siguro ng disgrasya if ever nga kani pud sanung po sa katawan. Ano si Magnum? Mentro ka, baktulan.
7: Bali pa yun ang buatan sa Road and Traffic Administration kon RTA atul sa pagpatuman sa bagong pamaagi sa Safety Road Action Plan nining tuig 2026. Inubanan sa buatan sa Department of Interior and Local Government kon DILG, Department of Health, mga transport sector, DSWD, o uban pang mga government agencies ang nakikoordinar sa pagpatuman sa action plan sa dugang kalambuan sa pamalaod trapiko din sa rehiyon. Din inubanan sa DOST, CDRRMO, PNP, o uban pang government agencies nga partners sa nasangpit nga kalambuan sa trapiko. Dako kini og tabang sa mga programa ni ini sa mas luwas nga mga kadalanan tungod sa tabang sa kolaborasyon sa ahensya. Bisan pa man nga ang kasagarang basulon sa katawhan mao ang RTA.
8: Road safety. Actually, wala ang dili ginablame ang DOH, sir. Dili ginablame ang DILG. It is always the law enforcers. It is always the RTA. But we are very happy that DOH initiated this action because under this plan, the Interagency Coordinating Council will be activated. No, this is a very useful mechanism to strengthen coordination. So, I just hope that this Interagency Coordinating Council will be put into action, no? And this is already a very good start. Actually, the chairman of the RDC, in the person of Governor Wominal, last week already activated his Interagency Coordinating Council in Misamis Occidental. I do not know if there are somebody who's from Misamis Occidental. The RDC chairman already activated their Interagency Coordinating Council in Misamis Occidental. Siguro, he knows that i-activate na ito ulit. So, beforehand, iunhan ang taliya. And I am very happy that we are activating it and this is a very effective tool para sa coordination.
7: Ang pamahayag ni Benedicto Ramiro, Acting Assistant Department Manager, Traffic Operation sa RTA. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo. Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 19, Ventro Kabaktulan. Oras alas 5:08 na, dinita sa dugang pa ang mga balita ang nangahipos tong kauban. Tulupod ka mga tao mga higalang samdan sa managlahing disgrasya. Sayro na to ang detalye sa tong kauban na ka-standby karon. Si Magnum Hunter 23. Magnum Kia Abelionasa.
6: Yes, sa magdaman siya tulumatod pa ang mga individual ang nasamdan. At sa itabong nga managlahing disgrasya, tagayon diya sa may Barangay Carmen. O gadi rin sa may Barangay Bulwa, di katong siya na gingon nga ang karingang una nga disgrasya ang girispundiya sa mga personalized aurora rescue. Diya sa may Azayas, Barangay Carmen, di naduha ka mga individual ang involved din nga sa kahit sa rotek sa tagsa ka mga motosiklo. Gano'n man ang karingang duha nagkabangga matod pa magdumaan dito tungkol po sa ilang pagpanagad po o gawa. Ano po nila ingon nga sila ingon nga nakaminor. Mura po nga nagkabangga ay kininga duha ka mga motorista po magdaman. Siguro naman, ayon na lamang kaya dali po kini nga nirespondihan sa itong mga personal sa rurus. Yugan hatagan, gilayo na ga first aid. O gas diha nga giasas po nila nga kayumtang po dali magdaman. Nakaangkod kini sila o ga mga samad o ga kaning mga pangus-pangus po sa ilang nga kalawasan. Pero ko na kalawasan. Pero inoon, wala man po ingon nga grabe nga mga injury ang naangkod ni ini nga duha ka mga individual. Samtang nga sa lain po nga insidente. So disgrasya diha sa maya zone 7 barangay Yabulo ang atong syudad. Isa po ka motorist. Ang nasamda naman matapang na biktima kini siya o gaka nga hitan na naman ang ibang gaan diyang gimana yung motosiklo sa Osaka wala pa maila ang pribado ay mina wala pa ma-identify nga pribado nga sakinan po magdaman siya tungkol sa son nga medyo kusugit po ng pagpadagan aning naisikulang ito po nga nakabangga sa biktima sa iya nga pagsibat rog wala po nga na wala po nga gitabangan ang iya po nga nabanggaan nga driver po magdaman siya ganyan marang maong biktima nakaangkon o samad sa iya nga tiil o samad sa iya nga ulo nga bahay pero sa pag responding po sa iya sa nga mga officers or rescue conscious naman din siya magdaman siya panwizo nag ipingit po sa kasakit lumikan po sa mga naangkon po ni ini nga pangus o kaning mga samad at sa iya nga pagkabanggaan ini nga Osaka wala po ma-identify nga pribado nga sakitan. Inuwan nila ba siya na ang pag-gitpod nga mga serious, serious nga mga injury o sa napitaan po mga sinyaris po gano'n na bali or maraga fracture sa iyang lawas. Gano'n naman yung panahon na kanyang tulo sa mga individual lawas sa mga sa iyang mga kaisipod mag naman Angie o sila po na tagan gali yung nag-first aid. Gano'n naman na pa yung mga kus na mga professor rescue nga kanina nga mag-inampingo na rin po nga diliingon nga malamigit sa kaning mga seryoso po ni mga disgrasya ng marisulta sa agad, sa kaning kamatayon o kaning doon na baka ay makaangin. At ang maray po sa mga balita, ikan dia sa Oro Rescue para sa Magnum Reports. Kinis, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
4: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Oras alas 5:11 na sa hapon.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Magnum Opinion.
12: Si Kanichi Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, ug Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, sa ilang mensahe ug opinion.
13: Pagbabanta, one thing more. The day hour, few hours after she made that statement, nagbigay na ako ng opinion doon. Sabi ko, hindi yan banta, conditional and hypothetical. Sinabi niya, that statement of Indaisara is not great threat, is not even a threat because it's hypothetical na, conditional pa. Eh bakit nila pinagpipilitan? Kasi nga, the underlying objective of all this is to obliterate her, to stop her from running, disqualify her para hindi na siya maging kandidato sa presidente. Dahil siguradong mananalo eh. At pag nanalo ito, patay na. Hindi na sila manatili sa kapangyarihan.
14: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalo-lalo na ang mga abogado, ang great threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay.

0: mo bang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Masi may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: DTX 500. Mao'y tubag sa diabetes. Kundiin kini, makapaubos sa blood sugar. Mulimpyo sa dugo. Ug mo paligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500. Kalikayan. Ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, o paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag-DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights. Kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights. Alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy
15: breathable panty liner for every wear confidence.
8: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
16: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magnum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999 888 7999 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong itabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nilamang sa Balitaong Serbisyo, Magnum Radio.
6: Mga igsoon, si Santo Padre Pio, Spiritual Advisor, Father Jun Balsamo, sa iyang pagdapit alang sa 7 Santo Padre Pio Prayer Groups, Visayas Mindanao Conference, karong Hulyo 18 o 19, ning tuiga sa Limkit Kay Atrium.
17: Mga igsoon, tambong kita niining talagsaon na panagtapok o pangisgutan pag-ampo. Kahit mong kay para kang Padre Pio, prayer is the best weapon of all sorts of evils, of all sorts of temptations and trials. Prayer is the key to the heart of God. Yahweh sa kasing-kasing sa Ginoo. Mao nga panawagan ang tanan, gakus lang kita sa pag-ampo, tambong kita niini, mas ma-appreciate nato, mas mabuyan nato ang pag-ampo. To kay daghan session, puro mga solemn prayer, taliwala sa kaalingasa nga dagan sa atong kapanahunan karon.

0: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung nga kwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Nga naman?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da kong nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report mi mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. O sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107. O sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa kami nung danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
3: Oras alas 5.22.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
3: Balik ka mga higala sa itong pagpunag-ubaan sa tulumunong Magnum Reports. So balikan po nato. Sila si Magnum Hunter 23 Kia Belenosa, Magnum Hunter 30 na Riza Cruz. Sila po mga nangahipos ng balita. Niring hapuna. Unahon sa nato Magnum Hunter 23 kay giyong ginang mireklamo humaan nga illegal nga gikuwatan sa kuryente sa iyang silingan. Samtang taud-taud pud mga higala at ang atangi kay duna po'y lalaking nadala sa hospital tungod kay nakuryentehan. Pero unahon sa nato Magnum Kia ka naka-standby na Magnum Kia Villanosa.
5: Yes, sa mga dumansin na nagpatala sa kapulisan sa Police Station 3 Agora, kini nga usa ka ginang umanwatod pangarabantayan niya Magnum Angie nga medyo nagdakog yun ang iyang billing sa kuryente sa pipila ka mga bulan po. So tungod ani kaya siya memorize po din ako sa iyang consumption gid po Magnum Angie nga mura gid ni nga level sa so, kung gamara po ang ginaganon sa iyang appliances iyang nga gipanitan ang kaning naisipan iyang meter sa kuryente po Magnum Angie uga. So diya nga medyo nakabatay na gid po siya. Nakita niya Magnum Angie nga usa matutpa ka anay kaning wala mailang kaning suspetado ang illegal nga nagatap sa iyang electrical connection nga wala siya iya panugot po Magnum Angie. Nga ganyan man, kaning may rason nga nagkapo ang iyang billing sa kuryente o gas. Ang iyang na-videohan ang katumaong kaning lalaki, I mean, katumaong suspeto nga nagahimo sa pag-iligal nga pag-awal tapod Magnum Angie tungkol ka wala man siya kaila. So, diyan ngayon, kaning gireful po sa mga polis na identify regrayon ang mao nga lalaki po nga sa nga mao iyang sa regihapon ka silingan nga naila sa pangalan nga si alias Amol po Magnum Angie. Ganyan man, iligal nga itong pagkining agad-pagamre. Mahulog po siya nga pagpangawal po Magnum Angie doon kaya wala may kasayuran ang katong tagbalay nga nag-iligal kini nga tapping sa iyang balay o ganunga o kuryente. So sabi nga kaning naila na po niya Magnum Angie i-report nga po na sa mga polis o ganyan nga itong mga polisan po sa kaninga Police Station 3 Agora gitambagan ang kaninga naiskutan gitpod nga kaninga reklamante nga i-refer nga to sa lupo no gamba mamay mo nga i-report po sa si Palito po Magnuman siya rin po nga maputo lang katong inigay nga nag-connect sa siyang alinya umawanang na po ang kalit-kalit nga pagtaas sa kaninga yung mayroon sa kuryente tungod lagi aning nag-imo sa pag-iligal sa pag-wild tap ay sa pag-tap sa iyang connection niya sa iyang pag-iwalay sa may barangay Laposan ni nga itong asyudad ni nga itong lang mong incident i-refer na sa lupundo mga pa sa barangay Laposan aron nga matagan sa disposisyon. Berita Agikan sa Police Station 3 Agora para sa Magdum Report. Kini si Magdum Hunter 23 Kia Belenosa sa balita o servisyo Magdum Radio.
3: Salamat Magdum Hunter 23 Kia Belenosa. Oras alas 5.25. Dinis at sa Italia kay giyong adunay lalaking nakuryentihan. Report itong paminaon sa itong kauban Magnum Hunter 13 Riza Cruz.
6: Yes, mag-imagine na dali nga gidala sa Northern Mindanao Medical Center. Ako sa kagigong construction worker sa may Villanueva. Kaya sa kanyang mga trabahante sa kanibang nga gobyerno po niya siyang mag-imagine, no? Gagingon nga kanibang lugar. Doon na sila gi-install sa kanibitong wire mag-imagine. Para po kung magamit sila doon sa taas siguro sa maong building, sila magdaugnaog pag-saksak sa diretsyo na. Noon nga kini ang nagulitan matod pa sa kini ang active nga kining wire ang kinigikan sa kinibitong nga post ni Magnumanji ang live wire o gagibot siyag na imbes nga panaog na unta na sakiran pagid niya kaya doon na magpuy sa kagingong punuan sa kiniang kay mitong pwede ang kinigisay-say sa kauban ni ni Magnumanji no pasulod na mabot siya sa magbawal magibitong masulod sa maong balita malanan kaya mag-iusa sa mga protokol ni ini kung siya nga nasagyad daw sa kiniang kay nito ang kining live wire, kining dyan ay linya sa kuryente. Imbis manaog na, nakakuan na niya, nasagiran. Kung dyan nga, nakakuan na tao, nahagbong. Pagkahagbong nga magdamanji, may nalang po nga dito siya paingon. Mga foam, kaning ilahang lugar nga kiniang itaor sa rooftop, ito sa ceiling silang sa kining maong building para magtrabaho sila sa sulod lugar magdamanji. Dili daw init. Kaya tungod pag naog, nasagiran o na lugar na kani sagiran sa iyahang kamo wala nga bahin nga kamot tungdan nga nahagbong din ni og dito pa sa mga foam mga samad nga naangkon pipila ini sa mga parte sa iyang wala nga bukton magnumanji gagani nakaagay man gid pod ang kaning trabante sa construction wala sa ingon nga nasangit kundi nahagbong gid siya kay imbis pa sa kinibang nga lugar pag open pagtangtang sa kaning lock sa iyahang nga bakos kay panaog na lagi auto na sanghiran o daling gita na sa Northern Mindanao Medical Center ang isa sa mga kanibong ambulance po sa St. Paul Hospital sa Taguluan nag-refer din ni Magnumanji kawas nga doon na po examine po sa iyang parte sa iyang bugton kung asan mo yung nasaghid sa linya sa kuryente din mismo ang gitarabahuan nga building do ang ilahang nga kiniang lugar na project engineer nakabalo naman po daw Magnumanji hindi matagpat na kami sa amin sa oriental ang naisigutan na kining trabahante sa construction worker kuan ni siya Magnumanji taga misami sa Occidental so lima sila ang usa ra gid po nag kinibang lugar kumbinsi nito pag connect pag kinibang lugar pag kinibang kay balo lagi siya mo install sa kini ang kuryente sa taas nga bahin na sila magkuha og supply dito sa ubos kay lagi sa kasaka presyo do kayo pero pagabot sa taas dito sila nag connect sa mga kini ang sikbit sa mga building moral sila nag-flying doon Magnumanji kay ito nila mag-welding kaning ana sa lugar kung nakanunay po gagamiton kunya kay lagi wa po nabantayan ang naisigutan naging ang kaning live wire sa kuryente nga nasangit o sa kagini Magnumanji matagpa sa kining kwadya o sa ramang mauto si Sir kining Ben no ang si Sir Ben ang usa sa mga kauban niya construction worker hindi po siya yung nagpahawid pa uga pag hinabi na to tungkol siya man ang imong watcher karong mga panahuna sa Magnum Reports, kini si Magnum 118 Risa Cruz sa Balita o Servicio Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz. Oras alas 5 imedia na sa hapon.
4: Magnum Reports.
3: Presidente Mahigala sa Dugang Pang Balita. Kay kaganihan og gipahigayon nga usa ka kalihukan dinhi pud sa tusdakpan sa Cagandoro sa tuwa pa rin pong mga PWDs sa mga kaigsuna no nga PWD so 48 nga ika 48 no nga pagpahigayon 48 nga tuig sa Disability Week gisaulog sa syudad so kini mga higala magsugod hangta karon hangtod sa mga mosunod pang mga adlaw so gisugdan ang kickoff ceremony kaganiha pinaagi sa Santos nga misa nga gipangaluhan sa St. Augustine Metropolitan Cathedral o gisundan sa parade gikan sa Gaston Park padulong sa City Hall so anausab sa kaning hamubong programa ang kaning mga official po na sa PWD sector na i-dance contest or dance contest na i-paraffle kaganihan na i-food bazaar nag-apod-apod po o mga seedlings po din po no, sa kaning nara para sa to po din po mga PWDs ngayon may na lang po na sila'y matanong po sila po no, sa gikan po ni sa City Local Environment and Natural Resources Office dayon na naghimo po no sa kaning kuan po dayon naghimo po sila sa plaster po ang ato po ng PWD sa CSWD, PWDO, uga kaning ilahang umaabot nga humba cooking contest. Para ni sa Hulyo 18 sa Barangay 40 Social Pension Payout alang sa mga identified PWD karong Hulyo 22 uga din hapon ni sa Barangay 40. So People's Day o Medical Mission Exclusive for PWDs karong Hulyo 22 po ni sa City Hall Quadrangle o National Disability Rights Week Culmination karong Hulyo 23. Kaning Pizza 22 ay nalang mo pagsalga na no, katong mga dili mo mga PWDs ay mo pagsalga ka exclusive lang na para sa mga PWD ang People's Day karong Hulyo 22. So kanang Hulyo 22 para lang yun sa itong mga PWD sectors mga igala ang People's Day ni City Mayor Orlando Clark Sulu. Oras alas 5.31, balikan sa nato si Magnum Hunter 23. Dinis sa takay katabang arestado sa gipahigayon nga drug by bus operation. Report atong paminaos ng kawa na kasanbe karon si Magnum Hunter 23, Kia Villanosa.
5: Arestado matutpan sa kapulisan sa Police Station 8, Lumbia. Kinayaw sa kakatabang kung ano matutpagin nga nakuhaan sa dagang gitawang illegal nga droga sa ginising nga dibubas operation diha sa may barangay Lumbia ni nga itong syudad. Gingon nga mao nga suspect na ilan sa pangalan nga si alias sa Pete, 35 anyos sa Dika Ipod. Nga residente usab sa barangay Ipuna ni nga itong syudad. Doga na ilakri o lagi classify isip o sa ka-HBI kung na high value individual. Gingon nga kani si Pete matutpa. Una ni siya at kung nauna higayon kaling nadakpan po sa kaling drug by bus operation sa magdamanjo yung magigkaingon nga nagsilbi ni siya nga katabang sa usap o gihapon nga kaling nga tigpayhot sa gitawag iligal nga droga diha sa area sa may barangay Lumbia o sa mga kasikbit po nga mga barangay Morazon nga mapod niya nga iyang gihimo usap nga kaling nga maraga sa primary source po siya nga panginabuyan po magdamanjo nakuha gikan kang area sa pitpit ang 12 ka mga siya sa gitawang iligal nga droga likit na ang kaling nga kaya kanyang mutin minus nga 50 grams na estimated as on the drug price nga 340,000 o gano'n ito po usap po niya ang 500 pesos yung gamit isip pa drug by bus sa money ni nga itong aran si Pitpit mabirin po nga nagpakahinom kung nga kinsa kaniya nga source po magdamaan siya yung asa po kininiya nila ginakuha ang kaning ilang supply sa kining ikitawang irigal nga droga ni nga po ron amal ang sabirin kuhaan kini nga naisip ng suspect o gitak ng pasukan kini sa kasong paglapas sa Balaod ng Republic Act 965 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Malita agikan sa Police Station 8, Lumbia. Para sa Magnum Reports, kini si Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Sa Malita og Servisyo, Magnum Radio.
3: Salamat Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Oras alas 5.33 sa tangatangi po niya mga higala ang mga balita po ni Magnum Hunter 13 na Riza Cruz. Samta mga higala no, sa tuwa po din po ng dugang balita. Dako po ng mga pagpasalamat ni Kapitan Lolita Wahing sa Barangay Puerto ng atong syudad lagi kaya sa gobyerno mga higala kaya nahatagan ng kasulbaran ang dugan na nilang problema sa ilang barangay panahon sa mga mag-ulan kaya doon naman good po yung mga pag-apaw ng tubig po din ha sa ilang po mga creek. So doon ay flood control project nga gihimo po ang gobyerno pinagi ni Presidente Bongbong Marcos Jr. din sa ilang barangay. So nagpadayag siya sa iyang kalipay po mga higala o lakip na ang ilang po mga residente po din na particular na sa may Purok 5 Puerto Cagayan di Oro kay nawala na daw kuno ilang kabalaka nga gibati sulod sa 40 ka mga tuig panahon nga sa adunay mga pag-ulan. So gani man no kaganihan nagulan po din na sa may barangay Bugo ni atong syudad. Kumusta mo din ha sa mga taga barangay Bugo na pa bagi hapon? Okay dito sa may barangay Puerto.
7: Magnum Reports.
3: Minusan ilang kabalaka no particular na sa mga residentes Purok 5 Puerto ning atong syudad kay ang proyekto no nga flood control valor sa kapig 94 million na pesos nakahatag na og kaning protection po sa mga residente din sa ilapong barangay. Pero din sa Bugo, makisayod po tabi kay dali raba po na sila dayon po nga bahaan. Nanaraba po yung mga nag-ingon po mga igala nga ni bundak daw kuno ang ulan dito. Din sa may barangay Bugo. Apan mamati sa tagpahinom doon, oras alas 5.35 na sa hapon.
8: Nasayod ka bang dunay 80 ka klase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus ug thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available sa bang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Magnum, opinion! Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
2: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yan. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano nalang pwede idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
3: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
4: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
5: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong programang Magnum Report sa oras alas 5.42 na sa hapon sa itong pagpadayon mga higala sa itong tulumanoan dili sa tani Magnum Hunter 21 Lani Delgado. Gikan po sa lokasyon mga higala kay House Prosecution Spokesperson Ace Barbers nangay panahon sa mahimong desisyon sa impeachment court kalabot sa pagpakita lagi ni publiko sa BIR box record o tax record sa itong Vice Presidente nga si Sara Duterte sa ihapong nga bana. Detalye atong sirens itong kauban naka-standby karoon sa Magnum News Center. Magnum, Lani Delgado.
6: Yes, Magnum, Angie, no. Gibot na karoon ni House Prosecution Spokesperson Ace Barber sa kinahalan hatagan una sa gamay nga panahon ang pagdesisyon sa Senate Impeachment Court kalabot sa BIR box o muligid ang proseso sa trial. Mato ni Barber nga dagan pa ang legal nga remedy nga mahimong gamiton apan ang manungdano na mahanay ug masusi pag-ayo ang tanang mga ebidensya sa mga senator judges. Giduwa pa ni Barber nga pinaagi niini makamugna sila og patas nga conclusion og desisyon sa impeachment case.
7: Siguro hintayin natin ang desisyon ng impeachment court at marami namang mga remedies no, na pwede. Ang mahalaga dito is that ang aming panawagan makita ang ebidensya, mailatag ang ebidensya, masuri ng ating mga impeachment court judges o senator judges at nang sa ganun makapagbuo sila ng konklusyon at desisyon pagdating ng panahon.
6: Mga itong pabahayag ni House Prosecution and Spokesperson Ace Barbers. Gikan sa Magnum News Center para sa Magnum Reports. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Dinisanta, Magnum Hunter 23, Kia Belenosa. Kay lalaki, mereklamo man gituhang na biktima sa food poisoning. Sa iro na itong mahigala kung ano ba pong nahilo po ni siya, Magnum Kia Villanosa.
6: Yes, magdamaadyo nagpatara sa kapresahan sa Precision Tukugon. Kini nga, usa ka ba na uman matutpang na biktima kini siya o food poisoning. Uman kini siya nga nakas na tiya o grabe nga pagpanakit sa tiyan o pagsukapod magdamaan siya ang amaw nga biktima. Naila sa pangalan nga si Alias Edwin, 41 anyos, nga residente diya sa may barangay 31. Samtang ang gireklamo niya ang iyahapod nga kawilingon nga asawa nga naila sa pangalan nga si Alias

0: tag po daw pag nanto ka nga Edwin nga basin bakahagi gibinuangan o gibutangan bakahag mga lain nga sa dul ang kani nga pagkaon po niya magdamaan siya tungkol kaya basin na to po iyang asawa siguro dili na bitawin nun nga gusto makiglalis pinagi sa kani nga away gid nga dinagpo iagi na lang sa kani nga hilom nga balos magdamaan siya ba mahulog nga inana nga ikaw mabaluhon di ay ka sige ato agiwan sa ingon ani so ang gani nga doha po magdamaan siya siguro po kay basing kay giyamang yung nahadap na siguro siya sa iyang parang safety po magdamaan siya nga nga ipablata yung iyang asawa unya gitambagan na lang sila magdamaan siya nga si Tolan labi na kay kaniga may rapod nga kaniga dili pagkasinabot po sa kaniga magtiayon unya kani po doon si Edwin mo lagi murag siguro masakit-sakit kaya nga tiyan na sa magdamaan siya kaya nagsupaha mga yuda siya iya po nga kaniga at least di ba rin po siya ngun nga nagrabihan or kaniga ospital baka yun siya magdamaan siya maraming saya po pero gusto rin po siya o kaniga assurance or kaniga situlan yun sila sa isang pagid po nga pumagi kaniga magalo sa lupon baka or sa kaniga WCPD po darin magid po nga matabagan silang dili lang si iyang asawa nakip na po din nga si Edwin po magdamaan siya nga kung nga muto magali sila nga mag-away yan na lang diyan na siya sa gawas po Manji, para safety yun siya nga, wala nag-iingon nga pagsuka-suka o pagsakit at iyan, labi na kayo, balos mo na inisay ilo, mangihapon nga asawa po magdumaan siya. So, karon, ang mao nga kaso, gireferro sa diya sa maya lupon sa barangay 31, aron nga kini mahatagan, uga insakto o gatukma nga disposisyon. Na yung posibilita, gikan sa maya police station Tukugon. Para sa Magdum Reports, kini sa Magdumaan 23, Kabilin, sa sumalita o servisyo, Magdum Radio.
1: Pero Magnum Kiano, basin o gadako, gikayang sala kay no ni abot naman sa puntong basin tinuod po nung gihiluan gyud siya tuyo sa iya po din pong asawa.
0: Basin, posible po magdaman siya kaya ang nakabotang madre si arose from simple misunderstanding pero kung ikaw po siguro marag, kung ngayon kay simple misunderstanding siguro madera siguro nagsining hagay or kaning lalis gyud po magdaman siya pero kani siguro po niya ang asawa kani bitong mabalos po mabalos sa hilom bitong magdaman siya ba marag makikilalis dahil ka musupak dahil ka sa ako diri tabawi
1: ibe labi na kayo siya sala magdumpin niya di na gyud niya magwanta sige be napuno na gyud ko din
0: na tabi nag turn up na tabi nag-tent up na siguro bito magdumaan siya nga sala ani then sa nga doon nakasala na po siya tinayin na nakasala na po siya pero yan na bito posible po magdumaan siya kikabalo ba kaning mga nabi uban gid babae nga kaninga tingubon ginila ang sayot sa ilang mga banner sila mga partner po magdumaan siya eh dahil sila ingon nga murag mo balos or mabuto baka so kani si at least kaning iyang asawa din bito private o nang uban bito magdumaan siya nga kaning manumbag or kaning mangdapat pero giagi mo lagi mas dudli kay giagi sa hilong po sa tuwa kay siya merisunta usap sa gituhan nga food poisoning. Yan, wala mo po siya ingon nga nagrabihan, nakasetera siya uga pagpanagkitutihan, uga pagasua, pagsapaha po magdumaan siya. Pero mo nun kaga kanin na-admit or na-hospital siya, wala mo po nato makita sa record po nina. Apan, kunin siya, gusto na po siya assurance nga na-record po na naitabo sa iya nga kanin nga iya po nga gituhan nga food poisoning.
1: Pero posible magdumkiya, gakat matroma na siya, di na siya mukhaon dritso sa... Di ba rin siya, ikaw sa iyo nagungit.
0: Duwaro na magdumanji, kung di rin na siya mukhaon sa ilang balay, siya na magluto siyan kung galingon nga pagkaon.
1: Kaya pala bawal kung... Bawal na magtinapulan sa magdigan.
0: Okay, kung okay sila, wala problema magdumanji, kung wala siya isala, kung mayo ilang dagan silang relasyon. Exacto, kung diri, siya nagpabadlong po magdamaan siya, pero kung may nang mag-away sila, yan na lang yung siguruhon niya. Diri siya sa ilang balay mukaon, o sa, siya yun mismo magluto sa iyang pagkaon para ma-assured niya nga walay sagol, walay kadulaan, gitpod, nigipangbutan kay iyang asawa, murag mabalot, pero sa ilong nga pamaagi magdamaan siya.
1: Yeah, iyan na lang sila digamo, kaya para...
0: Diri siya glumag niya. Tagso sila ang kunda, tagso sila ang kaldiro, tagso sila ang kaldiro, magiging na pwede kayo magtiayon man sila magdamaan siya. Maraming sa point kung sa babae, may insulto, mapun siya kay nga na nga nung di manigo siya mukha sa kaning i-prepare po sa iya ang asawa. So, ang maayo ani, tungkol kay kaning naka-experience naman siya.
1: Buhatan maglumkiya, no? Ang bana, maghulat sa siya, buhungit na ang asawa.
0: Malapan giniya ko, pala diag madugay sa nagkaon, basta kayo naman sa giniya. Pero what if lugar magdaman siya, pag hukad lugar na, kay gilain naman niya daan tayo na isa gul. So, wag ya po.
1: Matapos na
0: lang sa gabar manintay. Oh, bright, nagya po, nagubahan po, nagya po ba yung magdaman siya, no? Kay, di po, magpabintaha ba? So, gusin gilain na niya daan, baka giyaw na to niya gluto, madurungan silang kaon, giyaw na baka gluto, ang tunay sa gul.

0: Otis, iya nga, sama po, doon naman po di game mo sa kaning marag, kaya nga marag medyo brutal lagi po niyo kaya. Pero marag, nga, pumagi siya nga nakabalo siguro, nag-pent up lagi po siguro iya nga, gibati ani nga kasama siyang bana, nga mo ay nakatutuloy po siya nga maghimo ani nga. Inawan, luwas naman kini nga nasangpot po nga reklamante, o nga po yung sabsay lang nga lupon, ang maong nga panghitabo. Gikan sa nga, gikan, puna na po sa balita, gikan sa police station Pukugan para sa Magnum Reports, kini. Si Magnum Hunter 23 Kia Abelino sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abelino sa
2: Magnum Reports.
1: So, ay mo pang hilo, no? Ay ninyo hilo eh. Ay yung mga partner din ha. Bisan pa magbadong sa pa, ay lang pang hilo. Mas may ba, bulagay na din ha, biyay na din ha. Ay lang hilo eh kay makasalaman po mo. Oh, if ever, makabsa na skinabuhi. So, posible pa hinoon yung mapasalak mo sa bilangguan. Labi na kung healthy siya niya, kalit na siya namatay. So magdudam ng pamilya, pa-autopsy lugar. O, oh, magawas din, din ha, nga na yung mga toxic nga, kanaiha po din pong mga na-intake. So, posible ka mo, ragyapon po mga manubag puhon. O, bugatod na si mong konsensya. So, buwag na lang, biya, no? Sibat, hindi ka ka-agwanta sa kinaiya sa imo po din pong bana, asawa, imuhang living partner, imong uyab, o bisan unsa na anong karelasyon mo dira. Ay lang to sunduga no katong babae ng balita ni Magnum Kia nga sa hilo manimalos gihiloan ang iyang bana. Oras alas 5:52 sa hapon, mamati si tag pahinumdog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Ligunang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
6: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs.
7: na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karoon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best midyon sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa inyong paboritong weekend show, ang Magdom Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
2: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magdom Sabado Night Talk.
8: Sabado Night!
2: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdom Gilbert, ug ang banggitan, Magdom Mencho. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magnum Radio.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpag-uban sa tulungan ng Magnum Reports sa oras alas 5:50.
9: Magnum Reports.
1: Dinita mga higala na sa itong pagpanibaya po sa itong kaisunan na nag-monitor ko ron. Uga, salamat no sa paghatag ug update sa itong kaisunan din sa may barangay Bugo. Salamat po no ni Sir John John Romero. Wala daw ko nun po ikakusog na pagbundak sa ulan karon nga na-experience ang ato apong kaninga estigabahin sa ito ang dakbayan. May pagpamina na lamang din ha ni Sir Leo Labada, ni Sir Joel de la Cruz, ni Ma'am D. Rama nga nag-monitor. Salamat na sa mga congratulatory messages po ninyo. Salamat sa inyong kanunay nga pag-monitor sa Magnum Radio. Kanunay nga pagsuporta sa tanang mga kaninga tingwa po sa Magnum Radio nga makaservisyo ngadto sa ito ang mga katawhan. Dili sa dakma sa mga secret nga lugar. Dinapod kang Mac Vils, may pagpamina o kang Mark Anthony sa Hulga. Salamat sa kanunay sa imuhan. Salamat sir. Happy Friday po din sa iba. Kang mami po din po mayang hapon. Number one Japon. Nakawaw idol. Ay, salamat po dinapod. No. Dinapod ni Kuya po mayang hapon din sa inyo. Sa mga El Salvador City, Misamis Oriental. Din sa mga Alubihid, Misamis Oriental. Kang Randy Santisas, mayang hapon din sa inyo, Carlindo Bagay, kang Aquino Adlao. Salamat sa kanunay po no sa inyong pag-monitor sa mga programa sa Magnum Radio gikan buntag hangtod hapon. Maying hapon din po sa ato mga kaisunan po nga naka-monitor din sa Maya Claveria, Misamis Oriental. Maying pagpaminaw po din nila ni Arlindo Bagay, nila ni Gregorio Castillon, kang Marco Rocha, uga din po kang James Santiago Biroy. Maying pagpaminaw sa din nila ni Sir Charlie Peñalosa. Maying hapon sa din no kang Danny Niponi, uga sa uban po ni Michael Kalingen, Dexter Dawis, Major Ramos, uga sa uban nga nakatutok sa tupong official Facebook page Magnum Live sa itong website sa www.magnum999.com. Salamat sa kanunay nga inyuhang pag-monitor sa nagkadayong platform po nung gitanyag sa Magnum Radio aron nga kamo makadungog gihapon sa mga balita din sa tuwa pong istasyon. Ug subli no, subli, salamat yun kaayo. Kaya ang inyo hapong nga pagsuporta sa amo ang iyo pong kanunay nga pagpamati sa mga musika, balita og serbisyo, nagresulta po mga higala no, sa itong numero uno. Kamu yun gihapon na ang amo pong pasalamatan no, balikan sa amo po din pong pagpasalamat. Salamat sa inyo hang sa itong mga newsmakers o sa itong mga advertisers. Salamat din na sa inyo hang. Okay, napupos na itong oras, alas sa pagbadayon sa itong tulumanong Magnum Reports. Ugma, mag-uban-uban gihapon ta. Alas 4 hangtod ta sa alas 5 kay adlaw man nga Sabado. Basta Sabado mga higala o sa kaoras lang ang atong programa. Pero kung yung tag-Lunes hangtod sa Biyernes, tag-duha kaoras gina. Alas 4 hangtod sa alas 6. Uga tangatangi, unya mga higala kay musulod na. Aga balita ang Magnum. Kauban na to si Magnum Joel Acobo ug Magnum Lani Delgado. Alang sa paghatod kaninyo sa mga dugang balitang lokal, national, international, sports, entertainment, business ug balitang impossible, inyuhang masayran.
9: Magnum Reports.
1: Uga tangatangi po ang mga Magnum News Alerts. Kay mga balitang lokal ug balitang nasunon. Ang idalit usab nila ni Magnum Lani Delgado, Magnum Hunter 13 Riza Cruz, Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Para sa mga update no sa mga panghitabo dinis palibot sa imo pagbiya, monitor gyapon pud mo dinis Magnum Radio alang sa mga panghitabo dinis atos dakman sa kagandi oro nga di mo maulahi ug sa mga balita pong nasudnon. Ngayon nyo hapong buot pud masayran. sa to rin po makaisunan po no karon nga na nakayan no unta nung kaning okay ra pud mo sa inyong plitihan kay ang transport group sa bapod karon no dinhi sa tuas nasud nanawagan na pud sila nga ang presidente Bongbong Marcos Jr. nga tanggalo na lagi ang suspension sa fare hike. Ay buot na karon pud mga higala sa mga transport groups nga patasaan sa ang plitihan kay lagi ang ato ang kaning precious gasolina ug krudo gausab-usab man pud mga higala so dapat kaning musunod gyud pud no kung pila gyud pud ang presyo masaksaka pud pero dinhar ba pud no sa mga kaning mga tricab na dinhi sa tuang Motorola naman tay ordinansa dinhi sa Tosdak bayan nga naay kuno kaning kung mauni ang presyo sa gasolina or tubil napoy kaning designated nga pila po din po ang imuha pong plite kung ikaw senior citizen, estudyante, PWD o baka regular po nga pasahero. Reports! Oras sa size 1 na, may gala na pupos sa gyud ang atong oras alang sa itong programang Magnum Reports o gatiman iayaw kalimte. Nga sa usa kagawas nun nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan. Managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini, si Magnum Angie Alzado, dinhi lamang sa Balita og Serbisyo. Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ning hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Tinhilama sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Oras sa lasays, dos.
11: Time Check is brought to you by Cucina ni Giselle and Catering Services nga nahimutang sa bagong location at bangyud sa Graphic Gadget Store, Captain Vicente Roa Street, Sirio.
12: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako din magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
12: DTX Coffee Mix. Mga butika.
14: Tuloy na ba si Manoy? Wa na'y gana. Basin may diabetes ka na. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang adunay powerful extract nga phytochemicals o antioxidant nga gikan sa paliya o disugard cane. Mga organic compounds nga epektibo batok sa balitian sama sa diabetes. DTX 500 nagpaubos sa imong sugar o kapaundang sa imong diabetes. Ayaw hulatang mapiktuhan pa si Manoy o ang imong 6 life. Ilabi na ang pagbalik sa gana. Pwersa o kabaskog sa kama. Sa DTX 500 muubos ang imong sugar pang sugar honey pangimong performance. Ayon na pagdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagindorong, Misamis Oriental. Pamidya usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga nimutang diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan, Kagindorong. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Gigutom na ba?

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now!
1: Ito ang idol ko!
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever.
4: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
5: Same ba yata, Besh? Nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
6: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaygayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number 1 sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Ito balit ang Magnum Tuganato sa Jags Commercial. Nimutan sa 12 Set Nazareth Doll sa Twinland, Cagayan, Duro City.
8: Balitang Magnum. Tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum. O karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
7: Alas 6:07, higala kumusta mga kaibayan, karon ang uluhan sa atong balitang Magnum. Oras Magnum Lucan, LGU Cagindioro, giyawhag ang katawhan na dili mo transako sa fixer alang sa housing program sa City Housing and Urban Development Contrude sa atong Magnum National Ombudsman. Ibutiaga para ang kaso nila ni Chisa Senator Chiscurero o Senator Joel Villanueva sa atong Magnum International. Pipila ka mga tao ang ito ang natabunan sa natabong landslide dito sa China. Sa atong Magnum Beses Laing Hugna sa pagsaka sa presyo sa burugtong petrol, posibleng ipatuman sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment actress Katrina Halili, ibambit ang iyang mga idea o ideal nga partner sa kinabuhi. Sa sports, Pinoy Paul na Volter A.G. Ubiana nasakpit ang silver medal sa Meeting Madrid 2026 sa World Athletics Continental Tour Silver sa Greece.
8: Balitang Magnum.
7: Mga Exxon, kumusta may gabi karon? Lawa daw karon nga Bernes sa Julio 17, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
9: O Magnum Lani Delgado.
7: O karon sa retailers ito, Magnum Lokal. Iwag karon sa LGU Cagindioro ang katawan nga dili mo transak sa fixer alang sa housing program sa City Housing and Urban Development kon CHUD. Madol pa ni City Information Officer Jade Adiser nga libre ang maong aplikasyon o gakumplito lang ang mga rekisitos alang sa nasangpit nga programa.
10: Wala ta na diri sa City Hall. No, wala ta ng fixer-fixer gani ang pag-apply sa ato ang City Housing Program diri sa syudad. Libre. Wala gyud mo ibayran, no, bisig piso. Ang ato alang gyud is i-comply lang ang mga supporting documents. Mas maayo gyud mo bisita mo direkta sa buhatan sa CHUD. Ayon mo kagiglain tao, diretso mo dito makik-transact sa opisina mismo ni Sir John Asuncion. Arong malikayan ang atong gitawag nga fixer kay dili na tinuod nga kumuagi mo aning fixer ma-prioritize mo. No, though limited naman ang ato ang mga housing units, dili man gyud na ma-accommodate tanan, but kumuagi ta sa saktong proseso, i-assess man taan. Well, kung qualified ta, matagaan ta og unit. Ato lang gyud diskurahi ang pag agian ng mga fixer. Ayaw mo hatag og kwarta, maura gyud na ang tambal. Walay kwarta, no?
11: Just kontrara kay na mayor.
10: Oh, walay kwarta, no? No application fee, no reservation fee, no processing fee. Itong gitawag nga, kung naay mo duol sa inyo nga nagpakaron ingnon nga taga City Hall, dahil mangayo og kwarta, i-report, picture. Okay, atong pangitaon.
7: Ang payag ng City Information Officer Jade Adiser.
12: Gipatuman sa Misamis Oriental ang National Training on Pre-Marriage Counseling alang sa mga social worker o population officer. Kinigisalmutan sa 40 ka mga participante gikan sa nagkadaiyang LGU sa lalawigan nga maghatag sa insaktong pre-marriage counseling alang sa mga kaslanon kuna kaslanon nga nag-edad og 18 kuna 18 anyos hangtod sa 25 anyos. Makadawat ang mga participante sa certificate o accreditation nga maghatag kanila sa katungod sa isip pre-marriage counselor sa ilang LGU nga magbaton sa Ligon Pundasyon. Ang mga aplikante, mato ni Provincial Population Officer Andrew Gapos, ang Misamis Oriental maoy ikapito nga lalawigan sa nasud nga nagpahigayon sa nasangpit nga pagbansay.
13: Nagpasalamat ako sa National na SWD nga ilat gigranted kining training sa atong province. We are the 7 province nga ilang gitrain locally. Usually you have to go to Manila dito ka mag-training. Kung kay gasto, kay plane fare pa nimo, may problema. Pasalamat ako sa DSWD National and Governor Juliet Oy. Kay itabang din siya na mahimo gining na training this day. This is a dream come true na training. Born kini sa training in the previous administration. Pero at this time, finally, na realize regyut with the help of our governor unit.
12: Ang pamahayag ni Misamis Oriental Provincial Population Officer Andrew Gapos.
7: Alasayis sa dosina sa amdang nagpasalamat si Commission on Population and Development kon CPD Region 10 General Director Neil Aldrin Omiga sa koordinasyon sa Misamis Oriental Provincial Population Office sa ilang botan para sa National Training and Pre-Marriage Counseling. Madobre Omiga, kinsa aktibong may partisipar sa kaliukan nga dakong kontribusyon ang training sa paglantaw sa pagamanan sa paglambo sa kinabuhi sa katawhan sa probinsya.
14: All ang programa nato sa Population Development na localize sa Provincial Population Office that would really contribute to the attainment sa vision ni Governor Juliet Uy ang ma-improve no ang kinabuhi sa tanan katawhan sa San Luis Oriental.
7: Ang payag ng Commission on Population and Development kon CPD 10 Regional Director Neil Aldrin Omiga.
12: Gikompirma ni Strategy and Communication Abuites Infra Capital kon AIC Airport Head Cristina Villanueva nga plano karon nila nga palapdan ang ilang connectivity ngadto sa ubang mga lugar dinhi sa Northern Mindanao kini sama na lamang sa pagsiguro nga dunay direkta nga transportasyon pinaagi sa land sa travel paingon og pabiya sa tugpahanan nga makatabang sa promosyon sa turismo og negosyo sa rehiyon. Mato ni Villanueva gawas sa Magnum Express nga mihimo na sa paghatag og direktang biyahe sa airport paingon og pauli sa Cagayan de Oro karon gilaraw nila nga magbaton og travel sa Iligan City o Valencia City.
15: It's not just air to air, but also air to air connectivity na yung pinag-uusapan. But moving beyond that, when we talk about yung connectivity, it's not just air to air, but also air to land. For example, kung pupunta ko sa Sites of Occidental, kasi meron silang bago na ito, di ba? Model, which is the Amora, di ba? And they're really promoting that particularly for MICE. We have Osamis Airport, right? But the flights in Osamis Airport is limited. More limited than the Gindingan International Airport. So there are tourists who are intending to go to Misamis Occidental that are deciding to fly via the Gindingan. So what we wanted to do is that the Gindingan is still an option for you, hindi ka limited to the number of to the flights only na wala ng service because in the Gindingan, once you land, you can take a bus that will take you directly to Misok. And when we say point to point, non-stop siya. Kaya mabilis yung travel. So these are the things that we are working on. Ang phase 1 po na pinaplano natin is to have point-to-point air-to-land connectivity from Lagindingan to Iligan.
12: Ang pahayagan ni Strategy and Communication Aboitiz Infra Capital Con AIC Airport Head, Christine Villanueva.
7: Alas 6, this is Ice Now, karoon sa atong Magnum Road Hunter.
11: Magnum Road Hunter!
7: Binatang ka na si Magnum Kia Villanueva sa Dasaralan, Jerbura, Corrales, ingat ito nagbayan, Magnum Kia Villanueva, Kia Guad Kia.
16: Sa magdamaya, Joe, ito nilin nga itong waraw naman ang kabalakan kaya sa mas manggiyapan ng dagang traffic against the questions may Jerbura, Corrales, ining atong nga syudad po at magdamaya, Joe, wala lang may dugay po nga pagkatanggong sa mga sakinan o dugay po nga pagkaginod sa mga isitan po na ito ang lakas panahon nining nga oras sa wala mo ito nakasuti po sa mga pagtatalidi o baka po mga sinyalis po sa pagulan na panadun at sa imabantayan yun po nga pagpanagong sa mga kawanangan nining nga oras sa pagdama Joel. Ito nga paglagway sa lakas panahon o sa dagang traffic against occasion sa mga Jerbura, Corrales, Trinning at ang syudad para sa Magdum Radio Dantor kini si Magdum Radio 3 Cabinet na sa Sabalita o Servisyo Magdum Radio.
11: Magnum Road Hunter.
7: Alas 6, this is 7 na para sa mga balita karoon sa itong Magnum National. Ibutan karoon ni Bonsman Jesus Crispin Rimulyang para ang gimugna ng kaso nila ni Senator Ches Curiro o Senator Joel Villanueva. Matupan ni Rimulyang at dili mapiktuan ang pagbalin sa duha ka senador sa bagong Senate Majority Block sa ang ilang giatubang kaso.
17: Yan, ginagawa pa rin namin lahat yan. Ano yan eh? Alam mo, when you have 500 possible cases to file, at ang dating kasi ng mga tao ng mga ebidensya diyan iba't ibang level eh hindi naman reliable lahat kaya dapat susuriin mo pa ng gusto yan lahat. Pero tuloy-tuloy yan andiyan pa rin nasa fact finding pa rin siya so malapit na rin yan darating tayo diyan kasi nga di ba yung binigay ng DOJ was not enough for us eh hindi namin kayang i-file yon.
7: Ang payagan ni Ombudsman Crispin Remolia so delikado din no kay Kinesia. Sige, butar gani, di ba? Dito ka sa kwan, sa Digang Bayan, paila mo ni. So muna bantayan na ni. Akaroon, murag wala sila hilabti. Pero wala, kunuhay, nakunoy kaso, pero di seryoso, murag kipasagdan. Pero muna bargain nga, sige, suway ganing balik, di ba? Tuwan na ka sa Prisuan karo. So muna, kikabalakan sa uban nga, kini, katong uban, dito na yun, saka, priso. Pero kining dua kay ni Baliman. So sige hold sa inyong kwan ha. Pero suwayin ninyo
12: mas
7: ganing
12: mas mauna pagsiguro ni si Cayetano
7: hold sa narang kaso nakaungong lugar kaya nakabalhin man so atong nga i-stop na to ha din ato ipasaka kay ni Balhin man mo sige suwayin mong balik dito sa ila sa minority di ba dito mo puniton sa prison. Mao ni ang pagtuosoban nga naapang kaso pero wala lugar gipungan kay naaman sila naka dito sa majority sa grupo sa Malacañang. Pero kung mabalik sila, automatic nasaka na to. Munay ilang ikabalakan.
12: Samtang iklaro sab ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga hapit na nilang idoso ang kasong plunder batok ang kanhi House Speaker Martin Romualdez kalabot sa anomalya sa flood control project. Ang matod ni Rimulya nga gisiguro usab nila nga plansado og ligyon ang mga ebidensya una formal nga isang at ang reklamo sa Sandigang Bayan.
17: To filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Walang, ganun kalapit na yan. So I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Mamaya, paliliwanag din ako yung concept ng preliminary investigation kung bakit kinakailangan. Kasi marami hindi nakakaunawa, but na-investigan nyo na, meron na naman PI. Eh, ganun po talaga ang ipunan na may sistema ng batas na pinangangalagaan ng karapatan ng bawat isang nasa sakdal. Kaya meron tayong preliminary investigation para to protect the rights of people who may be accused of any crime.
12: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya.
7: Alas 6, sa bayan nila sa pag-ibutag ni NBA Director Belvin Matibag, ipasibuinan nila ang mga official sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Matibag Tibag nga kini, aron maklaro ang papel ni Senator Alan Peter Cayetano sa committee, ilabi na nga wa ang pangalan nini sa mga dokumento. Duda usab si Matibag nga kung anong nag-leaka kaysa kung si Senator Alan Peter Cayetano, ilabi na nga wala ang imismong pangalan nini.
18: Papasampuin na po natin si Ramon Susara, yung po yung chairman noong 2019. Yung iba pong incorporated mga directors na nakalagay dito. Kasama rito po yung CFO nila, si Dexter Estacio, at yung corporate secretary na si Lester Benzoseso. So tiningnan ko po yan, tapos kinuha po natin itong 2019. Lumalabas po itong 2019 ay sila pa rin yung ano. Kasi Susara pa rin po ang chairman at president. At si Estacio pa rin ang CFO at si Benzoseso pa rin ang corporate secretary. Meron lang akong na-notice dito, nakakapagtaka, nung binanggit natin na imbestigahan natin to, bakit kaya nag-react si Senator Alan Peter Cayetano? Eh, wala naman po yung pangalan niya rito. So, ito po yung isang katanungan natin sa Monday, sa pwin na natin itong sila Susara to explain what is the role of Senator Cayetano. Dahil officially, based on the record po ng SEC, yung hawak nating papel ngayon, eh, hindi po naman lumalabas yung kanyang pangalan.
7: Ang payag ni NBI Director Melvin Matibag.
12: Nagtuo si Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bucoy nga posibleng dili lang pagpalig-on og pagpamatuod sa ebidensya ang mahimong papeles ni NBI Director Melvin Matibag sa pag-atubang nini sa impeachment trial isip katapusang testigo sa pampanghulga ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Bucoy nga posibleng dunay nakuha nga mga ebidensya ang NBI nga maoy pasabog sa prosecution.
19: Nangyayari ngayon ay umuusad na. Hindi na natatali masyado sa mga technical na usapin. Okay. At sa darating na linggo, matapos po yung magiging debate patungkol dun sa mga bank accounts, dun sa income tax return, ay magdidesisyon na ang impeachment court. At matapos naman ito, kinabukasan, ayon sa prosecution, ay hindi nila ipipresenta yung ibang testigo, pati na yung chief of staff ni Vice President Sara, chief security. Subalit, ipapasok nila ngayon yung ipipresenta nila si NBI Director Matibag. Ngayon, palagay ko, hindi lang corroboration yan. Ang iniatras nilang mga testigo ay yung mga magpapatunay lang sa mga naunang testimonya ni Kalilong at saka ni Attorney Lotto. So, may pasabog na gagawin si Director Matibag.
12: Ang pamahayaan ni Public Interest Lawyer Attorney Antonio Bucoy.
7: Alas 6:23 na samtang ipayag karon ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon nga nakatutok ang prosecution panel sa maayo og paspas nga pagpresenta sa ebidensya sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Bato man ni Ridon nga tingwa lang sa prosecution nga mauman ang presentasyon sa daling panahon aron adunay gilayo resolusyon ang kaso.
20: Tingko naka-focus naman ho yung prosecution panel sa una, ebidensya. No? Yan naman ho yung gawain nitong nakaraang mga linggo. Pangalawa, sa totoo lang ho, hanggat maaari naman po ay matapos na po ito. Eh. Kumbaga, the sooner that you're able to end and for the Senate judges to be able to decide on the case, mas maigi para sa prosecution, tingko, para sa buong bayan, hindi ba, para magkaroon na po ng resolusyon ito pong bagay na ito, which basically requires na hindi ho tayo pwedeng mag-delay, hindi ho tayo pwedeng makupot sa drama-drama. And I don't think it is the business of the prosecution panel to undertake drama in such a matter of high importance.
7: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon, daan na sa ngayon nga oga mudaog si Sara mulaya sa Pilipinas dito sa abroad magpuyo hadlok sir hadlok man sila nga lugar unsa umre sila siguro tungod sa malita ilang kabalakan. Alas 6:24 na karon sa ato Magnum Health Alert.
21: Magnum Health Alert.
7: Nagpabiling ubos ang mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Pilipinas subay sa Department of Health kon DOH nga mikunod sa 70% ang confirmed cases na nasa 1,532 sa itong Enero hangtod sa Hulyo 11 ng tuiga, gikan sa 5,070 kamakaso sa mga period sa milabang tuig. Matod sa DOH nga tilawalang nagpabiling ubos ang kaso sa COVID-19, kiyawag yapon ang katawan nga iparayon ang pagsunod sa simple apan na epektibong health habits aron na makatabang nga mapugnan ang pagkailap sa virus o uban pang respiratory illnesses. Nunutin na nanawagan ang DOH sa publiko na regular nga maghuga sa kamot gamit ang sabon o tubig. Tabunan ang baba o gailong kung maubo o muaching o imintinar ang gustong hygiene aron makalikay sa pagkailap sa balatian. O gano'n sa tumagyo multinational sa China, wayabay ka mga tao ang gituang natabunan sa nitabong landslide sa Chongqing, China. Subay sa report ka kini tungod sa daotang panahon, kadala sa typhoon na Bobby, iyong nga dagang kampanay usab ang natabunan, tira doon ay 8 ka mga tao ang naluwas at tulsa landslide. Samtang, panayin ang search and rescue operation sa mga otoridad sa mga apektado sa nasugutang landslide.
1: Sa Amerika, naputo sa bagang aso ang halapad nga bahin sa Amerika tungod sa naitabang wildfire sa Canada. Tungod din nagpasidaan ang mga otoridad sa publiko nga likayan ang paggawa sa ilang mga panimalay kung kinahanglan. Gingong natala usab sa Detroit ang pinakadakong air quality sa tibuok kalibutan nitong Huwebes nga dunay quality index nga 600 doble sa level nga giisip na nga hazardo sa US Environmental Protection Agency. Samtang base sa datos sa Amerika, miabot na sa delikado nga level ang aso sa mga estado sa Minnesota, Michigan, Illinois o kuna Ohio o Ontario sa Canada.
7: Alas 6:27 na karon sa atong Magnum Business sa posibleng magpatuman sa laing hugna sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo ang mga kumpanya sa lana sa nasud sa sunod semana. Matood ni Department of Energy kung DOE Industry Management Bureau Director nga si Reno Abad nga sa ilang pagbanabana posibleng musaka sa 3 pesos ngadto sa 4 pesos ang presyo sa matang litro sa gasolina o 10 pesos ngadto sa 11 pesos ang diesel samtang 11 pesos ngadto sa 12 pesos sa matang litro sa kerosene. Ilugang pa ni Abad nga kini tungod sa kabalaka sa pagkabalda sa supply gumikan sa nagpalayang tensyon karon sa Middle East.
2: Well, isa lang ho ang paliwanag, wala din naman tayong control sa nangyayaring price adjustment movement sa international market. Isa lang ho ang ibig sabihin, malakas talaga ang demand sa diesel. At dati nga, ang sinasabi na summer time sa US, mukhang hindi na ho applicable sa sitwasyon ngayon kasi mahina na ho ang impact doon sa gasoline. Sa diesel at kerosene ho, doon ho malakas talaga ang demand at may epekto ito doon sa pagka-tight ng supply. Mas nauuna siya sa tightness dun sa gasolina kaya mas mabilis siyang mag-respond no dun sa pag-increase at ganun din ho sa pag-decrease. So dun lang ho talaga naglalaro ang paliwanag at hindi ho natin humakontrol talaga itong movement na ito on a per product basis.
7: Ang payag ni DOE Industrial kung Industry Management Bureau Director nga si Reno Abad. Sa atong forces rate, ang usa ka US dollar nagbalor karon sa 61 pesos sa 65 centavos Canadian dollar, 43 pesos o 90 centavos ang Hong Kong dollar, 7 pesos o 90 centavos ang Australian dollar, 43 pesos o 7 centavos, Taiwan dollar, 1 peso o 91 centavos, Koreanwon, 4 centavos ang euro, 70 pesos o 69 centavos.
1: O karon sa atong Magnum Entertainment. Gipaambit ni actress nga si Katrina Halili ang iyang mga ideal nga partner sa kinabuhi. Mato ni Katrina nga siya ang matang sa tao nga dili gustong maoy mag-adjust sa iyang partner tungod kay simple na siyang matang sa pagkababahi. Giduang pa sa actress nga gusto niya ang partner nga dunay responsibilidad, respeto o nga maayong pundasyon sa usa ka relasyon.
22: Hindi naman pareho ng trip, pero parang pareho ko. Diba? Pareho. Kasi ayoko mag-adjust. Sabi. Because I think I'm perfect. What perfect? Eme lang. Ayoko ng partner na mahihirapan ako. No. Matigas ang ulo ko, guys. I'm a Capricorn. So, gusto ko kapareho ko. Pareho sa ugali. Marunong makisama. Grounded. Tapos, basta ganun. Diba? Why naman ako mag-a-adjust? I'm a simple girl na nga lang eh. So, ako mag-a-adjust. Charot. Diba? Ang simple ko na nga, mag-a-adjust pa ako. Gusto ko na lang sabay, taong bahay na nga lang ako, mag-a-adjust pa ako.
1: Ang pamahayag sa actress nga si Katrina Halili.
7: Alas 6:29 na karoon sa itong Magnum Sports sa Quinti Pinoy Fall Bolter nga si Gio Biana ang silver medal sa meeting Madrid 2026 sa World Athletics Continental Tour Silver sa Athens, Greece. Kinihuman na clear sa atleta ang 5.85 meters. Aramang ko na ikanong pwesto sa iyong social media post na nagpasalamat si Biana o nga may pasalig nga sunod sigurado ng mas taas pa ang iyang mabot. May nakakuha sa gold medal si Boa Kanda Alita kong Bihari sa Germany sa iyang 5.90 meters. Samtang sa si Portugal mo'y bronze medal. Dugduman nga na tumilabayang simana na clear na Vienna ang 5.81 meters atul sa Fly Athens Street Paul Ball. Ang aksyon niya debate atong kompleto detalye sa atong balitang Magnum Malakalong Adal na karoon ng Pernas, Hulyo 17, tuwing 2026, ang karoon sa itong headline review. Sa atong Magnum Lokal, LGU Kagendiolo, giyawag ang katawahan ng dili mo transact sa fixer alang sa housing program sa City Housing and Urban Development Conchud sa atong Magnum National. Ombudsman, bibutiaga parayan ang kaso nila ni Senator Chis Guriro o Senator Joel Villanueva sa atong Magnum Entertainment o international pipila ka mga tao ang ituang natabunan sa natabong landslide sa China. Sa atong Magnum Beses Laing Hugna sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, posibleng ipatuman sa sunod simana. Sa atong Magnum Entertainment actress Katrina Halili, ibambit ang iyang mga ideal partner sa kinabuhi. O sa sports, Pinoy Paul Volter AJ Biena nasakpit ang silver medal sa meeting Madrid 2026 World Athletics Continental Tour Silver sa Greece. Mga ison, timanlaso ang gawasong at tilingpan katawan ng labing gamhanan. Managlamang atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hang turugma, kini, anyong mga tigpalita, Magnum Jewel Jacobo.
1: O Magnum Lani Delgado.
7: Mabasa mga newswriters, Ching Interina, April Burak, News Manager, Elena Corrine, din lamang sa Balitaog Serbisyo,
1: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Balitang Magnum Hang turugma, din lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
4: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niya sa ato ang dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa West CDO, anakini sa Barangay Bonbon, Bayabas, Kauswagan, Patag, apil ang Camp Ibangilista, Bulwa, Kalituan, apil ang San Agustin Valley, Forest View ug Westwood, sa Pagatpat ug Ipunan. Busa tan-awang inyuhang kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan ni mutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Rua Streets, Corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet para yung mudawat o mga aplikante pagka-sale sa agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matag bulan. Isubmit ang imong application letter to Converge Fiber Internet sa CTC Building, Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.

0: This song was brought to you by City O Idol Hot Dog.
1: May panalo nga with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Ang banggiitan. Kanabuhi panahon pa sa homo sapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
3: Let's get ready to rumble.
4: Magnum Hits Sika
2: with Magnum Mental.
5: Magnum Radio 99.9 News and Music Station. Welcome sa ito ang programa karoon na Magnum Hits Sika. Sikat na music hit song sa tape and play karoon na gabi una para sa ito ang programa matang kabi. Sa walang pabilin paghapon tutok mga kiksunan para sa ito ang programa karoon na gabi una sa ito ang Magnum Hits Sika. Sikat na music hit songs at ito ipang play o sa mga paborito ninyo ang mga musika. Ayan. At syempre sa itong panakuban karoon gabi una kaban ni Magnum Mencho Kabaktulan ang liminho ng Cagayan de Oro. Panakuban makiksunan karon gabi para sa tuang lingaw-lingaw and informasyon ang kalabot sa mga may balaan na ito karong gabi una. Okay. And mayong gabi sa tanan mga Magnum friends nga nakaroon sila mga panimalay. Nasa tanan sab nga nakaroon sila ng mga gipang trabahuan. O katong mga maupay pag-abot, pag-uli sila nga gitrabahuan, nakaroon silang balay. Maupay paghubo sa sapatos mga kiksunan, paghalay silang mga jacket o guban pa. O sa tanan mga igala diha nga maupay pangaon, maupay paghukad kayong taon sab. O eh, karong panahon naluto. Ayan, mga Magnum friends na ito diya nga naka-tune in karon sa tuang programa labi na sa katunang busy karon gabi una. Alam ayong papaminaw kaninyong tanan mga Magnum friends. And syempre, congratulations sab sa tuang mga Magnum listeners and sa tuang mga kaigsunan. Labi na sa mga staff sa Magnum Radio na himong number one paghihapon ang tuang sibyahan. Ayan, sa nagpaygayon nga survey. Ayan, igawas region in town gihapon nga number one ang Magnum Radio. Grabe na gyud, lahi ra gyud ni. Kay kung Magnum ka, Magnum ko. Number one, gihapon mga Magnum friends ang atuang station. So that's why sa atuang mga kwandiha, ato mga listeners, sa mga kaigsunan ato nga mga gapaminaw, bisan pa man sa mga dili kayo fun, pero nakapaminaw gihapon sa Magnum, at salamat kayo kaninyong tanan mga kaigsunan. Sa tanan-tanan ng mga kakapoy, kahago, lugar sa atuang mga staff sa Magnum Radio, labi na nga nagbunga gihapon, labi na sa inyong pagsuporta. Wala man may aning kanang kaimutang kung walay tabang gikan sa inyo ha. Salamat kaayo kaninyong tanan mga Magnum friends. Ubay-ubay napagpasalamat to gaway sa payan. Okay, so diri sa to nga panag-uban mga Magnum friends. Standby kay atong tagaano pagtagad ang kining kalabot sa Romanov nga history. Kay syempre ato naman rin na isgutan topic na to mga tiksunan atong miaging adlaw. Pero atong isubli sab karon may gala nga topic tungod aning Romanov nga history. Labi na kay mosab ni nga adlaw Hulyo 17 ang panahon nga gipang pusil or gipang execute sila nga patyon kining pamilya nga Romanov ang inila nga royal family sa nasud sa Russia. Hulyo 17 to sila gang gipang execute. So mabutang nga kini ang ilahang annual o anniversary or death anniversary sa mao nga panghitabo nga subo kayo nga panghitabo makalilisang kayo nga balita. Then syempre no paghandom alang sa nasampit nga insidente. Okay? So standby para sa itong Magnum Knowledge is Power and then para ito sa itong mga kalingawan mga kiksunan para sa tuwang mga hit songs sikat na music paborito na to nga music karon nga mga gabi una para sa itong Magnum Hit Sikat kauban ang banggiitan nga nabi pa sa panahon ng humusapin Magnum Mencho Kabaktulan ang liminho ng Cagayan de Oro. Always mga Magnum friends nga maguban-uban kaninyo hantod sa mga alas 9 sa itong programa karon gabi una. You're only Magnum Radio 99.9 your news and music station, the only number one station in Cagayan de Oro, ang walang katulad na Magnum Radio 99.9 news and music station. Standby.
6: We'll be back in a moment, right after this station.
7: Magnum Radio 99.9 News and Music.
8: Gigutom na ba?

0: This song is brought to you by McDonald's. Magnum Hit Sika
1: with Magnum Mental. Magnum Radio, 99.9 News and Music Station, mga Magnum friends. So welcome back sa ito ang programa karon na Magnum Hit Sika. At sa itong panag-uban karong gabi. Una, ang tunta mga ikala sa ito ang pagbanuban alas 9 sa gabi. And syempre sa ito mga informasyon, berita sa ito ang Magnum Knowledge is Power about sa history sa Romanov family or dynasty sa Russia.
0: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
1: 300 years ago, bago namatay or bago gi-execute ang pinakalasan nga membro sa pamilya sa Romanov dynasty, which is gikabutyag nga nahimo nang inila ang pamilyang Romanov within 300 years sa maong pagkapamuno isip mga emperor sa imperyo sa Russia. Ug sulod anang 300 years nahimong nagmalampuson o nahimong kusgan ang maong nasod sa Russia. Siyempre nang gawas ang mga pangalan na sila ni Peter the Great, Catherine the Great, Alexander First the Great ug si Nicholas na mga pangalan sa mga emperor sa Russia nga dunay dakong kalambuan labi na sa pagkabantugan sa Russia kaniadto. Diin ilahang gipildi ang uban pang mga nasod. Gani, bisan sa mga ekonomiya, dako ang ilahang kalambuan anak ng mga higayuna sa pagpamuno sa mga Romanov family, which is the Romanov dynasty. Ug hantud nga nahitabo mga keksunan ang usa ka makalilisang nga insidente sa kinalasan nga emperor sa Romanov family nga si Nicholas II, nahitabo nga dili malimtan alang sa tuang mga pamilyang Romanov na kung asa ang nahitabo dito sa Yekaterinburg, Russia nga si Nicholas II gipang patay. Pero ang pamilyang Romanov inila, labi na si Nicholas I, nga mao ang nakapildi sa pipila ka mga banggiitan ng mga heneral sa lain ng mga nasud, sama na lamang ni Napoleon Bonaparte, which is nahimong bantugan ang pamilyang Romanov sulod sa 300 years. Ug hangtod sa panahon ni Nicholas II, Romanov isip Tsar sa maong imperyo sa Russia sulod sa tulo ka century nga pagpamuno sa pamilyang Romanov diin sa July 17, 1918. Hangtod sa panahon ni Nicholas II, natapos ang ilahang pamilya. Makalilisang nga panghitabo ang nahitabo sa ilang pamilya, diin natapos ang ilahang dinastiya. Naliman kaniana nga tanan pamilya nga miyembro niini ni Nicholas II, gikan sa asawa, lima ka anak, mga maid, gwardiya ug uban pa, gipang pusil, gipang tunggap, daw gipang patay. Gipang hurot og patay sa usa ka grupo sa gitawag nga Bolshevik Revolutionary Group sa Russia, mga kaigsuunan. Ang Bolshevik nga grupo nga gipangunuhan ni Vladimir Lenin nga usa ka Marxist, diin makumpara nato nga komunistang grupo. Diin si Vladimir Lenin ang usa ka politician kansang naa sa pamilyang Ulyanov nga pinakakaatbang o karibal sa pamilyang Romanov. So nagets na nato mga kaigsuunan. Unya, kana si Vladimir Lenin na siya'y sinaligan nga gingan lang si Yakov Yurovsky nga mao ang nag-lead sa mga Bolshevik Revolution nga mao nag-execute ngadto sa pamilyang Romanov. Okay? Gets na nato? So kung sa background nga atong masabtan ang Bolshevik nga grupo nga mao'y nag-execute sa pagpatay ngadto sa pamilyang Romanov, usa ka panghitabo nga pagpanimalos niini tungod sa mga nahitabo usab kanila alang sa pamilyang Ulyanov ning miaging nga mga panahon sa mga nagahitabong World War I. So muna'y nahitabo nga ang grupong Bolshevik mihimo sa pagpatay ngadto sa tibuok pamilya sa Romanov ug natapos ang ilahang dinastiya ngadtong 1918. Dili malimtan sa atong mga kaigsunang Ruso nga kung atong makonekta dinhi sa ato ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court nga nahisgutan niini ang Romanov Operation. Sa dugang panato nga mga impormasyon sa atong pagbalik may gala, malamang pipila ka mga pahinumdum para sa atong Magnum Knowledge is Power.
2: We'll be back in a moment, right after this station.
3: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
4: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad? Galuya? Walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom o Mighty C? Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kun kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. O sa kapotent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsik. Mag Mighty C aron kanunay abtik. Kini mapalit sa mga butika sa inyohang lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio alang sa libreng konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes na himutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 o bisita sa ilahang FB page Clinica de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Atangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit nga bisita, ug daghan pang uban. Magnum Sabado Night Talk.
6: Sabado Night!
5: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magnum Gilbert, ug ang banggitan, Magnum Mencho. Dini lamang sa musika, balita og Servisyo Magnum Radio.
7: As a crew, my best me is here at McDo dahil may teammates ako who bring out the best in each other.
8: As a manager trainee, my best me is here at McDo dahil sa best values na tinuro sa akin dito, I can help others become their best too.
9: Discover your best me at McDonald's. Be part of our team. Check out job openings at McDo.ph Careers Facebook page or inquire in a McDo store near you.
5: Ang Magnum Radio News and Music, number one, again, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magnum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magnum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa pag-atud og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
10: CDO Idol, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
11: Versus previous formulation, our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
10: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol ever. Sa musika, balita og serbisyo Magnum Radio.
12: You're listening to Magnum Hit Sika on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 8:01 sa kagabion. Mahigala ng balita karong orasa. Gibot ang Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association President Irene Floro nga hangtod karon wala paghihapon maaksyone ang ilang problema sa basura ug tubig sa Bulua Fish Landing Area. Matod ni Floro nga mihimo sila og monitoring sa ubang tubo apan wala gihapoy tubig nga makahatag na og problema sa ilang mga negosyo.
4: Klaruhon nila ng ilang ina kay ang ilaha na sila gikutay diha nga mga tubo sa tubig pero wala may gagawa si ko gusto nga mabutang nagpakakita or nagtumutumo lang tagi pa inspection pagit nako ang to dito sa tumoy karon wala gihapoy tubig hinaot unta nga aksyonan gini sa water district kay importante gyud kaayo ang tubig diha kay pare aning busy kaayo ta nga fish market ang clean water is not just a utility it is the lifeblood of the entire operation sa Bulwa Fish Landing. Kanang limpyo nga tubig is the first line of defense na against foodborne illnesses. Kana pong pagkalata, pagkabaho, no, ug even ang pagkadaot sa building. So kung ang fish landing nato din ha sa Bulwa, walay enough nga tubig nga supply, dali ra gyud kaayo ta mahimong public health hazard.
3: Ang pamahayagan ni Cagayan de Oro Seafood Wholesaler Association President Irene Floro samtang gingon ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya nga ilang balikan og subling asosiyon ang gibasura sa nga reklamo kalabot sa gingon nga irregularidad nga naitabo sa 2019 Southeast Asian Games sa nasud matod ni Rimulya nga tunan usab nila ang pagpatawag kang Senator Peter Alan Cayetano.
5: This morning, I asked my staff to get the whole file from 2021 to see and to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. There's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office dati noong 2021. Kasi walang double job idea. Wala naman na charge nun eh. So titignan namin.
3: Ang pamahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. O karon sa itong Magnum News Hunter, proseso sa pagbaton og halal certificate alang sa mga MSMEs, maski pasayon sa balita og serbisyo, anya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter!
6: Ibutiag sa Pecanel Council of the Philippines, ito na ikapin sa Chiefs Millionis ka Muslims sa ibang sudin ng dengan ako ang putridad alam sa mga food business kung makadani yung mas akong mas dagang customer. Pinagi sa pagangkon ng halal certification, matod ni Pecanel Council of the Philippines Founding Chairman Faisal Binaning Bansaw, din na kinangalan pa ang mga ato sa Cotabato City ang mga negosyante at magpa-certify tungkol kito na yung opisina ang konseyo sa Cagayan de Oro City. Alam matod pa sa aplikasyon, kinangalan una ang mag-submit yung letter of intent, tulong kasampo sa produkto alam sa laboratory testing, o mga sample si gamit ng hilaw ng materialis o sa gold. So, humanini mo tambo ang halal auditing team, walang diskusyon doon, ang establishmento, kasagaran mga bata magtulong kasima na ang proseso sa pagkuha sa certification. Ibut yan, kung naginay ko sa amin, Oro Chamber President Alamar Cobrito, ang pag-abili sa opisina sa konsel sa Pagin de Oro, ang mato niyang makatabang, aron mas tagang food business, ang makapasertify na dili na kinaman mo bahay panganto sa Cotabato City. Wala tayo gigan sa Pekalal and Processing Center of Oro Chamber.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit Sikat! Magnum Hit Sikat! Hit Sikat!

0: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nagipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Mag-uban-uban na sabta karong Sabado sa iyong paboritong weekend show, ang Magdum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: At tangi ang atong mga nag-unang mga segments. Sama sa Sing Mo Sing Overload, Traffic Update, Weather Update, paghinabi sa mga dinapit na bisita, ug daghan pang uban. Magdum Sabado Night Talk.
1: Sabado Night!
0: Alas 6:30 sa gabi, kauban si Mr. Talagsaon, Magdum Gilbert, ug ang banggiitan, Magdum Mencho. Tinilamang sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagoy, Mads? Unsa inong dan?
3: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
2: Ha? Ngano man?
3: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
2: Hala Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
1: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka mainong danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo. Magdum Radio. Ang Magdum Radio News and Music Number one. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio. Mga Marites, get the latest showbiz news matang Domingo sa programang Magnum Showbiz Delights. Kung diin inyong masayran ang mga latest chika sa inyong mga paboritong artista, trending topics, makakutaw nga blind items, lakip na ang mga pampagood vibes nga balita. Magnum Showbiz Delights, kauban ang inyong showbiz princess. Magnum Showbiz Delights, alas 4 sa hapon, matag Domingo, dinhi lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Good news, alang sa tanan nga may sakyanan.

0: Magnum Radio Time is exactly 9 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 9:01 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Pabor sa Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative, Gonon Fredrasco, President Oga CEO Luzminda Esquidal, sa sugyot nga magpatuman og fair hike tungod sa subling pagsaka sa presyo sa lana, nunod sa parayong gubat sa Middle East, mato ni Esquidal nga dili na paigo ang ilang kita.
4: Kita naman yun nato kay ang last nato sa wala pa'y gubat is 50 to 55 pa ang litro sa ato ang diesel. Now hangtod nga dunoy gubat giabot kita 117, no? Atong pag-abot niya og nabinta, nag-request na kita og pero naning kabot na pud ta, murag nag-strong na pud kita tungod kini balik na pud og tubo og saka ang ato ang diesel, atong fuel. Murag akulba-kulba na sab kita kani karon mga panahuna na amang galing kitay sobra gamay pero tama ra pud sa maintenance. Kaano ang kabutang sa transport karon.
3: Ang pamahayag ni Northern Mindanao Federation of Transport Cooperative o President Luzminda Esquidal. Samtang gi-question ni House Prosecution Congressman Terry Ridon ang panawagan nga ibalik ang gitawag nga Duterte-style governance. Matod ni Ridon nga dili angayan nga mubalik ang extrajudicial killing o dili nila kini madawat nga pamaagi o pagnumala.
5: Nahirap pala ako intindihin yung return to a Duterte-style governance, no? Kasi what do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? That is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post, no? Na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, sente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Di ba? Is that the governance that we actually want? Lives lost, childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real terms, parang I don't think that is a life that we would want to see again.
3: Ang pamahayag ni House Prosecution Congressman Tere Ridon. Ugron sa itong Magnum News Hunter, gingong usa ka 35 anyos, gireklamo sa kasong Stafa sa Balita ug Serbisyo. Anya, si Magnum News Hunter 13, Riza Cruz.
2: Magnum News Hunter!
6: Gireklamo matod pa usa ka 35 anyos nga kinibang lugar nga managalibin na bankini akong gireklamo sa kasong Stafa ang managalibin na bankini misibat o wala mong bayad sa ilang giingon nga kinibang linding lamante nga si Arlene Linton na 46 anyos buyo sa may zone 5 barangay kon Makanhan barangay Carmen atong syudad kinsay ang gireklamo ang giingon nga si Marjun na si Joy giingon nga duha ka mga managa live-in na nagutang sa pinagi sa linding operation na kon micro linding kay subay sa mga reklamante nga naga ngutang kini og balor 20 mil ka piso, 20%. 10% og hanga duha sa hangyang duha. Katubang ang dunay pag saad og di mo bayad. Di ilang igarantor ang gingon nga motor nga Irox color black og hinungdan na sa pahulam sa walay duha-duha ang maong biktima. Tang abot na ang panahon sa ting bayad. Ana kini nagpatimaw og gingon tuan na sa Manila. Dan nga nagahimo sa pagpasakang sumbong sa kasong Stafa ang mga reklamante sa kapulisan sa police station for Carmen. Miss Magnum News 113, Risa Cruz sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio.
3: Nangang salamat Magnum Hunter 13, Risa Cruz. Mga igala na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

morning, mga Magnum friends. Finally, Friday evening na. Human sa usa ka semana nga puno sa trabaho, eskwela, negosyo ug unsa pa nga mga responsibilidad ninyo, mga Magnum friends. Ug daghan pang mga hagi pagyud no sa kinabuhi. Panahon na aron kita mo slow down and stay cool karong gabi una. Sige, relax and take things easy na ta, mga Magnum friends. Labi na gyud ang inyo mga kasing-kasing. Welcome sa Magnum Songs of the Heart, ang inyong gabi nga puno na pud sa gugma, inspirasyon ug mga love songs na siguradong makarelate ka sa inyong kinabuhi. Kini si Magnum Apple Pie, ang inyong kauban sa gugma ug musika. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station in Sirio and Mizore. As usual, mga Magnum friends, puno na sa mga itong Friday evening, kay dala-dala na mo ang inyong mga paboritong love songs. Mga awit, syempre, nga mahimong soundtrack sa inyong love stories. Mga awit nga makapabalik sa inyong sweetness and caress. Og syempre, dili lang kay musika ang atong kauban karong gabi-i. Kalimot sa atong song for someone special portion unya, Magnum friend, ha? Din inyong matud ang inyong mga dedication og special nga message alang sa inyong pamilya, sa inyong partner, asawa, bana, ang inyong crush, best friend, ubisan kang kinsa nga gusto nimong pasalamatan or pahinumduman nga importante sila sa inyong kinabuhi. Nausab ang atong heart tickles. Mga gamayng pahinumdum nga mupagilok sa inyong mga hearts. Busa kung namoy gustong ipabot nga message, song request, dedication, heart tickles, or words from the heart, i-comment lang sa Magnum Live Facebook page. Ugbasin karong gabi-i, mabasa nato ang inyong entry ug mahimong inspiration sa atong mga Magnum friends. Meantime, we are now ready to fill your hearts with love, hope, joy, and healing. Sige, Magnum friends, as we officially begin our love journey tonight, i-plastar lang og tarong ang inyong mga kaugalingon. Unload your stress. Open up your hearts. Release your bitterness. Kaya again, sugdan nato kini nga programa nga dili away kundili gugma. So tell me now, Magnum friends, are your hearts ready? If you're ready, then let's do this. Turn up the volume. Keep your hearts in tune. And let's make this evening meaningful, relaxing, and filled with love. Because here on Magnum Songs of the Heart, every song has a story. Every dedication carries an emotion, and every heart finds a melody. Moving on sa Magnum Songs of the Heart, mga Magnum friends, let me play a song right now called More Than Words by the group calling themselves Extreme way back 1991. A song that reminds us nga ang gugma mas labaw pa kaysa mga pulong. Matud pa nila, actions speak louder than words. Sayon ra kaayo, no? Ang pag-ingon o I love you. Pero ang mas importante daw, mga Magnum friends, mao ang pagpakita sa imong love sa usa ka person in action every day. So kay love in action man ta tonight, mga Magnum friends, here's the song. Only here sa Magnum Songs of the Heart, kauban si Magnum Apple Pie sa gugma ug musika.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas sa Jess sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaran kagayon di Oro First sa Taxi Drivers Alliance kon Kapitada. President Bernie Hamaka nga dili sila supak sa pagsulod sa kampanyang nagtanyag og taxi service gamit ang electric vehicle sa syudad. Apan matod ni Hamaka nga kinahanglan lang ang mga mag-operate ni ini, dili mga langyaw.
4: Ang mag-operate anang itawag na ito, electric vehicles, himuong taxi, kiniraga po mga operators na naadin sa itong dakayan or sa nasa itong nasod. Dili lang yan, wala kita mag-supak sa modernization, wala kita mag-supak na electric vehicles na himuong taxi. Ang supakan, nga nung dili man kini mga lokal na itong mga taxi operators, mo yung mag-operate. Oh. Kini among binagano, dagana mga kami, di ba? Dagana kayo, nasayon ka na, kaya nakita mo sa nanimo sa matagad lang. Pero kung itong naklaroon nga, this is unfair competition between individual taxi operators like me, nga gagmayag unit, pila naman yung unit, pila naman.
3: Ang pamahayag ni Kapitada President Bernie Hamaka. Samtang nanawagan si PCG Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, sa gigong senador nga mi barog og mosalmot sa panawagan sa Chinese government nga mihangyo nga wag tangon ang AI General Video nga gipagawas sa Chinese state media sa kona China Daily. Kini auman nagihulagway ang Pilipino isip unggoy nga gikontrola sa Amerika o Japan alang sa giduso nga arbitral ruling nga mipabor sa Pilipinas. Matun ni Tariela nga kinahanglan mubarog ang Pilipino aron batukan ang mga pagpambuli sa China.
5: Andyan pa rin yung AI video na ipinost ng China Daily. Parang para sa akin, hindi pa natin alam eh. Parang for the first time, ngayon lang nagkaroon talagang racist content itong China Daily against the Filipinos eh. So, it's very difficult to estimate kung okay. Magko-comply sila yeah. Or they're going to insist itong content na inilabas nila sa China Daily. I'm not also sure. Ang panawagan ko sa ating mga senador na pinagsusorry ako, I was actually expecting na si Senator Padilla would also join the other senators like Senator as our Senate President na nagkukondena nitong racist video na ito, no? So para sa akin dapat ganun sana.
3: Ang pamahayag ni PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela. O karon sa itong Magnum News Hunter, mga VAWSEA officers sa syudad, gipaubos og deska handbook orientation sa balita og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 23, Kia Abellanosa.
2: Magnum News Hunter.
6: Gipaubos po sa orientation kalabas sa violence against women and children kung di VAWSEA desk handbook sa mga barangay VAWSEA desk officers sa syudad. Mismo sa Department of Local Government kung nade DILGCDO City Director Elaine Josephine DePower magmihatag sa mga orientation. Gipaubos sa mga barangay violence against women and against children kung di VAWSEA desk officers din ang desk officer gigas sa mga pili isip pa presidente among isipiba gipangluhan sa City Interagency Committee Against Trafficking and Violence Against Women and the Children kung siya kat VAWSEA kung na kini gipangluhan sa sub ni City Councilor Des De Ino tingon nini nga mahatagan sa kaibala mga barangay violence against women against children kung VAWSEA desk officers sila mga responsibilidad o gatahas balita gikan sa siya kat VAWSEA kini sa Magnum News Hunter 23 Kapitan Osa sa balita o servisyo Magnum Radio.
3: Dagang salamat Magnum Hunter 23 Kia Abellanosa. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

fans, you're still tuned in to Magnum Songs of the Heart only here on Magnum Radio 99.9. Kamusta naman mo riha mga Magnum friends? Ug-aha naman mo karon na plus star? Naba mo karon sa balay? Nagpahayahay? Or sa inyong mga sakyanan? Nag-drive pa uli? Or napa ang uban sa trabaho? Basin ha, nag-date mo karong Friday evening? Well, amping and relax lang mo mga Magnum friends. We'll take care of you here sa Magnum Songs of the Heart. Anyway, nag-enjoy ba?

0: Exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, wala sa 11 na sa gabi. Ano yung balita? Karong orasa. Gibutyag ni Cagayan de Oro Seafood Wholesalers Association kon COSWA President Irene Floro nga doon na sila gihire nga street sweeper aron magmintinar kon mamintinar ang kahinlo sa Bulwa Fish Landing Area. Apan mato ni Floro nga dili gihapon paigaw nga doon ay tighinlo aron mawagtang sa hingpit ang dili maayo nga baho sa lugar ug mo ikinahanglan nila karon ang mas plaster nga pasilidad ug igo nga supply sa tubig.
3: But despite that, ang COSWA nagbayad mig among kaugalingon nga street sweeper. Gagasto mi og street sweeper, gabayad mig binulan nga mulimpyo sa isig end-to-end anang Bulwa Fish Landing. Para lang nga wala yun tay problema sa kahugaw, wala tay problema sa baho. But again, without water, without proper infrastructure and repair of the cracks and crevices nga naa sa atong building, musunop gid gihapon ang baho sa isda ug walay tubig, ginatumugasan mo baho lang gihapon.
2: Ang pamahayag ni COSWA President Irene Floro. Samtang gipasalig sa Philippine National Police kon PNP nga pahugtan pa nilang paghatag seguridad sa mga drivers sa mga ride-hailing services sa nasod, kinitungod sa mga insidente sa pagpatay sa nasangpit ng mga driver. Mato ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Rayco, nga gipahugtan usab nila ang ilang koordinasyon tali sa nasangpit ng mga kumpanya.
4: Yung sa action nga na mabilis ng ating mga local police ay nakakalungkot ang nangyari. Pinalakas na natin ang koordinasyon natin sa mga, ang tawag dito, motorcycle taxi apps or yung ride-hailing app para po sa mas both side. Dati po kasi ang pinoproteksyonan ay yung mas pinoproteksyonan yung mga pasahero, di po ba? Ngayon, kasama na po siyempre, mas pinapalakas natin yung proteksyon naman po ng ating mga drivers, yung mga nagtatrabaho po. Rest assured na lahat po ng ating dagdag na patrolya, dagdag na pagbabantay, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay ginagawa na po ng inyong kapulis. Naintindihan po natin at yung kanilang aspirations o yung kanilang mga pangarap na makapagtrabaho lamang ng maayos at ng ligtas ay naririnig po kayo ng inyong Philippine National Police. Kami po ay nakikinig, nakikita po namin kayo, nandito po kami para sa inyo.
2: Ang pamahayag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Rayco. Karon sa tong Magnum News Hunter, mga schedule sa libre nga bakuna kontra rabies sa barangay Patag ning Dakbayan gi-anunsyo na. Sa balita og serbisyo, aniya si Magnum Hunter 13, Riza Cruz.
1: Magnum News Hunter.
5: Para yon nagawag ang buhatan sa City Veterinary Office sa Cagayan de Oro. Mas paghatag og serbisyo pinagi sa antay kon libreng bakuna sa anti-rabies vaccination na program nga sa mga nagariyang barangay. Sama sa kilipang panawagan ng bulan sa Hulyo, papahimutsan sa katawahan na binasa mga nanag-iya o gairo kaya sa may barangay Patag na itong syudad. Usa ka kinibang ang ong kininga sakit, kininga rabi o kon rabies. Usa ka makamatay apan na malikayan nga sakit. Tumong sa mga inisyatibo, magpaligo sa responsabling pagkatiman sa mga binuhing hayop o masiguro nga mas luwas o kimsog ang komunidad. Alas na ng katawahan sa Dakbayan ng Bendiguro. Pag-atusap ang sa City Veterinary Office na narangkit po na mapapagpunahan ang ilang mga alaga aron makatabang sa ilang mga alaga aron sab na makilipang maputisyonan para sa mga hayop kundi alang sa sasagluwas sa masang pamilya labi na sa mga silingarar Brian Usab na subay sa na pagkrawagan aron na masun pagkanibang na usap ang pinanghini ka mga gabayan sa uban pang mga schedule sa ilang official Facebook page sa City Veterinary Office alang sunod ng mga schedule sa anti-rabies vaccination program. Kini si Magnum News 113 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 30 na Rigza Cruz. Samtang sa atong Magnum Water Advisory, nagpahibalo ang Cagayande Oro Water District and COWD nga to sila mga konsumante. Kalabot sila gipay gayon nga scheduled water interruption karong umaabot Hulyo 22 na ini nga tuwing kaadlaw ka na nga Miyerkules. Alas 9 sa buntag hangtod ka na sa Hulyo 23 adlaw nga Webes sa alas 5 sa kadlawon. Kini ala sa realignment sa 300 mm diameter steel pipeline o ga 200 mm diameter kuna diameter UPVC pipeline. Mo'y ipiktado sa pagkawada sa tubig ang entero poblasyon area ni ngatong Dakbayan, particular ang Barangay 1 hangtod sa Barangay 40, pipila ka bayan sa Barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Puntod o Barangay Makabala ning atong Dakbayan. Mga gilayo na bati ang Magnum News Alert. Ating inugang sa mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Orasa Magnum Radio, oras 11:56 na sa gabi. Ano ang balita karong orasa? Giklaro ni Alliance of Concerned Teachers kon ACT Region 10 Coordinator Mr. Roland Cruz nga dili paigo ang gipangayo nga dugang pondo sa Department of Education kon DepEd nga balor 8 bilyones ka pesos kini ala sa paghire og mga security personnel sa matagatunggaan sa Pilipinas aron masiguro ang seguridad sa mga tinunoan. Mato ni Cruz nga duna pay mas lawom nga problema ang mga tunggaan sa nasod sa na lamang sa paghatag pagtagad sa mental health problem sa mga tinunan.
3: Kanang gipangayo nga budget, agihatag nga budget sa pagkakaroon. Kulang paghihapon sa dili ni siya security concern. Dili ang atong ginalantaw paghihapon nga katong mental services nga ma-provide sa atong mga public school nga mga institution, atong mga bata kung magkagi sila mga depression o mga mental problem o uban pa, dapat naaning ang mga support personnel para nga matabangan ang atong mga kabataan. Hindi dapat mawala no sa kinabang sa huna-huna no sa atong mga sa atong department nga ang atong pinakamin po nga concern kini atong mga teachers. Tutanaan po nato atong mga teachers kung unsa ilang mga kahimtang.
2: Ang pamahayag ni ACT Region 10 Coordinator Mr. Roland Cruz, samtang gibutyag ni legal analyst Attorney John Molo nga sa pagkakaroon wala siya nakita nga problema sa pagdumala ni Senate Presiding Officer Chiz Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Molo nga nakita niyang paspas nga aksyon ni Escudero atol sa trial, ilabi na kung dunay mga magmosyon.
4: The question of whether or not you need a lawyer, I think, is already in the Supreme Court. So the court will deal with that. But so far, if you set aside the first few days wherein the lawyers from both sides naman, to be fair, really over-legalized the entire thing. So far, there's nothing that would lead me to think that he's not capable of handling the trial. Kasi, kumbaga, pabilis siya mag-rule ng objection, on the fly, kaya mag-reform ng question. So parang it really matters na yung presiding officer mo ganun kabilis. Kasi pag medyo nagiging litigious na masyado, napapakita niya naman na kaya niyang i-rein in both sides. Ang tanong na lang, sana moving forward, talagang i-rein in niya na.
2: Ang pumahayag ni legal analyst Attorney John Molo. Karon sa itong Magnum Night Hunter, top 1 regional most wanted person sa kaso nga pagpanglugos na dakpa na. Sa balita og serbisyo, anaya si Magnum Hunter 23, Kia Belianosa.
1: Magnum Night Hunter.
5: Nauro tamatot pa nga swerte nining usa ka regional most wanted a person human kini nga nadakpan human sa iyang taon-taon nga pagtago-tago sa Bukiron nga bahin sa probinsya sa Bukidnon. Pinagisto nga kapulisan sa Police Regional Office and gingon nga mao nga suspect na ila sa pangalan nga si Elias Austin sa 62 anyos sa Minyo og residente niya sa probinsya sa Bukidnon. Gingon nga nagatubang matod pa kini og unom ka mga warrant of arrest din na tulo niini sa kaso nga statutory rape nga walay girekomenda nga piyansa samtang lain nga tulo pod ka mga kaso sa acts of lasciviousness nga gipagawas pinaagi sa Regional Trial Court 3rd Judicial Region. Giingon nga ang mga suspect matod pa magduma April nahimo nga kuna ang biktima niini misalig pud sa iyaha tungod sa rason nga kaning gapanghatag kini siya og kaning mga regalo og warta nga tusan sa pitpud nga biktima panabantayan na matod pa sa mga kaning kabanay niini nga dunay mga pagbag-o sa kaning behavior sa mga biktima. May rason nga ni sumbong na kini sa iyang mga awtoridad giingon nga nga ma-filean og kaso ang naisgutan gid pod nga suspetsado sa pagkakaroon ng mga suspect kag gikusudian sa mga kaprisan diha sa probinsya sa Bukidnon og gagita kang i-turnover na kini sa korte alang sa tukmang disposisyon. Balita gikan sa Police Regional Office ni sa Magnum Night 103, Kia Belinosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Gia Balianosa samtang sa atong Magnum Water Advisory nagpahibalo ang Cagayan de Oro Water District and COWD ngato sila mga konsumante kalabot sila gyapay gayo niya scheduled water interruption karong umabot Hulyo 22 nining tuig adlaw kanang Miyerkules alas 9 sa buntag hangtod kana sa Hulyo 23 adlaw nga Webes alas 5 sa kadlawon. Kini alang sa realignment sa 300 mm diameter steel pipeline o 200 mm diameter UPVC pipeline. Mao'y epektado sa pagkawala sa tubig ang entero poblasyon area ng atong Dakbayan, particular ang Barangay 1 hangtod sa Barangay 40, pipinakabayan sa Barangay Kamamanan, Makasandig, Nazareth, Konsolasyon, Barangay Puntod, ingon man sa Barangay Makabala ng atong Dakbayan. Makikilayo na bati ang Magnum News Alert. At ang ginugang isang mga balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 17 April Borja sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
6: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak og Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Mateo.
1: Naggawas ang mga Pariseo ug naglaraw sila unsan pagpatay kaniya. Sa pagkamatikod ni Hesus niini, mibiya siya adto napita. Daghan ang misunod kaniya ug giayo niya ang tanang masakiton. Ug gididan sila sa pagpanabi bahin kaniya. Kini aron matuman ang giingon ni propeta Elias.
2: Aniya ang akong sulugoon nga akong gipili, nga gihigugma ug gikahimutan ko paayo. Pakonsaron ko ang akong espiritu nganhak kaniya. Ug masangyaw siya kustisya ngadto sa mga dili Hudiyo. Dili siya makiglalis, ni musinggit, ni makadungog sa iyang tingog diha sa mga kadalanan. Dili niya balion ang mga bugang ni pagngon ang nag-aup ng suga. Hangtod madala niya ang hustisya ngadto sa kadaugan. Ug diha sa iyang ngalan, isandig sa mga Hudiyo ang ilang paglaom.
0: Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father Ariel Vidanes sa Agustinian of the Assumption. Akong basahon, ayaw kalimti ang mga kabos o Ginoo, gikan sa Salmo 10. Mga igsuon, kanunay ba kitang mag-ampo alang sa mga kabos? Iapil nato sila sa atong adlaw-adlaw nga mga pag-ampo. Hinumduman nato sa kanunay ang atong mga igsuon nga nagmasakiton apan walay ikapalit sa tambal. Mga senior citizens nga kulang ang budget para sa ilang maintenance. Usahay, bisan sa ilang pagkaon, kulang pagyod. Makita nato nga sa atong panahon, nagkadako na gayod ang gap o kalang tali sa adunahan o sa mga kabus. Nagkadaghan na usab ang walay tarong nga puloy-anan. Mubati kita usahay nga walay mahimo. We feel helpless tungod kay wala tay igong material resources sa atong kaugalingon. Apan, bisan kung dili gayod nato sila matabangan sa material nga paagi, mahimo gihapon natong ihalad ang atong mga pag-ampo, ang atong mga sakripisyo. Iampo nato nga atong makabot ang tinuod nga hustisya o kaangayan sa atong nasod. Kinasingkasing unta nga barugan ug dumalahan sa atong mga lideres ang ilang responsibilidad. Mga igsuon ang pag-ampo alang sa mga kabos ug atong mga lideres usa kayano ug gamhanan nga buhat sa gugma nga siguradong madungog ug panalanginan sa Dios. Mag-ampo kita alang kanila sa kanunay. Musalig kita ngang atong mga pag-ampo maapil sa kaugalingong pag-atiman sa Dios alang sa mga nanginahanglan. Hinaot pa.
3: Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad. And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications.
0: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel, A. Vela Street, Cagayan de Oro City, with contact number 0922-2624-982 or email us at fspcdo@paulines.ph.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Okay, gala, kumusta? May buntag kanyang talan na mga kaigsunan at pinatin ting pabinaw sa 80 kabarangay ng atong syudad sa Cagayan de Oro. Good morning!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mga kaigsunan sa nato, may gala to sa lagyong abahin sa atong syudad, labi na sa lalawigan sa Misamis Oriental. Misamis Occidental, Bukinun, Kamigin, Lanao del Norte, Bohol, Bisan, Asang Bahin. Sa tuang Northern Mindanao, o sa tuang mga kaigsunan, Tibuok, Nasod, Luzon, Visayas. Og sa mga kaigsunan sa nato nga gawas sa nasod, pinagi sa tuwang Magnum Live FB page mga kaigsunan sa mga social media users. Napinasab sa tuwang mga kaigsunan nga nakaroon sa www.magnum999.com nga naminaw bisan tuwa sa lagyo nga dapit sa tuwang kalibutan. Naminaw karon may gala pinagi sa natuwang social media. Og sa tanan mga kaigsunan nato diyan nga naminaw nang tikaw-tikaw karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga establishmento nga nagitrabahoan. Isan pa man sa mga kaigsunan nga kabisi mga gala nagapaminaw paghihapon pinagi sa ilang pagpapa-play sa ilang mga dagko nga mga speaker diyan sa mga merkado. Good morning kaninyo diyan sa to mga kaigsunan nga nakaroon sa Kukon Public Market sa Agura, isan sa Carmen Public Market sa Bulwa, o sa ito mga kaigsunan ng mga talipapa. Nakakaroon diyan sila mga tagsa-tagsa ka mga displayhanan. Na good morning ka rin yung tanan mga kaigsunan na salamat sa inyong kanunayang pagpaminaw sa Magnum.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pero kitang gihapon na magumanuban na niningang buntaga sa ito ang buntag na Pilipinas. Sa ngalan na sa regular ng angkorma na Magnum Persid Blanca, Magnum Mencho, kabaktulan sa magumanuban, may galahantod sa mga lasay sa buntag. Sa tong panaguman, kanon sa buntag na Pilipinas, sa pipilasab ka mga isgutanan, tagaantap, patagaan o mga balita, kanon sa tong palibot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Daw, tutagaan, pagtagaan mga kaigsunan, na labinas sa tong panaguman, nining programaha. Isan pa man, may kaigsunan, na gasatuang panaguman. Bye-bye, nga mga balita, nga tuang tagaan o patagaan. Matusahay, dili maabot sa mga oras. Labi na sa mga insidente nga gikinahanglanon na nimong ibalita. Tay usahay nga dili mahimo ang pagbalita sa tanan. Labi na sa dunay mga panghitabo nga kuen kaning daghan nga mga mas dagko panghitabo. So, mo kana mga kaigsunan. Sige sa itong pagparayon may gala sa tuwang makaya kung atong matagaan o patagad ang tuwang maisgutanan na binas sa tuwang mga balita sa itong panibot.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Banyo bus galagad sa kanginan, Magnumensyo kabaktulan sa tanan ng mga kaigsunan. Sige sa itong pagparayon may gala dirita sa tuwang mga dagkong uluhan sa itong balita, sa itong balita ng lokal.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ina nag-viral nga usa ka sulat sa usa ka estudyante. Diin doon na pa'y bala. Ang gikabutyag nga gipa-investigahan sa kapulisan na binasa kauluhan. Ug ingon man sa botan sa DepEd aron matutukan kung unsa ang problema niining bata. Labinan nakasulat tungod kini sa mga Bole
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Naan na naman ang pahimang no, mga kiksunan na nga tuwang botan sa DepEd na gikinahanglan istrikto nga pagpatuman sa anti-bullying o child protection nga mga palisiya sa mga eskwilahan. Pero subo paminaw na agiha po yung magkakakita ng mga gabuli ngadto sa mga estudyante.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dugang parato ng mga balita mga kaigsunan di na lokal na kagamhanan sa tuwang syudad. Nagpahimang noong agikinahang lanon nga magmaalerto kita sa mga posibleng linog nga magkakahitabo matag karunog-unya din sa atong syudad. O bisan pa man sa mga lagyon na lugar sa lalawigan sa tibuok nasod mga kaigsunan.
1: Magnum, buntag na!
2: Dapat yun pag ingon gani og linog, iato yung itan-tanaon o hunahunaon ang kinindak cover and hold. Kay sa drill raman ta maayo, may raman ta sa drill. Earthquake drill. Pero gani bitaw ma-actual na mga kiksunan, pag mag-uyog-uyog na magdagandagan man. Ayaw pagdagandagan. Di ka pwede mo dagan kay malipong man ka. Pag mo uyog na ganina, sa to, dak, may kita sa drill, may, ayo, pag abot sa aktual.
1: Na Pilipinas!
2: Mayo kita sa drill. Wala, kadyo-kadyo pa, takataw-katawa, dyan. Pag abot sa aktual na yun, dagan-dagan, mga taranta. Siguro ba dapat i-ano ni dapat da, dapat i-borabag ka ng simulation kada bang ginahimo sa pulis karon simulation nga kanamurag tinuod yun. Hala, di kay katawa pa man ng uban mga estudyante gud kay sagara makita na to drill di mo sa kanang eskwelahan ambot naman gihapon sa mga opisina pero talagsay ni kuan kay tungod lagi sa kabisi ang mga opisina pod sa mga tanan opisina mapahigayunan sa mga earthquake drill. But at least na yung mga opisina makita na ito pahigayon sa mga earthquake drill. Rumo lagi, drill na puntaman. Pag-abot sa aktual, kapag-kapatuan, nagdagandagan. Ayaw pagdagandagan. Kumudagan mang galing ka, isure sa nimong daganan nga wala kay di ka matagakan. Kay sa imuhang pagdagandagan, either matagakan pa ka o tumbahan pa ka sa poste, malipong pa ka. Nga inigkalipong ni mo, inigkalipong lukan ni mo, daubig matagakan ka. Di, wa, kay mahimo niya, tagakan ka, biktima ka yun sa...
1: Buntag na Pilipinas!
2: O sa dugang para ito nga mga balita, mga kiksunan, para sa ito ang balita nga lokal o na sa ito ang balita nga... yes, tama, tuwan po. Ang tod, di pa ko mo panulong sa nasyonal. Ang clerics nga servicios, ang kuyog ta sa servisyo sa baryo nga programa ni Mayor Clerics Oy, ipaygayon karong adlaw sa Balulang. Uy, mga taga Balulang! Ano ninyo di ay andam na ninyo inyohang kaugalingon para sa maong mga servisyo ng inyohang madawatan. Dapat, kuan lang yun, kanang... dili lang unta mahitabo ang katubitong grabe kadaghan ng mga tao. Nangyawat sa itong uban nga makakuha kay siyempre usa sab na sa mga kuan lugar no nga mga ang tao mga manguha mangayo mga ana bumugi ni tuyo diha sa kining luka sa mga sa city hall bumugi ni lang tuyo diha nga maka dawat sila og something diha sa kining sa atong gobyerno. Pero grabe sa ito nga panghitabo ah. Mura na magkanang sa mani. Kinang kadangkan na may kinini ni abot na magigit po dinoon sa kining Isalina Bridge. Ni abot na po dito kining rotunda. Grabe kadangkan na yung mga tawhana. Mas maayo barangay-barangay ni barangay. Katong People's Day usahay, diyas kanin kuhan, pero naay barangay. Sige, hulat mo sa inyo ha, inyohang torno ha, mga barangay. sige sa tao makiksunan nga naminaw diya karon. Please nga di po sab kay ta magpakuan sa mo sa ano kanang maatong madawatan kay di lagi kita ra ang gitagaan. Daghan man kay tang tanan dinhi sa kini nga tong syudad sa Kikinabo.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Samtang sa tong balita nga nasyonal makiksunan. Mga otoridad sa kapulisan o sa Caloocan Police at sa nga naghimo sa maong special task force kalabot sa pagpatay sa usa ka vlogger nga si Mima Alicia o pagkaangol sa ospital dinhi iyang kalibin partner sa diyang posil-posil sa duha ka wala pamiling suspect kagahapon adlaw.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Samtang si Secretary Abalos may bisita sa haya sa usa ka motorcycle driver nga namatay. Ihuman usab nga gidunggam sa siyang pasahero. Ha! Sabi nga pasahero niyo. Pero di ay nasuta mga kaigsunan na kinideng pasahero na aday siya ay something hambing butang tanalang nagbalatian gihapon eh. Sa iyahang panghunauna. Sa iyahang ano, kay kuan man. Kuan gyapon ni kanang kaning disable sa butang tag gyapon disable. Kay batot pa sab sa DSWD daw pag ang usa ka tawo nga di kay kakatarong og kapanghunahuna disable gyapon ka. So PWD gyapon tawag nimo. Katong mga kuan, katong mga medyo dili kaayo ka dili plastar o wala sa sakto ang ilang pangunauna. Sumotong giauhag sab ang katong nga mga kuan, katong mga driver o ingon man mga taxi, mga rila. Siguro sa ninyo nyo hang pasahero. Istorya-istorya sa ninyo pasahero basig. Basig nasuko ang pasahero ba nawaan ni mo istorya ha. Kinanginahanglan dito. Kinanginahanglan dito kay istorya. Istorya-istorya, sa nimo sa mga ma'am, sa ma'am, asa man ka ma'am. Eh kung di nimo istorya hon, masig malagtuo, siguro nagsuko mo yung tawahan. Di ba? Labi nag kanang mga pasahiro nga, kanang kuan ba, kanang gikan pa sa stress kayo nga trabaho, gikan pa kayo sa kanang grabe ka bunog nga trabaho, kasabaan pa siyang amo, bulagan pa siyang asawa, di pagsakay anak, di, ikaw yung pahimuntan na ni. Driver ni, di istorya sa kuwab. Ay, gido. So, istorya-istorya ni mo na para kuan, para mailhan ni mo. Para ang purpose ni mo, na mailhan ni mo. Ayon ka ni, sakto yung panahon na kay kuan. No. Labi na, may istorya na yun nga, in English na yun. Ang tinubagan, in English, upright kayo kanina. Pero ganit in istorya ni mo, ang lahi at tubag, agoy, kani. Dalaan na lang na dito sa kuan polis. Para or DSWD kung makita ni mga murag na ay pidyo ang iyang pangunahuna dili sakto. Dala na lang na dito sa DSWD. Kung ikaw driver ka, dapat ay mong ma-check ni mo. Akin ikuan na siya. Dala dito. Pero gani o kanang bright kay mga manubak, away problema na kay kuan ni. Sakto ni pangunahuna. Ala, sige. Siguro sa down ninyo inyuhang i-verify sa down ninyo na inyuhang mga pasahero. Looy po sa mga nga na imbiske nang warta nang wan ka, nang nanapi ka ba? Mabiktima ka na inoon sa kanang kuan kay ang imong pasahero akbalo kuan day. Adik sa ba? Kung sa baka ni nga kuan nalisuan. Dunggaban kan lang inoon. Siyempre sa ito ang pagpray mga kaigsunan sa ito ang balitang nasyonal o na sa ito ang international. Ang mga otoridad sa China nga sa nga napanayon sa rescue and operation tungod sa naitabong landslide sa southwest China.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang dugang ng sabnato ni Mikalat sa social media nga usa daw ka racist AI generated video. Nga giayo-ayo o kanang giayo-ayo daw kuno o kanang bully ang Pilipino. Racist daw kuno kayo mga kaigsunan. Nga mura ra ba o kanang China pa yun gikan? Mura lang po kay anangon pa nimo ang dawi, inistoryahan pa. Na pay ko ano murag Chinese. Pero matod pa sa bota, sa kining aso. Matod sa China daw. Dili maramo na. Dili man kami ang gimo anang video. Dili man ang video namo di may kabalo ana. So wala daw dili. Deny daw nila, deny. O sa tuwang pagbaran, makiksunan sa tuwang balitang sports. Si Taba Baldwin. O ang 11 pakakauban ni ini nga gingon nga posibleng makasuhan. Girekomenda na sa botan sa NBI gento sa DOJ. Sa gingon nga pagpakamatay o sa pagkamatay nining duha ka mga banggiitang atleta. Igo lang ni atin sa usa ka training bato or banding or team building. Training pero team building something. Puro ni kamatyan sa duha ka mga banggitan ng mga basketbolista. Ari si coach appeal kasuhan gid siya kay responsibilidad ba niya na. Sumunang pasakahag kaso ang isang pitong 11 pagyod kakauban ini sa maong team. Okay. So sa tong pag-uban-uban makingsunan parayon sa tuwang mga dagkong uluhan sa tong mga balita. Aron sa tong palibot mga higala. Sa tong Magnum News Center, aron po sa tong dugang pang mga panghitabo sa tong palibot, labi na sa tong kauluhan nga bahay. Labi na nga nagkainit nga nagkainit, labi na sa gipaygayo na nga kining pa-investigar sa mga impeachment trial pinakarong Lunes. Labi nga mga kuan eh. Daghan ang kining daghan ang kanang manggawas ng mga isyo. Naapil na po hinoon ang kining SEA Games na complex. Naapil na po mga kisunan. Sige, standby sab sa dugang pang mga update na panghitabo sa itong palibot labi na sa itong kauluhan ng bahin na sa itong Magnum News Center. Ania si Magnum Hunter 17, April Borja.
3: Yes, sa magdumamensyon, no? Mungkin yung magdumamensyon ang mga top stories sa itong karong-karong na buntaga magdumamensyon. Dito mo na sa itong Magnum National. Sa Philippine Coast Guard ko na PCG, narawagan po lagi karon sa mga quote-unquote mga senador o magdumamensyon nga muduyog sa panawagan po rin sa gobyerno sa Pilipinas nga i-delete na po lagi sa China magdumamensyon ang ilahang nga gipagawas ng AI-generated nga video bato ko sa Pilipinas magdumensyon. Kalagi, sige, mention po lagi mo kagani na magdumamensyon, kini mo galagi nga media po bitaw sa China magdumamensyon nagkinipagawas usap lugar si Rauga, kini mo ginatawag nga AI-generated po nga video magdumamensyon din doon ay unggoy magdumamensyon magdumamensyon. Onggoy nga regalo dahil nagbarong sa magdumamensyon tapos nagvideo gipagitsiya o yung mura dahil lugay gi ang kanang mura lugay dahil yung message lugay po sa nasangpit usab nga video magdumensyon is that bitaw baligi manduan lugar ang Pilipinas sa representation na sablagi sa kiribang unggoy lugar po magdumamensyon nga matod pagi manduan ako no bali sa Amerika o sa Japan sa marginala po ako no lagi magdumamensyon na syempre sa kogil lugay po kayo magdumamensyon no kinipo da siya Philippine Coast Guard, kada PCG spokesperson for the West Philippine Sea, si Rear Admiral J. Pariela magdumamensyo. Kaya siya mo gilagi ang kanang murag mensyo may pagkaiso, gilpun lagi magdumamensyo. Ilapin na gilagi sa bitaw, pagadunay mga susama pulugay ng mga pagpanghilabot pulugay sa China diri sa Pilipinas. So, murag mo sa lagi ito magdumamensyo, no, gumika rin sa bligi sa iyang kilibang gipagawasan sa mga mensahe nga, disappointed gilagi siya magdumamensyo. Kaya kanang murag siya pulugay sa padlugay niya, siyempre narawagan rin siya sa Chinese media nga, i-delete na ang video. Kaya ganit ako na lagi magdumamensyo. Ang nasang ba ito sa AI-generated nga video, wala pa man day gapon gidelete magdumensyo. Nagari, karong mga panahon na narawagan sa blagi si Tariela sa mga kinibang mga magbabalahod magdumensyo, labiripitaw sa kinibang ginatawag po lagi na itong mga senador, kanibitong mga senador po lagi na itong magdumensyo, nga murag medyo doon na po lagi sila pagdapig sa China, labi na murag wala na ito sila nadunggan nga karabitong mura lugar nila gi-condemn lugar po nila magdumensyo ang mga ginahimo po lagi sa China din sa tos Pilipinas. So karamurag mo po lagi ni karon ang mensahe bali ni Tariela nga ba na lang ito for one time lagi magdumamensyo baka nang murad doon bitaw sila mo-boses po lugar sila para nga kini po bitaw nga dapigan o sa lugar magdumensyo ang mga Pilipino ang Pilipinas inay dito po lugar sila mo-dapig sa China magdumensyo. Samtang sa lahat ng balitang nasyonal, kapay gabay timil ka mga pulis, ipakatag magdumamensyo. At ulusab sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. magdumamensyo. Kaya lagi, karong mga panahon na doon na matod pa sila yung ginahimo po lugar, no? Ng mga augmentation na sabgid magdumamensyo para sa lagi good nga masecure ang alasang pinag area sa Batasan Complex magdumamensyo. Kaya lagi, mag-State of the Nation address naman o SONA ang atong presidente po lugar magdumamensyo, no? Karong nga Hulyo 27, adlaw ka na nga Lunes. Samtang sa lahat ng balita, din ito karon sa Tumagdum International, 21 ka mga tawa nga patay, humalma disgrasya ang usa ka school bus dito sa Uganda magdumamensyo. So, wagi kabutyag, kinimatag pa nga nasangpit nga school bus magdumamensyo, no, sa ngalan nga school bus o gasiya, ang sakay magdumamensyo, sagad kanang gikabutyag, sagad gud sa lugar kining magdumamensyo, mga bata ba. So, wagi kabutyag, gikan matag pa sila sa usa ka 13 po lugar magdumamensyo, no, nga school trip bito magdumamensyo, sumurag nagdahil lugar sila, baka kanang, marabito siya ga, educational nga tour bito po kining Kinibang gikabutyag, kaligay, 21 man sa blagigid ka mga tawa nga patay magdumamensyo, gikabutyag, 20 magdumamensyo, mga bata, di siya puros, dahil doon na po dahil kiring murag usa po lugar magdumamensyo, nga matod pa, hingkod na po lugar ang iya nga edad, dahil matod pa magdumamensyo, official man daw kuno kato siya sa usa ka eskwelahan, nagikabutyag po lagi magdumamensyo, samtang dahil kiring nasangpit usab nga bus, naglatas, tugay sila sa dalan magdumamensyo, hindi matod pang nasangpit nga driver, agay, nawadaan man, matod pa siya, control tulugay magdumensyo siya nga manibela, niya murag-murin tulugay nga minisulta, di bangga, matod pa sila magdumensyo sa perte, kanako nga pato, rin, nabalintong na hinon sa dalan magdumensyo. Samtang sa lahat ng balitang international, ang balaod noon nga tumong magsilon sa mga mangdaot sa bandila, aprobado na karon sa gobyerno dito sa Japan magdumamensyo. Kaya lagi karon mga panahon na magbawal na dito magdumamensyo. Kaya bitaw, dauton, lugar ni mo bitaw magdumamensyo ang ilahang bandila. So, dili pwede magdumamensyo, dauton ni mo, gisiyon, o baka ka ng gubon, dito na mo siya magdumamensyo. Bawal gipo lugar na siya dito sa ilang nasod sa Japan. So, kung muhimo ka na, surebol gipo lugar kining magdumamensyo, no, mapriso ka, magmulta, pagid ka. Samtang sa lahat ng balita, din ito karon sa tumagdum business. Kaya nga, buying pa, sa palay, posibleng matatanga musaka nga to sa 30 pesos mataga kilo, siguro sabi sa National Food Authority ko na NFA magdumamensyo. Pero giklaro, sabi lagi sa NFA nga ang presyo ni magdumamensyo, magdepende po lugar niya sa kung unsa kauga ang mga palay magdumamensyo. So kung mas uga lugar po siya nga gibaligyan mo siya, syempre, mas taas po lugar ang iyang presyo magdumamensyo. Samtang sa lain tanga balita, din ito karon sa Tumagdum Sports, ang Black Water Bossing misakmit sa ikaduhang nga kadaugan sa nagpadayon nga PBA Governor's Cup magdumensyo. So, wag-i-buildi po lugar nila sila nga dula kagahapon ang Magdolia Hotshots magdumensyo. Sila po nga final score, 89 bato ka 91 magdumamensyo. So, muna siya ang mga top story sa tukarbutagang atangan sa itong mga sukintig paminaw. Pinasa mga musulod tanga mga programa. So, gikan dali sa Magdum News Center para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdum Hunter, 17 April, Borha. Sa balitang serbisyo, Magdum Radio.
2: Salamat, Magdum Hunter, 17 April, Borha. Sa iyahang report ni nga mga panona.
1: Buntag na Pilipinas.
2: Sabi sa di nga video mga kiksunanay. Nga mura magyudpot o pagpandaog-daog sa mga Pilipino. Butangan pag unggoy. Unggoy, kalo. Huwag ka ng... Sana pa yung kalo nga buli. Kanakaraan nga kinakuan. Gamit sa mga farmers na to. Bisan sa mga karaan na to ng mga Pilipino. Nakabarong pa. Wala mo po yung laing basulon po. Ano, China man yun po. Kay ang subtitle po niya na Chinese, ano, nga language. Wapo ko kita sa video nga kanang yung original, but di kung gitry ni mo nga og research mga kaisunan, ang manggawas puro rapod mga video nga reaction video. Dili gyud original. Oh, so siguro basig na delete na. Kay kung tanaw ni mo, na may mga puro sa mga reaction video man. Naman tong atong original na wala magkalit doon. Nag-delete, nag-git siguro. Diba? Abot lang kay basig na pa'y na mga kuan sa mga Chinese media nga, no? So, naamay nakabutang dito kod ng mga kuan, no? Mga Chinese na language na kuan, no? Nga unggoy, nga murag, sa kong nasabta, murag, gabalita ang unggoy. Murag nga na ba, usaba, nagtula. Nagtula or nagbalita. Yung po kasabot kay Ininchikmat. Nga na may subtitle po noon nga Inglesad. O Ito na, pero in-check na lagi ang ano. So, kinsa piganahan mga Pilipino. I don't know kung kuan raban eh, kanang basig entertainment, anong lugar. Marami ba sa din nga entertainment? Marami ba sa din nga entertainment man? May laing kuan niya, may laing entertainment. May laing kuan niya, kanang ibutang ninyo. May pag, i-ano na lang ninyo niya, si Tarzan. Or si kuan si Lapu-Lapu. Adi po ayo po lain po kayo. O baka bisa kinsel lay butang na Barney na lay butang niya. Ba eh murag malain ba sa ning mga Pilipino nga naon sad. Sakay kuan ani sa Chinese media. Sakay lahang murag sa ko kakaw na una murag binuang ra. Ha? Murag binuang ra. No, pang ano lang ba entertainment purposes lang. Siguro sa mga vloggers, ano, ano. So, sige. Naulan na ito ni Ron. Ala dito sa itong mga balita sa itong palibot, may kaigsunan, dawaton sa itong mga balita sa itong kaupan, be. Din napoy usaka panimalaysad sa babay. Ang hulagway, paghulagway sa taas sa ito nga palibot, si Magnum Hunter 34, Jane Luna. Magnum Jane?
3: Ang sa atong itong paghulagway, karong atat na magdumamensyo, walay angayan na kabalakan sa ito po nga panahon, tugod po lagi, kaya wamay mga pagpanaliti o mga pagdagong nga itong maobserbaran. Wala kayo tayo makita ng mga bituon karon magdumamensyo, no? Pero noon, kung iskutan po ng mga dagom-dagom, wala manggit po noon magdumamensyo, o gali kung iskutan po ng ato pong abula, na pa manggihapon po magdumamensyo, no? Ang mga bituon lang gandang medyo minus karong atak na, kung iskutan po ng palibot karon di po gihapon ang syudad sa Cagayan de Oro, nasa sentrong bahay sa itong syudad, o padulong po diya sa Maya Boulevard, magdumamensyo, tungkol kay Dagan, no? Ang mihimo po sa pagadalikit din sa area, kay lagi mag-exercise po magdumamensyo, ang uba na apo sa National Highway, gahimo po no sa pag-jogging, yung iskutan po ng pipula ka sa mga establishmento, abri na po magdumamensyo, no? Na po yung mga karindiriya ganiga, open, o kapipula po ka mga trabahante, o po yung dalikyat, yung iskutan po lugar sa sakyanan, mga truck gihapon itong kasagara nga itong maobserbaran na gabiyahe, labi na mga tricab, o yung po mga abalabal o taxi. Iskutan ito ang jeep o mga modernized bus, medyo minus pagkit po no, ang ilahapong presensya karon pero naan naging sila magdumamensyo na, labi na nga ito pong mga motorola drivers, aktibo na nang agalibot suray karon din sa syudad, Cagayan de Oro. Pero sa butag ng Pilipinas, kini si Magnum 124, Jane Luna. Sa balita o serbusyo, magbradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna sa iyang paghulagway.
1: Magnum, puntag na Pilipinas!
2: Sa botan sa pag-asa na si Ma'am Catherine Asuntos, the weather forecaster sa pag-asa. Ma'am Catherine, mayang buntag?
4: Yes, mayang buntag. Sir, mayang buntag sa mga suking tigpaminaw. Habagat or southwest monsoon prevailing na naka-apekto sa western section sa northern Luzon. Dito sa ato sa Mindanao, Tibuk Dapit, makasanati sa panalagis ng pagdagong. Nato na sa mapanganurun nga kalangitan, may chance sa mga patak-patak o mga isolated nga rain showers o thunderstorms. Sabi na kung hapon o gabi, tungod sa localized thunderstorms. Hinayagad na sa kasarangan nga hangin, magagikan sa habagatan. Nato na sa habagatan kasad pang direksyon o gang kadagatan. Haptay nato na sa kasarangan ang pagbalut. Temperature range na 26 to 33 degrees Celsius. Sunrise is 5:31 sa buntag. Philippine Standard Time 4:40 sa buntag. Inisi Catherine Asunto sa DWSC Pag-asam Lugan, mayang buntag.
2: Salamat Ma'am Catherine Asunto, weather forecaster sa Pag-asa.
1: Magnum Weather Alert! Magnum! Buntag na!
2: Ito may galadawat sa ito ang mga balita sa itong palibot. Tapos itong unahon, mga kiksunan, Biki, kaning dali sa taas sa kinid. Doha katao nga nga biktima sa managlahing scam. Dapat abanggit in taon sa mga otoridad. Nag-scam-scam ka, labi na karon nga daghan mga scammer. Hindi, rabigil ka kadakpan, ganyan sa nang scammer niya. Ning lisod kayo alang sa tuwang mga kan mga pulis. So pagdakop ani karon nga scammer nga sa pwede scammer tuas layo. Higaw naghimo din siya nang account for that purposes. Nga di lisod kay i-trace ang kan ang number. So pagdakop ani karon. Sige, sa to nga pag-uman-uman karon sa to nga uman pang mga balita, standby po sab sa to nga panimalay sa babae nga nalabigit sa scam. Scam nga po, gisulian o sunok. Standby sa uman pang mga report sa tong kaban. Isa ta sa 2 biktima ginitaon sa scam. Mga scammer, sa balita o servisyo ng Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
3: Yes, mo naman mention na ini mga panahuna gidagot na sa tuwa pong kapulisan ang mga insidente ni ining pagpangilad sa duha pod ka mga suspensado nga mihimo pod sa pagpamintaha silang isa lahang isig kaingon. Una nga may report sa tunga otoridad din sa Police Station 2 Kugon ang usa ka langya nga residente sa New Zealand human matod pa kini siya na kuhaan og kapin nga og 80 mila pesos tungod sa gigamit nga online rental scam nga pamaagi niini pong wa pa ma-identify yun yung mga suspitsado tungod lamang kay kini pong yahapo nga mga nailhan pod magnoma mention o posible pod nga nagpakaroon inyon lamang kini og nigamit og mga peke nga identity. Ilang ang biktima nga si Malcolm Wayne Oxley 57 years, so ulitaw lumad nga taga New Zealand apan kasamtangang nagpuyo koron sa usaka condominium dinas may barangay Coswaga ring atong syudad. Basa sa reklamo ni Oxley sa Batanes kapulisan nga ito pang Hulyo 12 ning kasamtangang tuig nakakita siya og Facebook post biktima gikan nga sa usa ka nagpailang nga agent nga gilang nga si Carl nga gibutyag nga gi-advertise niini ang room number 1124 sa Avida Aspera Tower 2 nga rimutang sa barangay 30 nga kuno makahatag pud magdimension no og kaning komportable nga pamuyo ni pumaong biktima ug ubos ra pud kaayo pud ang bayronon sa rentahan samtang kinisiya pud na haylo nakigistorya din pud ang nahisgrang biktima sa duha pinaagi ang duha nagistorya din din sila magdimension no sa Messenger ug sa dagan silang istorya gi-refer din pud kini nga nahisgitan nga foreigner ngadto sa usa ka babae nini pung una niyang nakatransaksyon nga si Carl. So iyaha din pong na istorya kining babae nga giila nga si Sheila nga mao'y nagpaila nga siya pud ang tag-iya sa condo unit. Ibutyag nga giproseso din po sa maupong foreigner ang iyang bayad ngadto sa nahisgitan pud nga tag-iya kaya lagi gusto na pud niya nga maka himo na sa pagbalihan din sa sentro nga bahay sa itong syudad sa iya po din po nga temporaryo nga pagbuyo din sa susunod sa Pilipinas. Tungkol sa pagsalig, sunod-sunod nga nagpadala o kwarta ang biktima pinaagi sa PayMaya account din po nahisgitan nga kaning babae nga si Shala. So una siya nga may hatag o kwarta nga 40,000 o 65 pesos isip usa ka bulan nga advance ug usa ka bulan nga security deposit. Dayon nasundan pa pud magduman siya sa pagpadala na pud niya og lain nga 20,000 pesos ug nagpadala na usab siya og lain pud yun nga 20,000 pesos. Tinungdan niya mitala na sa kinatibukan nga 80,000 o 65 pesos ang tanang kwarta nga iyang na transfer. Apan sa dapong adlaw personal nga miadto si Oxley sa Avida Aspera Tower aron ta nga i-inspect na ang nahisgitang unit nga iyahang pagarintahan apan dako na lamang ang iyahang kakurat o kagul sa diyang nasairang gikan sa management nga ang mong condo unit wala pa opisyal na na-turnover kung dili pag yun pwede nga po yan o ma-occupy. Di na na-realize sa nahisgitang foreigner na ilan o na-scam siya sa maong mga suspitsado nga kining nga si Sheila o si Carl. Ang mong kaso koron garefer po na gawas din sa Police Station 2 Kugon, garefer po din sa Police Station 4 Carmen. Kaya lagi, di naman siya unang midangob sa Police Station 2 Kugon kaya di naman po siya ni anak sa may barangay 30 no? Kaya kamulo po nga po na nga binatawag po mag-aman siya. Kaya di naman po siya ni Diretso kaya nagtulog siya nga makahimo na din siya sa pagpuyo sa nahisgitan o sa mga condo unit. Aba na matod po sa mga otoridad, ilan lang yapong yasi kaso ang nahisgitang foreigner kaya di naman po na siya sinatiin din sa sasdak bayan. Ilan po siya yapon mag-refer ang maupong kaninga blotter sa nahisgitang langyaw at sa Police Station 4 Carmen o sa Regional Anti-Cybercrime Unit Rocco Region 10 alam sa laong na validation o himo po ng investigasyon alam po sa paghimo sa pagsusi kung kinsa yun ni ang mga maling lahong individual na nang biktima nini pong nahisgitan nga langyaw. Ganiman, nini mga panahuna, i-validate po itong mga identity nga gihatag po nini pong mga foreigner. Kalagi sa Facebook, naraba po niya nakatransaksyon magdumensyo ang kanipong nga si Sheila o kanipong nga si Carl nga napakaroon ingnon nga agent o napakaroon ingnon nga tag-iya nini room number 1124 sa Abida Aspera Tower number 2. Samtang sa ling bahin po magdumensyo o sa karesidente sa barangay Kalaanan ni nga itong nga siyudad ang nagahimo po no, sa pag-pangilad sa usa ka negosyante din higa pa po sa tuwang dakbo yan. Mm. Ang biktima yung tao negosyante, nagahimok kini siya sa pagtanyag mong dimensyon na sa ihapong mga kaning barato, apan lamian din kayo po ng mga litsyon. Ang maong biktima mo ay nahasol kagabi, tungod kay di nagipurda niya, madali po mag-dimensyon na sa pag-dispose. Ang 40 kakilo ng litsyon, kaya lagi, dinalian po mag-dimensyon habong pagbaligyan ni ini aron lamang nga digid intan siya mga masamutog ka alkansi kini tungod kay adunay usa ka lalaki nga nigamit sa pangalan sa Facebook kuno magmention no og kaning nga pangalan nga Layuga Jane ang mihimo sa pagtransact sa iya ha so giingon nga nagahimo kini sa pag COD no cash on delivery nga order pud magmention ini po nga litson og gibutyag nga sa ilaha pong transaksyon wa naman hinon kini mihimo pa sa pagbayad ang maupo nga suspetsado nga to kaniya imbis nga i-deliver na unta ang litsyon nga 40 ka kilo matupod sa kaning reklamante nga si Mama Annie nga lagi sila po nga bahin wa mo dapat ko na siya iya sa lapod mong mention no kaya ituman man siya so nangayo pag i-enta to siya o kaning down payment pero ang hisgitan nga kaning pong suspetsado nga nagpakaroon ilan po no nga makabayad o makapalit yun nga to pong 40 ka kilong litsyon nagingan man niya i-cash on delivery lagi po cash on delivery lagi po niya ang ilaha pong transaction kay well ang ay kabalaka kay siya lagi po magdumamansyo ang naman daw po kung nga mabayad pero dihang nga mihimo na sa pag pangayo magdumamansyo na sa bayad kay deliver na lagi po ng maunga litsyon wala na napatimao ng hiswit ng suspitsado kay distansyar pa po kayo nung kalaanan ng atong dakbayan ang kaning paghahatlan po sa maupong nga kaning litsyon matod sa nahiswit ang bigi mga si Annie nga kinsa residente po no dinigyapon sa to sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagahimo gipud intawon siya sa pagpaningkamot pag dimension nga ma-dispose ang iya po nga kaninga litsyon kagabi so gitanyag na lang niya og 10,000 pesos ang 40 ka kilo nga litsyon samtang nga kay di magid mahalin mag dimension no direkta kay paspas sa gip kaning dinalian lagi pud mag dimension no ang naning iya po nga pag dispose ini kay lisod po kayo kung matanggong sa iya ha ang nahisitan nga litsyon nga di pud da mahalin labi na nga iharba po ni negosyo malkansi po da siya so iyan lang gidalit po gani kagabi mas nga kung ano na interesado nga mapalit sa mong lichon baligyan niya gismil 40 ka kilo magdumensyo iyan lang po kani nga gikinilo so mana lang gani po siya doon ay pipila nga mihimo po magdumensyo sa pag kani nga palit sa iya ha kay gidalit naman lang ni Nick 700 pesos per kilo para lang yun nga makuha niya magdumensyo na maasikaso niya ang nahiskitan po nga mga kaning litsyon sa iha po din po nga pabaligyan nga to sa kaning mga interesado kay lagi lisod na magigit kayo po didispose din po magdumensyon no ang mga litsyon kay gabi na po na gahimo sa pagbaliban o gawa na po na kontak ang iha po unang katransaksyon din sa kalaanan kanituan ng atong syudad ang mga insidente ko rin po magdumensyon grafer na din sa Maya Police Station na 7 Bulwa alang sa tukmang disposisyon tungkol lagi kay kini po nga mga mangingilan na sa luar na po magdumensyon na sige nagyan na sila o kaning balik-balik sa ila po mga mood dos nga mura ga himo lamang sa pagbinuang nga tupod sa itong mga negosyante isip mga pusher buyer isip mga kaninga bugos buyer so ala yun po ni wala po man nga di po yung identify yung tinod nga identity po nini po nga maupong lalaki nga nagagamit o babae nga account po din sa Facebook gi appeal ya po ni sa ginanggi pablato po nila po mag-mention no kay kani mang nga mo po nga biktima taga pagatpat ba po ni so duol ra magid ta mag-mention no pagatpat o kani tuan din sa kalaanan so dali ra gid unta kay ma-deliver pero ang iyang katransaksyon mo may mangingilad mahinungdan yung kini nga mo ang biktima nga si Ma'am Annie igo lang po nga nag-report karon sa tumong awtoridad aron po nga matagan nagigid po ni og kasulbaran ang nahitabo sa iya po nga insidente po sa pagpangilad din matud pa niya nga sakit do kuno kayang buhat mag-mention no dali man sa iya po nga bahin nga medyo na-disperate yun po siya kagabi eh. Kaya lagi, na kung kantidad niya po ng iyong invest alang sa iya po negosyo, kaya cater man po ni siya. So, sa iya po mga pamayag kagabi nga, kung maunsa man niya siya tungkol sa iya po nga kaning ka-stress nga ibati kagabi eh. So, di gito ko niya pakatulgon ang nahiskito na sa Bunsas Bitsadong mangingilad. Maka na itong nahihipos niya balita, gikan sa police station, tukugo ng police station 7 Bulwag, kinis magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Doon salamat Magnum Hunter 20 Angel Sado ug Drisata in connection kay panimalay sa babae nga nalambigit sa scam gisulayan og sunog sa wala may lang suspek. Duwaton tang report sa tong kauban puro scam nga insidente ang mga tong gakabalita no. Daw duwaton sa nato ning ato nga report ning sa ka babae sad.

0: tama mentioned, doon ang matatbay, unidentified the first one. Ang mihimo matatba sa paglabay o mga butil lang, doon ang matatbay kasulina. Dito mismo po sa ilang panimalay kinigipang direct sa yun o ka labo dito tama mentioned. Ano saan na posible na sunugon yun ang ilang hapon ng Pinoy Anan. May kalilang magtama mentioned na tungod kinakamatapon sila sa diha lugar nga naigo po ng ilapong bumbo ni ini nga naiskutan po nga butilya. Dali mag-dementia, no, di ako nasab ni ini po nga si Mrs. Gemma. Nalambigit matutpas po pa sa yung anak na si Jigga Grace Sarmento. Kinsa, mo po yan, nahimaw po nung hindi lugar nga partner ni ini nga usa ka Mel Salford, Gimapis, or Daniel. Kani sila nga couple mag-dementia, doon na ipatong silang ulo. Tungod po silang ginahimaw po nga pag-scam. Kapang assume ni sila o motorsiklo, dili lang din sa siya sa gandu. Oro, tagkan na ni sila o na biktima. Diya po nga parte, din po doon sa misa-misa oriental. Gali, ilang ginahimo nini mag-dementia, panangitan, imong motorsiklo. O pala siya natiwas o bayad mag-dementia, kay brand new, baka ni mo nakuha po. Dilahan ang palito, niya sila na tayo, na matiwas sa pagbayad. Na dili na nila di ay tiwasun kini o bayad mag-dementia, ang maasol din, ikatong nakaregister din yung pangalan. Ang lugar nga, nakapalit po sa mga motorsiklo. O gali, ang ilaha po nga ginahimo, nini mag-dementia, din nga sila magpakontak mo. Nini pong ilaha po mga nakatransak na nagresulta yun no, sa pagkadismaya po. O kalago po sa pipila po sa mga ilaha po nga mga nakaila, ilabi na mga nakatransak po nila sa social media. Ganyan mag-dementia, gadaga na matutpahulga po ng ilaha pong gadawatan tungkol mga dinagko, biyagin mag-dementia, no, nga mga ilaha pong mga enkwentro, tungkol po lagi, kaya kininiskutan po yung mga individual. Hindi man po sila ga-communicate mag dumamensyo. So, usap po ni sa kining dapat ka mga giingon nga nasuko kanila nga doon na naging mga hulga po sa nagkinabuhi na tusulan man ang panimalay ni ini po nga si Jake Grace Armento din ato sa Torino Lapasan. Ito mag dumamensyo na umihimo matagpa sa pag-abalos po ng isang individual kila tuho mangkod po ng inahan ni ini nga may kalambigitan kinino sa mga nangasuko kanila tungkol sila po ginahimo po na pagpang-scam. Ubay-ubay nga mga motorsiklo na mag-dumensyo o ubay-ubay na gito mga biktima. Ilaha po nga, nabiktima sa ilaha po nga, gihimo po no, nga pagpang-scam. May lugar nga pag-a-assume o kamotorsiklo. Nunutan ni ini, naman po doon po no, giingon nga nasunog po ng ilaha po nga panimalay. Napod lagi, kaya napod nga naman ito siya, ilabi na nga nabantayan man po no, ang gihimo po nga pagpagsalaba po no, gabutil nga doon ay gasolina po no, sa ilaha po nga bumbong. Nunutan ni ini no, na balaka na ang inahan nga ni ini nga, si Mr. Gemma, tugod po lagi kay Basic, balikan sila, o tuyuho na bitag yun o gama, yung mga walang puso na bitag yun na sunog, yung ilaha po nga pinayaran mag-dimensyo, na balaka sila nga simba po no, tulog gihapon sa sama ni ini mag-dimensyo, alas to sa imidya sa Kadlawon, ya, tulog kayo sila, nga gisunog ang ilang panimalay, di, lagi posible nga kinibitong suspect ito sa ilaha po nga kamatayon. Kaya siyempre, di ba sila makagawa spiritso. Lukong sila, so ilaha po nga kikabalakan, nga kung panangitan, nga kung nga nasukubit sila, niini pong iskutan po nga mag-partner, nga sila Melzer, Freda, or Daniel, o nga si Jake Ruiz, sa Sarmento, na nalang legal na action nila ang buhaton mag-mensyo, papiso na maka nila, basaha nila kaso, inay, nga sila, mga damay po nga kinabuhi mag-mensyo, mga mulusutan din no, sa pagsunog po nga panimalay, nga magsutan po sa ilaha po nga kamatayon. Ni ini magdabaman siya, wala pa man ginailhi kaya po noon, iskutan po nga tao, kamihimo ni ini lugar pagkasulay po silang pagsunog sa ilang panimoy din sa tuning nilapasan, ilahapan niya nga, giparing kamutan po pag dimensyon no, nga mailan din nila ang naiskutan po doon sa spesya, no, pinagi po sa kapulisan, na doon na investigation po no, nga ilahap po nga gihimo, tungod kay posible no, nga kinis si Adam Ted Arson po no, ang ilahap po nga, po nga reklamo batok na ini pong diskutan na suspechado para sa putag W Pinas kini si Magdumari Yudi Borgin Lunas Beta Oxer Pusha Magbrajo.
1: Salamat Magnum Hunter 24 Jane Luna sa iyang report.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
1: Lato na to balik mga kagsunan ng lain pa ng mga dugang oh. Report, lain pa dugang pa yun. Og sa to ang pangitabo. Update usab sa itong palibot din na doon na po'y usa ka ulitaw paslak sa prisuhan naman ang ngawat sa usa ka department store. Darabatay ng kabantayan nga usa ka ano babae man siguro to babae nga sige na siya ganakpan sige na ganakpan pag-abot ng ganakpan ha istoryahon ni mo di na ma-istoryang tarong niya ang iharbang sinuotan medyo naipagka murag maistrahon the way siya nga manamit madakpan des ko ano gay sano mo siguro ta sige dakop ang kining kwan ang kining pulis.

0: interbiyahon nimo ano buang. Amo to tinuod ba ka nga buang orsa ba? Pero murag tinuod sab siya nga kwan lugar mos base sa tong pagbantay niya. Kapila na sab siya sig kadakpan. Kuhaan og mga gamit mga kwan. Anyway, sa itong pag-ubanuban, B, address at sa dakop nga tungod kay ngawat sa store. Balikan ta ito nga kaubaan balita og servisyo ni Smagnum 120 Angel Sado.
1: Pero man dyan ang backlog sa bilangguan ng usa ka lalaki. Huwa na sinimingi mo sa pagpangawa at diha sa usa regyapon kay subusyumento nga sa lingon na pagyod kaayo sa tubo din kung buhatahan sa police station to Kugun. So kung doon na kay buhaton nga kining sa laod mo duman siya, dali na gid kay ka nila maturn over po sa itong mga otoridad tungkol lagi kay hindi rin gid po malangan. Usar man po na ka, binar man po na katikangan, police station po naman po no, kung itandi ni mo ang ilahapong distansya sa UNITAP o sa nag-isbitan nga estasyon. Gani man, nag-ibutyag sa tuwang mga otoridad yung kini nag-isbitan nga 25 anyos nga lalaki nga mulupyo sa may donate para may buluan ng atong nga syudad ang nasapungin sa akto mag-turn over po din dayon sa mga personahe sa UNITAP din sa mga estasyon tungkol kay na lambigit lagi ang mong lalaki sa shoplifting incident din sa mga UNITAP merchandise ng atong dakbayan. Ibutyag nga kini nga maungulita mga palasado, kung pasado alas 10:45 ang tax na magdumdug kaning mensyo kagapuan lawa therefore mga nag-turn over sa guardia sa UNITAP ang maupong lalaki lagi kay nakuha gipoda sa iya hapong support ang nagariyang produkto sa hardware sulod sa mga instrumento lakip na mga kaningan sinina gibot ako ng mga hardware items sa gibotyag na kuha gikan sa iyang posisyon ang usunod yung mga butang o sa two-hole extension wire doa ka itong mga kasunis nga panlalaki doa po ka kung usapot ka sling bag na panlalaki doa ka mga hooded t-shirt nga panglalaki o sa ka printed t-shirt nga panlalaki o sa ka sports sunglasses so may kantinat kini sa mail kininto sa 24 pesos o gamang inundan nga kini siya kipanghiyuan yung po magdaman na upaya tungkol lagi ka di hamang good siya nga nagkuha nini po mga item napakaroonin nung nabod siya nga normal lang nga kaninga customer nga nag-window shopping lang lugar na nag-attempt nga mugawa sa mga pang-establishmento. Apan huwag man siya nagdahog nga siya na di ay na-monitor sa mga buharan siya sa UNITAP nga doon ay katingan and po nga liho. So mga hinungdan nga giya tanawag yun po siya sa mga gwardiya po sa mga pang-establishmento na di ay nag-attempt na siya sa paggawa. So huwag yun po siya ipalahos kaya lagi nakita niya mga yun po danila nga doon ay ipang-suksok niya sa ihapunin po nga support. Butang na baligya po sa UNITAP dihang nga siya naharang dito na din po na nakumpiska gikan sa posisyon ang mga kadinga baligya o gagitun over din po din ha po sa UNITAP. Irekomento na sa assigned investigator in case ang mga na-recover nga evidensya o kasi wala pag ipriso ang mga suspect ipo'y baluo na kini siya pumatok mga katungod o kung sabalaot kung constitutional rights sa kasumpangan kusuliya para sa mga otoridad ang nahisipitan nga lalaki tungkol lagi siyang gihimo po nga pagpangawat samtang sa susama po mag-mention no na po yung usa sa minor edad 13 anyos nga lalaki residente sa barangay Cabo Manani atong syudad ang nasa punpod sa akto dinilang po sa may Aurorama Kugo ning atong dakbayan yung mahimo po sa pagpanguha o sandals nga nagkabalor sa kininto sa Navy Vessels ang nahisipitan nga minor edad di pa magigit po na mapasak bilang buwan po mga mesyo. So, i-turn over din sa police station sa Pugon o gilingin po niya i-contact ang ilapong barangay o ilapong ginikanan aron nga mahatagan kining intervention sa barangay BCPC sa barangay kamumananing atong nga syudad. Tumulo lagi kay Vice Poet mga mesyo nung siya minoridad, kinanglan yun po nga mapasabot nga ito sa iya ha nga dili maayong yung ibuhat o magiha mga ginikanan na doon na biya po sa resistaning parental responsibility code. Kinanglan po nga masayra ng kapulitan na doon ay mga himuon pa mga salaon ng ilhapong mga anak sa minoridad at yun ay possibility nga sila mga ginikanan manubag yun po dani ini ang maupong item nga ikuha gikan sa matindahan gibawi naman po na sa Aurorama Kugon sa atang panayon po ng ato po mga otoridad sa pagigalambigit po no, sa ato po mga kabarangayan nga ipasabot lagi ito dito sa ilahap po din po mga barangay ang kaning balaod po mga numensyo nga kapalitan ang ilahang mga anak makahimog na sa laod kinhanglan yun po daw nga ato po mga ginikan ang himog responsable o gamuhimog yun po sa panatubang po dahil na pinas mga naagrabyado so kanin po nga mga insidente wala po din nagdugay mga numensyo no? So we have to settle man dahil po aron nga di na po malangan ang pagkakusuriyan hindi po nga mga minor din na sa police station 2 Kugon. So muna mga insidente sa shoplifting sa duha ka mga establishmento sa mga police station 2 Kugon dito sa 120. Angie Alzado. Sa balita, Observisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 20, Angie Alzado. Sa iyahang report, balik tama lamang. Pipila ka mga pahinom na baturan sa alas 5.2.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Inuria, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
3: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
0: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet o sa lousy nga serbisyo? Sulbad na ang imong problema. Niana sa tuan dapit ang Converge Fiber Internet sa Converge Fiber at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Aniya, ang tipik sa mga lugar nga available na ang linya sa Converge Fiber Internet sa East CDO, anakini sa Barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apil, ang Alwana, FS Katanico, Tablon, Agusan, Puerto og Bugo. Busa tan-awang inyohang kontrata sa internet kung expired na. Pag-converge na, kung wala pa'y fiber internet, pag-connect sa Converge Fiber. Ang ilahang buhatan ay mutang sa ground floor CTC building, Captain Vicente Rua, corner Antonio Luna Street, Cagayan de Oro City. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge Fiber Internet, padayong mudawat o mga aplikante, pagka sales agent, full man o part-time. Mukita hangtod sa 45,000 pesos matagbulan. I-submit ang mga application letters sa Converge Fiber Internet sa CTC Building Corner Antonio Luna and Captain Vicente Rua Streets, Cagayan de Oro City.
5: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
6: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulat.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar. Epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka. Usak kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Balik tama kayong sunan para sa tonga buntag na Pilipinas sa niling adlaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Henry Tamay Gala para sa dugang pang mga dagkong mga o sa mga balita karon sa tong palibot na duwaton sa nato kining usaka na kining usaka babae nga nangawat gireklamo. Standby sab dayon sa lalaki ng bisikleta na banggaan og motor. Agoy. Paita sa daning standby kaya ito nang ikuan sa doon niya. Ay, naay mga reklamo aning mga mga cyclist. Mga bisan pa sa mga motorsiklista. Sa mga cyclist naay reklamo nila. Dirita aning babae binangawat to nga gireklamo. Grabe nga babae ni nga. Na talagsara po ning babae noon nga kawatan. Pero kasagara lalaki man. Na pero babae na agapon. O ginagmay rapot. Katulog po doon na ilang babae nga katong nangawat na sapo nagpabuang-buang. Pero uban lalaki na tanan. So dirita sa mga kawat-kawat sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 24 Jane Luna.
3: Gireklamo karon ang usa ka babae himuon kini nga nangawat batok pa og cellphone na mismo na sa balay pud siya nga higala gikabutyag nga midalikyat matod pa siya pong higala ang iskutan ka babae dinha sa maya Lapas sa Dos, barangay Lapas ning atong syudad human giingon nga nagalaag lagi siya magduma pensyo apa balaan magdemensyo nga kini siya nangawat ni siya og cellphone sa membro ng pamilya no sa iyang lugar nga higala ang iyang mga gigawatan gingon kini nga cellphone magdemensyo ang kadtad matud pa sa 11,000 pesos ang iyang lugar nga value ni ini og dito no nalocate pud sa iyang lugar nga posisyon ang nasutan nga cellphone kay naa pa siya sa panimalay magdemensyo sa iyang lugar nga kini gipakita na sa tag-iya so dito magdemensyo gilocate nila kini og sa iyang gitmo tultol na gyapon sa panimalay pud no, ang lugar nga location o dato magdemensyo ilaha kini nga gitisingan nga palakwon ilakaw magpud ginihok bitaw pud magdemensyo pud no katong naiskutan pud nga tracker nga ilaha lugar nga gihimo sa pag-locate nini pong naiskutan pud nga cellphone o dito na confirmar nila nga bitbit nini pong naiskutan pud nga babae ang mao lugar nga gadget o dito ila kini nga gikumpronta kung asa ang cellphone o dito magdumamensyo milimod po kini siya apan kadugayan mitugan po dayon siya no sa iyang lugar gihimo po ka pagpangawat kaya na corner naman po siya sa mga members pamilya po siya nga higala o dito na nakita ang magdumamensyo siya po nga bag ang mauga cellphone kaya iyaha po lugar nga tagutaguan gisilent pa niya magdumamensyo kaya kapatay ka na bisit nakalock siya kung yung buha nga kinibit ang iyong iswipe itagigan sa taas patulong sa upos ang kininga screen kaya namin nakabutan ito na I do not disturb makita ni mo dito po lugar sa kininga mga options dito magdemensyo dito block niya do not disturb o gadad to noon siren yun na iyahag yung gagituyo matod pa ang pagkakuha ni ini tuwid kaya posible na ipog siya magdemensyo o kinilugar niya sa mga cellphone gamiton niya sa personal o gali magdemensyo tuwid sa kasako pa siya po higala kaniya gila yun hindi siya sumpong kung nagkireklamo. Tugod po siya po himo po nga pagpangawat. Noon na uli na po ng buong cellphone o kula na po siya kipasakaan pero kaso magdemensyo tugod kay higala na lagi pero wala na yun na uli po ng ilaha lugar mayong kapabutod. Tugod po siya himo po nga pag-traitor o pagkawat to sa cellphone sa members, pamilya ni inipong niya higala kaya po pinalikitan din ha sa mayang parangay lapasan. Para sa butag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 24, Jane Luna, sa peta uksin po siya magdubradyo.
2: Salamat Magnum Hunter 24 for Jane Luna sa iyang report. Dugang pa mga kaigsunan, kay doon na po kuno'y gabisiklita na baggaan og motor. Sabi ni nga kuan eh. Standby pa sabi ni Ana sa dugang pa nga mga update ha. Aton dawaton ng kining usa ka bisikleta ning mga siklista na to. Tambay sa itong report sa balita og serbisyo sa Magnum Hunter 14 Fersid Blanca.
4: Pagdating ko sa marami nga gidala sa balay tambalan ng usa ka lalaki human kini matod pang rabanggaan sa dihangan ng bisikleta kini diha sa may Igbitopol Misamis Oriental. ang biktima na lamang nga sa pangalan nga si Julito o matod pa sa report na maayo ang yabismong pagsakay sa bisikleta niini. Diya matod pa nga mikros kini sa wala, resulta nga nabanggaan og motorsiklo. Ay nagkaangkon naman kini siya o mga tango sa iyang kalawasan. O may nalang kagiatiman usap kini siya sa nakabangga kaniya nga usa ka XRM nga motorsiklo. Padulugunta kini diya sa may area good sentro sa Opol. Matod pa usap sa nasangpit nga nagdrive og motorsiklo. Wala may signal sa diyang giliko kini. Pabuo ang maong biktima. Tibling mukabik kini sa kinibang pikas kalin. Diyang walay signal kalit lamang kinimiliko. Resulta usap nga ang nagsunod ng motorsiklo. Magin pagkatas magi sa maong biktima inon. Wasman sa makuyaw nga kahimtang among biktima na kaangko lamang kinis mga pangos sa iyang kalawasan. Gidala karon sa Balay Tambalanan. Sa butang na Pilipinas, Magdong Persid Blanca sa Balitawag Serbisyo, Magdong Radio.
2: Salamat po Magdong Hunter 14 Persid Blanca sa iyang report in sabay-sad.
1: Buntag na!
2: Sa nagreklamo man katong mga bisiklista dito sa kining RTE. Dito sa DILG. Kay unsalan man sad na kanang dalan de Asbilis. Naalagi bicycle lane. Yung sa upang bicycle lane na nga tagilid man. Naman sa kanal gibutang. O na yung sa upang bicycle lane na be. Tanawag ka ng bicycle lane diya sa Bilis. Anapay area hinon ang area medyo murag ka ng maigo sa usara ka bike sa rider. Sa usara ka bisiklita. Pero kung imong tanahon, dapat ngayon ta mga 2 kamitros or isang tunga baka nga kaluagon. Kana pong makita nato sa Bilis, pirti pong gamay. Amor, magkanang scooter, masiguro yun yung gusto, ana. Scooter niya, napas daplin nga kanal. Niya patagilid ang yahang purma. Diyan sa mo niyo, pag bike-bike, ano, matagilid man yung mga bisiklista, ang mga gabisiklita niya. Wala di pag yun naingon nga tana, tibuok kuan. Tibuok nga kanang si tawag ani kining hurot Bilis lugar nga puro bicycle lane. Kay putol pa yun na. Putol. Tanawag yun ninyo na. Nanay gaka-disgrasya nga mga bisiklita. Gaka-sidesweepan sa mga pick-up. Nang sao man na ninyo na karon pagpa-tool-aid na karon nga putol o sa pa nasa Daplin Canal. Makadagan ba rin bisikleta sa kanal? Anong kanal nga gamay ba? Gamay kay nga kanal gud? Kanang moral ba kanang gamay rin yun kay nga ano gud? Parang kanal nga dagko.
1: Buntag na!
2: Murabi ito, murarag ka ng drainage, murabi ito, Daplin. Nas drainage, Daplin. Bicycle lane. Nagibutang-butang rin ito, linya-linya. Pag-abutulahan, putol. Pag-abot yung sanahan, pagkaputol, nas Daplin dalan. Pero naalagis Daplin ang kwan. Maglisod kag padagan. Muna nga mga bisikleta. Tuman nung taan eh. Wata ka tuman
1: na
2: ni.
1: Buntag na Pilipinas!
2: Saptan sa nato ning RTA kay ilahap pong giinot-inot gamay kining ato ang dalan pero tingamaya rasad. Ila na po ng dalan anang Bilis. Tangan pag bicycle lane. Saptan sa nato kay ila po rin atong dalan din eh. Mabito tanggahimo taan ng agapatuman taan ng clearing operation para maluag-luag ang dalan. Doon sa pag-clearing ang nakaroon, di man mag-clearing ang kaning dalan nga gi-bicycle lane, gi-parkingan man o kanang sakyanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Wag, ya po, ayo. Adire tabi kay motorista, nabangga, nakabangga og motor. Ha! Motor versus motor. Sa tuwang, ay, sunsama na ining...
1: Buntag na Pilipinas!
2: Nakabangga og iro na ini. Sama na ini di ay. Oh, so nakabangga og iro. Iro versus kanigi po disgrasyado yung kainin nga, di ba? Sige, tanalta kay unsa kay mahitabo aning motorsiklista. Kung nakabangga og iro, disgrasya yun ang labas ani.
1: Buntag na!
2: Mabanggaan gini mo ng iro or either likayan ni mo iro, disgrasya ka yun.
1: Magnum!
2: Nawatuntang report sa itong kauban na sa balita og Servisalis Magnum Sniper Randy Kumba.
5: Sa balita, Magnum Minjo, kato na kotlo gikan dire sa itong area of responsibility sa Maydak Bayan sa El Salvador. Kasagaran na gid ni kakaitabo karong panahon ang Minjo. Kailabi na gyud ang driver sa motorsiklo gikan sa tagay-tagay, inom-inom, wagi may laki basta iro na gani imong kontra.
2: Na.
5: Tumbling kagidani ang resulta. So naitabo ni Magrumincho sa Diversion Road sa Barangay Taytay, El Salvador City, alas 8 pasado ang takna kagabi. Samtang kining motorsiklo Magrumincho gikan sa dakbayan sa El Salvador. Wala siya mag-agigid Magrumincho sa National Highway sa Taytay. So dinhi siya ning liko kung nakaanhi kag El Salvador Magrumincho. Pag abot ni Barangay Taytay na may likuanan sa wala. So dinhi siya giagi sa wala nga bahin, laktod di siya Magrumincho, laktod di siya. So dinhi man siya giagi sa laktod, Diversion Road, mga alas 8 na atak na gabi eh. Minus man kayo ang tuga Magrumincho, wa kayo hayag. So kamo sa dagan Magrumincho, kusog-kusog gid ang dagan. Kining iro kalit lang nga gitabok sa dalan. Pagtabok sa dalan Magrumincho, wa gid siya maka maniobra sa iyang manubila, yagi ang nabanggaan ang iyang ang iro Magrumincho. Dito nakaangkon gyud og injury ang nasangpit ng motorsiklo akong motor driver si Victor Ukaw nga taga El Salvador City. So Chico Bokton og tuhod naturalmente may nalang gani Magrumincho kay doon na siya helmet na. So na-rescue kini gidala kini sa hospital sa Dakbayan sa Gendioro. Wala lang kung masayre Magrumincho kung nasa kini ng hospital gidala o wala pala tumaysayre kung unsa na ay medical bulletin sa nasangpit usab nga biktima. Nitabo ni sa Diversion Road sa Barangay Taytay, El Salvador City, alas 8 pasado ang takna kagabi. So far Magrumincho mo ng balita nga tunukutlo, gikan dire sa akong EOR para sa Buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Sniper Randy Kumba sa balita o serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Sniper Randy Kumba.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Luwatun sa natin yung report kay DA Region 10 Andam Kanunay, ang mga intervention nga itabang sa mga mag-uuma nga maapektuhan sa mga bagyo. Report sa itong kawan sa balita o serbisyo ng Magnum 123 Kia Abilenosa.
6: Tulo ka butang matud pa ang sagad ginaandam sa buhatan sa Department of Agriculture kundi Region 10 isip pagtubag sa mga pangilanon sa mga mag-uuma panahon sa pag-igo sa mga kusog nga pag-ulan o bagyo. Matud ni DA 10 Regional Director Apollo Pakamalan nga kinimo ang pagpanghatag og binhi aron nga ipuli og tanom sa mga maapektuhang pananom atol sa mga bagyo ingon man ang pagpagamit og makinarya alang sa subling pag-atiman sa yuta aron kini maplastar og matamnan. Ikatulo mao pagkikoordinasyon sa buhatan sa NIA alang sa mga magubang irrigasyon o pagmonitor sa kalidad og supply sa tubig nga usa sa mga nagunang gikinahanglan sa mga mag-uuma.
7: Duha ka butang ang among i-prepare either binhi sa mga lugar nga maapektuhan sa bagyo or makinarya aron makaapas pa og land preparation after moagi ang bagyo. Ikatulo, ang mga areas nga prone sa flooding, we have to coordinate with our line agency NIA aron katong mga areas nga nag-clog or kinang limpyuhan, maaksyonan kini dayon aron makasugod og trabaho mga bag-uma. For example, I think 3 months ago there's another storm sa Bukidnon. Ang una namo gyud nga action is padalamig mga makinarya sa pag land preparation, pagdaro sa kaumahan kay nabanlas man yun. Aron makapas pa sila sa pagtanom. Kaya sa humay, kinalang muapas yung season umagyan ng bagyo.
6: Ang tipig sa pamayag ni DA Region 10 Regional Director Apollo Pakamalan. Malatagikan sa DA Region 10. Kini sa Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 23 Kia Abilenosa.
1: Magnum, buntag na!
2: Resulta kayo doon ay sa CityBet, mga kinsunan ng pahigayon o EIC campaign sa Barangay Tablon o Bugo. Huling nga itong syudad sa balitang servisyo ng Magnum 113 Riza Cruz.
8: Malampusong napahigayon ang Information, Education and Communication campaign sa City Veterinary Office Cagayan de Oro kinikabahin sa mga transboundary animal diseases sama sa foot and mouth disease, African swine fever, kun ESF, avian influenza sa Barangay Bugo ug ingon man ang Barangay Tablon tumong sa mong kampanya ang paghatag og tukmang kahibalo sa mga mag-uuma ug mga nag-atiman sa kahayupan sama sa manok bahin sa paglikay sa mga sakit, biosecurity measures ug pag-ila sa mga balatian nga mamahimong makaapekto sa produksyon sa kahayupan ug panginabuhian dinhi sa Dakbayan sumala sa City Veterinary Veterinary Office pinaagi sa edukasyon, pagpanalipod sa kahayupan sa lokal nga sektor sa Dakbayan. Mapasalamaton usab ang City Veterinary Office sa mga opisyal sa barangay, mga partisipante o mga kaabag nga misalmot aron mamahimong magmalampuson ang maong kalihukan lakip sa Pure Miguel's Distribution System Incorporated kon Bimig Feeds nga maoy usa sa mga nagsuporta sa maong kampanya ang maong inisyatiba kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa Dakbayan. Balita gikan sa CityVet para sa Buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Balikan ta tong kauban kay motorsiklong gikawat sa palingasag, nabawi sa mga awtoridad. Standby subdayon kay doon ako ng lalaking nagsugal. Sapon, arestado. No, nauban pa nato mga balita na kingsunan. Tumulitigong oras na eh. Lakapi-kapi lang sa takapi. Pangapi. Sa katungtanan ng mga nadya karon sa kuan, sa mga establishmento. Pinakatong katrabaho. Kapi-kapi lang sa mga dya. Watod sa natin yung report ng motorsiklistong gikawat. Inabawi, may nalang. Bawi sa tag-iya, mga kingsunan, sa tabang sa kapulisan. Sa balitaw, Servicio Aris Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
9: Malipayong nabawi sa isang tag-iyang ihang matlat ng Yamaha Sniper 150cc. Huban kayo na paagdan sa mga otoridad. Diyan sa mga Fisher's Valley, barangay kamamanan ng atong syudad ng hapon sa hapon. Ilang tag-iyang si Mark Sabuero, 26 anyo, sa litaw residente sa may mandang wabaling sa Agnes Ames Oriental. Ang maong pangalan nakarehistro ubos ang ngala ni Chenny May Sabuero na iapulin pong partner ng una nang nareport. Ginawalan niya itong Hunyo 13, tuwing 2026 dito sa may balingas sa Agnes Municipal Police Station. At lagi nagyado nagtuo mong ipon ang maunga biktima na nakalagit po ni Dinis Palibot sa ato sa Lerwigan o Dinis Sadakon sa Cagayan de Oro na dala ang nahisgitan po niya unit. So mahinungdan niya naghahimo ipon siya sa pagpakitabang sa mga otoridad o nag-post po niya sa social media na siya unta matabangan na pa nag-ibutyag na warag ipon na magdugay po na magdaumamen siya po no taliwala po man yan abdan o kapigabulan pero dihang nasairan na nila ang lokasyon ngayon po niya kiyatagan o action sa tuwa po mga otoridad. So may duol si Sabuero sa batan sa kapulisan din sa Dakbayan aron mangayod tabang kung kini nakadawat og impormasyon gikan sa usa ka concerned citizen nga nakit-an ang iyang motorsiklo, ang iyang nawala nga motorsiklo, gikawat nga motorsiklo magdumensyo na dinhi naabot sa barangay Kawamanan sa mga alas 5:00 si kagahapon na sa ahimo po nila sa pag-responde ni hindi po nga taho na malampuson yun po ng ato po mga kapulisan sa pag-suta ni hindi po nga kaning nahisgitan nga report kung nababatunan yun po nila nga lihiti mo nga naagyo na dito ang maong motorsiklo. Pag-abot sa dapit, positibong gila ni Sabuero ang iyahang motorsiklo nga nagbaton sa plate number nga 972KBQ kung nabatong mausap ang description nini sa iyahang gipresentar nga ORO Garcia. Ito po din eh, gidala ang mga motorsiklo nga tusubatan sa kapulisan alang sa insaktong dokumentasyon o daling giturn over nga dukang Sabuero ang nahisgitan nga maong sakyan sa maayo po sa kondisyon. Natala sa record sa kapulisan ang mong insidente karon o gadani man ng maupong kaning gupot nini pong motorsiklo po magdumensyon na giba paubos po sa dugang investigasyon alam masairan kung saan sa paagi naabot kini sa iyang posisyon dinas may barangay kamumanan o kung kinsa yun po no ang mihimong yun po sa pagdala ni Ana po na sa mong lugar baka dunay ka transaksyon aron nga ipapanubag panubag po da sa balaod. Pero at least ning panahuna na bawi na sa maupong nga tag-iya ang iyang motorsiklo nga kapigo sa kabulan na sabi niyang ipangita dito sa balingan sa Misamis Oriental apan abot din sa barangay kamamanan ning atong syudad. Balitang nahibasigan sa Police Station 2 Kugong, kinis Magnum 120. And si Alzado sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 120, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat kayo sa inyo ang pag-banuban, ha? Makiksunan na ito niya nga ng monitor karong nag-buntag, ha? Okay, good morning, Idol Minaw Midini sa Perth, Western Australia. Kada buntag, Minaw. Salamat kayo. Salamat kayo sa inyo niya. Taga naa sa Australia. Huwag katong nasa listening here, si Randy Santisas. Good morning, si Makin Ilikol. Sa mga kaigsunan na ito niya nga naminaw sa mga driver. Tama, good na, boss. Ha? Tama, good na, boss. Apiki kaayo, dalan. Apiki kaayo, dalan na gi butangan, bicycling, pero dili agi maagian. Mo na ginalagi. Muna na itong gipangisgutan. Butangag bicycling, paguman, wala. Putol. Hindi man galing putol, parkingan punog sakinan. Hindi man galing parkingan sakinan, tagilin po. Ito as kanal-kanal. So, pagpadagan na nakaroon. Scooter, siguro pwede rin makadagan scooter, no? Sige sa itong pagpadayon, mga kaisunan. Hindi iguras. So, salamat kay kaninyong tanan. May galang na minaw na katsunin karoon ng monitor sa tuang programa. Sa tumuntang na Pilipinas sa tuang adlaw nga Sabado nung day. Manila bang sa sakagawas ng katilingban katawahan ng gamahanan managlahi managatong baruganan hukom sa katawahan ng matuman kininyo bus galagad sa kanginan Magno Mencho kamaktulan sa balitaong serbisyo Magno Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum Buntag na Pilipinas. Hangdurugma dinhi lamang sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
2: Oras alas 6 o alas 5.29.
11: Oras, hatod ka na to sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
12: Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
13: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay na kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gidkin.
12: Mighty C,
14: mapalit sa mga butika.
15: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
15: Masamay nagkapangihi.
16: Masamay ginauha.
15: Si may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compound.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ba nga gadugab? Permi ba nga adunay hangin ang imong tiyan? Basin adunay diferensya ang imong liver? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga mga phytochemicals gikan sa extract nga desugard sugarcane na pamatud-an sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins gamaoy midaot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
21: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Mga igsoon, si Catholic Archbishop Jose Cabantan of the Archdiocese of Cagayan de Oro sa iyang pagdapit sa tanan nga musalmot sa 7th Visayas Mindanao Conference of Santo Padre Pio Prayer Partners karong Hulyo 18 o 19 sa Limkitkay Atrium Cagayan de Oro.
23: We are inspired by the words of St. Padre Pio when he said, "Pray, hope, and don't worry." With this, we would like to invite you to join us in the 7th Visayas Mindanao Conference of St. Padre Pio of Pietralcina Prayer Partners here in Cagayan de Oro City at Limkitkay Mall at the Atrium Hall. Together with you, we would like to reflect on the theme, What the World Needs Now is Prayer. I believe this resonates well with our situation today.
24: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
25: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
26: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
0: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butik.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
7: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Alas 5.33, karon sa itong Magnum Morning News sa Hulyo 18, 2026, adlaw nga Sabado. Ano itong mga headlines sa Magnum Lokal? DSWD Region 10, may pasalig nga kanunay dunay andam nga food and non-food items panahon sa kalamidad. Magnum National House Prosecution Panel, may kuminto sa pagsaka sa satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. Magnum International Germany nagpasidaan sa Amerika sa pagpanghilabot sa ilahang eleksyon sa umaabot September ni tuiga. Magnum Business sa niya, mibutyag nga parayon og seryoso ang administrasyon nga tutukan ng food security sa nasud. Magnum Entertainment Director Singer Ice Segura, may paambit sa kasinatian sa pagkapahibalo sa iyong gender identity sa iyang ginikanan. Magnum Sports, Ateneo de Manila University, muhatag scholarship program isip pasidungog sa ilang mga student athletes na sila Divine Adili o Rene Baterbonia.
7: Magnum Morning News.
2: Mga eksun, kumusta karong adlaw Sabado, Hulyo 18, 2026, kininyong tigbalita, Magnum Mencho Kabaktulan na.
14: O Magnum Jane Luna.
2: O karon sa to Magnum Radio History Today.
7: Magnum Radio
14: History Today.
2: July 18, 1886, nining adlaw, nataw si Federico Sarabia sa Kalibo, Aklan, anak ni Benigno Sarabia ug Inocenta Jimenez, ang pinakaunang optometrist o optometrist sa nasud nga mooy naghupot sa Professional Regulatory Commission of Optometry Certificate Number 1 nga gi-issue ni adtong 1905. Inihuman migraduar o natapos sa Doctor of Optometry sa 1905 gikan sa University of Northern Illinois College of Optometry. Siya dunay usa ka bubo nga pag-practice sa optometry sa Eye Infirmary sa New York City. Ginguna, mibalik sa Pilipinas o nagtukod o klinik sa Iloilo. Apan, mibalhin sa Eskolta o nagtukod siyang klinika dito sa o nagtimaan sa unang Sarabia Optical sa Manila. Taliwala pa man nga namatay niya itong September 14, niya itong tuig 1954. Si Dr. Sarabia nagpabilin gihapon nga siyang sa iyang ligasya. Lima sa iyang anak ang misunod kaniya isip eye care professional kun diin upat diini nga ma optometrist o ophthalmologist.
7: Magnum Radio
14: History Today.
2: Alas 5.36 karon sa itong Magnum Lokal. Gipaniguro sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD nga kanunay andam o istrikta o estratehikong naka-preposition ang mga food and non-food items sa matag probinsya sa Northern Mindanao panahon sa kalamidad. Matod ni Chendi Borbano, head sa DSWD Region 10 Disaster Response Responses Information and Management Section kun DRIMS, nga kini aron masiguro ang paspas nga pagtubag sa panginahanglanon panahon sa pag-igo sa kalamidad.
1: Ang DSWD have a predictive analytics for humanitarian response. So diha na anticipate mo kung kinsa ang mga possible LGUs or provinces nga maapektuhan. So diha pa lang daan gisigurado na sa DSWD nga kung mo na siya ang kana anticipated ng mga affected families natay enough nga prepositioned relief goods sa noong probinsya. Sa mga probinsya nga possible nga maapektuhan. So na siya nga pamaagi sa DSWD para kana nang dili pa madihado in times of a disaster. Natay sa original warehouse that is sa Cagayan de Oro City na atay sa Katosa Manolo, which is no problem dako na warehouse. So mostly of our food and non-food items naka-stockpile dito sa warehouse Gamsi, Alae, Manolo, Fortich. Tapos naapod tayo mga preposition sa province of Camiguin. Naapod tayo preposition sa province of Bukidnon na isa Malaybalay, Quezon Bukidnon. Naapod sa Kalilangan, Kadilingilan. So mostly na preposition na nagyod natin sila na isa yung Pasugong.
20: Si DSWD Region 10 Dreams Head Chendi Borbano head sa DRIMS.
4: Gisiguro ni Office of Civil Defense kun OCD Region 10 Director Antonio Sugarol nga duna sila yung local DRRM kung asa ang mga risk assessment sa ilahang komunidad makapangandam kung adunay kalamidad. Maato ni Sugarol nga kinahanglan usab nga duna sila igong equipment sama sa early warning system, communication equipment, radar o guban pa nga makinahanglan panahon sa kalamidad.
6: We have the local DRRM plan. Ang atong mga tahap na local government unit, doon na sila yung mga local DRRM plan. Kung saan yung mga risk assessments ng kani-kanilang mga komunidad, analyze, assess so that they can make preparations. Other than making plans, we have what we call capability build-up, capability building. Kung saan ang ating mga local government units, utilizing their in local DRRM plan, must procure equipment. Equipment, we need to invest on equipment because these are the very equipment that will save our people, for example, early warning systems, communications equipment, okay? So radar. Ito yung mga equipment na pwedeng i-acquire ng mga local government unit and kanunay kini. And then other than that, we need to invest on our local DRRM officers. Ay sila ang nagbantay, no? Ang gumagawa ng mga recommendations para sa atong mga local chief executive.
4: Ang pabahayag ni OCD Region 10 Director Antonio Sugarol.
20: Gipay balo ni City Information Officer Jade Adeser ang katawahan na nga beneficiaryo sa DSWD Uplift Programa. Ganun ay payout sa Lunes, sa Hulyo 20 ng tuiga sa SM Uptown Event Center 2nd Floor. Matod ni Adeser nga alang usab sa kasayuran sa tanan nga kung sila anaa sa listahan. Mahimo usab sila nga mubisita sila ang mga district CSWD outlets. Ginugang paniini nga ang paghatag sa maong ayuda gi-cluster kini aron malikayan ang paghuot.
8: Tubuot na to ipahibalo nga naay payout may tabo karong adlaw Lunes, okay. Sa may SM Uptown Event Center. Second floor na siya, but sa tanan nga mong planong mo adto radto nga mga benepisyaryo, ato na siyang gipahibalo o gipost sa ato ang City Information Office, the Office of the City Mayor nga Facebook pages. Karon na sila'y victory or reference kung naaba sila sa lista. But aron mas maklaro, no, among giawag ang tanan nga mobisita sa ilahang mga district CSWD outlets lugar kinaaman na. So ani lugar kibali gi cluster man siya, no, kay naman tay gitawag nga CSWD district offices. So sugod ta nang district 1A, district 1B, district 2A, district 2B ug district 2C. So sulod kibali ana nga mga distrito na ay mga nang cluster nga mga barangays diha kung asa sila sulod. So sa July 20 magsugod ta sa district 1B. No, nadia makita ang mga barangays kung asa mo nasulod, no. So July 21 district 1A, July 22 district 2A, July 23 district 2B, and July 23 sa hapon district 2C. Mamahimo nga ilang bisitahon kani nga mga mura og CSWD nga mga outlets or district offices diya sa ilang mga barangays.
20: Pamahayag ni City Information Officer Jade Adeser.
4: Giklaro ni General Major Lagindingan International Airport, Aboitiz Infra Capital Lagindingan Airport Corporation, Engineer Ryan Ermac, nga adunay bastante limpyo hamugaway nga mga pansayan sa lusunod o gawas sa arrival area sa tupahanan. Matod ni Ermac nga kini ilang naghimo aron nga mudar sa taas nga ihap ng mga pasahero nga maghulat o gumuabot sa abyon sa maong pasilidad.
9: Anong ginagawa? Naantay dako-dako ma-rest o maset ng restroom sa arrival sa mismo. Sunod na gihapon, male, female, sa right side na po na, male, female, of all gender, na mas tako, pa, mas duple sa capacity, tamo na. So, usahay lang siguro, tungod kay, maanag na ba? So, among hinabuhat karon atag mga directional signage para inapod sa pasahero, inaog, kita sila sa pinakatuhol ng restroom na maglinya dito, magtuo sila na katulang ang available. Naapay na rin sa tuho, so nagbutang lang yung lahat nga signage nga daon-daon. Mas tako yun ang capacity dito sa restroom. In fact, gumagawas pa yun siya sa outside sa arrival, kaya kasi nakagawas na siya. Kasi lain lang po ng restroom, just outside the arrival. Of course, dahil naman siya kasulod. Sa gawas lang sa arrival before siyang party, na mas the same book size sa kabunidaduha, nakusa, so male, female, all gender. Oo, kanang liso, ikot sa tanoman ng arrival. So, sa arrival lang mismo, we have three sets of restrooms already na matitan ko ang capacity.
25: Sir?
4: Ang pabahayag ni General Major Lagindingan International Airport Abuitis and Infra Capital, Lagindingan Airport Corporation Engineer Ryan Ermac.
2: Alas 5.43, karon sa itong Magnum Beat Reports.
10: Magnum Beat Reports!
2: Ato na wato na kining bagong mekanismo sa pag-abog sa bird strike sa Lagindingan International Airport. Gipatuman na sa balita og serbisyo ni Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
11: Klaro karoon na sa Lagindingan International Airport sa pagdumala po sa Abuitis and Infra Capital, kanuna na sila ay bagong mekanismo aron nga di na po mo himo lugar po magdumensyon sa pagpamatay o mga kaninga langgam inay nga kana pagabuhaton. So naggamit sila o gilaha po din po mga bagong teknolohiya aron sa bugon ang mga langgam nga muduol po din sa tubahanan nga makahatag po ng disruption sa operation sa atuwa po din po mga avion ilo binang ni atong mga pabiyahe o paabot po no mo himo po da, sa pag kaning ibo po sa pagland din ha sa Lagindingan International Airport. Mato ni Engineer Ryan Ermac, General Manager sa Lagindingan International Airport sa pagdumala po sa Abuitis Infra Capital, na sila nagahimo po gani sa ilahang kanunay nga pag-paroving po sila mga personahe. So doon ang team, ani po magdumensyo nga hasan nga mo po nila hapon din po nga trabaho ang pag-monitor yun po nga walay mga daggan nga mga migratory birds nga mudalikit po din sa may Lagindingan Airport o gakini lahagit po nga gihimo po magdumensyo no nga kaning adun na gyapon po ipagtahod sa kinabuhi po sa mga mananapa bisan po man sa mga langgam kay lagi hindi po maayo nga kanang pananglitan lugar pa musilon po na sila diretso tungod lamang kay posibleng maka-disrupt sila sa operation po da sa tuwa nga tumpahanan. Ayon po mahayaga ni General Manager Engineer Ryan Ermac.
9: What we're armed with is a safe technology, more audio dispersal method. Dili na tayo gamit atong mga active atong silon, passive. Yeah, so it's more of we have high-tech equipment. Natay mga high-tech equipment. We call this the hyper spy equipment. It's an audio hyper spy. It's an audio portable equipment wherein iyahan ang sundon kung unsa po nang tingog sa predator sa mga sa ato ang mga species nga sa birds nga na and so far at least sa pag-start karon nga season wala pa tayong mga reported yun nga mga bird strikes incidents because ang ato ang
12: pero merong bird strike
9: before sir na mga bird strikes but dili siya mga major nga kanang maka cause yun og dako nga mga injury
12: during your operation
9: yes during sa operation
12: how many times ninyo during your operation, pinaka bird strikes.
9: Who answer? Dili ko ka-recall sa number right now. Okay, ang naamanggos nato dili mga major bird strike. Kanalang usahay nga, ego sa yung wings, na yung mga blood stains. Yeah. Dili siya maka-cause yun, delay, cancellation, or even damage to the aircraft. So wala yung mga major pang incident so far because of bird strikes. And
12: but how do you prepare? Is it one team? What does one team mix up of the bayo? Isang trap, isang
9: bus. We have a team yun nga. Roving yun na every time, every shift. kita pa lang nila ang presence of words, sila na lang atuon.
13: Now,
9: every shift na sir, every hour, every other hour.
13: Every day.
9: Yes, every day. Na-dedicated team.
13: Yeah. Starting every year or?
11: So, mo na magmamansyon na ang tipik sa mga pamahayag ni General Manager Engineer Ryan Arvac at ulo sa pagpuntanan po sa itong kaubanan po magmamansyon na itong kani COPC President nga si Sir Ferlan Galliardo. Ibut yag magmamansyon nga kinipong maong ilahang estrategiya no, wa naman po kay ang ikabalaka kalagi kumayong po lugar nga kaninga pag dahimo po no, sa paglapas po sa katungod sa itong mga mananapa may po nang agrespeto. So, abugon lang yun mag-dimensyon. Dili pat yun. Mokinilang gihi mo karoon. O gano'n po sila ilaha po din po nga devices na gigi pang gamit. Alang nga po dani. Mukhang sa nahipas ka balita, gikan sa LIA o ga sa EIC. Kinis Magnum 120, Angel Sado. Sa balita o servisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum 120, Angel Sado. Darisata kay Mayor Clarix Uy. May butyag nga nagkataas. Uy. So, nagkataas ang ihap sa mga scholar karon sa Dakbayan. Matuntang report sa itong kauban sa balita og serbisyo ni Magnum 114, Fersid Blanca.
15: Para may nagibot yan, sa ito ni Orlando Glaring Soy nga nagkataas no, ang ihap o posibleng magkataas pa yan no, ang 50,800 mga scholar din sa ito Dakbayan. No, niya, matod pa sa mayor nga kinanglan lang yun, nga importante lang yun sa usa ka estudyante nga mag-kursunada ngayon na magdumitin sa pag-eskwila. O mangyod na no, ang tumong kayo sa awan ng iskalam lagi ka, tinatapulan ka, wakay kurso sa pag-eskwila, ihatag na lang sa lain. Magdumitin kung manggaling nga na yung mga diligid kursunada sa pag-eskwila, kaya anugon ka nga naman kung bata magdumitin sa kursunada mo eskwela, muli lang ang ginikanan di makapa-eskwela. So, kinanglan na nga pasaron lagi ang pag-exam, pero kung di gid mapasar magdumitin ato pa makikita sa iya kay Pasig mahilot pa magduminso. Maginay ko nga nguban hilot na kay gitawag lugar nga Pasig Mahangyo pa ba. So nga, kursunada magiging bataa. Kita ang pagkakursunada, gusto ko yung iskila. Tagaanong tsansa, no? Tagad kayo gayunan. So ina na ang pamahagi sa atong Dakbayan, ito si pangutana po na to sa mayor. Mamasin o ang nguban magtsansa na inoon kay Mola Gina. Kinibang pa-kwan man, tagaan magtsansa. Pero ang iya magod magduminso, kung kurso lang yun ang usa ka tao, makita niya na kinibang gusto gin mo iskwela o niya naagin lugar ang pamilya medyo lisod yun. So, posible pa ka na nga mahatagan o tsansa sa maagin lugar nga basin niya o makapadayon kapag itong haang usa ka estudyante. Kailangan sa itong pamahayag ni City Mayor Rolando Clarisoy.
16: Busa, dili na. Babag ang kawadon, ang kapubrihon, dili na. Nanan, gihatag nato kaninyo. Gani, matagtuig, nagagtaas ang atong population sa atong scholarship program. Karon may abot na og 15,800. So, yun anak, kadaghan ng atong mga scholars, walay labot sa atong City College. Bisan na atay City College, pero gipadayon gihapon nato ang programa sa scholarship program kay na ay mga estudyante nga dili malikayan nga ang ilang titinguha sa kurso nga gipangandoy wala diha sa atong City College. So tanan, gihatag na ninyo para lang nga makahatag kaninyo sa inyong gipangandoy ug mahayag nga kaugmaon. Ang ako lang hangyo ninyo, ayaw usiki ang panahon ug higayon, ang kakugi na lang ninyo sa inyong pagtuon.
15: Sumaw po magdumisyo no, ang statement ni Mayor Orlando Clarisoy. Sabi na kayo nakapagadya po ng pagkaroon kung manggaling madugangan na masaka pag ina magdumisyo kadagan maging kursunada pagkaroon nga mag-eskwela. Sabi na kayo sa lisod lagi sa kapanahonan karon pero lahi ka niya to masayahay sila karon. Ano mga estudyante hayahay no kay sa paniha panahon pag niya to sa kong pagtunga magdumisyo hindi mas kong upad katuhig wagi mga scholar nga gipang-offer kaniya to.
2: Wala.
15: Sila swerte kayo, naning kamot ka rin sa karo, kaya ito nga walay mga scholarship program sa atong gobyerno, karon hayahay kayo sila, kaya nga naman, libre sila pag-eskwila, hayahay kayo sila magbibigyo, no? So, kana pa ba'y dili ninyo kinibang paningkamutan o kapuson? Gitagaan na mo kayo gayunan na libre niyo pag-eskwila kaniya ito sa atong pagtunga, upad katuhig kita magbibigyo, balik-balik kita eskwilaan, wala gibisang gamay magbibigyo kaniya ito nga panahon, wagi bisang gamay nga naambag ang gobyerno sa ato magdumitso nga pag-eskwila. Kaya nato man yung sinayuran sa ginikanan nato ang nagpa-school lagayon ka nato magdumunso.
2: Mm.
15: At karon hayahay na tayo sila kay nga naman, libre na sila nga pagtungha. Hayahay pa magdumunso kay ilang mga ginikanan, no? Naalay mga bayad ginagmay lugar. Pero kung tuition fee ang isbutan, no, magkita ang labad sa ulo, labi na huwag ting semester, ting exam, ang inana. Ore makalabad sa ulo, but sirte, sila karabos sa uwa na yung rason.

tabang matutpa alang sa mga MSMEs kung micro, small and medium enterprises, labi na sa food industry ang formal nga pagbukas sa FIC and Halal Council of the Philippines Incorporated Office kung FHCPI nga mo'y gatabang aron makabato ng halal certificate ang mga negosyante. Matod ni Provincial Halal Coordinator sa DTI Misamis Oriental, Ms. Milani Ligara, nga dakong tabang kinialang sa mga gagawang negosyante tungod kadili na sila maglisod sa pagproseso aron makabato ng halal certificate. Ingon man, makapalambo usab kini sa ekonomiya tungod kay pwede nang maka-appeal sa mga trade fairs sa mga Muslim countries ang mga negosyante sa food industry kung makabatan sila kagalingon nga halal certificate.

是一批

0: si pamayag ni DTI Misamis Oriental Provincial Halal Coordinator, Ms. Melanie Ligara. Balita gikan sa DTI Misamis Oriental. Kini sa Magdumahan 33 Kia Villanosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 33 Kia Villanosa. Dahil na nawaton sa dinato subli si Magdum Hunter 20 Angie Alzado sa iyang report kalabot dini. But si Magnum Hunter 23 at 13 Risa Cruz una sa kining kundo man kang Magnum Angie so ato sa una ho ng isa so mga tinun-an kinisa mga tinun-an sa Bulwa National High School misalmot sa CPR training ania si Magnum Hunter 13 Risa Cruz.
2: Isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month o National CPR Day 2026, misalmot ang Bulwa National High School sa hands-only CPR training kagipahigayon Department of Health kun DOH-10 tumong sumang kalihukan aron sa paghatag og kahibalo og praktikal nga kahanas og CPR ang mga estudyante ug unman ang mga partisipante sa ustong pagtubag sa panahon adunay mga emerhensiya aktibong misalmot usab sa maong pagbansay-bansay ang mga magtutudlo og mga piniling estudyante gikan sa grade 8 hangtod sa grade 10 learners o mga miyembro gikan sa Boy Scout of the Philippines, Health Heroes Club o PopDiv member pinaagi sa maong inisyatiba nagpakita nga ang Bulwa National High School nagpadayon sa pagpaningkamot o pagpangandam alang sa kaayuhan sulod sa maong tulunghaan. Balita gikan sa Bulwa National High School para sa Magnum Morning News. Kini si Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 13 Risa Cruz sa tusandawaton na ang inflation sa rehiyon Mekonhod sa Hunyo ning tuiga sa balita og serbisyo ania sa Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
3: Ang dimension ng kumpara ko rin sa buhatan sa Philippine Statistics Society ng PSA region at that na aduna gyud po ipagkunhod pud magdimension sa atong inflation sa bulan sa Hunyo ninga tuiga kung itandi sa bulan sa Mayo tuig 2026 so gani man na kung itandi pagyud pud kini sa bulan sa Hunyo tuig 2025 gibutyag na sa 7.0% ang June 2026 ng inflation sa tuwa pud further na Mindanao nga mas taas man gud pod ang sa Mayo tuig 2026 og 0.8% apan nagisarog gyud gihapon ni Mama Sara Baligbis nga kinsa atong chief statistical specialist in charge sa PSA Region 10 nga mas taas pa gyud gihapon nga tuwa pod ning inflation rate sa inflation rate sa tibuok ka Pilipinas. Hinoon gigya paniguro po da nila nga na magid po yung nakita po no nga pag kuno gyapon po sa pipila ka mga

0: sa palalito na uga mga serbisyo din sa ito nga rayon. Talawala po man po. Wala pa man po din eh, giya pasabot po niya nga din sa ito sa Northern Mindanao ang nga doon naging pinakataas nga inflation mao ang probinsya sa Bukidnon din na nasa 8.6 sa bulan sa Hunyo samtang din po sa ito sa Dakbayana sa Cagayan de Oro na apunta sa 5.6 po na itong inflation po magnamensyo. Dahil kung mo yung sa pinakagamay nga inflation sa tuwa pong riyon, katong pinaka Colonel Lester, ang ilaha pong inflation kung itandi sa uban pang mga probinsya, mawagin po din nga kami, ginkinahila sa 3.1. Samtang gidugang pa ni Ma'am Sara Baligbis, nga adunay pipilagin po daw nga mga industriya o mga servisyo o mga mapagkaon ang misaka yun po magdumensyo. Ilabi na sa itong mga kaning kaisunan po daw nga nasa nga kaning nagin sa makonsidera po nga nasa bottom 30% income household sa ito pong riyon nga naglisod yun po no, sa pag-afford ani pong nahisit ang mga serbisyo, pagkaon o mga kaning industry mogit po ning ma-mention na ito no, sa bugas kaya nagyapon po mag-mention no, nagyapon po yung mga contributors po di hapon niini po nga itong inflation po karon sa rice, corn, gasolina kaya nung mahal-mahal magyapon po mag-mention at sa paminahan po sa ito apong pikasinya si Mama Sara Baligbis ang ito po yung Chief Statistical Specialist sa PSA Region 10.
1: In June 2026, the region's inflation rate of 7.0% was higher than the national inflation rate of 6.4%. Among provinces and highly urbanized cities in the region, the highest inflation rate for the month was recorded in Bukidnon at 8.6%, while the lowest was observed in Camiguin at 3.1%. The primary contributors to the downtrend in the inflation of the bottom 30% income households in June 2026 were the following: the deceleration of inflation of food and non-alcoholic beverages, which recorded an inflation rate of 7.9% and a 68.1% share, and the deceleration of inflation of transport, which recorded an inflation rate of 23.2% and a 22.6% share. The five main commodities that contributed to the overall inflation of the bottom 30% income households in Region 10 in June 2026 were as follows: rice with an inflation rate of 19.7% and a 2.73 percentage points contribution to inflation, corn with an inflation rate of 22.2% and a 1.24 percentage points contribution, gasoline with an inflation rate of 44.7% and a 0.84 percentage points contribution, other passenger transport by road with an inflation rate of 15.5% and a 0.56 percentage points contribution, and other pelagic fish with an inflation rate of 9.5% and a 0.56 percentage points contribution to inflation.
0: Mga na mag-mention ang pamayaag ni Ma'am Sara Baligbis sa tuwa po rin pong Chief Statistical Specialist sa Bukatan sa PSA Region 10. So, sa itong makaigsunan po na, magsilbi po niya giya. Nga ano po din po nga, doon na po mga nakitaan po na itong mga presyo, mga servisyo. Dito po sa tuwa po sa Northern Mindanao, medyo mahal maghihapon po. Tungkol lagi, kaya mag-mention na mga po na ang datos po karon. Doon na mga pipila ka mga commodities nga nagamahal. Doon na po mga commodities nga nahimong stable. Doon na po mga commodities nga may kunod din yung mga panahuna. O gamalawang po ng Bukatan sa PSA Region 10, nga ang kanipong chan po nga ni ubos taliwala pa man nga kaning mas taas pa yapon magdumensyon no? Kaya nga tuwa magong kaning tanga na nga atuwa po rin pong inflation rate sa tibuok ka Pilipinas sa naramagin po da, sa kapiga kaning 6%. Pero kung itandi niyo mo magulad din sa to sa region magdumensyon anata sa 7. So ang 6.4 mas ubos yun po sa 7% nga inflation sa tuwing 2026. Pero mapasalamato na yapon po ang ato po rin pong batan po sa PSA Region 10. Kaya nakitaan magyapon po nung adunay pipila ka mga commodities. Nga padayon nga mihimo sa pag ubos mahinundan. Nga karon naagikan sa 7.8 nahimo na lamang 7 ang atong inflation rate din sa tuwa sa Northern Mindanao sa bulan sa Hunyo ning tuiga o gamalauman nga karon sa bulan sa Hulyo mas makunhod pa kini. Makanto na hipos kabalita gikan sa batahan sa PSA Region 10 kinis magdumante 20 Angel Sado sa balita og serbisyo magdum radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20 Angel Sado. Muna nga pabilin ang monitoring sa botan sa DTI o DTI Region 10 ngayon sa itong PSA para sa mo ito ang mga presyo labi na sa pag-monitor sa inflation rate. But para ito paghihapon at balikan sa kadyot si Magnum Angie Calabotini pagtudlo sa mga bata sa pagtuman sa balaod trapiko din gi-koordinar sa DOH Region 10. Sa mga botan sub sa DepEd. Di sa mga programa, labi na sa pagkakalambuan sa itong traffic din sa ito ang rehiyon. Balikan ta si Magnum Hunter 20, Angie Elsado.
0: Ano man siya na gating mga karoon sa butang sa Department of Health and DOH Region Tahan nga matudluan ang matubo din po mga kabataan unan sa sayo po mag-mention no, nga kaninga pag kahibalo lagi nila sa balaod sa traffic ko kaya kung sa dugay po sila po makat-on po din mag-mention mas na maglisod na din po na pag-tudlo nga to sa itong mga hamtong na kaya gabi na po ni kalisod po din po na kaning usabon po no, ang ilaha po din po mga naanda na po din po nga kagawian nila binas sa pagmaneho sa mga sakinan pinaagi din sa iyo nga pag-hatag kanila o edukasyon sa paggamit no, sa kaninga dalan o gusto po din po nga pagrespeto po sa mga kaisunan po nga susama no nga nagbiyahe din na po sa kadalanan mas mahimong malasen po ang mga posibilidad gano'n ang disgrasya adun ay kamatayong mahitabo tungod lagi niini po mga road crash incidents din sa ito sa Northern Mindanao mo inundan nga lakip sa ilaha po din po nga gidapit po magdumensyo nga mahimog yun po nga kabahin sa ilaha po nga kampanya po nga mapasabot nga to sa publiko ang kamahinundanon sa kinabuhi o kamahinundanon po sa pagtahod sa balaod mo kinina itong Department of Education sa nilabay Sinabay nila ang naghihimo ng Regional Road Safety Action Plan 2026-2030. Ano yung pumahayagan ni DOH Region 10 Director, Hinda Sulpesio Jr.
3: Atong plan mo nang na-depend. O, manay mahimong papel sa DepEd na pag-disseminate sa atong information. About all these things, kung saan pag-prevent, kung niya pag-alitan, kung na may ito, kung saan pag-refer, kung maging sa'yo mo responding. Na itong mga MDR, CDR,
4: Ang TASDA dong? Ang TASDA?
3: Ang TASDA para sa pag-driving. Gani man, katawa ko pasalamat sa atong direkto sa TASDA. Kay nag-collaborate ni, kaya mga driver sa ambulance, dapat na certify na. Dapat i-train sa TASDA. Nagsabot niyo ni direkto ang lugar na sila mag-train sa drivers, kami mag-train sa basic life support at standard first aid. So makita na ni mo, later on, makita ninyo, parang ambulance nga na QR code. That means train and driver na. Insakto equipment, insakto training and all.
0: Mano magduman siya ng tibiklamas pamahayag di DOH Region 10 Director Henry Michael Amigitan po nagiging ilaha po nga pag pahigayon po no, sa koordinasyon sa DepEd o sa botan sa TASDA Region 10 so kanipong mga strategiya karoon sa giyabutyag ni Director Sulpesio Henry Ligaspe Jr. sa botan sa DOH Region 10 ila pong gilauman na maupunin o mahimong kaninga tabang po at nga dinasa itong kadalanan mas malisten ang mga disgrasya mga magresulta po no, sa mga injured mga individual so baka ang worst gid magdumensyo kana makabsan gid sa kinabuhi mo kay tanay posibilidad gigas sa DOH region ta kini sa 120 and si Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa iyang report din na size na makiksunan para sa tuang dugang pang mga report no sa tuang kauban na o sa tuang standby sub sa tuang market gusto sa magdagdagan man oh so sa tuang pagbalik oh so tuman sa tuang pag-uban makiksunan labi na sa tuang pagbarayon sa tuang market news unya tataod standby sa tuang kauban. Itong pag-balik, malamas pipila ka mga pahinom na matura sa size.
5: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
6: Gaba na gitba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa, pag Mighty C ka na, kini usa ka Alkaline Vitamin C, mupaubo sa uric acid sa imong dugo o manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas 15 konsulta o senior citizen discount. duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agora lapasan kagaya di oro. Text lang 0985-0132, 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
2: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
1: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kung madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
2: Wise jud ka, Mari.
1: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
2: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
3: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada braso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete Creeping Lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspired yun. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible lang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imo mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Magnum Opinion. Si Davao City Mayor Basti Duterte ug House Deputy Speaker Paolo Ortega sa ilang mensahe ug opinion.
3: They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, you know, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Ako hindi ako nanonood. Kasi, you know, nung mula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for what? The confidential funds. Ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano nalang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila.
4: Kapatid niya yun eh. Ganun talaga magiging reaction niya. Kung may pagkasalaman yung kapatid niya o wala, siyempre pagtatanggol niya pa rin.
2: Magnum Morning News.
5: Balik tama kay Sinan para sa ito, Magnum Morning News. So karoon sa ito ang Magnum Weather Alert sa pag-asa.
2: Magnum Weather Alert.
5: Anan sa pikas linya si Justin Navarro, weather forecaster sa pag-asa. Justin, mayong buntag.
6: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga suking pagpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang localized thunderstorm ang nagpadayon kini nga naghatag og epekto diri sa tibuok sa Mindanao ug makasinapita sa mga panalagsang pagdag-om ngadto sa mga panganuron nga kalangitan nga naay chance na mga pag-ulan pagdating sa hapon ug sa gabi. Ug posible gihapon mga pagbaha ug pagdili sa yuta tungod sa severe thunderstorm. Sa tong hangin naman kay hinay ngadto sa kasarangan ug magagikan sa habagatan ngadto sa habagatang kasadpang direksyon ug ang kadagatan hapsay ngadto sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura na ito karong adlaw nag-range ng 26 to 33 degrees Celsius. So ang atong adlaw, musalop o niyang alas 6:05 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:13 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro. Daghang salamat.
5: Salamat, Justin Navarro, weather forecaster sa Pag-asa.
2: Magnum Weather Alert!
5: Alas 6:13 karon dito sa itong market news sa Cugon Public Market. Taniyato nga kauban si Magnum Hunter 20, Angie Alzado.
7: Yes, may mention on, hindi mga panunawate ang ikabalaka, labi na sa presyo sa itong mga palaliton. Kaya consistent man Magnum mention sa agad sa diinis itong namatikdan sa ibol po Magnum mention. So wala yun kayo po yung mga dagkong kausaban nga itong po namatikdan na dini po sa display sa merkado. Ato nga dak bayan kumuniskot sa mga naguna po doon mga presyo po sa buga sa napigyan po makikita mapalita din sa to sa kaning sa tuwa sa dakbayan ang kini mga planters rice nga taga 41 nga to 47, 48 ang mataga kilo. Kini magdumensyo na matikta na to no, sa kaninga entrance sa lugar kung diin na dunay na maligyaw mga bugas din sa may Usmania, din po sa may Captain Visitor Wall, din sa may cabin area ning atong dakbayan. Ganiman, apil na po din sa may JR Boras Street po magdumensyo kay namin yapay entrance po din doon po sa mga kananan nga na maligyaw yapon po luga bugas sa humay. Kung input dahil sa katong mga imported niya, dunay 5% nga kaning broken na rice nga gikan sa Vietnam o gikan sa Thailand na agya po tayo mapalit ka presses beya tag 50 dahil din po ng yang chow po tag 50 pesos yapon po ng matag kilo po magdomensyo ang alas sa tag 50 pesos yapon po ang mataga kilo ang twin beef 50 pesos yapon po ang mataga kilo ang master chef mag yapon po magdomensyo no din po sa Maria na agya po sa 50 pesos ang matag kilo ang jasmine 50 pesos yapon po ang matag kilo ang salo-salo rice 50 pesos yapon po ang mataga kilo samta ang uban po magdomensyo mga bugas, sama na lamang nini po nga bahay, dag 40 pesos ang matag kilo. Ang mga organic red rice, 62 to 65 pesos ang matag kilo. Samtang sa mga lokal po magdumensyo, ang sinandoming, tag 55 pesos ang matag kilo. Ang grace kutabato, tag 53 pesos ang matag kilo. Ang 7-tonner, 54 pesos ang matag kilo. Ang baligya po karoon nga 7-tonner, nasa 55 pesos ang matag kilo. Ang display sa uban po magdumensyo nga bugas, kaning head rice, tag 55 pesos ang matag kilo. Ang mangkaloy, nagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagpapagp ang mataga kilo dayon ang Mr. Chow taga 50 pesos gyapon pod ang display karon dinhi sa merkado ang Valencia 54 pesos ang mataga kilo ang display sa karon hapon ko rice tag 55 pesos ang mataga kilo ang mais ana gyapon sa 50 pesos sa mataga kilo ini pong numero jack o numero 12 ang kading yellow corn ana gyapon sa tag 45 pesos ang mataga kilo pero aduna po yung man pod magnumensyon ano, nga nag display pod sa numero jack sa numero 12 nga katong white corn sa tag 45 pesos sa ang ilahapong display pod pero dili sa maong merkado sa tuwa pa rin pong presyo pod magnumensyon sa mga panood aron pod nato na sa mga kaisunan din ha nga buot nga man dinhi sa merkado sa Kugon aron nga makahimo nas pag pagita og ilahapong ilahang panudan sa pamahaw pod ito pa dihapon baka ilahapong pang display pod magnumensyon on ilang dikamuhon ilang lutuon ilang himuon pod magnumensyon na nga pang negosyo so sa tumakaisunan din ang buot nga makadaginot ang baligya pod karon pod magnumensyon din sa merkado wa magipugay po eh kaning dagko pod kay nung kausaban ang beef from karon nga taas siya sa 5 pesos kay gikan sa 440 sa niaging semana na karon sa 445 ang matag kilo ang kani din po nga mga meat with bones magnumensyon taga kwan po ni, ni-increase po na siya o mga 5 gihapon o 5, kwan, mga kapigo sa pagkatos, pag na-mention ako, 345 nga to sa 450 man po ang presyo karon. Sa mga karne po, ang liyam po, nasa 350, samtang ang kasim, nasa 300, ang mga manok po, mag na-mention, kaningi ka lugar sa Magnolia, nasa 190, ang bounty fresh na karon sa 170, no, mas may kunod kinisiya, kung itandi sa niagi simana nga nasa 180 plus dahil ang lokal din nato nga mga karne sa manok nga nasa 180 to 190 pesos ang mataga kilo dayon din sa ta sa tuwa po din po nga mga isda sa tuwa po nga kauban po na si Magno Maron po Magno Mamensyo sa tuwa pamonitor din sa merkado sa Kugon ato po din po nasa iran nga ang karing umang mga presyo po Magno Mensyo no, nag stable lagi hapon po sama na lamang nini po nga kutob nasa 160 to 200 pesos ang mataga kilo ang tamban 100 pesos ang mataga kilo ang bangsi 150 pesos ang mataga kilo ang galumbong nasa 180 pesos ang matakilo, ang maya-maya 100 to 130 pesos ang matakilo, ang tilapia 200 pesos ang matakilo, ang budlisan 140 pesos ang matakilo, ang bangos 180 to 200 pesos ang matakilo, ang lapu-lapu 500 to 600 pesos ang matakilo, ang lato 240 pesos ang matakilo, ang guso 60 pesos ang matakilo, dayon ang maranay 80 pesos ang matakilo, ang nukus karon 200 pesos ang matakilo, ang binong-bilong 140 pesos ang matakilo, ang kabaw-kabaw 100 pesos ang matakilo, ang limango nasa 350 to 550 pesos sa matakilo. Magdepende po ni sa sizes mga lumensyo. Dayon, ang kaning pasayan na nasa 280 to 380 pesos sa matakilo. Gikan gagmay, paingon sa dagko. Magdepende sa sizes kung unsay mo pagapiliyon sa magdipumawapod na ang ilaha po din po mahimong nga presyo. Dayon, dinisagta sa tuwa po din po ng mga utanon. Display dinis merkado. Ang cabbage ka ng mga lumensyo na nasa 60 pesos sa matakilo. Ang carrot, 65 pesos ang matakilo. Ang bagyo beans, nasa 50 pesos sa matakilo. Ang white potato, nasa 100 150 peso sa matag kilo ang mga talong, 65 peso sa matag kilo ang patola, 50 peso sa matag kilo ang kaning pipino, 35 peso sa matag kilo ang sitaw, 50 peso sa matag kilo ang mga ampalaya, 70 peso ang matag kilo ang kanidin pong pula ng sibuyas, 100 peso sa matag kilo, mas may barato kini yung 6 peso kung itali sa niagi nga simana. Ang mga imported po dahil po maglumensyon ang kaning red onion, kay tag 85, mas barato yun po ang kilo po nini. Ang mga puti po ng mga kaning sibuyas, naasa taga 110 to 140 peso sa matag kilo. Ang ahos, ni Saka, maglumensyon, ikan sa 130, nahimong 140 karong mapanaw na sa ito pong pag-monitor. Ang kanin po din pong garlic, maglumensyon, nasa 120 pesos ang matakon na ginger. Kasi maglumensyon nung kayo mo, dito ang 120 pesos ang matag kilo. Ang luya mo, ito ni Saka, 130, agikan niya doon ni Agi Simanan, himo ng 140 karong mga panahon na. O kumuinan sa kaning sitwasyon sa dagang trapiko, daghan man po nung ang naghimos magbiyahe ko ron, matun-matun lagi po at kayo, daghan po nung ang mga sakin na naghimos magparada ko ron, particular na din sa may Yakapin area, maglumensyon, nagigikan po nung din sa sulod sa merkado, naghimo po din po sila sa pagparada po maglumensyon para makasulod lagi, dahil nagula po yung ban nga, din po nagparada tungkol kay pasulod po din sa atbang po din sa Bushmento sa Palanya, so bisibisig po din nga dala na ano po na tumunta ka sa nurses tempo mga mentor no na sa palibot ang kimo po sa paghakot sa mga basura ang gikinanglan pod nga mapaspasan karong buntag aron mahimong hinlo pod ang merkado sa Kugo ning atong syudad mo kana to nga pagmonitor sitwasyon sa palibot sa merkado kay hindi pod ni ini nagbinas lakip na sa dagang trapiko ug ang presyo pod sa mga nagunang palaliton kini sa mga 120 Angel Sado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum 120 Angel Sado sa tuang market news sa Kugo na public market. Balik tama naman sa pipila ka mga pahinom na oras sa Size 21.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
8: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang toxins mudaot sa function sa blood cells nga maoy tighatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa uban mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins nga maoy hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga mga toksin sa imong lawas nga mo'y hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang maayong panlawas, inum, matag-adlaw o GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
8: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
12: Lunchtime na, listeners! Gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy, at napakalaki na Chicken McDo. Na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya One Piece Mushroom Paper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. Dalawang ulam, tapos may drink in one meal, mapapatastify ka na. Napakasulit, kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-257576, Series of 2026.
8: Magnum Morning News.
5: Alas 6:24 karon sa itong Magnum National. Mihatag og komento ang House Prosecution Panel klabot sa pagsaka sa satisfaction rating sa Vice President Sara Duterte di na nasa 58% sa second quarter ning tuiga. Gamas taas kini kuni tandi sa 54% gadatala nitong Marso ning tuiga. Matod ni House Prosecutor Congressman Terry Ridona nga tinwala pa man nini nga padayon gihapon ang impeachment proceedings batok sa Vice Presidente.
13: Congratulations dahil mataas po yung kanyang satisfaction ratings, pero tuloy pa rin po yung impeachment proceedings laban po sa pangalang Pangulo dahil ang pagpapanagot sa kanya ay mas mabigat na usapin kesa sa kahit ano pa.
5: Pamahayag ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon samtang gingon ni House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers nga dili kini popularity contest kundili ang pagpanumbag o ang pagpanubag sa usa ka taas nga opisyal sa nasud nga nakalapas sa balaod.
14: Hindi po ito popularity contest. This is a mechanism that the Constitution guarantees to ensure that the Filipino people will not be shortchanged if and when the officials, the highest official of the country, violates certain laws.
5: Mamayang sabat ni House Prosecution Panel Spokesperson Ace Barbers.
15: Kumpiyansa og masaligon ang defense team ni Vice President Sara Duterte nga inosente ang Vice Presidente batok sa mga allegasyon ini. Matod ni Attorney Michael Poa, spokesperson defense team ni Vice President Sara Duterte nga wala igong basihan ang mga akusasyon batok sa Vice Presidente. Rason ni kinanglan nila nga pamatud-an kini sa trial.
16: Opo, without a doubt po, without batting an eyelash, talaga pong kami po ay talagang may buong kumpiyansa at naniniwala na wala pong basehan yung mga aligasyon. Although, siyempre, yan po ay madaling sabihin pero dapat patunayan pa rin natin dito sa sinasagawang paglilitis.
15: Ang pabahayag ni Attorney Michael Poa, spokesperson's defense team ni Vice President Sara Duterte.
5: Alas 6:26, ganun sa Tumagnum International. Sa Germany, nagapasidaan si German Chancellor Friedrich Merz batok sa Amerika sa parayong pagpanghilabot sa ilang eleksyon sa ubabot September ning tuiga. Matod ni Merz nga girespeto nila ang Amerika ug ang nanghinaot. Ug nanghinaot siya nga mausab ang himuon ini. Gidugang pa ni Merz nga kalapasan usab sa balaod Germany ang pagpundo sa mga lokal na partido sa politika gikan sa ubang nasuda. Isa rin nga migawas ang maong isyu humana gianunsyo sa US State Department ubos sa administrasyon ni US President Donald Trump nga naghatag og $3 million grant program alang sa mga organisasyon sa Europa.
15: Kapin 30 ka mga tao ang nagpositibo sa HIV outbreak sa Sida, Pakistan. Subay sa report nga kadaghanan niining mga bata, matod sa otoridad nga kini human nagpahigayon sila og pasusi sa kapin 10 milyones ka mga residente sa nisgutang lugar diin nagpositibo sa HIV ang kapin 130 ka mga tao. Gituohan nga usa sa dagitang rason sa pagkahilap sa nisgutang virus tungod sa kalapasan sa Quezon Valley kun KBV Hospital sa pagsunod sa safety protocol sama sa diliusong pagdumala sa mga disposable syringe. Isairan nga kapin na 30 ka mga doktor o empleyado sa ospital ang giimbestigahan o posibleng pasakaan sa kasong kriminal o administratibo kundi kini mapamatud-an.
5: Alas 6:27 ka lang sa Tumagnum Business. Gibutyag ni National Irrigation Administration ko ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillena. Gaseryoso ang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga tutukan ng food security. Kini pinaagi sa pagpalapad sa mga proyekto sa mga dam o irrigation sistema nga nagtalinlain bahin sa Pilipinas. Mato ni Guillena, gaang maong mga proyekto makatabang sa pagpalapad sa mga patubig sa mga umahana, pagpataas sa produksyon, pagkaon o pagpalig-on sa panginabuhian sa mga mag-uuma alang sa lig-on nga supply sa pagkaon sa nasud.
17: Po sa ating Pangulo, ano ho, ang kanyang, ang maganda po sa ating Pangulo, ano ho, ang kanyang, sa kanyang 8-point socio-economic agenda po kasi, ang priority, aram naman po natin, food security. So, nakita naman natin ang kung gaano siya kaseryoso dito. Kaya, lagi ko pong sinasabi na yung kasabihan, put your money where your mouth is, sabi nila, dahil ito ang priority niya. Pinasabayan naman niya ito ng pagbibigay po ng sapat na pondo para may sakatuparan naman natin ang pag-rehabilitate at pag-construct po ng mas marami pang dam. Malaki na rin po yung ating accomplishment. Modesty aside, sabi nga ng mga magsasaka natin, mga Gators Association natin, ay ramdam daw nila yung tulong at mga proyekto ng ng pamahalaan po ngayon para sa kanila.
5: Ang pamahayag ni Administrator Engineer Eddie Guillena. Santang-santang foreign exchange rate ng US dollar nagbalur sa 61 pesos sa 64 centavos. Canadian dollar 43 pesos ng 90 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos ng 86 centavos. Australian dollar 43 pesos ng 80 centavos. Taiwan dollar 1 peso ng 91 centavos. Korean won 4 centavos. Euro 70 pesos ng 55 centavos.
15: O garoon sa itong magnum.
18: The typical things that parents would say na anong nagawa namin, anong pagkukulang namin. And syempre, diba, I really felt so bad kasi parang everything around me was telling me I was doing something wrong. Religion, diba?
15: Oh, oh.
18: Kinonfess ko yan, di ako binigyan ng absolution. So alam mo yun talagang mali, mali talaga. Pag sinabing LGBT ka, no, pupunta ka sa hell. So doon nag-start yung rebellious phase ko kasi nga, mahirap talaga. Yun yung parang pinanggalingan nung ano ko, sama ng loob ko nun sa kanila. Parang buong buhay ko naman, nagtatrabaho ko for the family. Why can't you just give me this? But because I was very young, I failed to see that ilang taon kong inisip to, ilang taon kong napaghandaan to sa sarili ko. Feeling ko it was unfair of me to actually expect them to understand it just like that.
15: Ang pamakayag ni Director Singer ay Sigara.
5: O karon sa Tamang of Sports, sa paghatag og scholarship program ang Ateneo de Manila University isip pasidungog sa ilang mga student o student athletes nga sila Divine Adili o Garini Baterbonia atol sa pagtimaan sa ika-40 kaadlaw sukad pa sa ilang pagpanaw. Matod ni Ateneo de Manila University President Roberto Bobby Yap, ang maong pundo ang maghatag og pinansyal nga tabang sa mga takos nga student athletes gagikan sa mga probinsya gawas sa Metro Manila. Nunot din nga nagparayon ang investigasyon sa insidente o girekomenda sa National Bureau of Investigation ng NBI ang pagsangat o kaso batok sa kanhing Ateneo men's basketball coach nga si Tab Baldwin o ang 11 paniini ka mga individual nga may kalabutan sa maong trahedya. Inyo na ba ti Magnum Morning News karong adlaw Sabado, Hulyo 18, 2026 atong headline review. Magnum Local DSWD10 may pasalig nga kanunay andam nga food, adunay andam nga food and non-food items panahon sa kalamidad. Magnum National House Prosecution Panel may komento sa pagsaka sa satisfaction rate o ratings ni Vice President Sara Duterte. Magnum International Germany na pasidaan sa Amerika sa pagpahilabot sa ilang eleksyon sa umabot na September ng tuiga. Magnum Business niya mibutyag nga parayon ang og seryoso ang administrasyon nga tutukan ng food security sa nasud. Magnum Entertainment Director o singer Ice Higuera mipaambit sa kasinatian sa pagpahibalo sa iyang gender identity. Magnum Sports sa Ateneo de Manila University muhatag scholarship program isip pasidungog sa ilang mga estudyante sa nga sila Divine Adili o Rene Baterbonia. Di Manila mga sa kagawas ng katilingban katawahan ng gamhanan managlahi man ang atong baruganan hukum sa katawahan ng matuman. Hangtod og maalang sa itong Magnum Morning News. Kining ating balita, Magnum Medyo Kabaktulan.
15: O Magnum Jane Luna.
5: Pinagi sa itong mga Magnum News Writers, Singi Trina Enriquez, April Borja, Lani Delgado, Angel Sado o News Manager Eileen. Ako rin. Di nilamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
19: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Oras alas 6:33.
20: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
21: Para sa matilo nga dugo,
22: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay,
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
21: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
21: Basta tilo nga tay,
22: happy kanunay,
21: DTX 500.
22: Masaligag,
21: epektibo,
22: DTX 500.
23: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
24: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
25: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at to lamang sa bugnaw ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%, gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
6: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Gala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
7: Life Extension, Vitamin D3.
11: Ako di ay si Regeta yun ha. Sa una, na ako ay cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na nami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, talira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong giinom, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga butika.
10: Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4858. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health o siyempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pag-develop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient na ani sila ay 31% higher risk nga magka-colorectal cancer 5 years later. Maong girecommend yun ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
12: Daghan na kaayong natabangan
13: ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsama ng naay mga sakit.
14: Erlinda Caruana,
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyo, di ko kagwanta sa kasakit. Sugi ilisitahan ko ni Dr. D Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko aning Life Extension. Salamat kaayo.
17: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
10: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent o labing nga concentrated nga vitamin D3. Ugahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, dagan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3. Gapakusog sa bone health o mas gapamubo ang risk sa pag-develop aning colon cancer.
18: Life Extension Vitamin D3.
19: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili in ako ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan yun sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
20: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga naay-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado.
21: Life Extension Vitamin D3.
20: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Voice and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province.
22: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
20: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
1: Pananguluhan sa atong Magnum 45, tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local One Time Big Time Operation, gitatang ilusad sa Kagenduro batok sa illegal vendors sa Kugon Night Market Area. Chief Engineer's Office, mikaro nga daan na kayo ang nahugdong atop sa covered court sa usa ka tunghaan sa Tignapuluan, Cagayan de Oro. Sa atong Magnum National PCG, narawagan sa gitawag ng mga senador nga muduyog sa panawagan sa gobyerno nga walaon sa China ang AI-generated video batok sa Pilipinas. Sa Magnum International, 21 katawo ang namatay Juan Maris Gracia, ang usa ka school bus sa Uganda. Sa Magnum Business, buying price at tipasing humay, posibleng musaka ngadto sa 30 pesos matag kilo matod sa NFA. Sa Magnum Sports, Blackwater Boxing, misakmit sa kaduhang kadaugan sa nagpadayong PBA Governor's Cup.
0: Magnum 45.
1: Sa atong Magnum Opinion karon uban sa Balita Opinion. Sukwahi sa Marcos style nga panggobyerno nga pwedeng tawgon nga Marcosismo. Gusto og uyon ba kamo sa gitawag og Dutertismo? Kung return to a Duterte style governance, sabton ibalik ang Duterte style nga panggobyerno. Pamalikas diri, pamalikas dito nga dili gusto sa mga reliyoso. Binastos diri, binastos dito nga daghan ang gangilaran. Ginukir diri, ginukir dito bisan sa mga kalihukang seryoso o mga biyahing international nga bisag wa kasabot katawalang gihapon ang mga foreign national. Tukhang diri, tukhang dito nga gisupak sa mga human rights kuno. Panghulga diri, panghulga dito labi na sa mga kurakot o gabusado. Patay diri, patay dito labi na sa mga kriminal nga giingong extrajudicial. May programang build, pero doon na say killed. Gusto og uyon ba kamo? Si Bicol Saro Partilis Congressman Terry Ridon naglisod sa pagsabot sa Dutertismo. Apan, masabot kayo nga di siya gusto sa maong estilo.
2: Nahirap pala ako intindihin yung return to a Duterte-style governance, no? Kasi what do we actually mean by that? A return of extrajudicial killings? Yun po ba? That is something that is unacceptable kasi the question on extrajudicial killings is still being litigated at The Hague today. Hindi ba? At okay siguro yun as a Facebook post, no? Na parang ubusin lahat yan. Pero we will go back to the most basic point. If it comes to your doorstep, sente yung kapatid mo, asawa mo, mahal mo sa buhay, subjected to extrajudicial killings. We just have to go back to Kian de los Santos. Di ba? Is that the governance that we actually want? Lives lost, childhoods lost. Tingin ko, that is something that is cute on a Facebook post. Pero in real terms, parang I don't think that is a life that we would want to see again.
1: Igsoon tingog ug pagpakamana, i-comment o i-message sa mga opinion, o man ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Pili lang mo asa inyong gusto gyud nga lugar pamagis pang gobyerno sa ato nasod. Marcosismo ba daw o Dutertismo? Oo, so kay mura man og naay chance sa kuno nga may balik ang Dutertismo. Oo, labi na kuno mudaog si Sara pagka presidente. Kay mura gam gyud siya pagka presidente. Oo, so wasig mo balik ang Dutertismo, Magnum Island. Ug mapapas ang Marcosismo. Awla tanta lang ni kuno si Mestabo. So, kung doon na kayo panantaw kalabutan, i-comment ka na o i-message sa mga opinion. Huwag ng pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 6:48. Mga aksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
3: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Karong adlaw Sabado, Hulyo 18, tuwing 2026. Karon sa detalye na sa ato mga berita, detalye sa ato mga eskutanan. Una mga aksyon, ay may kalabigitan sa one-time, big-time operation na itak ng ilusad sa Kagenduro batok sa illegal vendors sa Kugon Night Market Area. May nabit ang mga igsoon, ang manager sa RTA na si Engineer Kuya Nitch Oclarit. Kuya, may buntag.
4: May buntag, Kuya Maglumjun o Maglumching. Sa tumangsaw, hindi kami na o mayong buntag yung atong plan.
1: Ipasabot ko no, Kuya, palihog, unsa ning one time, big time operation?
4: Kini nga operasyon, Kuya Maglumjun, palihog raman ni sa mga nangaagi na itong naghihimo ng mga operasyon. Kining pag-clearing bitaw sa kadalanan. Kini lang sa karong lugar kay ang itutukan na ni tungod kay pagkaroon, gi-suspenso pa man ang kining sa night market nga pagpamaliki ano din sa Kugon market area na to.
1: Okay.
4: So tungod sa mawang suspension, ang committee pa lugar sa night market management, gipanguluhan po ni Tony Igay o nagka-uyon lugar mi nga lugar doon naman nga po yung mga vendors nga wala lugar mo tando lugar sa mga suspension nga mas gigi pasabot na sila nga hindi nga panahon tungod sa mga violation lugar nga nahimo po sa mga vendors nga wala sa itong hotel or pamaligya pero doon nga po yung pampalik lugar Kuya Maglumjun no? So na uyunan lugar nga mag-conduct ko massive lugar morning lang not one time big time pero sama na po din sa mga nangaging mga operation nga lugar tutukan na ito, dili lang kayo isang adlaw lang, continuous lugar sa Kuya Maglumjun. Ibuhaton man na karong panahon na gihapon sa itong team lugar niya, Kuya Maglumjun. Pero tungkol lugar sa kadaghan na po, ibalik ng mga vendors, medyo dili makupar sa team na ito. So, morning, medyo dugangan na itong pwersa sa lugar aning panahon na, napoy kaabag na itong ikan sa opisina sa kapulisan, na sila yung mga uniform personnel nga mo sabay sa ato. Nga matanaw na to o masiguro yun nga wala sa'yo mabalik ng mga vendors yung panahon na sa net market Kuya Maglumjun.
1: Mm-hmm. Pag may gantag one time, big time magdumailin, although sa tanak ko, di lang sa usalang kay Gion. Pero big time, no? Pag may gantag big time, naanay daghang nga mga, naanay daghang porsa. Oo, siguro naanay mga ekipo. Buldos yun pag dili lugar mo papahawag yun magdibali no so mura og halapad malawakan operasyon ano no sa Tagalog pa no so kwani ang diferensya lang maong halapad kining operasyon kining kuya katong sa mga nandan ng mga adlaw regular ng mga adlaw nga mag-operate mo medyo ginagmay pa to. Pero kini siya yun, kay big time man, dako ni nga, og halapad nga operasyon ni, Kuya.
4: Mauni nga, hulagway kay Kuya Maglumjun, sa iba lang, gikwan ganun, no, gibutyag nga, kung sa Tagalog pa, malawakan.
1: Malawakan, sa Tagalog pa, tama din mo.
4: So, ang okay. Pirusa sa naandan, medyo maural na nga kadaghan nun, matugangan lugar ang pirusa na Kuya Maglumjun, kay tako-tako naman kita nga itong tutukan ni ni. Di na sa mabangbang lugar ang kadaghan sa may balik nga mga mamaligay. So, medyo ang atong traffic na sa kompromiso na sa Kuya Maglumjun kay balik na po ang kahukot sa itong dalang lugar tungkol din nga sitwasyon.
1: Kung sa may mga ekipo nila, ano eh, di lang talaga kay multi-cabra. Multi-cabra, may kasagaran yung mga gamay mo dito siguro. Multi-cab, gamay na makarga. Siguro mga dump truck na. Uwasag, basic tinwailer na. Kining Kuya.
4: Kita ka kwan lang ni basic lugar ka makita ko yung mundo uh-huh. Itong sakinan o dako-dako nga behikulo nga pakargahan na to kung lagi dikit magpatugin makumpiskar ang ilang mga gamit kung sabag ka mga palikya pakargahan na to so dalatag mga dako-dako na nga sakinan din yung panahon na ko yung mundo
1: so ang mga elemento sab sa RTE siguro mag-helmet, mag-operate ko. Kaya basic malabayan na sa bukit,

0: kapitan sa kaning helmet, pero wala na tayong mga pamagi sa mga protection sa itong mga kauban, sabi-sabi gapon. Sabi na nga, mga ayaw man tao, dugang lugar nga augmentation po sa kokpo lugar. So, taas sila nga yung talugan mo yatong kauban lugar sa mga panahon. Operation kaya mo dyan.
1: So, kung palitan magdumili, kuya, or magdumi, mumuhawa man galing, pero dadon ang ilang mga baligya, okay ra. Pero kung magdumili yun, apil lugar dadon ang ilang mga baligya, apil ang gabaligya, kuya, kay kung nili apil ang mga gabaligya, mabalik-balik ka mag-ibalik. So, di lang ang mga baligya, kuhaon, kuya, kuhaon, alsahon, kung nili apil ang gabaligya.
0: Kini siya nga kahimtan ko yung mabinjun, sakto ang imong pagtanaw nino, no, kay kini yung mamaligay, kapatayan nini, nga ito lang mong mga elemento sa arte. Isa ka ang gulo among ga i-considerar ni panahon na ko yung mamunjun. Di man ato pwede may isyuhan ni sila o traffic citation ticket kay dili man traffic violation nilang gabungaton. Kung ma-aplikar na to ang paggamit sa OBR, kining Ordinance Violation Receipt, may na itong i-kwan kay mamunjun, may na itong i-issue lugar. Magkikoordinar po din sa kwan, magkikoordinate din sa kwatan sipta. Kung naaman sila ay ihuptan sa mga OBR. Kami, wala may OBR ko yung dyan, kaya citation ticket man yung mong gihawiran. Pero, pag ma-issuehan ang sa kabindor, sa langitan o OBR, ang nature ni ini, ang kahimtang ni ini, sama rin sa citation niya po niya, kung di niya isito lang yung violation, pwede siya masangat ito sa korte lugar sa piskalya ko yung mong dyan, ma-complain siya.
1: Sabton ko yung, ang ilarang mga baligya ang dadon, pero dili dili iapil pagdala ang gabaligya, isyuhan lamang.
0: Isyuhan lang, di man ato sila ma-aristo ko yung mga mga lahi naman sa nisa nga sitwasyon lugar.
1: Human kawas rights kong, na yun mo.
0: Diyan na ilang paigon. Gawas ko na iwanan itong Paris lugar. Kaya na may kagahong pag-aristo lugar. Pero wala na, wala, di kina ito na pwede mo hatod ko
1: yung so ang issue ninyo, OBR or citation ticket, di ba ang citation ticket para nas mga sakinan?
0: Kuya? Yes, Kuya Magrumjon. So, kata kong gibot yan, OBR kit ang ma-applicar ani, ang ma-apply, Kuya Magrumjon.
1: Kamu'y mag-issue so, or kawa man kamu'y OBR? Mangayo mo OBR or naailain mag-issue?
0: Actually, nalang may girequest sa una, Kuya Magrumjon. Wala lang palang na kwanto. Pero, kining buhatan sa SIPDA po, magkikulilita kang Atty. Ragas, naman sila'y OBR sa akong pagsabot. So, pwede nga magamit lugar ang OBR na nasa ila, Kuya Magrumjon.
1: Ang makumpiskar ng mga goods, Kuya, asa man mo pa ingon eh, i-add to sa kuan, dito sa mga tabangunan, mga charitable ng mga institution, or ibalik sa ila kung naibuhat to dito mo apas pag-claim, Kuya?
0: Kining makumpiskar, Kuya Magrumjon, sakul-sakul man siya. So, mo naman siya ang practice niya kung pagkaon siya, depende kung sa klase niya pagkaon, maprutas na siya or basta kay pagkaon, automatic ni dito itunover na ito kaya magandiyan sa CSWD. CSWD. Establisar na niya nga proseso niya kung mga kagamitan kayo magandiyan sama sa lamisa, lingkuranan ba karon or unsa ba niya gamit niya. Dito na, impound na dito sa atong butanganan sa RTE, ko lang mong dyan. So, nakatambak na siya dito sa atong impounding area.
1: Kanang dadon sa CSWD ng mga goods, diwa na magpasabot nga dadon po sa taga-CSWD sa ilang mga balay, kuya. Luto o nila, wala, siguro dito, para sa mga pakanon ng mga gipagtabangan.
0: Wala gyud kayo mong dyan. Kaya ang proseso na, sila na mag-turnover ito sa ganyan itong mga charitable kwan nga under po sa CSWD ganyan tahanan para sa mga kababayanan basta sila na yung mag-apot-apot na kaya mga John nga mo abot kina dito sa itong kinahanglan po din kaya naami kwan na ni ganyan endorsement receipt dawato ni siya i-receive kaya mga John nalin sa dokumento lugar nga nagpasabot nga na-turnover na mo nadawat nila so kompleto tahanan kaya mga John sa kung naman gali gusto mo tanaw nga asa nakapaingon, natay mga dokumento nga na dawat dito nga officially, Kuya Magrumjon.
1: Tanong sana ko, Kuya, CSWD o DSWD?

0: Tom Holland.
1: CSWD. City Social Welfare and Development Office.
0: Okay.
1: Naman ta sa lokal.
0: So what may chance sa kuya nga ang tag-iya sa mga goods nga mag-claim pa niya, makuha pa niya balik after i-confiscate sa RTA?
1: More or less, wala naki chance sa kuya mong dyan. Kaya automatic mo na muna i-turnover na yun pag makarga na rin siya.
0: Okay. So, kining mga kariton, kaya gapasag ng kariton, magdumalaya dapit sa Ching, no? Kanang going to Kitkay, nasa left side, nahihaga patong-patong diyan ng mga kariton. Marag diyan lang i-plaster, bao niya. Kao na raba sa dalan po.
2: Mausad.
0: Ang ilang butanganan, kuya. So, unsa man, imaugyapos mga sakyanan, kuya. Kung piskahon lang ninyo kung nagdagan, dili ng gapuyo, kuya. Mau bang style gapon? Kailan
1: siya napita, kuya mong June. Kapila na lang muna, gikitang kargahan ng mga lamisa diya, unsa pa na uban. Gani, nag-coordinate mata sa barangay diya, kuya mong June. Barangay 34 ba na siya. Lugar na ay yung talaga suporta sa pamunuan sa piha, pero talagin na sa tugkaran sa ilang barangay maglum dyan, pero medyo usahay at isirupot magkita nila bisag sa kaduol lugar kay kapalik-palik man gapon. So apilon na to na siya, kung nakaminaw ang isatagiyaan na diya, apilon na to na siya. At so una doon na kayo may kipahilag kaasol diya, kung yung dyan kay Misokul man. Misokul
0: kayo siya man, gusto niyong kuhaon bisag nagpuyo lang.
1: Gigrahe. Kaano na sa kilid-git, nakaharang na sa dalan sa Sesko. Doon na ito'y panahon nga i-kutiskar na mo, doon na inisukul lugar nga, tagkiya siguro to siya. Kaya nanghagit pa sa atong enforcer. So, na ako madumluman, malapailan to siya kaso. Pero, gabalik ka po. So, kung naagya po na siya, sukul siya, determine po talaga kayo mong dyan nga atong ipaabot dito sa eksakto nga legal nga pamahagi.
0: Lagi kay kakayot ang gapo na ko nagkalabyan ako diya magdum-ching, no? Anyway, dili nila ma-invoke ko yan nga, di ba, Mr. RTA? If the vehicle does not run, you have no power authority to confiscate. Masiha naman. Di nila na ma-invoke ko yan sa kariton?
1: Kasi sa kuya Mildon, ang usay ka tanaw ni ang obstruction man.
0: Okay.
1: So, unsa nga object lugar, ma-appeal kita to sa bisag sa kinan gali ko gikinalan ko inyo na to kuya Mildon. Kining natumbok ni mo nga location, paingon man dito sa Kadako nga mall sa Dakbayan. Alan Husto Ramonal man siya kuya Mildon, kumuta. Mutabo kay di speaker sa Yakapin o dito sa pika sa Jalbura Extension. Daghan niya po nito, Kuya Magdumjun. So, kung din po kalahos ka sa Husto Ramonal, paingon dito sa Corrales, naagya po niya. So, wala tayo yung talugar ipihig yun ni Kuya Magdumjun. Atong angayon na ito sila tanan, taman sa makita na ito na nakaharang sa dalan o sa sidewalk, Kuya Magdumjun.
0: So, one time, big time operation kay murag, sa kining one time, di ni applicable, Kuya? Kay murag nasabtan ako, nga murag continuous na ang inyong pagpagayon, ani?
1: Continuous kaya mga mga mga one time ka isa ka naman ginapagsabot dili siya ka isa lang.
0: So dapat ni butangag continuous one time big time operation magdumching, di ba? Kasi mag-ingon ang mga vendor nga kausa lang niya. So dili oy continuous
2: one time
0: big time operation ni siya. Dili ni kay one time to pero continuous man. Di mawala nawala iya mismo pagka one time. Magdumching. So anyway, unsay sunod metabotood kun mahawa na na makumpiska na ilang mga goods kining kuya may syuha na og OVR baka. Unsay metabotood? Naandan na ba nga pagkaugma, balik na sab. So mao na i-reason kung nga nung continuous ang inyong one time, big time operation, kuya. Kaya pagkaugma, expected nga masing mabalik na sab. Operation na sab, kuya.
1: Mauli siya ang gitingwa, kuya Magmunsyon. Sakto to yung term niya, continuous. Hindi siya one time lang. Kaya patayon man siya, kuya Magmunsyon, matagatlaw na siya. Taman sa makaya lugar sa itong persapot niya. Wala yung mga kakulian lugar kaya magumunjun niya. Ako na lang ipaabot sa kaya magumunjun niya. Ngayon ang tagdaan o dispensa po sa itong mga eksodan yung mapiktuhan niini. kay lugar wala pa magkulang pot ang lokal pangyamahanan nato pinaagi sa Night Market Management Committee kay daghan naman mga pahimakno mga pagkahibalo nga unsay angayan buhaton unsay dili angayan so kining buhaton kay mangunjon nga ilang tag dispensa na lang sa mapiktuhan gid ini kay dili man tuyo nga isudisulon sila or atong ngayon sa disolbuhon, ato lang hindi nga ma-establishan ang disiplina po sa Kuya Mag-Umjun. Kay, daghan sa pangdili, pagpagkapana kung wala tayong mga gabuhaton sama ni Kuya Mag-Umjun.
0: So ang mga dalan ani Kuya, di lang immediately surrounding di Kugon Market Area. Osminya, Yakapin, Daomar, Jarbura, di lang ni. Apil na katong do distansya na, Kuya.
1: Yes, Kuya Mangon John, kuha na siya. Atong ipamonitor sa atong mga kauban ni siya. Lugar, ang isa man nga gitinguhaan nga atong dagan sa trafiko, Kuya Mangon John, kuha nga siya, kanyang tuloy-tuloy lugar or continuous ang flow lugar sa atong traffic nga dili po siya ingon nga ma-unong-unong, mabara-bara siya tungod sa mga obstruction nga kay tabo niya sa dalanan.
0: Ano sa agad ni Sugdan, Kuya?
1: Karong sunod si Mana, Kuya Mangon John.
0: Di ninyo gina-specify ang adlaw, Kuya, para makalitan or kung pagsabot-sab kay ginepebao na lugar, wala ito yung pagkalitan magdum-ching, no? Magdalasab nga pagpahibalo sa mga bindor nga manghipos, no? Ay hulata nga mag-operate sa ang RTA, ang kapulisan. Para nga wala na ipudyoton pa ang mga baligya. O niya dayon, wala na isyuan pag-OVR, na posibleng makasuhan o niya. Og kining walay mga kariton nga ang kariton raba gastuhan po na paghimo na nga madala pa nilang kariton mahimo pa hiregdaan siguro nila butangan lagbanig na mahiregdaan pa sa ilang mga panimalay so wala pa gi definite nga petsa sunod semana Kuya
1: na siya Kuya Bagdun, ano pero disod ato lugar ingon nga i wag ginato pahibalo gid din sa atong tanginan lugar kay
0: okay.
1: Lugar nagpatayon matag-coordinate pa rin sa itong mga partner lugar sama sa COPPO o iban pa ka mga departamento na tunay kalamigitan sa din ito yung magumpiyon. Isang pa o, isang pag ipahibalo na ito o dili, magpahibalo kinigya pong bitros ko yung magumpiyon. Kailangan sila yung mga, wala rin siya sa media ba, nanay mga reporter kaya pong mga dali lang mag-esok.
0: Ah, naamurong na yung mga sniper.
1: Balaan nila ni Kuya Mangunjun, di talagang ipagin kayo. So, di na mabalaka kung naipalo ba sila wala. Kaya automatic na siya nga makaipalugin sila, Kuya Mangunjun.
0: Oh, okay. Now, during night time running operation, Kuya, or during daytime? Kaya, basing na gapamaligya sa night time, gipang suspenso man, dito nagmamaligya sa adlaw, Kuya.
1: Magsugod din siya sa daytime, Kuya Mangon John.
0: Daytime,
1: daytime kay ang atong regular nga team nga diya, buntag tayo sa hapon, gabihi man ni Kuya Mangon John.
0: Okay.
1: So, medyo lugar, gamay-gamay lang yung panahon sa daytime o sa adlaw, pero ang pinaka-volume na nga na si gabihi. So, maling atong i-strategize lugar nga ang atong deployment sa bani, medyo lugar na sumpay-sumpay siya, Kuya Mangon John.
0: Ang inyong, sa inyong pagplano ba, wala ba malakbiti kung kana bang ang atong mayor sa syudad magiluyon kayo magdumalin lo ibay taon sa mga pobre ano itanta ni pabagi atong butang dito para magkapanginabuhi kayo wala na sila yung mga panginabuhian legal basin umupaingon sa panginabuhian illegal ano oh so na wa ba ni malakbiti ninyo Kuya
1: sa kanunay Kuya Ma'am Jun naka sayot makita sa humukura sa kasing-kasing sa tungalanong mayor kabalo man siya sa pulso po sa mga katawahan nga na din dapita. Gali, daghan ng mga pabor nga ako na pan nakita na o nasa sinati Andrew Mulgun nga gi-extender lugar, gi-atay sa tungalan ng mayor. Maminaw man siya kanunay Kuya Mulgun sa ilalugang mga mulo po lugar. Pero kini nga mga sitwasyon nga gulat ay kabuhaton na. Lugar part man siya sa buluhaton sa Kuya Mulgun nga kung unsa man ang diha lugar sa implementasyon sama sa suspension kabahin na ni siya Kuya Mangunjun nga lugar igo na lang i-implementar nato nga kung unsa magaling po ang mga direksyon po dihatag sa unahan sa atong halangtong mayor amo siya pong sundon na Kuya Mangunjun.
0: Okay. Kuya, salamat kayo. Ginapuntang kining nasgutan nga one time o continuous one time, big time operation. Maging peaceful. Waonte mga paglabay o mga itlog o guban pa. Nga to sa mga operating elements. Aron nga hapsay o lugar, ganahan po ng syudad. Nga mangitag pamagi para mabutangan aning mga apektado ng mga vendor. Kaya kinibaya sila nang hinabuhi na sa Magdumaili, no? Magdumching, no? O kinang hinabuhi, ang ay pangitaan po pagi sa gobyerno. Kung saan-unsa nga pamagi sila nga legal nga mabuhi. Magdumching. Kuya, salamat kayo. Gabas ko doon na kay Pahimang, no? Minsay nga to sa mga umabot ng mga apektahan ng mga vendor. Unya, sa inyo ipega yun nga continuous one-time, big-time operation, kuya.
1: Salamat sa kuya Maglumjun o manoto akong gibutyag pagulang mga ayat mag-spin sa daan sa itong mga kiksunan niya mapiktuhan na yun kay tuwarating wa nga masabisar na ito ang kahapsay o kinibang kahindo po dyan sa kadalanan o ang disiplina kuya Maglumjun masabisar gyapon nga musunod taon sa mga lagda nga i-implementar sa itong lokal ng programahanan. So, ano ata man po dyan, kaya mag-usun, dili ingon nga pag-usun-usun sa ila, dili sa mga plano sa unahan pa nga makakataw kayuhan sa itong mag-iksunan, mapahiluna sa kuya mag-usun. Daghang salamat, subli, mayong buntag.
0: May buntag, kuya Engineer Nitz Oclarit, ang manager sa RTA. Sa among pagbalik, kumansi pa nung dumahinabit ta, ang tiwaba sa kukpo, para suta tagun sa sila kaandam, ning nasgutan nga kaliwakan, kaya di man ni mahimong ang RTA ra magdumching ang mag-operate. Kinalog yun nga na yung mga authoridad sa bawal kasi sila may mga peacemaker. Sila may mag-provide og seguridad labaw sa tanan sa mga operating elements, no? Gikan sa RTA. Aron hapsayon ang mga dalan palibot sa merkado sa Kugon, gikan mismo sa mga illegal ng mga vendor. Standby sa balik oras alas 7, Jess sa buntag.
3: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: Ang toxins mo daon sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Huwag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom atag adlaw ug Genetox Possible Capsule, ang pinakakusog.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
7: Ang Magdum Radio News and Music, number one, again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipahigayon sa Mayo 14 hangtod 20 ning tuiga, ang Magdum Radio nagpabiling consistent and undisputed number one sa iyang 44.27%. Gisundan sa ikaduwa sa iyang 17.59%. Kami nagpasalamat sa atong labaw makagagaw sa walay kinutuban nga grasya, panalangin, proteksyon ug giya aron kami makapadayon sa among misyon sa pag-alagad. Dagang salamat usab sa tanang participants nga nisalig ug niduyog sa tanang programa ug proyekto sa Magdum Radio ug sa tanang tigpaminaw. Dagang salamat sa walay puwas nga pagsuporta ug pakiguban kanamo matag adlaw. Kami magpadayon sa paghatod og kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo, Magdum Radio.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka ba na gina allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalrikan
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
12: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitag tarong nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
16: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw yabi ima igmata sa buntad.
19: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
13: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balitaog serbisyo, Magnum Radio.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Ang Geritox Plus Herbal Capsule sa Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aron makaangkon may palawas, inuma tag-adlaw o Geritox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
23: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
23: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Magnum 45.
0: Sa atong pagparin, menabita si Captain Amy Simon, ang spokesperson sa Kukpo. Captain, may buntag, ma'am.
3: Yes, sir. Mayong buntag. Mayong buntag usap sa atong mga sukinti paminaw sa Tumandong Radio.
0: Captain, unsay papel sa Kukpo? Nagitak ng continuous one-time, big-time operation batok sa mga illegal vendor palibot sa merkado sa Kugon. Ma'am, sunod si Mana.
3: Yes, sir. Ang atong Kukpo, kanuna yun ang atong papel niya ng mga inanang engagement is for security. Security on the part sa conduct activity or sa kaninga operation. At the same time, seguridad sa mga tao na maapektuhan ni ining operasyon.
0: Okay. So, unsa may preparasyon nga inyong gihimo tood? Dapat ba nga helmet ang police? Doon ay mga shield ang police kay basig labayong itlog. Labayong itlog ba? Kalupiti o niya ang taon ang mga police. So, di maggamit og helmet magdumching ba? Bagay panginig labay, ana sa itlog, paingon sa ulo, pusa man na. Oo. Captain, ma'am.
3: So far Magnum June, wala pa ko'y nadawat nga ato uniform or katong CDM good nga team. Kaya usually ang katong maka-helmet o katong na ay dalang mga shield, CDM man to, akong Civil Disturbance Management. Pero tayo ta sa kanunay ng operasyon, dili man po inana good ka hazardous or inana ka ang risk nga atong i-consider. But rest assured, na amang yung mga final aning deliberation or final meeting and pre-deployment, diha na po makita kung unsa gayud ang angay or angay na to preparahan. But rest assured, ang security plan or ang mga detailed personnel nakahanay na.
0: Okay. Lagi sa akong tanaw mo, God, medyo angay tanawon po ng aspeto magdumching, ha? Kay tumbagan itong jeep. Diba, wag itumbagan itong jeep niya. Naara sa Simod mismo sa police station, tumbagan eh. Sa mga wa may respeto sa balaod ba, wa magpatuo sa unsay naa mga otoridad na aspalibot. Itumbagan eh. Unsa pa ka og ang tao ra magbinugtong dia, wala insaktong protection. Basin og basig simba ko man itumbahon ba ang tao imbis nga ang imbis ang sakyanan magdabayle, no? So, wapa mo mga ingunato, igo nga pagpangandam karon kay murag di sa tanaw ninyo, murag di po ninyon nga pangandaman gano'ng insakto nga maka-helmet yun, maka-naagi taming ang ato mga polis, uban pa kay di man siya ingun niya na kadako nga butang ang pangandaman. Captain?
3: Dilipod ko mo ingon ng Magnum June kayo on my behalf sa among akong capacity, but nasayon man ta nga naana tay mga previews ng mga clearing operation nga gikandak diha ug wa man puta ni hamtong into ani end up into kana inana gid ta hard expected, but siguro ta kani atong pakihinabi Magnum June mapaabot nato, siguro malantaw kana ang aspeto basin ating bako ug na ay mga inana ng eventualities ana ang atong contingency plan unsa man gyud ang bahin ni anak kay Lydia. So sure na atay contingency plan, basta to activation sa atong civil disturbance management team kana may atong pakisayran.
0: Sa ingon ani nga mga situation, ma'am, ang mga maglangkob sa security force gikan mismo sa Kukpo, doon na sila balang armas kay basig simbakog na ay mangilog ba? Di ba? Basig na ay mangilog. Oh, so bantay yun nun. Basig simba ko lang, ha? Kini Captain, magdala mag-armas ang mga polis yun natin nga magkalihokan?
3: Yes, Magnum June, kaya ang sayot kita nga ang armas, part yun sa atong uniform. So, kanang gitawag na ko, gihigutan na ko sa unahan Magnum katong Civil Disturbance Management Team. Oh. Motos sila ang katong full gear, nga wala yun sila yung armas.
0: Okay.
3: Na baton lang yung dalaning kaog shield o naka-helmet sila. Pero kaning atong regular nga police detail on security, naamanggit, appeal manggit na sa atong uniform ang issued firearms sa kada police. So ang kana lang yun, ang kanang gisgutanan nato kalmang nun yun kung inaanak bagid ang risk nga nakita sa atong mga operating unit o sa atong lead agency ni Ana, ang kana may atong dugang pakinsayra, no, siguro isa po na sa tanawon kung naapatay angay bagid nato i-activate ang CDM.
0: Oo. Lagi kay siguro magnumching, labi nag-kuan yun, lapad yun kayong kalihukan. Except kung mag-kuan lang, karabi tang guerrilla type pa nga pag-pagyan sa mga operasyon. No? Pero og kuan yun, langkob yun, unya, halapad nga pag-pagyan sa mga operasyon, dapat na agyan yung security measure diyan. Siguro, first layer, katong na agyan sa pinakadool, why armas? Pero ang second layer ba ka, third layer, dapat na ay armas. Kaya di ba, dabi yung na ay panginanglan nga mag-warning shot para mukalma ang mga tao ni na ay magka-warning shot kaysa magsigita lang nga kaway armas. Oh, mapago yung taong pulis masigita. Oh, ayaw mo pag-sukol, ayaw mo pag-imog mga bilintens pa na niya. Oh. Anyway, so, you know, kung naman, experienciado naman ang ato mga otoridad ani ma'am, di ba? Kano ang din doon ang mga operasyon nga ginahimo ang RTE pag-clear sa atong kadalanan. Experensyado naman, so di na kinanglan pa nga kanabitang has-hasan ug maayo aron nga maging preparado yun maayo. Naalan siguro yung idugang, Captain, no? Kay considering dako maning operasyon daw, Captain.
3: Yes, Magnum June. Actually, technically, good Magnum June, ang kanang warning shot wala namang gina sa police operational procedure. Gibawal na gina siya. Pero kanimang kong presence sa atong CBM Magnum June, ha, yung sahay maka-create magod niya siya o misconception sa, labi na sa ato ang wala tanaanat yung mga kita o ingani ka bagang doot sa kapulisan nga naka-full battle gear or shield kaning sa atong civil disturbance. But sa'yo naman po kita nga napaabot na kini o nahibawaan na kini sa mga katawhan o labi na sa kanang mga vendors nga mga illegal vendors diya na maugis tumong o tuyo ni ining mga operasyon, siguro sila po sayod na po nga wala sila nagsubay sa balaod. Kaning panahon na expect na to nga dili po, dili ka mo expect sa worst, but I'm sure nga natin preparation para nyo.
0: Ma'am, nalakbitan mong giwala na ang warning shot. But pasabot nga sa tanan ninyo mga operasyon, di na mo pwedeng magka-warning shot? Captain?
3: Yes, Magnum June. Naanagin na sa protocol nga ang warning shot is nag-allow kanang sa procedures. Once we draw our firearms, ang pasabot ana, peril to one's limb na, naanagin threat to life. So that's the time nga kayiga draw na nimo imong firearms, then you are kanang aimed na nimo nga i-shoot na dito to paralyze or to at least to pacify sa katong offender nga equivalent ang force against imuha. Maugid na sa requirement sa balaod, maupod na sa ang procedural nga procedure nga ginapalo sa atong kapulisan.
0: Subot pa sabot
3: nga. Sa atong mga operasyon, magnumusin, wala kita kalungog na nag-anay buto nga itong madungog, pasabot na anay yung encounter niya na.
0: Okay. Subot pa sabot. Mabunot ganis sa armas ang polis, unya mupabuto yun, ana, kung yun, puntariya yun ang dapat igon, Captain, kay naana sa danger ang kinabuhi sa polis. Nga kung ugaling, pasagdan na yung mupabuto sa armas, kantong kriminal, ang polis, posibleng mawag madisgrasya, Captain.
3: Yes, maglulong danger sa polis or sa civilian or any person
0: yes.
3: Na angay
0: sa police. So kung na ay kawatan or na ay kriminal ba, no? Dunggab niya. Example, gidunggab. O niya, himalat yun ang gidunggab. Nakakita ang polis. O niya, dagan ang nagdunggab. Dili may, na may, di siya may, pwede may nga, bang! Butasabot, dalang singit, hunong! Warning ba, no? Warning. Kay basin og ang tingog niya sa polis, dili igo para makadungog ang kriminal nga gipahunong siya, manang importante ang lugar warning shot. So, ang mahimo, ang imo nang sa usa ka police captain, singit ra gyud, unong! Uy! Unong ba? Dalang lakag ba? Ginagani kong unong. Pero giyalan ang police. Tungod kay, kusog managan yung mga kriminal kung itandis police. Labi na kayang gigukod mo, ay kasagana kusog budagan kaysa nagukod magdumailin, magdumching. Diba? So, mara ginamahimo sa police, ma'am, ang pag singgit sa kriminal nga ayong dagan hunong dalang dakag captain kay di man siya pwede magkapabuto sa armas is warning shot captain.
3: Yes, Magnum June, ang requirement is reasonableness of the necessity of the means employed. So, kung ang tanaw sa atong police assessment niya reasonable nga pabuthan gid niya ang maong tao aiming sa pana nga kriminal nga naka-cause og injury pod sa lain, siguro ni reasonable ako Magnum June tungod kay sayod man kita nga naa naman po nag-uhaw nga kamatayon sa parties nga
0: in view sa atong. Okay. Subot pa subot ko nakadunggab na siya. O niya dayon, bisag pa betantan nakapatay na siya, nakadunggab. Nakita sa pulis, dagan siya. O niya delikado, dala pa yung kutsilyo, delikado manunggab na siya. So pwede siguro pabutan sa pulis tiilon lang. Ayaw lang uluha. So pwede siguro sa pulis pusilon sa pulis tiilon lang para nga medyo di na makadagan, captain. Justifiable na na.
3: Yes, Magnum June.
0: Okay.
3: Justify mo na siya ang mga justifying circumstances niya gi-require sa ato sa balaod. Ang atong kapulisan always did na gi-aware niya.
0: Naaday gyapoy murag exception Magnum Aileen, Magnum Ching. Nga kuno galing nakita sa pulis kinanglanon gyud magpabuto siya. Bisag wala mag-danger and danger sa kinabuhi. Wala mag-endanger og kinabuhi. Niya nga dapat niya panalipdan. Pero kung maghatag in danger og danger ngadto sa laing tao, labi na kay nagdala pa siyang kutsilyo, nagdala pa siyang pulis, dagan, pulis, nagdala siyang pusil. Oo. O kinala dapat ipin down siya, so pwede niyang tiilon siguro. O di lang yun nga tikod, lapalapahon. Masi kaya pagbaygo sa pulis ang lapalapa sa nagdagan nga kriminal. Anyway, nasabtan ako na ma'am nga punto, no? Pero ang habi na, no? Karong panahon na, sobrang nagyunta ka kanabitaong protective sa mga kriminal, no? Sobrang nagyon. Ang pagbinsyon gani sa kainan, di na pwede. No? Grabe, no? Ba't dito sa Magnasod? Grabing mininsunay. Oo. Grabing mininsunay. Pusilon pa kung kinlanan yun. Pero di sa ato, grabe na yun kayo. Mauna nga ang ato mga pulis sa mitaw luoy. Kaya mauna tayo makasuhan. Kung maka morag mo sobra na gamay. Oo, sa ila mismo pag-perform bisan pa tug justify mo pero pagitaon pa gyud pamaagi para ma-pin down gyud ang pulis na mismo imbis ang criminal may i-pin down. Captain ma'am, salamat kay ma'am. Thank you sa imong panahon.
3: Salamat pud sa kayuyunan Magnum June, Magnum Aileen, my good
0: sir. Inyo na bati si Captain Amy Simon ang tigbaba sa Kokpo. Sa among pagbalik kumain sa pahinumdom, City Engineer's Office miktarong daan na kaayo ang naugdong atop sa covered court so sa katunghaan sa tingnapuluan kagandiyuro. Dumduman sa mnako na magdumalin nga murag dunay covered court nga gimos bun-bun man siguro to, bun-bun. Kanya to, loose no usap to. Basta ka murag nabahin ikat duha ba? Oo, kinisab, kining loose no ka murag nabahin nga to si kaduha. Ang tunga mo'y na loose no. Standby sa mong pagbalik. Oras alas 7.32.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo
5: kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asalika.
5: Epektibo.
4: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.

0: Magnum 45.
1: May nabi na mga igsoon si Kunsal Edgar Cabanlas, kinsa maoy SIBDA overseer, no? Dili sa ato nagbayan. Kunsal, may buntag, sir.
2: May buntag, Magnum June.
1: May buntag, sir. May buntag.
2: Sir, kining... May buntag sa mga igsoon, dalitag bayan.
1: Kining gitawag na nga continuous gani, di lang one stop, one time. One time pero continuous. Continuous nga one time, big time operation. Batok sa mga illegal ng mga vendors, Kunsal, no let up na gani? Kanabang decidido na gyud, determinado ang atong kagamanan sa dakbayan sa paghawan sa atong kadalanan gikan ning mao mga illegal nga mga vendor, Kunsal?
2: Magnum Jun, nagka-istorya pa kami sa atong mayor, Clarex, uwing bahin sa epekto sa ato ng pagpaundang sa pagpamaligya ni sa kadalanan kining mga Daumar o Gubanis ni Esminya. O na-obserbahan na ito nga positibo ang reaksyon sa mga tao. Maayo ang lugar, ang pamahon-pahon na karon sa ito mga kaigsunan.
1: Sir, sa mga umintag ba sa mga tao, sir? But pasabot, dili sa mga vendor.
2: Sa publiko.
1: Mga tao ba sa mga vendor? Okay.
2: Dili may ilang ginawa sa mga vendor kay Ligi. Sila man ang naapektuhan nini.
1: Okay.
2: Puno kita sa kaluoy kanila, pero lagi akining ang ato mang gitan-aon ang majority man. Dili lang ang pipila, ang interest sa majority. Og nakita ang maayo ang resulta nini. So mao ka nang ipadayon kini. Ipadayon kining programa dili pag personal pagukod nining mga sidewalk vendors kun dili paghatag sa kahapsay sa atong katilingban. O hangyo, dala hangyo sa atong mga vendors nga kung dili gid nila kaya mangita na lang gid nila, mangita sila sa lain nga pamaagi nga sa panginabuhian. Kay dili man pwede nga ang atong karsada mo itong gamiton sa atong mga sa panginabuhian kay kini maka daot man maka perisyo sa publiko makatag og problema. You know kanang kung asa dapit kung dunay usa ka lugar nga mag-clog up ang trafiko mo epekto na dili lamang na ni ana nga lugar kun dili mo epekto sab kana sa tibuok dakbayan sa Cagayan de Oro. So kinahanglan gyud nga ato kanang i-regulate og tingali, mangita kita paagi nga asa na to sila i-plaster. But in the meantime, we have to follow the rules nga ang karsada ilabina diha doon sa Kugon Market. O sa kabisi kayo nga lugar, kinalan nga atong i-minimize kinigitawag na to nga street vending. Magram John.
1: Nasabtan ako na di lang gani kay yun nga ang epekto lang sa dalan magdumching ang pagkahuot sa dalan kung naalugay presensya sa mga mamaligya ay diya mismo sa business sa sidewalk o labi na gud sa dalan. But at the same time, ekonomikanhong kalihukan ba sa atong syudad? Makapiktar man as ekonomikanhong kalihukan sa atong dakbayan kung panalitan pasagda na lang sa atong kagamanan sa dakbayan. Mauna nga nindot nga doon naging political will atong kagamanan sa dakbayan nga mahawanan kining mga kadalanan. But sir, kining problema sa lugar sidewalk vending, di kay sidewalk lang, street vending gani dito sa ato dakbayan. Taod-taod naman eh. Unya ga kaisgutan na kaniadto nga pangitaan untan, mapangitaan untan na sila og lugar nga mabutangan, mabaligyaan nila kay nanginabuhi ba sa tao ni sila. Unya para sa ma-address ang atong kaluoy ba? Nga kaluoy guntan nila kay pamaligya. Na wapag ito nakita kining konsyal nga lugar nga mabutangan ani nila?
2: As of today, kanunay man ang atong mayor, Clarex, uy, nga kita usab kauban, mga kauban sa RTA, o sa uban na itong mga officialis sa atong dakbayan nga involved niya ng pag-regulate sa kamerkaduhan o sa pagpamaligya sa kadalanan, nagpangita kitag lugar, magtumpyon, puro wala pag yun. In the meantime, wala pag yun. Kung daa gani, kung doon na kami, ikasuggest niya na nga asa dapit, nga ito bang mapilitihan o ito bang ma-alit, hinahinay. Gahulat kami ni anak. Kay naaman tingali mga lugar nga, mga bakante nga, dako, dagko, pero layo naman sa kayo.
1: Kanan niya sa kwadjil? Kanan niya sa, kanang sana, sa rotonda ba? Rotonda. Di ba na hawan kayo niya, pero luag-luag na nga lugar? Hawan ba? Area?
2: Di, okay, kung imo ka ng butangan din sa tunga-tunga sa rotonda, Magnum June, mograbi ang traffic diya. Kaya siyempre, mga tao, mamaklay, matabok dalan, di ano mo parking ng mga sakinan.
1: Mausab. Pero luag-luag na ba, di ba? No? Kanang area?
2: Luag punta. Pero mulagin, ang access to the rotonda, mo atong mahimo na sa nga problema o niya. Na nanaw niya yung mga ligis ni noon. Kaya kung ano ba ka na, kining center gina sa traffic diya sa rotunda. Kanang rotunda na to, Paingon Carmen, Paingon Balulang, Paingon Dinis Makasantig, Paingon Divisoria.
1: Medyo lisod i-manage ang traffic diya sa Nasgotan area. Kuna ni presensya sa mga vendor.
2: Yes, kung naginip si gamay na lang, tungo na doon ay naghangyo, doon ay mga activities diya. Sa bagato, katumating aling mga motor cross. Unang ako sus, Marusip, butangan mo ka na diya. Gubot kayo. So,
1: ang toyo, ang toyo na masamsir sa mga vendor, mga daghang tao. Daghang magsawi-sawi ng mga tao. Kaya wala mo yung palit nila. Huwag ibutang ni mo ni Pus Bukit, adi, ginamuan to din to. Sa mga lugar na walay tao.
2: Gani, bigin mo, kaya naman ko yung plano ni Mayor na hining mag-i-open na to pagbalik ang night market sa ang ganing diyan ba na pizza di Visoria, kanang yanang heroes di Kwan. Yanang atong deskilid, uniform ng mga baligyanan diya. Mas may idea, may ka ng idea kay makontrol man na to ang traffic, pwede tayo man na ipasira. Kanang diya sa Divisoria. Kanang na Bonifacio Monument diya. Kanang na ay, so pwede ka na diya nga, katong plano ni Mayor nga, mag-open siya og mura og kinibitaw kaniadto ibalik niya katong panahon sa miaging administration.
1: Night market.
2: Night market. But totally regulated.
1: Regulated.
2: Regulated siya. Pero mula gina unang-unaon pa unsaon na to sulbad sa problema niya sa Casillas, Mangihi. Unsaon to pag-regulate nga walay mga ilim nunon nga makahubog nga ibaligya. Para nga mahimo siyang purely nga wholesome family nga lugar nga masurusuruyan sa mga labi na sa mga senior citizen, mga bata, uban sila mga ginikanan. Mo kana ang atong tan-awon pag-ayo nga preparahan pag-ayo before kana i-implement. Kay base nung ma-failure gihapon kung panalitan na dili sila makasubay siya sa maayong nga regulasyon.
1: Sir, kanang boulevard wa pa maghihimo man ng jagiyanan karo wa pa magid mapos ni eksakto. Dili pwede diha.
2: Kung ako, diyan makus Makasandig.
1: Makasandig, Boulevard.
2: Makasandig. Pero, kabulo ba ka nga napuno na sa mga vendors ng atong Boulevard on the paingon ka ng tumoy, paingon sa ibang sa Taguanao?
1: Correct. Kita na ko na.
2: Naana niya. Naana itong ikulukar ang mga market, ang mga night market vendors. Diha, kanang dili inon sa dalan kun dili dito daplin sa dalan daingon sa suba
1: nakita na ko na to kanang regulaos na ka sa tulay pagdabok kay man ang tulay
2: o patsada kayo gabi bibo ka na kayo pero di start at 5 o'clock pero ang dalan sa Makasandig Boulevard agian na kanas mga sakyanan karon
1: nya open murag wala itugot ang mamaligya diha. Wala itugot.
2: Wala itugot. Paingon dito sa Liceo. Wala. So, agianan ka na sa sakinan. Katurang dito sa Tumoy. Tumoy. Sa Tulay.
1: Dito sa Pikas nga, tampi sa Tulay. Pero, yes.
2: Kunsiyan. Mukha na, diha, ang wala lang i-open sa traffic o sa sakinan, ang katuna lang dito sa GR Burra, paingon sa Puntod. Muna itong, kanang imong gingon nga, gining siya ni. Gining, jaging-jaging lang sa.
1: Jaging-jaging lang sa.
2: Pero kung abinin mo, Magnum June, kung imong tanawon ang ang gabuhaton sa mga ordinary nga mga street vendors diyan sa kanang mga nas dikadalanan nga dapit sa merkado. Kana ila ordinary mga kana kay ini ka karito ni nana bitaw. Baligya sila. Muna kasamok diyan sa dalan kay mag bisag asal lang bitaw wala eksakto nga kuan nga sini nga edifisyo nga ilang gagamiton dili pares diyan sa boulevard sa makasanding nga uniform gyud patsada kita naon.
1: Oo. Ug ibawal na nato nang kuan konsyan. Baligya lang ilang dala, walay kariton. Ana ba no?
2: Noli.
1: Sugo magbitbit nag basket ba? Maglukdo lag basket. Walay kariton. Narabay kariton nga dagko kayo.
2: Oo. Sa ako na sa ton experience mo gud. Ato man sila gitagaan sa panahon sa kahigayunan kanya to. Nga unta nga magbaligya sila des da installer. Kadig napuno na ng dala na to sa drawing pintal kaya mukha ni tama na kabudiha. Mukha ni inyong lugar. Pila tag 1 meter, square meter, 2 square meter. Ang diferensya kay maay pa lang sila sa usa o duha ka adlaw pagkasunod nga at tulok ay katulog pa yung una dahil sa taghanan ng mga adlaw. Mutabok naman sila dito sa kasadas ito nga. So mukha na nga. Kulang gid kayo sa pagtinabangay, pag-cooperate, kooperasyon. Ang ato mga sidewalk windows kanya ito. Sumunga na nga nakadesider kita nga dili na ni mahimo. Wala tayo mahimo. Gitagaan ta na sa last panahon para pero dili mo sila musubay sa atong hangil nga nila. Kaya imbis nga dyan na sila sa Dublin dalad, sa dagat nga sa mag-adlaw, maato na mga sila sa tunga. Na, mo ka na nga nakadesider ang atong mayor nga iban na yun, iban. Doon na nag-yoy total ban sa street vending yan ang mga kadalanan nga naglibot sa Google Market.
1: Sabton Kunsyal, nga katong kanitong yan nga temporary suspension, dubli pa yan, kapag itang suspension, temporary eh. Butang nga gamitan mga good word nga temporary suspension, wala na to.
2: Oh, mamahing bubay word ni Mayor, temporary suspension.
1: Oh.
2: Ang buti pa sa buti ito, observation point.
1: Okay.
2: yang katong yang butasabot nga kining panahon atong obserbahan kining temporary suspension ang panahon kana sa pag-obserbar kung unsa kay reaction sa mga tao sa publiko nga wala nga gipaundang nato ang pamaligis kadalan niya ng mga lugar kita ta maayo so so maayo man iyang gipadayon.
1: Padayon, but pasabot, di na to, wala na tong temporary suspension gyud, wala na. Kundili,
2: wala na, adi, wala na.
1: Pero forever suspension. Yes, sir.
2: Huwag kang magsalita ng patapos kay masigod at kay Bolognes panahon.
1: Yun ang tama, yun ang tama. Hindi natin alam ang bukas.
2: Huwag diba? Kang magsabi ng patapos.
1: Baka meron pang itutuloy pa.
2: Ang pagbabalik ni Chico Salvador hindi magmimibawa na.
1: Okay, so ibig sabihin mga kaibigan, meron pang pag-asa sa darating na panahon.
2: Oh, bulan ngayon sa salitang Tagalog, ha? So kailangan mag-Tagalog tayo.
1: Yan, yun ang tama. So, Kunsyal, maraming salamat po. Thank you po sa pagbigay mo na sa amin ng pagkakataon na makausap sa umagang ito. Maliban kung meron pa kayong gusto sabihin sa ating mga tagapakinig.
2: Wala na, salamat Magnum. Salamat Magnum Ching. Okay, so national language tayo ngayon. Iimbitahin natin ang mga kaibigan ta, mga kasama tang Cagayanon, magsalita tayo ng Tagalog.
1: Yan.
2: Ng Pilipino. Maraming salamat. Magandang tanghali.
1: Magandang umaga. baka mabaliktad. Magandang salamat. Maraming umaga. Sir, maraming salamat po. Thank you po.
2: Salamat.
1: Thank you. Consul Edgar Cabanlas, ang overseer sa SIBDA. Sa atong pagparayon oras, alas 7:49, sa atong gilakbitan mga sa atong kita kamerabi, karong buntaga sa senior momongan, may kalabigitan sa usaka sa covered court, sa usaka tunggaan, sa Tignapuluan, nga gigabotya nga nalusno, murag na divide into two, sa tunga gin mismo ang lusno, maglumching, no? Murag ang, kung siguro, ang dito sa ibabaw, maoy masighuyang, nahuyang na, kay karaan lagi ko na pagayo, no? Tanawon tani. Sa mga pagbalik, kaman sa Pemdom.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Mga eksyon, dahil naganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon man ang panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar, ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan ug imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison ug bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo ug ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, igpito Paul Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: ang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo ang butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ang health mo protektado.
1: Ang Magnum Radio News and Music. Number 1. Number 1. Again. Again. Sa Kantar Media Radio Listenership Survey, nga gipaigayon sa Mayo 14 hangtod

0: sa pagatunog kasaligan nga mga balita, tinuod nga serbisyo publiko ug makalingaw nga musika. To God be the glory. Dinhi lamang sa musika, balita ug serbisyo Magnum Radio.
1: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
2: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Besugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapika na. Nakadetox ka pa.
3: VTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalipini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ainumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Oras, alas 7:56.
3: Time check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Magnum 45.
1: Doon ay nagparangat og comment Magnum Ching, may kalabigitan sa traffic ko gapon. Matod pa niya Magnum June, naalang ko comment kana park sa Divisoria, mas mayo siguro nga papinturahan og lain kana nga maka-highlight kay karon amutan aw mura ra siya karsada kay pareha ra kolor sa karsada. Daghan kana daghan na ka-observe ana nga park. Salamat ug congrats sa Magnum as number 1 FM station. Kining masinabihinaw karon si Engineer Oclarit, no? Kaya naman na sila ay murag sa Engineering Manila na kaya mga marka-marka man siguro Magnum Ching, no? Nagasugyot ang usa sa automatic pa minaw. Matod pa niya, may mga nagka-observe nga mas menta kuno na kuno'y pintura para ma-ilhan nga kining bahin man yung dalan. Kaya ang kulor kuno, parang ragapos dalan. Murag ang parke siguro, basik ang kilid bus pa siguro niya. Oo, nga pa gusto niya na ipintal nga medyo ma-highlight ko no butas may pag-reflectorize baka ngana na or maklaro gyud nga mao ni ang mao lugar ni ang parke mao ni ang ngilit sa parke kay dala mo ganang palibot no and then mo ni ang dalan kay pagtan-aw ko no pareho ra gyapon kulor sa dalan. Sa atong pagparang gilakbitan ko na nga tungod kay daan na kayo ang nahugnong atop sa covered court adi nahugno sa usa ka tunggaan sa tingnapuluan ka gineuro na speakers niya linya karon si Engineer Joel Mumongan. Engineer, may buntag sir.
2: Magnum June, may buntag.
1: May buntag sir.
2: Magnum Aileen, may buntag sa suki na tungtig paminawan.
1: Sir, tagay ko ng gamay detalye, may kalabigitan nining ang automatic paminawan, may kalabigitan nining covered court nga sa usa ka tunggaan nga nahugno. Saan nga tunggaan gud? Elementarya, high school or sa ba?
2: Magnum June, kaning covered court nga nahugno no. Dili man totally gid nahugno pero ning kuan gid siya no ning ang tawag na to ani murag sway back no ang iyang sway back ang iyang atop no.
1: Sway back.
2: Kapikas na side. Pero kung atong tan-aon magnum
1: sir, kaun sa man sa elementarya kay concern ko ba sa mga bata
2: yes,
1: no?
2: May gani. Yes, sa Tignapuluan National High School kini
1: Magnum. Ah, high school. Okay. So unsa gi klaro kining matud pa ni mo ning sway back pag minta ni sway back murag ang tunga niya murag ning us-us pa ubos di ba
2: yes dinuod na Magnum June.
1: Okay
2: kaning structure
1: yes sir.
2: Hello
1: yes sir.
2: Hello
1: yes sir.
2: Yes
1: go ahead sir.
2: Kaning structure Magnum June old na kayo no daan ang itgayo ano mo na nga sa iyang kadaan

0: wala na naminting ang iyang kuan, ang iyang kuan, ang iyang kaning mga steel, no? Kaning tubo man ni siya, ang iyang mga trusses ani.
1: Oo.
0: Iyang mga rafter, ay kuan, mga sipperlins, ningabot na gid ang panahon magnum June na mudaan na gid siya, no? Nagdilapidated, nadilapidated na gid siya sa maunang nahitabo nga ang maong istruktura ni Swayback ang iyang
1: ato. Okay. Kini nga proyekto ba iya sa syudad or a congressional project or what?
0: Ako sa ning sutaon magnum June, ha, kay wala pa na ako gahapon akong gipatrace kamulo pa man sila kay dito man kuno. Paghitabo ano sa buntag ani asaka man dayon ko diretso dito sa taas kay para pag-inspect, no, kay buntag naman kud ko nakabaluan eh nga maong hitabo. So ning saka ko wala pa ako ka-update ani magnum June kung unsa ni siya nga asa ni siya nga kuan, asa ni siya nga agency ang funding source ani.
1: Kay kantong sa bunbun kani adto murag dili pa ikaw may city engineer, murag congressional man to nga project but pasabot nga murag initiated by the congressional office and then nag-implement ako na sabtan sa syudad magdumaylin ang magdumching, no. Now pagmintag kara ana kaayo unsa dali nakadugay naka engineer sa imong nakuha nga information?
0: Yes, magnum June sa pagkakaroon ako ato nang ipadali gyud og pungkag pag dismantol ni nga maong istruktura kay naa mo gikan sa tunga-tunga, no, sa eskwelahan. Sa duha ka building, no, naa siya sa tunga-tunga. So atong karon ga overtime kita magnum June, no, para lang gyud masiguro nga ang mga kapatanunan dito safe nga mag ato lang gyud close ang maong area.
1: Dapat.
0: Ato lang gyud ang ato lang gyud nga mapungkag lang gyud siya, madismantol siya kay dili na ito matagal ng panahon, muulan, muhangin. So, nagdala o delikado sa atong mga estudyante niya sa tignapuluan na sa high school.
1: Unsa na gini kadugay nga covered court? Engineer?
0: Murag, I think, murag, sa kung wala, mga 13 to 15 years na siguro na siya magnong June.
1: 13 to 15 years.
0: Ako, mga 13, nangutana ko dito sa kuan, mga kuan daw, around mga 13 to mga 15 years ang maong istruktura.
1: So umintag metal nga mga gamit, poste metal, uban pa nga mga bahin sa nasgutan nga covered court kanang 15 years more na lifespan sa metal nga covered court.
0: Ang atong kuan magnum June, ang atong kuan, ang atong haligi ni ini putaw man, no? Tubo.
1: Okay,
0: so ang warranty ani magnum June is only mga 5 years kay ato maning gi-consider as semi permanent, no, kaning mga covered court. So semi permanent siya, so ang warranty ni magnum June 5 years lang.
1: Okay, kung 5 years na ang warranty niya, engineer, dapat ni gina-assist after 5 years. So pag-abot ng 5 years, gi-assist ba ni after 5 years og nakita nga angay magpadayon hangtod ning abot og 13 years. Engineer.
0: Yes, yes magnum June. Annually karon no ga monitor man ta, no, ga inventory kita. No, kanang giingon ako magnum June na 5 years warranty ka na sa contractor magnum June nga under siya sa within that period ang contractor
1: okay.
0: Obligado pag siya nga mo-repair ni ini magnum June.
1: Okay, ang lifespan natang isgutan. Sa ina ning proyekto. Tingnan ninyo nga lugar, kani bang structure. Pila ba'y lifespan ani toon?
0: Magnum June, putaw mong ganino. So, muna lagi na, 15 years, magnum June.
1: 15 years.
0: Iigo na gina siya. Labi nagdili na itong mamintin. Okay, depende mapunta sa structural design.
1: Oh.
0: Sa atong, atong kuan. Sa atong, depende sa materials na atong ginagamit magnum June.
1: Pero ay, wala kayo makita nga medyo substandard ang material. Kanara ba'y mga tubo nga nipis. Nagamit nga, schedule 40. Iko sa mga schedule 40. Mao kuno na ang baga, schedule 20, nipis-nipis kuno na. Ano ba no?
0: Wala pa nato matanaw magnum June, Jack, no. Wala pa man nato gid ni masutra magnum June.
1: Okay.
0: Para siguro kay tingali gyud ano para sa ako ning taya kay inagian gid ako mangitanaw dito si Lalong, gid ako lang silip-silip sa layo. Kanang inagian sa welding bitaw magnum June, diha gid siya muwik kanang note, gitawag nato note, no, sa atong mga structural kuan kaning mga beams, no. Anay mga makita nimo nga murag magkuan diha magtuko sa iyang kuan, no, sa ilalom sa iyang ibabaw nga material, so kanang tubo. So diha makita diha gid makita na most of the time mao gid ang failure nga ato makita kung labi na gid kung steel, no. So diha sa nodes na siya mubuak gid. So nanang nitabo siya magnum June.
1: Naay mga di ba naay mga pintal na engineer nga kung kini ba ipintal di siya basta-basta mataya ingon ana.